0: Dang, tumoy nga bahin. Wala pa.
1: Pagkat magdamdur na, pagkat yapon, tadi ni Noga, hulat pagkapon ta sa signal po sa RT. Ano pabilin pagkapon din ito mga kasabayan, yapon ito magdamdur no sa BSP, Port ID, nahagyapon sila magdamdur no.
0: Although alas 8 pang oras, magdamdur, medyo sayo pa.
1: Medyo sayo no, ni, compare sa milabay ng mga katuigan magdamdur no, medyo sayo-sayo, gini nga nakaabot yung sigla yun dito sa tumoy nga ba sa endpoint magdumajun. Pero kita expected naman dito no nga malangay po tayo labi na nga kita man ang pinakaulay considering po nga mas taas po ni na ihap lugar sa mga participante kay 221 ni ka mga participant magdumajun nakapagyan ta tingit po tayo sa likod magdumajun no. So medyo taas-taas yun ang naiskutan po nga pabutapos pagyapunta ka rin magdumajun no. So jawa pagyapun mga signal kung muabante na bagay tagikan sa tinipoda mismo sa ito pong location sa may Roton. Da, wala pag-iapon no, ipang-abrihan ang dalan magdamdyo na itong RTA na pag-iapon din sa palibo tulad po lagi. Kaya na pag-iapon mga ipang-siradal nga dalan yung apektado tulad po diini po nga mga nagpapilin pag-iapon din ng mga participante sa Civic Military Parade para sa Galay Festival 2026 coverage. Kini si Magdumari 24, Jane Luna. Sa balita o Silbosyo, Magdabradyo. Viva Viva Senior San Agustin!
2: Viva! Viva! Senyor!
0: At tuwan ka mga eksyon si Magdum Mincho Kabagsulan. Standby Magdum First and Blanca sa ibang area. Magdum Mincho!
3: Sa Magdum Mincho na nakalikot na din ang plot to karne sa Tau Kamati. Ngayon na hapil na sa ang kining Capitol University. Nakalikot na sila atin na pin nakasunod nini ang paikingon Drama Lair Court. So Drama Lair Court sa kining paikingon. Naka-pink Manila ang color. Pink nga puti din na i-gagol nga brown na i-gray. So muna ang ilahan na ima lugar na ilahan na color sa mga band majority of the dancer o kingman ang kining mga Draman Lair. Ngayon, napakaroon nga mga trona, inip na kita sa mga sudyan, matuntun. Muna nga ang upa na kumakita is kita karon is nisunod na o paliko niliko na sa Cebu sa gikan sa Belis ang team dance force Cagayan de Oro. So muna nga ang ato nga nakuan karon nga niliko dayon nisunod ang Pagpangi National High School na color blue at ang ilahang fasad na blue o white ang ilahang tema sa ilahang uniform na muna nga to nga kita karon nga nisunod nga niliko na sa kining DM Rikto. So, tawag-tawag pagin eh, kay medyo murag na tas-tas pagin niya para na magdundun, no? Ngayon na kita. Yan, bay-bay pasap ko na patulungay. Ito nga mga participante sa nasang pita nga civil military parade. Dahil ang mga, kung ano yan, mga kining mga fraternity. Sunod na mga fraternity. So, approaching na sa kining NMMC ang Pagpangi National High School. Bye-bye sa mga dancers nila nga makita na to. So, muna ka lang, ang ito nakita nga tining nakaroon sa ito ang tungod magdumdun.
0: Okay.
3: Ngayon ang mga tao, inay man o ka lang ikamay, kay init na magot na tumasinabihan magdumdun. So, nang silong nang uban, nung baka galing siguro ni, nanguli o baka niya tibalhin o ka lang iriya. Nga malandungan nila kay init na ito ang mas nityan, inis na ito ang iriya magdumdun. Pagkikan sa itong lokasyon sa Sibrito Highway o Venice Street ng itong syudad, alang sa Magnum Higala High Festival Parade, coverage kini sa Magnum 119 Metro, kapagtulan sa Balita Observisyo, Mundo.
2: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
0: Standby Magnum Faith Velez sa Kiosko Divisoria ng Gato Syudad. Unang sa itong pagdawat na report ni Magnum Fersed Blanca. Magnum Fersed.
3: Na pabilig nga punta ang kinibang nag-subaybay, nag-monitor ni nga ito mismo ng paritining buntag. Na-plaster na yun, no? Nagdikit-dikit na yun, magdudyon. Plaster na ang pasunod sa may limkit ka area. Gikan din si Recto. Magdudyon, no? Natong na-observahan na na-plaster na ang mga linya. Nagsunod-sunod na yun, magdudyon. Ganita, nag-agi ato mismo ang mga pindot, itong mga guwapag ang bugan kayo sa itong misteryo. Sabay sila ganina, magdudyon, di palang dugay. Pansab ang mga nagdayang tungaan sama sa mga hinterland barangays na to. Salmot Japon, magdudyon, karong mga panahon na. atungahan sa Dansoleon, uban pang mga area sa Kinibang mismo sa atong mga hinterland barangays. Ang Kinibang ni Salmot na gani, karon din mismo mag-June sa atong panahon. Kaya-kaya pa ba ng kainit para yun po nagaginod karon sa atong mismong parada. Ining sayo sa Kabuntagon, nag-start yun. Kaya karon mag-June, medyo git lugar, init-init, pero para yun pag-Japon. Kita po na ito karon, no? Nag-aria sa mga grupo sa Kinibang Kuya o Ate. Igol, so ban si Engineer Nito Oclarev. Kinibang Agi, dili palang dugay din mismo sa maong area. Uban lugar ang mga grupo sa Eagles nga atong nakita mag-John. Ayon karon niapot ang mga tumahan na to, no? Dili magpaulay. Ay gikan pasulat lugar na mag-John sa lita. Mupasulat sila sa kitay. Mapalayo sa tagamay kay medyo nakadol na sa ato ang Kinibang Draman Lycor. So mapalayo sa tagamay mag-John. Okay, so ni mga panahona, mag-udyon, nakita na ito, daghan maskot, no? Ang kasagaran karon lingaw sa mga bata, kini mga maskot na gauban sa parit. So, nang uban nga maskot, wala na git nagsugod dito git sa starting point yun, yung mismo surpunta. Wala na kay ang uban mag-udyon at mag-udyon kayo, mag-udyon, dalagalawan sa mga maskot, ilang gisuot. Ang uban nga magpaklay sa maskot, diliragit, kini pasulot na gisrimkit kay. Ikan sa USTP, diara sila mo tapo, mag-udyon. Paklay na lang na sila padulog dito sa kitkay para dili kay taas na silang paklayon. Mga nagsuot ng maskot nga tama sa bugat sa bintahon kung magmaskot pagod ka sabi na huwag magpaklaya bugat kayo unang gihipo sa uban nga maskot taman rin tao sila din sa may rekto paklay na lang sila pasunod lugar din sa may area karon sa Limkit Kay Center doon makita na ito ang mga force multiplier karon mo ikigaman no sa mga dalan tuwag kayo makita na ito ang mga tao mga usahay na mukuha na mo dasmag sa dalan. So wala na ito mga force multiplier na ay mga volunteers na ito na mubadlong yun nga dili magpatunga. No, kaya naman bihupan nga magpatunga na sa dalan. O ito ilang rule nga ilang mismong paraplino nag-iplastas daplin. Mananaw man ta daplin na lang ta dili na kita magpatunga kay dagan kay karon. Gusto yun nga mo dasmag sa tunga mismo sa Kinibang dalan. O dili kayo mukuha magulagway nini mga nindog sa kain nato ng mga talanaon. Sa atong parada mag-dunjon. Ay karnotot, alas atong gala coverage ng Puerto Blanca sa Britaong Servisyo Mag Radio. Viva Senyor San Agustin!
2: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
0: Viva! Viva! Standby sa mong area Magnum Kia Villanosa. Dawaton sa nato report gikan ni Magnum Faith Velas sa Kiosko de Besoria. Magnum Faith.
2: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
4: Viva! Viva! Padayon ang pagpangamay sa atong USAR RTA, USAR o RTA sa atong mga contingents mag-unjun kay lagi hinay gihapon ang dagan karon sa mga parade. Taga-participante aduna gipag-ask ng mga gap samtang ang uban ang personahe padayon gihapon sa pagpatay sa kalsada. Kay mura gusto good food wapil ni atong mga mananaway diri karon kay magpatunga man. Samtang magati na sa nato diri karon mag-unjun ang kainit sa maong panahon. Pero sa atong nakita nga mura wala naman sad sa atong mga partisipante. Anaasa ako atubangan karon na kasang Mickey Bao Integrated National High School approaching na sad ang Tigpi Niluan National High School. Sa panahon na wala man sa tayo nabantayan nga doon ay nang iluyaw ka ng akuyapan padayon naman sad sila sa maong parade. Mau ka na ang atong update sa atong lokasyon karon sa May Kiosko de Victoria para sa Ikalahay Festival 2026 coverage kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa Balita of Servicio, Magnum Radio.
0: Standby sa mga area, Magnum Angie Alisado. Standby Magnum Angie sa mga area. Nika na dawatong taong si Magnum Kia Villanosa sa Lamkit ka area, Magnum Kia.
4: Ingon man aga kani nga gisundan po ni kini sa page Global Jet Express Incorporated kani nga JNT Express o gagasunod ayon karon nga to nga ang kasa CDO gagisundan ayon sa explicit esports nga grupo so amin hinay po ito lang pagkakinutan ni gagisundan po ni sila sa kani nga Oro Marching Arts Guild o kani nga katulong ang group nga gingon nga sponsor pao ang Game Tech at E-Fiber po na karon nga hinihinay po ito pagkakinutan pero kung ano ko po sa iyan kung may tanti mo kagayon na magkabagyo nga pagkakinay lang ang pagpaklay karon mo sila nangyayang ipakusgan gamay ang facing ay pinapacing sila ang pagpaklay tungkol kay hinihinay sa gitna na doon karon sa kani nga area
0: Magdam Kuya, medyo gakatabunan ng mong signal sa Kasabas Paribot. Ato sa tanong Magdam Angie Alsado. Magdam Angie.
2: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
5: Viva! Viva!
0: Pabinaon ka mga action ato Magdum Mikalay Coverage Center. Kaya gina Magdum Jewel, Magdum Apple.
2: Viva! Viva! Senyor
6: okay.
2: San Agustin!
6: Ato na Magdum Apple Pie. Ang niya din ito at atong atubangan karon ang Tagpangi National High School.
7: Tagpangi National High School! Huwag din ismulin. No? Kay mga banggiitin kaayo sila karon sa ilahang performance. Taliwala sa kaisog sa init.
6: Gabi kainit na kayo, pero kung tanawin mo, murag nakapamahaw na sila ang mga taga-Tagpangi. Smiling kayo sila, Magnum Apple Pie.
7: Magyod.
6: Dini. Makita ito na ang ilang drama and bugle.
7: Oy!
6: Drama and bugle.
7: Ay, saludo.
6: Op, saludo.
7: Thank
6: ha?
7: You, sir. Thank you.
6: Saludo, saludo.
7: Okay.
6: So, teacher. Gabi, teacher. Oh.
7: Sir, good morning. Happy Higalay.
6: Good morning. Ang sunod, Magnum Apple Pie, ang...
7: Cagayan de Oro Young Men's Christian Association Incorporated. Everyone, hip hip! Come on!
6: Eh, oh, YMCA.
7: Murag walang init ba? Amazing! Okay. Happy Galaay! That's the spirit of a true Cagayanon! Celebrating Fiesta Celebration alang sa atong Civic Military Parade this morning.
6: Happy Fiesta Cagayan de Oro. Viva Señor San Agustin.
2: Viva! Okay. Viva Señor San Agustin.
6: Yan din eh, makita itong Magnum Apple Pie. Ito pa sa Ayala area, ang Ipunan National High School.
7: Ipunan National High School.
6: Oh, so appeal ni sila, ikapila na ito. Ikapila ba ni sila kay... Muragwa ba matabag ka ito nga? Magnum Apple Pie.
7: 90 ka ganina. So, karoon na na yung mga limang nilabay.
6: Diba? Aha.
7: Pito. So, almost.
6: Wala
7: almost
6: pa, no?
7: Basta, 100. Wala pa ta, kabot 100.
6: Wala pa, wala pa. So, kanil sila, ang pakita na ito din ang Ipunan National High School, although layo pa sila, apin na sila sa marching band competition. kining ipuna na siya sa 37 na sila ka mga eskwelahan ang may appeal sa marching band competition. Okay, so hinahinay na ang kapatulong din ni Magnum Apple Pie ang Ipunan National High School.
7: Okay.
6: Wala bang juice diyan? Walang juice?
7: Unlimited ang juice karon. Oh. Kung naamoy mga sudlanan, panginom mo dire, lami ka ng mahal niya, oh. No?
6: Four libring seasons. Libreng tubig, anay. Libreng tubig ka ng ipanguhaw din eh, oh.
7: Four seasons tubig. Nga juice o oh, pineapple juice na dire, oh. Libre.
6: Libre.
7: Libre, oh. Libre.
6: So, kanina itong pag hulagway karon sa mga partisipante, Magnum Apple Pie, live na karon sa Magnum Radio. Live na live karon panahon na.
7: Live sa Magnum Radio. Madungog sa website, no?
6: Okay, kapila sa day, kapila.
7: 102! Oy, nanata, tunga na ta.
6: Oh, 102.
7: Tunga og duha.
6: Oh, so
7: hapit na ta.
6: Hapit na ta, katunga. Niya na.
7: Hapit na ta.
6: Oh, so niya
7: na. Mangaon. Hapit na ta, mangaon.
6: Ang atong ipunan.
7: Sir, good morning.
6: Oh, yeah, good morning. Okay, so niya din yung Magnum Apple Pie. Niya na. Sige, Apple Pie. Viva, live na karon.
2: Live!
7: Okay, sige.
6: Oho.
7: Bisan pa sa kainit. Pero grabe. Smiling lang yung gabo ng ato mga contingents yun, karon. Oh. Magnum Joel.
6: Oho. Ay, mura sila ka kung ano. Mura ka tiki-tiki sila.
7: Let's all welcome Ipunan National High School!
6: Ipunan National High School. Wow, si...
7: Mga magwala gibati din.
6: Wala gibati sila kain. May pa si mama. Kaya gibati pagkainit si mama. Turong pas mama.
7: Sa mga gipanguhaw, libre oh. Din sa Magnum Radio ang tubig.
6: O, tanawa
7: sila. Dahil juice sa Del Monte.
6: Oh.
7: Okay, sige, go.
6: Magnum Apple Pie, nag-perform sila, nag-perform sila.
7: Ni ara ang ilang pasikat sa kadalanan. Bisa grabe ang sikat sa adlaw.
6: Oh, mga tao kinini, Kapitan Benji Reyes sa Barangay Ipunan. Ah, grabe oh. So, bisag init, wala sila giyon, baka bati o kainit. Pero waka kabantay nga, ang ilang dagway ni Pula lang. Oh, so Magnum Apple Pie.
7: Okay, mga trailer, nagpasikat sa ilahang sayaw sa kadalanan.
6: Mga trailers, be. Wow.
7: Not only they're being sexy, Magnum Joel, oh. But also performer. Look at them.
6: Oh, wow.
7: Diba?
6: Da. Oh.
7: Blue and navy blue white with gold boots pag yun.
6: Oh, oh.
7: Init na biyag yung kayo na pero wala yun nila gibati ang kainit.
6: Oh.
7: Ang ilang gibati karon kadasig kalipay.
6: Happy Fiesta Cagayan de Oro.
7: O gidong, saan eh?
6: Ah, juice, juice.
7: Gidumog na ang ato ang tubig dire.
6: Uy, quiet
7: o gatong juice nga libre. Sige.
6: Gidumog ah.
7: Pawala sa uhaw.
6: Wala sa uhaw.
7: Pista karon sa Cagayan de Oro.
6: Grabe, ginumog ang libreng tubig sa Magnum.
7: Drum and bugle ginumog. War, can you say?
6: Be, pasikati me, pasikati me. Yara. Yara, yara.
7: Happy Fiesta, Ipunan National High School! Oy, bongga si ate. Go!
6: Oy! Kaliwa ni Kirk, ha?
7: Ikaw, Magnum Joel, makakiay ka sa kainit sa adlaw?
6: Oh.
7: Grabe nga kiay!
6: Grabe nga kiay, oh.
7: Regional Tribal Council, IPS of Region 10!
6: Ato mga nitibo, mga IPS na to, ha?
7: Sir, okay na mo, sir, ma'am?
6: Ay, kinidili ni Musorintiro, kwanin, init. Anak,
7: init. Ah, wala init ba?
6: Wala.
7: Beda-beda, kung oh. Wala init, be. Hip, hip.
6: Sayaw, be, sayaw, be.
7: Ay, mga... sayaw, go.
6: Ah, sayaw, ha?
7: Okay, Regional Tribal Judiciary Council Region 10 are here with us. Hip, hip! Happy Higalay Fiesta!
6: Oho.
7: Gisundan sa Regional
6: Bagani
7: Force Command of Region 10.
6: Mga dato na sila, mga dato. Diba, mga dato. Okay, so niya din ang ito mga IPs. O, niya din eh. Wala na
7: okay
6: sila.
7: Okay na mo, ma'am. Nakapamahaw, ma'am.
6: Huwag init. Din na sila mabati. Pati huwag kainit. Pag lumapulpay, anag din sila.
7: Anag sila.
6: O, kaya dito na sila sa... tuwa na sila sa layong buntod. Anag din sila dito.
7: O, niyapod. Sundan na to sa Fraternal Order of Eagles. Kuya, Philippine Eagles.
6: Northern Mindanao. Region 10. O, so, Eagles.
7: Walay luya-luya, di ba?
6: Walay luya, mga ate.
7: Okay.
6: Punso.
7: Happy Higalay. Hep, hep. Okay, why luya-luya?
6: Why luya-luya?
7: Mabuhay lang, oo.
6: Ang sunod, dini.
7: Kahubungan ng Buffalo's Brotherhood sa Pilipinas Incorporated Cagayan Cluster.
6: Oh.
7: Tasasman, section number RCN 2026.
6: Ah, basta
7: ka muna, basta 4301!
6: Oh.
7: Nanata sa ika 106.
6: 106, wala pa katunga, Gapon. Wala pa katunga ang sunod, Magnum Apple Pie. Mao ang... Oy.
7: Gani, shout out Gapon, isa yun na, babe. Basta may shout out sa
6: Mister
7: Megalit. Megalit, no Sigma V!
6: Oho. Aha.
7: Asan sa to? Sa kapaspasar, Alisan. Live ka ka lang sa Magnum Radio.
5: Megalit, yung Sigma P. Megan.
6: Oh.
7: Okay, salamat, Jeff. Jeepney Studio.
6: Jeepney Studio. Jeepney Studio. O, naman lagi. Saan mo na? Motor, motor.
7: Napon mo yung sign lugar ka na manawag. Sign, manawag.
6: Jeep, jeep. Jeepney, pero kita lang silang helmet, oh. Okay.
7: Ama ninyo mga motor, kipag.
6: Nile, jeep na yun, jeep.
7: Oh, na to. Oh. Okay.
6: Ang sunod, pag numapul pie.
7: AG Consumer Finance Philippines.
5: Oh. Home credit. Zero interest na. Zero down payment pa.
2: Viva, viva, senyor, San Agustin.
6: Oh, home credit.
7: Apply na. Ama ninyo form. Wala mang ganin mo form.
6: Wala.
7: Be, ayon yung mga form!
6: Beta,
7: kane, shout out, happy galay! Hep, hep! Buhi pa ba? Buhi pa yun, hantun, makalaho tayo sa limket kay Nia na. Ato mga estudyante, maestra sa Golden Heritage Polytechnic College!
6: Oho, paborito ni mong eskwilahan!
7: Yes, kani sila mga... Madasigon po kay mostly mga working student din sila.
6: Kaya kang Captain Tichusa. Itong higalang Captain. Kaya ito, mga Tichusa.
7: Pero sa ilahang kabisi, no, sa Panimalay, apil po sa ilahang edukasyon, Magnum Joel. Ito, morning, mga... Golden Heritage. Ma'am, good morning. Happy Higalay to you.
6: Yan din ang Golden Heritage Polytechnic College.
7: Sa kainit sa ato ang adlaw o sa kainit sa panahon ang ilahang costume. Murag mo dala o kaprisko sa maumpista nato ang celebration, Magnum Joel.
6: Aha. Okay. Mone ang Golden Heritage. Niya din
7: Mga estudyante, okay pa ba? Live ta sa Magnum Radio, okay pa ba? Happy Fiesta! Hip hip! Sige pa, hip hip! Oy, 500 to kabok at ingog.
6: 500?
7: Morag, wala na init eh. Salamat, Golden Heritage. Enjoy the fiesta celebration. Kane, B sound drums.
6: Hey,
7: be, pasikati ta sa inyong drums di
6: B sound drums.
7: Kusga inyong B sound drums.
6: Be, sige. Yeah, din eh, may gala ang sound sa drums. Uy.
0: Okay, mga egsoon, maminaw sa tagpinamdong kay medyo nagsugod na paggutom karong panahon na kay kung naman, alas 8.30 na, oras alas 8.26, standby sa pagbalik kay mga report gikan sa itong kauban, pinamdong muna. Pagbalik na mga egsoon, si Magnum Manny Agustero na ang inyong mabati.
2: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
8: Viva! Viva!
9: Time Check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ teen nyo mo.
10: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
11: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
13: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021, ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine og diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement supports your heart, brain and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly og i-monitor ang imong blood sugar.
10: Life Extension Vitamin D3.
8: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Para buyag, baskog na ako lawas. Giauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
10: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayon nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausabang iyang mode of communication sa atong mga cells og dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
14: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butik.
16: Ang hassle ng mga patong ng face, no? May patong na. Nga mag-cash in, kahit paglulod, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang. Ang good news, libre na ang mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner G-Load merchants. Katulad ng PureGold, Lawson, Palawan, Punjab, and more. Para makapag-cash in for free, walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus dita pang internet. Longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200 1,000 pesos weekly. Hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa sa pagpaload sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fairtrade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM/02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, inom matag-adlaw sa Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
20: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
22: Nang

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
3: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit

0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipaco.
1: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Viva! Viva! Señor San Agustin!
4: Viva! Viva!
5: Balik na may gala sa itong special coverage mga igsoon. Nunot may gala sa itong ipahigayang karong adawa sa Civic Military Parade o Marching Band Competition. Nunot ni may gala sa itong kapistahan. Dispiras karon may gala sa pista sa itong syurad. O niya dan may gala standby sa itong mga kauban nga naka naka-standby karon sa gawas. Si Magnum Anji nakaroon siya sa ulo sa itong parada karon. While may gala si Magnum Jane Luna nasa pinakatumoy po to si Ikog. While si Magnum Mincho Usan may gala nasa karon mga igsoon na napita mga gala sa maya si Enrico Veles o si Magnum Akia Villanosa tuwa karon siya na napita may gala sa Limkitkay area ang finishing line mga igsoon while si Magnum Persin baras-baras niya sa rektong USTP o pabuta si Magnum Faith Usab kay nasa sa maya Divisoria area si Magnum Joel Acobo o si Magnum Apple Pie. Nakaroon may gala sa itong stage dagit tungod sa Magnum Radio Broadcast Center. O niya, dan may gala katong din na mong gusto mo dalikat sa kagyan aron pagtanaw may gsoon na nga maong nga parada. Pwede ka mong mutanaw sa itong Magnum Live mga gsoon. Live na kunon sa itsura karon may gala sa gipahigayon mga gsoon nga usa ka Civic Military Parade. So kung gusto nyo nga diya na lang mo sa inyong panimalay mutanaw na lang sa parada. Pwede mo mo tune in may gala sa itong Magnum Live. Tanawan ninyo dyan sa itong Facebook. Inyo makita dyan may gala karon ang actual live coverage sa ato may gala pagpahigayon karon sa Civic Military Parade o Marching Band Competition. I-check na ito mga kauban karon dyan sa gawas. Unaw sa dato may ang ito mga kauban dito sa may area sa ulog yon. Standby sa Magnum Apple Payog, Magnum Joel. Si Magnum Anji. Magnum Anji, ikapila na ng contingent ang gibuhian karon dyan sa mong location. Go ahead.
6: Lapas sa katos na. Ang inahapin din po nga gigamit po magdumani ng kaming gamit.

0: tanti la flotta, o le sei la flotta, dai Anna, caro Anna, inhi, apesto sa inhi po no, kaya naman naman magdumani, dito mo ko sa area ni Magdumkia, kung asa mo pa mo, sige, pero ito yung gitna mo, pahuway, ang ato pa rin po yung mga participante, at ito po rin sa may barangay 35, din na sa may pa, ingon na ganit sa South Concourse, magdumani, kay hawan-hawan man, o din sa may kaning BDO, kaya naman ako nga espasyo po, na pwede nilang mapahulayan, pwede na din sila mag-dispose, pwede na magbungkag, pero karoon mong God, kung nakadinhi sa may ubos lugar, o di katubangan nila City Maryland of Lalexo, hindi naman mag-perform. Ang kanipo rin po mga estudyante. So, at least na naman yung no, na daghan-daghan na po lang nakalusot kay lagi ang init po ron, mabatian na gilkaroon din po sa itong lokasyon. Miss nga, ambisan po mag- So, landong-landong na magdumani, dini po sa part lugar pagbor, ani nga sa tuwapong stage, pero mafilig hapon nato, no, ang kainit na tayo lagi, dan-ago na po tayo itong atlaw po na magdumani. Niagi na din po ang transport sa tuwapong Cagayan de Oro City, doon ang Tagpangi National High School magdumani, mao kini karon ang bandang makita ni mo, at ubangan po dati na sa nila, ni City Maryland of Lawrence School, nga nag-muno po na pag-uyog, perform po sila, at ubangan sa tuwapong mayor. So, ang Tagpangi National High School magdumani, magayabay kapon po na sila ang ilaha po rin pong contingent ni ini pong mga panahuna nagipadala sa ilaha po rin pong barangay. So, sa diwa dugay magdumani, kanigit po nga tuwa po nga mga participante ni ini, wala po magta sa kanag kapila na ganun nga palit. Nanata sa ikaduhang palit sa magdumani. Ngayon, ayun, after that, ang Tagpangi National High School, diwa mo sila nagdugay ini sa kuna, at makita, ano man naman gusto ng sibo, makita mo doon sa mag-unlaw. So, ang sunod ni, ang Cagayan de Oro Young Men's Christian Association Incorporated. Yun, ang masunod po doon sa nana.
1: Sige.
0: At masunod po doon po doon sa lahat mag-unlaw, ang PG1 Riders North Mindanao Incorporated. So, nanata sa ang Tagpangi kay ika 100... na 119 lapos lagi siya magmanan kay tataas mong pwede mga listahan po na to wala tayo na numbering pero nanata sa ika second page sa kanipong listahan sa mga participante. So Monica Ron at mga kaisunan ano, wami sila rin dala naging tubig pero kung di po mo kadalang tubig pero daggan po kayo magdumanin o uso ka rin yung negosyo din sa malimkit kay area ubisan dumanin din sa dalang team recto Pilles ang ganigit pong tubig na buklaw mo ay makita na to daggan kina maligyag tubig na wala ka po tayo daggan baka maapon baka rin silang mahalinan tanan kay daggan yung kayo mga namaligyag ka rin o mga tubig na dumanin na niya lagi gawas po dala napoy mga libre na po kaya panghatag so napoy mga manipod ka rin na higitong suroy-suroy ka rin din eh sa mga negosyante ka rin na yawas po na nini po nga kasamtangan ng negosyon na makahalin gihapon makanegosyo nini po nga pagdagsang katawan din sa mga limkit kay area ano yun niningi pahigayan na siya training ipahigayon niya civic military parade sa tuwa po nga pagsaulog sa Igalas Festival 2026. Kinis mag 120 ang Jalsado sa balita o gaservisyo ang Dugo Radio. Viva! Viva! Senyor San Agustin!
2: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
3: Viva! Viva!
4: Salamat magnum Angie Alsado gikan may gala sa ulo nga bahin dito sa parada. Agto sa atan dito sa finishing line sa may Kitkay area. Pila na ba niya? Anaka dalikyat na og nakabot niya sa area considering 200 plus ni ka mga contingent and then I think nagkatunga na baka ang nakabot na niya sa iyang location. I-check ta magnum Kia. Same location, go ahead.
0: Yes, magdamaman na din sa itong area karon approaching na itong mga estudyante sa CU. Kanina lang silent drill call ni sa magdamaman. Kaya oh. Din ang mga estudyante sa Criminology College of Criminal Justice po ni magdamaman.
4: Ikapila na dia. So, kung nada ka may nalista dia.
0: Dili ito ma...
4: Dili na maiyak yun.
0: Kaya tungkol sa kanagahan, nagyan niya. Wala mang kundi siya na sequence. Ang uban mo guna ni Maraga nausap-usap ang kaninga pagkasunod-sunod. Tungkol kayo na po yung pagkausap po sa kaninga numbering. Pero sagad na po nagkasunod-sunod na sila nagyupan niya mabumag. Wala nagkamao po ng ilahan po nga number po sa kaninga pagsunod-sunod. Approaching karoon na ito ang taga Baikingo National High School din sa mga area po pag namamani. Gani man karoon, nagasigyan na pagpanaplin na itong mga katawan din ang misaksin sa mga parada kay piso init na kunya ang kanipong mga isusan na tutri kanay mga dalaga para ginahin na po kakaili sila mga makeup ani magdamamani so kung baga-baga ito yung mga makeup kunya sing-tone sing-tanan po ka para mga kita gispon ang ganingin mo tinugit nga skin tone ani kung
4: magwanyo masaya nang imunchin chancho dia kung galing buhulan ka
0: Makita na kita ang mga chichan.
4: Langkat ang chichan. So, diyan ka lang ang ginawa.
0: Katasag ko rin sa ito sa
4: putos ba? Ay, grawa, brothers. Ito sa kumalmahal sa...
0: So, kagaling na, sa nga napatayan, gusto na kanyang mga estudyante na to. Bisante, grabe na kainit rin sa area po. Huwag na mawain lang. So, na yun, yapon, ginis sila sa pag-asayaw. Ngayon na ito'y mga...
4: Kaya ilang yapon, balag init kayo.
0: Ayaw, yapon, galing, bala na ng init niya, basta kay Juan magkakikiay, gigapon ang nilang mga costume ng mga pinag-ipit, buti ang style sa ilang mga uniform. Po,
4: mura ka na kadula sa Juan ba? Kanang kigulbol ba?
0: Ang katayang soban. Katong kigulbol, kayo mo, naman po na magkikita magdamati ka rin kay mga bata pa man, yung mga estudyante pa man, isak-sakto,
4: naging po. Ibigo lang, ayaw ito wating sa kigulbol,
0: kay paigat
4: naman po ito.
0: Delikado pa na, ang magpapupando kayo, kay ganang para sa mga veteran sa nasa magdamaling ka rin kay mga bata.
4: Pamanin
0: sila.
4: Mm.
0: So,
4: ikaw-ikaw
0: rin ito niya. Never been touched pa. Kanina wholesome ng tao ng inahapon ng mga sayal at ng mga estudyante. So, ang mga tao din karoon magdamaling nag-asigyan, nagiging sila pagpanaplin kaya medyo init na gina din karoon sa area. O niya, ang kanina mga mananaway tayo ni sila bit-bit o kakaning mga payong kanina paprotekta sa init kaya kung mabulad ka gano'n guys sa init magnamamani posible ma-dehydrate ka o mangitom kag samot kung ay ito mo na kadaan o niya mapabulad-bulad ka sa init na mapalulong with ka masamot kag kakaitom. So karon atong mga kaisunan po na din sa area maninoon murag adagandagay yun po ang kanina makakwarta na yung magnamani no kay dagan kita o yung dagan guys po kayo na maligyan din sa area kung maisugot po gas atong kaparibot diri sa maya endpoint diri sa limget kay wala tayong nabutihan gitpon yung mga basura tungod kay dagko gitpon kayo
4: unsa may tabo bagulong kaya pag abot niya skit kay sa matag contingent unsa ibuhaton law asas lapeng on mabungkag na sila or istipot lang sila dya
0: mabungkag na dayon sila dayon ayan na dayon sila magtipok-tipok once nga mahuman na din sa matiman nila pinakatong mga competing na mga marching band
4: amo lagi kaya na pa may kamo na siya kaning competition mo na so magulat sa sila sa result ana. Magtapok na sila sa tanan diya, skit kay.
0: Tapok na sila dito na magdamani ang kaning mga marching band na binakaning mga eskwilahan. Pero katoban, bukod itong mga gusgiga, ang pili pa sila nga magpagpugna, labi na kay taas-taas, mag-iliman naman nila kay 100 kapin, pamanggit po
4: wala, lang nag- wala, pamagkatunga siguro na, o nagkatunga na ba?
0: Doon na siguro takatungaan yung magdamamani. Kaya,
4: pero si Moshe Mogel, mahumanta na na, mga more or less yun, 12, more or less.
0: Igo-igo, kaya siguro magdamani kay Igo, nagsugod na tayo na 5, eh, midza, niya kang nasa siya, midza naman na, upot na matagaw sa kagatun sa pinaka mga participants ang anak kalabay. So, posible, mga Igo-igo, mga 12:30, basin po, makaagin na po ang last po niya kaning papa-flip or kaning mga participants po magdamamani. So, karoon, ang kaning uban nga, wala na po sila mag-maisa, wala na sila pagparin. Nagapabog na din sa isang kakina ng upat po ni Sunod sa Maya Mall. Naroon po niya ka na relax nila sa kamay while waiting po sa kaning dugang para makarihukan din na parang karoon nga civic military parade. So, higyan din sa kasyon sa Maya Endpoint sa Maya Limket Gaya area para sa mga Migray Festival 2026 coverage. Kini, si Magdumante po na Tricky Avenue nasa Aspertown Servicio. Magdum Radio, Viva San Agustin, Viva!
2: Viva! Viva! Viva! Viva! Senyor San Agustin!
1: Viva! Viva!
4: Salamat magdumkiya na bati may gala dito sa finishing line nga to sa may Kitkay area may gala. So almost mga nagkatunga na bakata more or less may gala. Basta kay 200 plus day ka mga contingent mga igson. So mga more or less mahumanta niya ni 11 to 12 noon. Naragi na may gala mahumanta ni siya pero karon alas 8 kapin pa tao. Wala pa mag alas 9 may mangani. Okay so kadyot sa may gala kaya by the way kamong na niya gawa sa Dakbas Kagandioro ha or asa inyong mga location. Kung ga-text mo, ga-tawag mo sa amo, niya di may ka-reply, ay mo kasuko, kay Washington dire. Kami po mismo, ga-paningkabot, unsaot na makuntak mo, busa, ay mo kasuko sa amo. Kung na'y nag-contact na mo sa cellphone baka, nagtawag na mo, or nag-text, pasailuwa nga di may ka-reply, or di sa ninyo ma-reach. Tungod kay Washington din sa simtong kabahin sa syudad. Ang among gisaligan din na yun, Facebook na yun, o ga-unso makailain pamagi, but signal sa cellphone may gala, wala. Busa, kamong naa sa syuda, kamong naa diya sa outside sa Kagandioro, ayaw mong kasuko na mo kung nag-text mo karon nga di mi ka-reply or gatawagan mi nga di mi nyo makuntak kay Y-Signal sa sentro. Okay. Naay daw yung nakuyapan. Dito na pitas kit kay, balik-balikan siya na to. Normal gina makuyapan kay labi na tagsayo kay Kuban. Ya, wa pa sige kaon, wa pa yan ikanig sa tiyan. Kadua, init kayo. Kumusta niya? Kay nabay mga medics, automatic niya nga mo regular sa nakuyapan. Magdum kaya.
0: Yes,
4: high school pa na. O yan, iganig si Ustian pa na. Sa mga nga bata, na babae na, lalaki?
0: Babae. O bata nga babae niya. Gamayon, babae taon. O high school, gigan sa Tagpangi. Then, ito isa, nga same gihapon nga taga-Tagpangi na sa high school. Nga medyo lewa sa nakuyapan, pero parang nagluya ang iyahang gibate. So, karoon, gitabang sila. Dili karoon sa mga first aid station. Pinagin sa mga pinahay po sa DOH po. Pagdapakan, hinawa na po sila sa pagkiri nga ganing itabang po. Kaya aron nga makarecover. O nga makabawi po sila nga kusunod magdabani.
4: Okay. So at least kanay automatic na na kay giplanuhan na na no nga ipin case do ni mga isama ni ana na first aider na to ni mga medics nga mga sikaso din magdumkiya. So
0: so physics pa dira hindi pa pag demanding kay kadiri sila gid pa ni plus sa kaning end point kay mayon kadiri sa end point pero dira magid marag mahurot na kita kusog ani mga participants. So
4: ang kainit ya kumusta ganing kainit ya gani mamaakit ya.
0: Maka pa, may
4: kapamaak
0: na
4: gina nga kainit. Hindi na gina siguro paak na kainit. Takmag na gina. Takmagong ka na gina.
0: Gawin na sada.
4: Magulang pag ginas paak. Ano paak? Murag mukusnit raman. Pero kini, super famous paak. So, manakmag na gina.
0: Okay, labi na kaya. Gataas, pero magina nga hitindek karon mga panahon na po.
4: Sige, saka. Paano mo ka na mo ka unto? Magkana po na siya ang saka niya kainit.
0: Sige, saka. Murag magbasa. Wala, murag. Mo siguro tudlo. Ras siguro hindi rin magbasa sa tingot. Hindi rin magbasa sa tingot.
4: Aparo ha kay
0: dire bata. So karon na bisa ka tong bata gid pud kita bang medyo at least naka balik-balik naka recover na pud sa magduman ni dira pud ang iyang guards sa napud iyang gidikanan aron pud sa pagsiguro nga para karang siya makarelax relax ka may uga ma blaster gyapon tungod kay naman pa yung stress report na dire sa mga pasay sa DOH. So gikan dire sa lokasyon sa Mayalim kay kaya area para sa mga Miguel Ayala Festival Week sa coverage kini sa mga bata dire trick kay bilin sa Sabrita Service Magdabayo. Viva Agustin, viva!
2: Viva! Viva! Senyor San Agustin! Viva! Viva!
4: Salamat magdunkiya. Og kanilang katobang doon na bitaw ganyan mga maintenance sa tambal. Ha? Basig na limtal nyo kaganyan sa iyo mo ng hawas yung panimalay. Ipapas ng mga maintenance ninyo. Maintenance baka sa high blood ninyo. Sa inyo baka nga heart or diabetes o guban pa. Dapat ipapas na kay init na makaya karon. So kinanglan yun nga ang atong maintenance na itong limtan ha. Labi na sa kainit karon sa itong nga panahon. Mga igsoon, kung dili mo gusto nga mabulat si init, samtang katanaw sa kanabang itong parada karon, Civic Military Parade, pwede nyo tanawa may gala sa itong Magnum Live. Naka-live ta karon mga igsoon. So, tanaw na lang mo niya para plaster yung pagtanaw sa inyong Facebook. Naat niya mga igsoon, pwede ra, aron nga din na mo mag-hustle pa may gala, paglinyahan niya sa pistalan pagtanaw mga igsoon sa parada. Okay, balikon na sa dako, walay signal ha. Ayaw mo kasuko kung mag-text mo na mo sa Sindong Bayan sa Dakmayan. Kaya wala tayo signal dire. Doon ay iwala ang signal para sa safety may gala sa itong mga kaliukan dire. Anto sa atas itong magkauban nga nakaroon sa tungkaran nga bahin sa itong estasyon. Ambot kung asa magka-amanis biras karon. Ay namang sigig pangutana sa tamamista. Kung muanin mo sa siyudad kay mangumbira, pagbalon. Ato sa dawaton si Magnum nga Joel Acobo o nga Magnum Apple Pie nasa nakaroon sa tungkaran yun sa atong studio karma parana. Yes sa Magnum Joel, Magnum Apple. Sige, take over.
2: Viva, viva, Senyor San Agustin.
1: Viva, viva. Ang barangay Sakano at pasalamat ko sa barangay 31 ni Kapitan Hilya Wabe. O ba sa iya mga official? Okay, nanar, backline na sila. Mga ito po ni Tingting, kagawa Tingting Labita. O ni Ivan Labita sa Barangay Konsolasyon.
3: Happy Higala ay Cagayan de Oro!
1: Viva Senyor San Agustin! Viva!
3: Kamusta Bayabas National High School? Mga teachers, mga ginikanan, hep hep! Okay na ba ang kainit? Walay init daw, Magnum Joel!
1: Wala kayo, no? Wala kayo sila pati ang kainit.
3: Murag landong ang ilang paminaw karon.
1: Landong ilang paminaw silang lawas. Landong.
3: Madaugon o madasigo ni Ana ang Triumph Drum and Bugle Corps.
1: Aha. Triumph Drum and Bugle Corps. Niyasa itong atubangan, may gala.
3: Apil po ni sila sa band, marching band.
1: Alan sa ato. Oh, wala na sila, Bill.
3: Oh, kani. Triumph Band. Triumph Drum and Bugle Corps.
1: Aha. Nagandagan pag ito, Magnum Apple Pie. Ang oras, alas 9 na sa buntag.
3: Oh. So, na sila ay slogan, discipline, passion, and harmony. Okay, muna yung mga Triumph Drum and Bugle Corps. Ngania karon sa ato ang kadalanan. Alang sa ato ang Civic Military Parade and Marching Band. Today, alang sa atong Higala Ay Festival 2026, Magnum Joel.
1: Aha. Wala sila kapoy, Magnum Apulpay. Bisag init kayong panahon.
3: Akong pananaw, gani og lantaw nila, Magnum Joel. Huwag man di paningot.
1: Wala sila paningta.

0: Balikon na to, may gala. Nagpadayon karon mga igsoon ang usa ka civic military parade o marching band competition mga gala o 200 plus na 230 more or less mga gala na nakadagada o niya. I don't know kung nagkatunga na ba. Butang na nato nagkatunga na mga igsoon ang nakalabang na may gala o nakabot na diya sa finishing line mga igsoon. So doon na pa yung 100 plus. Doon na pa yung 100 plus mga gala ang ongoing karon mga igsoon na kakiay-kiay pa sa tungatungas kainita na mga igsoon. Balik-balik ka tayo. Location lang ni Magnum Joel Acobo. Yes, Magnum Joel. Apple Pie. Go ahead. Ano, tingog na tamas ginawa. May gala. Ang,
1: Alright, Magnum Apple Pie.
2: Yes, Magnum Joel. Niya karon, no? Ang ilahang pasikat sa drum, triumph, drum, and bugle corps. O musunod na po ng mga team at chops! Awa na mga team at chops!
1: Team Achops!
2: O, tara na o. Mura sila Team Achops. Na.
1: Ah, Achops.
2: Mura Gen Z mo na siya. Gen Z so, mga lingwahe, no?
1: Giinita na kisiguro sila, o.
2: Sayaw-sayaw pa sa kainit.
1: Sayaw-sayaw sa kainit. O, ni landong-landong na buto kanina, di ba?
2: O, hangin na karon, ni hangin karon.
1: Ni hangin, o.
2: Malay ko ng Diyos, ni hangin na yun karon.
1: Oh, so, niya na po.
2: Tuwara.
1: Ah, sumana eh. Oy, sumana. Up, sumana.
2: Ah, ilahang kwani. Presentation po. Oh. Muna siya ang Team Achops.
1: Oh. Ah, so sumana po sa na. Ah, kasi sayo siya pag lumapul pa. Sa mga pagsabot ato yung game mo.
2: Achop siya.
1: Achop.
2: Oh, achop siya, di ba? Oh, di ba?
1: Achop.
2: Achops ka ng nindo chada. Tara. Achops.
1: Ana, ha? Oh.
2: Guapo, oh. Guapo, ano na?
1: Achop, achop, achop.
2: Oh, achop.
1: Dili po, atop.
2: Dili, sir.
1: Atop, achop.
2: Achop sa siya, oh. kung oh. Ano na ipot
1: siya. Biyato sa ikuan siya, kaya mura mag-ilaki sila sa kainit, siguro.
2: Ilaki mo, wala.
1: Wala.
2: Be?
1: Wala,
2: shout
1: wala,
2: out
1: wala.
2: Kay Live na sa Magnum Radio Team, achop, hep, hep. Or na mo ilaki nga shout, happy gala, hep, hep. Okay, mura na mag-baintirang ng apiloy. Baintira mo or napulo?
1: Be, achop, hep, hep. Hip, hip!
2: Tanawa. Ako na, pasar mo sa 100 kabog participants.
1: Oh, so, dagang.
2: Pasar mo, Team Achops.
1: Achop, ha? Op, achop.
2: Isa na kabulan, sir, ni mo. Oh. Practice. Oh,
1: grabe,
2: Achops.
1: Oh. Ang sunod, mag-apple pie.
2: Marcha na, sir.
1: Oh, hinahinay kini sila. Kaya dito sa USCP, nabukog dito.
2: Nabukog.
1: Mauna nga, unong kini sila. Kaya nabukog dito. Ang sunod, mag-apple pie. Mauni karon ang
2: Philippine Merchant Marine Academy Maritime Senior
1: High School!
2: Oho.
1: 141. Ikaw 141.
2: 141. Nagkadool na ta.
1: Nagkadool na.
2: Basta kay nilapas at tunga. Okay kayo.
1: Oho.
2: Ang ato ang parada karon Magnum Joel.
1: Oho.
2: Sir, good morning. Happy galay. Ma'am, mga Philippine Merchant.
1: Oh, tanahan mo ilang kwano, murag taga Korea ba, North Korea, ang ilang marcha.
2: Habog kayo, ang oh, ilang marcha.
1: Ang marcha, taga Korea, kanang ang ilang tuhol, mulipil sa ilang, dinis sa ilang kwan.
2: Hawak. Bundiyo. Oh, bundiyo. Sa ilang hawak.
1: Oh, be, tanahan tabi. Oh, wala mga
2: dini masulayan sa, ang ilang endurance, Madam
1: murag,
2: Joel.
1: Marcha sa China.
2: Oh, kay ilahan, wala naman
1: pero,
2: sa ilahan.
1: Pero, di lang kakadungan o sahay. Siguro gutom na, bago mga apple pie, gutom na.
2: Gutom na
1: yun. Oh, be, tanahan tayo ang upan, murag dini lang gutom o. Be, patala ito. Kika sa inyong hawak, be.
2: Pwede na
1: be, ang marcha. Oh.
2: One. Two.
1: One.
2: Oh. Abante.
1: Oh, tara o.
2: Oh, kaya naman yung nag-command, Magnum Joel.
1: Hindi, oh, gini sila mukatawa. Magbukot din sila. Oh, so niya, oh. Hindi gini na mahimo nga mukatawa sila.
2: Ang ilang kalipay nga naka-appeal sila ni ining civic military parade na to, no?
1: Ang delikado, ane. Pagkabo sa limkit kayo, nahilis na yung tikos sa sapatos.
2: Oh, niya, nawalan ng kasinaw. Niya,
1: oh, nawalan dila.
2: Nawalan ng kasinaw. Oh. Ay, grabe pa kay kasinaw.
1: Ang upan, wala na. Murag din na kay, di na kay nila mga kwan. Saka ilang tuhod.
2: Uy, nihangin o kusog.
1: Nihangin. Uy, nihangin.
2: Nihangin o kusog.
1: Oh, ano agay, man? Kini, magnumani.
2: Ikaw na, anak. Kaya na ang inyong paborito.
1: Magnumani. Sayang, wala ka din eh. Magnumani. Naog sa gamay.
0: Sumunay.
1: Magnumani ang kusero. Naog sa. Live na sa Magnum Radio. Niya din eh, magnumani ang Liceo de Cagayan University Drama and Bugle Corps. So, Magnumani, kanaya ka din.
2: 142 na, Magnum Joel!
1: O, oh. Dine ka, Magnumani, sa ubos, di mo malimtas, tibok ni mong kinabuhi. Di ka makalimot sa tibok ni mong kinabuhi. Oh, so, pero naman ka niya, limti lang. O, oh, niya din eh. So, niya din eh, ang Liceo de Cagayan, Liceo de Cagayan University Drum and Bugle Corps. So na ilang nagdala sa ilang banner nila 142.
2: 142.
1: Contingent. So grabe ka artista mo ni, lagi hire sa Manila.
2: Oo. Murag wala gyud na tablan ang sunblock, no?
1: Oo, so
2: flawless na gyud gyapon
1: si Ate. Kanina siya pero ang iyang panit wala madutli sa kainit.
2: Ni puti.
0: Oras mga ginikanan alas 9:05.
3: Oras hatod ginato sa Jugs Commercial.
4: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Let's go.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy
9: breathable panty liner for every wear confidence.
10: Happy Higala ay fiesta ka na tong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainitun nga papagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
11: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatindo sa imo atay.
11: Basta tindo ang atay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
19: Pag naasiman ka, akin ka.
18: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: San Agustin.
23: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
24: Pinakabaratong nga data
25: sa Shopee!
26: Naapay 10% off para sa tanan!
24: Bagong user!
27: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
28: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
29: Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro, Sire. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: BBB Bernie Busog Bite CM Recto Branch is now open. The Olsa Nazareno Church, Kilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: Bites Busog!
3: Mari, ngano na ginuktok man ka?
4: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
3: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
4: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
3: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
5: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
6: DTX 500.
7: Masalrikan DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibot si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
11: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
2: Basta Reload Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reload Pulso, Wadhos Quality Store.
3: Kanunay ka ba ang hilantan, siponon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mababaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
5: Maing adlaw mga higala, Viva Senyor San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nanahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matag biyahe.
3: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi maigmata sa buntan.
6: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amoang branch? No worries, kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
9: Viva! Viva! Señor San Agustin! Viva!
10: Balik na magkasa itong coverage, mga eksyon. Balik-balik kanta ang location ni Magnum Joel Acubog, Magnum Apple Pie. Ni matak na sa naglagiting at kainit sa kauntuhon. Magnum Joel!
9: Viva! Viva! Señor San Agustin!
11: Viva! Viva!
12: 50 years! Happy Golden Years!
11: Happy
12: San Pedro!
11: Years,
12: San Pedro Beach Resort!
11: Oho!
12: May mga discounts karon dito.
11: Oh.
12: Happy galaay, sir, ma'am, no? Hip hip ang taga San Pedro Beach. Hip hip! Mabuhay ang business.
11: Kinsa nang istorya ang gipangkapoy na taga San Pedro?
12: Wala.
11: Wala, wala sila kapoy bisag way pamahaw. Baskog lang gyapon sila.
12: Siyempre, kay dagat ba yan?
11: Dagat, kinahon isda.
12: Okay, oh. Let's all welcome Beta Sigma Upsilon Sigma! Unsa may shout out, be?
11: Ikaw 137. Long live Beta Sigma Upsilon Sigma. All okay, long live ba?
12: Long live gyapon Beta Option.
11: Beta.
12: Beta Option. Oh.
11: Beta Option. Oh.
12: Sige, pakita ipadungog ang inyong kagahi. One more.
11: Ta. Di ba?
12: Long live Beta Option. Ana na. Okay. Sige, pag mo hip hip, inyo nang yapong long live Beta Option.
11: Hip hip. Ha? Bura kang uban ani, gutom na gyud. Kay ha?
12: Long live bisag walay pamahaw, ana.
11: Long
12: long live bisag nainitan.
11: Okay. Long live gyapon. Long live gyapon. Long live gyapon.
12: Dili bahala walay long sleeve. Long live.
11: Oh. So, Bonnie Megala, ang sunod Magnum Apple Pie, ang Pedro Oloy Rua
12: High School.
11: Senior High School.
12: Uy, oh. 138 naman lang ini.
11: 138. Uy, dagan pa, no? Gikan sila sa Kalaanan Kanituan, di ba? Kalaanan Kanituan.
9: Senior San Agustin.
11: So, Pedro Oloy Rua Senior High School. Okay. So,
12: Nay mga tubig dili libre kay murag init naging kayo. Gikan sa Magnum Radio, Cheche Mini Mart, Amlan Purified Water and also Kagawad Ronnie Giao.
11: Hoy, tanawa kay nag sila. Wow.
12: Oh, hi. Bongga kasi ate. Wow.
11: Wow.
12: Thank you very much. Sa ilang, among duha to ha or apil.
11: Apil si Magnum Hailin.
12: Apil ka, apil ka.
11: Ila to lang mga band leader nila.
12: Band leader sa Pedro Oloy and Roa National High School.
11: Gidool sila sa atong stage, mga gwapa gid ay kayo.
12: Thank
11: sila.
12: You kayo atong effort no.
11: Uh-huh.
12: They well deserve kayo mga ladies na to.
11: Sila dancing atong, on the road. Pasigito no gipi puri di mo sila motubag.
12: Dili sila motubag karon kay concentrate sila.
11: Concentrate
12: sa ilang
11: sila.
12: Performance.
11: Oho. Uh-huh. Okay, na dinhi ang Oloy Roa
12: National High School.
11: Senior High School.
12: Senior High School.
11: Sa Kalaanan, Kanituan, Cagayan de Oro. Okay. So, niara. Dagan-dagan sila, no? Kalaanan. Dako-dako ni ang Kalaanan. Magnum Apple Pie. Oh, so, dako ni ang Kalaanan area. Muna ito nga makita din ni Karon. Taas-taas pag-inakay 138. Ang kining contingent, kining atong niya din karon. So medyo ni action og dagom. Agoy, magnom apple pie basi kada na ato nakita nga dagom pareha kagahapon ni. Eh.
12: Maayo pero dili sa ulanon.
11: Unya na hapon.
12: Oh, karon lang landog-landog kinahanglan pod kay ngano.
11: Nakalaon mo.
12: Init na gyud kayo kaganina no, Magnum Joel, pero salamat sa Ginoong iyahag yung gilantaw karon nga nagsadya gyud.
11: Nagsadya.
12: Nagakalipay gyud ang atong mga kagayanons alang sa atong kapistahan karon, okay?
11: Tanaw nimo ang Uloy Rua Senior High School, smiling sila bisag wala pa pamahaw sila. Bilar pa gyud sila, bilar, di ba?
12: Bilar, wala pamahaw pero tanawa. Grabe ang sayaw.
11: Wow.
12: Wag ismolin.
11: Oh, wag ismolin. Uy, ismol magiday.
12: Wag ismolin.
11: Ay.
12: Da, tara. Oh. Op. Mga guwapa ni sila. Wag ismolin. Wow. To ara. Oh.
11: Wow, tanawa.
12: Thank you very much.
11: Layo ra kay sila, oh.
12: Ang mga pambato sa Pedro Oloy Roa.
11: Layo ra kay sila, oh. Ituduan to sila. Pag-agis magnum nga kwan, stage. Pikwan mo diya. Pasikat mo diya. Oh.
12: Mga nanay, hello. Kamusta? Libre nga tubig o juice. Libre ni, libre, yeah, libre, no? Libre, libre nga tubig o juice. Libre sa Del Monte, yan. Libre.
11: Oh. Okay, so, niya din eh, ang ilang drum and lyre core. Medyo doon ay kasaba. Nilandong, apple pie, nilandong.
12: Hip, hip! Ali ka hip, hip, di ay.
11: Lima bati. Grabe, Mike Soho, no? Okay. Minta na lang kay Mijo ni kalma, kainit.
12: Wow, kusog kayong hangin! Woo!
11: Wow!
12: Woo!
11: Thank you, Lord! Salamat ka mo!
12: Alright, thank you very much, Boy Scouts and Girl Scouts of Pedro Oloy Roa! Senior High School, mga teachers! Hep, hep!
11: Mga teacher na to. Teachers, good morning!
12: Oh, gibuligan kitag hangin, ma'am, no? Gibuligan tag hangin!
11: Oh, medyo
12: mga Girl Scouts and Boy Scouts! Okay, niya mga Reserve Officer Training Corps Unit sa Liceo de Cagayan University, Magnum Joel.
11: Aha.
12: ROTC Unit sa Liceo de Cagayan University.
11: ROTC. Aha.
12: Oh, napot sila mga cadets nga nasa likod. Uban karon sa atong parada.
11: Number, so 143.
12: 143.
11: Oy, 143. Taas-taas pa, di ba? 143. Okay, so niya din eh ang ilang flags, colors sa Liceo de Cagayan University.
12: Muna ilang mga CAD officers and corps as well, no?
11: Aha.
12: Tulon ni kapla grupo, no, tulon ni ka companies, no? Alpha Company, Bravo.
11: Katong ka ganina, high school man to.
12: High school.
11: Kani college ni siya,
12: college ni siya karon, oo. ROTC unit, nagpainit, pero wala rin sa ila.
11: Wala sa ila, ra.
12: Magnum Joel.
11: Kani sa ROTC, dapat ipulat ka sa init.
12: Oh, higher pa gani, di ba? Ang ito sa komandant. Higher, gina. Oh, pag marcha gani niyo, higher.
11: Marcha, murag, luya na kailang marcha. Luya na. Na, luya na ilang marcha. Oh,
12: dele. Wala pa man sila nila.
11: Wala pa, wala pa.
12: Sa Magnum. Mugahe na nagkaroon. Oh, karoon, karoon. Mukaas na nagkaroon. Oh, tanawa.
11: Yan na, may gala, no? Ang Lesirica, ang colors. Flag sa Liceo de Cagayan University. Ano na ang
12: salut, salut.
11: Ang ROTC Alpha Company.
12: Thank you very much. Ilahang CAT officers,
11: uh-huh.
12: Commanders, cadets and cadets. Cadets rin eh, okay. Mga cadets nila.
11: Oh, so, niya din eh. Ang ilang mga ROTC. Uy, dagadagan na sila. Magnung
12: Sir Flores. Na Sir Flores. Si Sir Laurito.
11: Na sila yung mga sniper.
12: Na sila yung sniper karon.
11: Aha. Okay, so naganda-ganda ni Aliseo, Aliseo ni Cagayan.
12: Maklaro ni mo nga kulba gyud kay mga stamina ni Magnum Joel.
11: Oo.
12: Mga pulido gyud kayo. Oh, apil pa mga babae, no?
11: Apil ang mga babae.
12: Oh. Hey, that's
11: o di man lang kaya ang mga sundalo, mga ROTC, appeal man ang babae na Magnum Apple Pie.
12: Oo, Magnum Joel.
11: So muna nga, na-stock may gala karon, medyo napundo ta.
12: Pundo sa kadali, pundo kay Murag.
11: Napundo kay, andito sa USTP, Adito ang na-stock sa dito.
12: Oh, pero at least, maayo na lang ang naka-stopover sila kay naman tayo libre ang mga tubig o oh, juices karon.
11: Libre tubig natin oh, yun.
12: Bibo kayo ang ato ang giveaways oh, sa libre nga tubig. Kaya aron po silang makasustener, no? Oh, makalahutay kay... Gikan pa ba ito sila sa rotunda?
11: Oh, tinood, oh.
12: O niya karon na...
11: Layo-layo ang ilang iba klayan pag lumapulpay, mga siguro, gikan sa rotunda, mga almost 3 kilometers.
12: 3 kilometers, almost. Almost oh, 3 kilometers. Almost,
11: mga 3 kilometers. Oh, so, mauna ang tuwa sa tumoy karon, medyo arang-arang atong palibot karon kay ni medyo wa kayo ang kainit, wala kayo diretso gyud direkta.
12: Oh.
11: Kinahay gabon nga nagpasalipod sa kainit sa panahon.
12: Naagyan dito dapita sa lumapulpay. East ba to?
11: Oo, oh, so, at least dire kayo, di ba, be? Oh, so, nandiyan so, na stock dito, dugay ang dito gyud sa...
12: Oh, karon hinahinay oh, na, o gabante, Magnum Joel.
11: Oh, so, muna yung makakuan, no? Muna ang kuan siya. Lugar na stock siya ang area dito sa area sa USDP. O, muna ang huwagin siya makalihok din sa itong atubangan ang karong panahon na. Ito dito, oh, layo-layo gito dito. Oh, so... Yeah.
12: Oh, na diri Magnum Joel ang mga nakakuha o juice o tubig. Hip, hip! Oy, hip, hip!
11: Ay, wala na, wala, oy.
12: Okay, hip, hip, hooray! O, ito na, nabiyan, nabiyan!
11: Nabiyan!
12: O, oh, at least, no, nga nakahydrate sila
11: Niara
12: sa tubig o sa juice.
11: Liceo, paghihapon eh.
12: Liceo, gihapon, oh,
11: so,
12: Magnum Joel.
11: Basta sila ang ilang grupo. Okay, sa ilan ng ROTC.
12: O, oh, may mga sniper, o.
11: Muna yung nakagwapo nga mag-march sa Kamulong Inom, Kamulong Marcha. Oh, oh so, mo-survive yun sila. Silang mo-survive yun sila, mag-loom apple pie.
12: Dinira na sa
11: so,
12: higalaan.
11: So,
12: may
11: karon ng mga sniper sa Liceo de Cagayan University. Sniper mo na.
12: O, oh, duwa kabok.
11: O, oh, so, tanawin mo, relax, hagbot sila tanawin, pero mauna ng sniper, tago yun ka.
12: Tago
11: araw na dili ka malayan. O, oh, mula ang sniper.
12: Moni siya.
11: Oh, init siguro ka na ba?
12: Init kayo.
11: Init kayo lang. Galigo siya sigot sila
12: na. Pero appeal kaya po na siya. Ngayon ano, na sniper ka. Nga mula
11: oh, pero nanay, kayo. Nanay siya tubig siyang kilid. Di ba na maklaro mo inom siya kay kuan man?
12: Anay, officer, gabantay.
11: Oo, oh, nagabantay.
12: So, dili na pwede.
11: Oo, oh, so katulang dito sa unahan, mo ito ilang mga special forces to, special
12: uy,
11: forces.
12: Uy, gabantay-bantay, may yakon sila, oh. Nanay mga target ba?
11: Oh.
12: Oh, di ba?
11: Ay, telescope, kikiteleskopyuan ka na, oh. Klaro kay ka, oh.
12: Nara, oh.
11: Oh.
12: Sige daw.
11: Teleskop na, oh.
12: Hindi sila makawagayway kay nagdalaman sila ng armas.
11: Dili, oh. Ito okay, na, oh. So, talangan ta din eh, maglumapulpay, no? Kay,
12: pero at least, niabanti na gamay, doon ay hangin. At least,
11: ay,
12: doon
11: natin hangin na ni hangin. Arang-arang na lang kaysa init kayo, di ba?
12: Oh, init kayo.
11: Sige, maglumapulpay. Oh,
12: okay, padayon ang ato ang Civic Military Parade, mga Magnum Friends live broadcasting sa Magnum Radio 99.9 special coverage. Higala ay Fiesta 2026. Mao na to mga Magnum Friends, no? Mga higala. Hilabay na karon sa CM Recto ang Liceo de Cagayan University ROTC Unit. And this time, wagay-wagay naman dyan! Bonbon National High School!
11: Aha!
12: Oy, mga cheerers, oh, mga friends, mga ginikanan.
11: Niya din niya, Liceo de Cagayan University, Special Forces na, Special Forces ba na?
12: Oh.
11: Oh, so mga scout ranger, Special Forces, oh.
12: Okay, hapit gud sila, no, sa ato
11: ang... gubat, magnumapulpay, kining ilang natunan karon magamit na nila.
12: Mga, magamit.
11: Automatic reserve ni sila.
12: Reserve.
11: Sa atong military. Oh, so muna, importante nga naagin sila kay haron din ito maignorante sa actual gear nga mga events, oh. Di ba?
12: Mao oh, yun, ang ilang gi-apply o gipakita ka na ito.
11: 147!
12: 147!
11: Bonbon National High School!
12: Bonbon National wow, High School!
11: Kasi nagingon, ganun siya guwapa, bakakon!
12: Oy, wagay-wagay sa nakahawit oh, sa banner! Oh, okay, nanapod sila. Ang ilang mga pahiyom. Diba?
11: Walay kainit ang ilang gibate, magnamapulpay.
12: Wala, oy. Malingaw po taog tanaw din, no? Magnum Joel, kay kitapon, madasig o kapil nila. Gumikan kay wang maginagpugot.
11: Sila, walay pa init.
12: Walay pa hulaya.
11: Wala sila kapamainit.
12: Oh.
11: Wala sila kapamahaw.
12: Wala pa yun.
11: Pwede, daghan na ta.
12: Wala tanan. Oh.
11: Daghan na ta, di ba?
12: Pero so, ang naa sa ila karon kalipay.
11: Kalipay, oh.
12: Kalipay sa panaghigala ay alang sa ato ang celebration karon. Viva!
11: Viva, Señor! San Agustin!
12: Okay!
11: Abi Fiesta, Cagayan de Oro!
12: Live sa Magnum Radio, 99.9! Mga Magnum friends!
11: Gabi mga mama.
12: Bonbon National High School!
11: Panawa din kini mga mama man eh, nag-uoto.
12: Apil si Kuya.
11: Kuya.
12: Apil mga makeup artist. mga makeup artist.
11: Oh, na din eh.
12: Okay na, may mga backup ng mga lipstick, foundation, mga kilay. Di ba? Naman din na. Nasa mga bago, dagko kayo.
11: Pero believe lang ko sa mga batanon, mga bagets, di ba? Walay kakapoy, bisag init. Daily batiyo nila ang kakapoy.
12: Mga cute kayo sila. What is Molin?
11: Mga taga,
12: mga taga Bonbon National High School. Si Coach. Coach Bonbon National High School Coach. Head Musical Director. Yubanan yun, no?
11: Yubanan yun, no?
12: San pa kainit, iyang i-check ang iyahang mga music band team, no? Alang sa drum and bugle and lyre sa Bonbon National High School!
11: Walay kapoy yun, ha? Walay kapoy!
12: Wagay, wagay, sir! Salamat, musical director! Okay. Official photographer!
11: Ang mga teacher nasa likod. Mga ma'am, ang mga teacher na to, di ba? Nasa likod.
12: Mga wagay-wagay, mga guwapo-guwapo nga teachers, saliwala sa kainit.
11: Oho.
12: Padayon, lahutay, hep-hep. Lahutay, basket kay, hep-hep.
11: Okay. Lohan hep-hep, pore. Hep-hep, pore.
12: Niana, mga riders na to. Anad yapon sa init.
11: Fits uptown, CDO.
12: Hep-hep.
11: Luya kay. Luya. Luya ba? Init kay siguro.
12: Luya. Bagi
11: Luya na. Init pa, di ba?
12: Gusto mo nga daghag manakay ninyo? Live ta karon sa Magnum Radio.
11: Ipaabot
12: ang inyong tingog sa Osaka. Hep, hep! Kanang muuyog ang dalan sa CM Recto. Hep, hep!
11: Uyog yun, uyog.
12: Uyog yun.
11: So meaning, dili sila luya. Baskog sila.
12: Okay, kung na'y makadungog ka ron niya, pagtawag na ito silang ngalan, galuya, di sila musakay.
11: Na musakay na, luya kayo.
12: Diba? Nasa musakay.
11: Ang sunod, Magnum Apple Pie.
12: Bulwa National High School. Boy Scouts ni sila sa Philippines.
11: Boy Scout of the Philippines.
12: Sa inyo, gyapon ni, di ba? Ilang Magnum Gilbert?
11: Nagandagan sila, oh.
12: Ilang Boy Scout, be? Liwat ni sa inyo, Girl Scout, be?
11: Bulwa National High School.
12: Okay, sige, salut na po sila. Salutan po nato ni, kaya nanalot man eh.
11: Oho.
12: Okay,
11: be, Boy salut, Scout. Be, salut.
12: Buhip-hip ba ni, be?
11: Boy hep, Scout, salut, hep, salut.
12: Hep-hep!
11: Wala
12: gani. Nag-try raman ko. Nag-try. Wala raman.
11: Wala na. Muna na.
12: Uy, nagwagay-wagay na si Misamis Oriental General Comprehensive High School.
11: Mogs! Alma Mater. Muna itong Alma Mater ng eskwilahan.
12: Dako kayo. 151.
11: 151. Muna sila nga. Teacher. Lihan lang. Muna itong Alma Mater ng Mogs. Dinigitagikan Magnum Apple Pie. Dini ang diya sa Mogs, daghang kay mga ilado kay diya nagigan sa Mogs.
12: Nga banggita, nagigan
11: ka. Kanaan mga estudyante diya, mga guwapa. Niya din ha. So, muni ang Mogs, ang ilang trailer sila, no?
12: Trailer, wow, giglak, ayos sila,
11: ilang mga band maturate.
12: Napay, corona.
11: Mga guwapa, tanan.
12: Tanan sila, naka-corona.
11: Walay, bisag usali, guwapa.
12: Kaganina, ang mga band margin, lahilay sila, di ba, trailer?
11: Sa ang Mogs, pero may ka-champion sila.
12: Sa ila, tanan, na-corona.
11: Atire pa lang nila, hindi nila mabintahan.
12: Sa ila, ang corona karon, no? Di ba, hello?
0: Prosin nga concept.
11: Prosin nga concept. Prosin, concept. Wala sila, wow.
12: Cross and concept.
11: Okay,
12: tanan, no? Grabe, oh.
11: Mga guwapa, mga tagas.
12: Mura tag, naglantaw direct international, no?
11: Hindi sila, kipili yun sila, Magnum Apple Pie. Mga guwapa, waka, wala ka na, wala na ko istorya, wala na, bisag, wala kamay, hindi na ko istorya.
12: Kailangan po
11: daw. Tanan, mga guwapa sila.
12: Beauty, brain, height, nanatanan.
11: Nanatanan.
12: O niya, mulahutay pa yun sa kainit. O niya,
11: tanawa ang ilang drum and lyre core. Ang ilang attire nila. Ang kalong at...
12: Kung unsa ang nasa ilahang leader, mopod ang ilahang mga members.
11: Kanisya, Siguro sa first, second, third, and fourth, nani siya sa upat ng kategory. Kini siya
12: sa level. Mga helmet, no?
11: Oh, mga gwapo kayo.
12: Futuristic na helmet, no?
11: Dili mapitaan yun, ang mugs.
12: Unique kayo, ilaha mga unique. Helmet. Unique.
11: Oh.
12: Unique kayo. Pina sa mga...
11: I don't know, sa unahan, pero so far, mo na yung pinaka-unique sa tanan, ang mugs. Gawas nga mga gwapa, unique ang ilang attire.
12: Unique yun kayo po ng ilahang mga United Colors sa ilahang Amok, costume. Mugs! Hip hip! Ah, okay. Ilalang giambak, ilalang giambak ang kalipay.
11: Oh, nag-perform sila, nag-perform mo nilang ipakita nga.
12: Hip hip! Hooray! Dere, dere, dere, dere, dere. Hip hip!
5: Hooray!
12: Na-block og mic. Okay. Mugs, mugs. Nandiri ka ron ang mugs.
11: Wala tanawa, Bey. Pasikate ang katawahan, Bey. Mugs, pasikate ang katawahan. Bey, tanawa ta, Bey. Oh, okay, lakaw naman. Tanawa ni mo, mga Apple Pie. Synchronize kayo. Duman.
12: Synchronize, alignment, beauty, na, no? Glitters. Glitters and glam. Oh, muna yung itawag niya. Glitters and glam, Magnum
11: Jowell.
12: So, dili,
11: pabintaan ang mugs. Kung atong
12: i-judge. Nasa lagi pang dala, Magnum Jowell, nga murag banner.
11: Banner.
12: Wa nila gamita, kaya ni-endure yun sila sa kainit. O, tanawa.
11: Kung kita ipag-judge sa nila,
12: daog na.
11: Na sila. Daog na sila.
12: Daog.
11: Okay. Kung kita mo judge sa ila, usa sila nga mahimong mananaw. Either champion or first place. Ang third place, layo na sa ila.
12: So, nara sa ila ka na. Now, with all the smiles, si ate. Okay. Nakod ang ilahang Boy Scouts.
11: Boy Scout of the Philippines.
12: Mugs.
11: Mugs.
12: Senior Scouts.
11: Oh, niya din ang Mugs.
12: Senior ni sila, mga senior na.
11: Oh, mga senior scout na.
12: Dili senior citizen. Senior.
11: Niya din ang Mugs. Okay, so number, pila ba ni ka?
12: Ni Ana Santa, Manghulam na Santa.
11: Darasab.
12: LY

0: Oh, TP, ako po tayo sa TP.
1: Teleperformance, ako silingan?
0: Ano ni?
1: Mga call center.
0: Oy,
1: call center nga, hilig, walay tulog.
0: Oh, teleperformance, sirio.
1: Hooray!
0: Lahat naman na sila, pag nailinog, una managan na sila.
1: Una managan. Siyempre,
0: wala
1: kaya
0: sila
1: sinatasan.
0: Oo,
1: happy galaay.
0: Pagka-teleperformance, diyan sa silingan nato sa Magnum Radio.
1: Thank you very much, happy galaay. Silingan nato, teleperformance.
0: Oho, silingan ni Magnum Gilbert, November. Ang Puntod National High School. Mga sakop ni Kapitan Alexis Daser, Unyot Daser. Oh, so mo niya mga sakop. Oh, nailibre niya oh. Mag-teleperformance niya oh.
1: Wow.
0: Nadia. Oh.
1: Do you English me?
0: Ha? Huh?
1: Do you English me?
0: Oh, niya din
1: eh. Oy! Puntod National High School! Kaway-kaway, Ate Koya, be. Okay na mo? Ha? Cheer up. Kay pista ka ron.
0: Oho,
1: okay,
0: so...
1: Puntod National High School! Magnum Gilbert, nandiyan eh. Magnum Gilbert, nandiyan eh. Magnum Joel.
0: Oo.
1: Magnum Gilbert.
0: Magnum Gilbert, ha? Itong Gapon, ha? Wagin mo puti, ha? Itong Gapon. So, niyan din yung Apple Pie, ang Bunbun National High School. Smiling gang ilang, oh. Band leader, di ba? Band majority.
1: Fresh Gapon, flawless.
0: Murag wala sila initi.
1: Wala kapuyi.
0: Wala sila paningta.
1: Wala kapuyi.
0: Wala tanan, wala.
1: Wala galuya.
0: Wala din, oh. Wala, oh. Kaya dapat ito ilang dagway, nagkagsingot, pero tanaw ni mo, murag priskong-prisko pag-yapon.
1: Kung naimanan ako, maglantaw yun karon, makaingan yun sila, ik-ana yun. Katsyada ang kagayan, no? Nga mga performers.
0: Ang Puntod National High School. Liwat sila silang kapitan, si Kapitan Lasera.
1: Puntod National High School.
0: Yara, layo-layo pa na, kay 100, uy, daghan pa. Kulang pa, daghan pa kayo. Human kita ni mga sakto estimate nila, mga alas 10, alas 11.
1: Alas 10, alas 11 yun.
0: Oo. Ang sunod, ano ni?
1: Mahutang na sata.
0: Puntod pag-iapon eh, puntod.
1: Kili na.
0: Oo, napatas puntod, ganon. Actually, ang atong marching band competition, wapag kinahuman, ang uban to tumoy.
1: Papas tumoy.
0: Layo pa kayo.
1: Napadat to sa pagliko, sa Veles.
0: Papas tumoy.
1: Daghan pa kayo dito, Magnum Joel.
0: Oh.
1: Wagay-wagay sa mga Millennium Cash Finance Company.
0: Oho. Millennium Cash Finance Company Incorporated.
1: Unsa ni, pautang, Gapon? Pautang? Pautang? Loan. Okay, happy fiesta ninyo, Millennium Cash Finance Company Incorporated. Ah...
0: Wala sila kapuyik, kasayo-sayo pa sila, ha?
1: Oh, enjoy kayo. Enjoy
0: kayo sila. Murag walay kainit, ha?
1: Sige, sabay sa shout-out, hip-hip!
0: Hip-hip! Hip-hip!
1: Magnum Joel, nakakota sila, nakakota.
0: Nakakota.
1: Nakakota. Nakakota.
0: Kini karon.
1: Kani, muna makapakalma sa atong mga balayronon, tama? Bill is? Bill is!
0: Oh, Bill, bayad, ha?
1: Bayad?
0: Niya list na yun.
1: O, saan na siya? Kani. Ay, atungaw, ani. Oy, grabe, atungaw.
0: Zero interest.
1: Zero pa siya.
0: Zero interest.
1: Oy. Zero down payment. Hip. Bill is. Atungaw ni sila, atungaw ni. Okay.
0: Oy, Bill is. Hip. Da, lagi ha, abin ninyo ha.
1: Mabilis pa sa bilis. Okay. Labasan National High School.
0: Kini mga sakop ni nga Litlit og Shimir. Ang kapitan nga usaray asawa. Di mo man sa eleksyon.
1: 160 sila, 160.
0: Kapitan Litlit og Shimir. Barangay Labasan National High School. Oho, so, uy, nakatipara sila.
1: Muna ni modern karon ng mga Boy Scout.
0: Giinitan sila. Giinitan sila, ho.
1: Wag ismulin! Wag ismulin kaya po ng mga Boy Scouts, ha?
0: Mga Boy Scout, oh.
1: Tanawa na.
0: Saan mo na yung dala? Pamahaw siya yung dala ninyo? niya din eh. Mga teacher.
1: Mga teacher.
0: Good morning.
1: Mga teachers, happy fiesta.
0: Mabista ta, teacher.
1: Isang shout out naman dyan ng Hip Hip. Salamat, happy

0: Dah, apting kayo mga teacher, oi. Okay, niya din eh. Lapasan man eh. Ilagay po ni. Aos man eh. Alapasan. Okay, niya din eh. Ang ilang, kanin mo ni sila ang apil sa atong marching competition, ang lapasan. Wow, bisag init sa panahon. Wapa kaya po sila, Magnum Gilbert, di ba? Oh, pote kayo. Bisag init. Wagin mo itom. Oh, gabi si Magnum Gilbert. Oh, lapala, pero kita mo ganyan. So, oh, so, niya din eh ang Lapasa National High School.
1: Bueno, may kalang nagka-padayag mo may kalang nagka-pamilaw sa ato may kalang live coverage. Nunot may kalang sa ato ipagad karoon nga nagpadaong civic military parade o marching band competition. Magpadaong may kalang, stipot lang mo dia, oras maginikanan alas 9.45.
2: Mataas pala ang Imo Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Imo Blood Sugar. DTX 500. Masalika. Epic. Tipo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica The Alternativo logo.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Naghahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDO-OPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDO-OPC.
6: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh katuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
7: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dahil kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Let's go. Go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy.
12: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Pinakabaratong nga data
17: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
16: Bagong user,
17: data bill, isa
16: na.
17: Shopee na.
15: Terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 26240 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
18: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
19: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.

0: a las 9:52.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Viva, viva, Señor San Agustín.
3: Viva, viva.
0: Balik tama kay Pagkuban sa atong coverage sa Megala. Ato sa agtuon sa Binging Sonbe ang pinakaikog gabahin Megala nining nga maong parade karon. Asa na ba ang pinakaikog karon o pila ba ka contingents ang wa pa baka biya karon dito sa kiniabang kwan na pinakaunang linya Megala sa pag aginod padulo na pita sa to location. I-check na si Magnum Jane Alona dito sa ikog gabahin. Magnum Jane, go ahead.
2: Viva, viva, Señor San Agustin.
3: Viva, viva.
4: Iabot kita din sa may Valor Street ang magdumaman ni Noon. Yan na karoon din sa may City Central School. Ang pinaka-ikog na gini nga bahay. Dinis
0: last na siya?
4: Yan magduma.
0: Last na nga contingent na pinaghan.
4: Last na kita kay ikog na magkita. Kita magkita ang katapusan.
0: Oh, sa ato pa, muna na yung katapusan.
4: Last magduma ni naka-aginod na tanong. Pinakatapusan na niya ang mga float, ang mga banda. Nakauna na gisilataran magduma ni Kibali. Ang nabili na nangyay. Kaya mga private company vehicle. Mm. No, mo'y musunod lugar po no, sa likod nga bahay. So kita, mo'y pinakatuhoy yun magduma mani. Ang anaan ka ron din po mismo. Sa may Yabal Street ng atong syudar. Atong namatikdan ka ron din niya. Ang pagminus po sa katawa. Tumot palagi sa grabing kainit sa panahon. Nga atong nasinatian. Galing ka ron na magduma mani na nagpabili. Nangyahapon ang besadyo sa upan ng mga individual pero pipila na lang yun ni Inipod magdumaman ni Noong ang nabili. Tungkol po lagi kay Init itong panahon karon magdumaman ni niya kalino pabili ni Hapo no may pamunuan sila ng kung pananglitan nga makasinati sila ang pagkakalipungon lugar na mga tech station na to no nga,
0: ang pinakalas ka contingent on sa ganit Nadia
4: ang pinakalas sa contingent magdumaman ni maoman tong sa vote number 5
0: isa to siya
4: kini lang yeah. Check magdumama niya.
0: Pero kamo mo gay pinaka ulahi gyud kay ga cover man ta pero kanang inyo nasundan niya nga pinaka tumoy nga contingent ka kinsa na?
4: Pinaka tumoy gyud magdumama ni kay Clendro naman magdumani
0: ah,
4: wala na,
0: na.
4: Oh, wala na ikini.
0: Tingsunod na siguro pud nasugaw pud di asbagyan.
4: Oh, sure na sila magdumama ni
0: clearing na.
4: Nga Clendro wala na ilain nga pwede mo sumpay kinsa oh. Na kinsa ba na natukod ko lagi kay mo.
0: So asa yung location dapit karon sa bilis dapit asa dapita?
4: Ang location na mo na pwede sa City Central School magdumaman.
0: City Central?
4: Oo.
0: Tagaod yun.
4: Pero hapit-hapit yun eh. Butang na to. Nga di pa gini mag-unto. No? Makahabot na kita mismo.
0: Amang abot yun na.
4: Sa limkit ka.
0: Bisang unsa ka kusog ang unos matupad. Bisang unsa ka taas ko no ang parada. Simbahan ko no gihapon na ang prosesyon. Simbahan ka pa yabuton. Sumabot so, gihapon mo.
4: Hindi na magdumaman eh. No? Gali, hinay lang itong aginan. So kay kaganina sa uban
0: ng mga nagunan. KKI lang
4: yapon,
0: KKI.
4: KKI lang yun, gihapon. Katong Magnum Angels, gihapon magdumamani. Nagyapon sa bangan nga bahin ko na ito, no? Mo ay itong isundan. Sila Magnum Dayan o Magnum Angelica. Mo ay nakauna po na din po sa area magdumamani. Isundan kini sa ito nga Magnum News Patrol. Magnum Angel 9 na ito, no? Rescue Patrol o gato po nga Transfer Patrol. Kali no, talong nagkabihikulo na ito ang ato po nga i-deploy po ni ining student po niya Civic Military Parade. Pero doon na paghihapoy taas, paghihapon nga ninyo sa likod, dagot po lagi kinaman ng CDRMD na itong Clendro na ito ang si Falco na ito ang BSP. Pero ang pinakatumbo yan is Clendro na yun siya magdumamani no, tungkol kasi laman ang sweeper.
0: Mayinig kasi ito mahuman na eh.
4: Layo pagkit kayo sa katong mga float, mga banda. Layo pagkit kita magdumanikin. Balik kami sa pinakatumoy. Nabilong na ganyan sa mga vehicle. Only na lang bitaw yun magdumanikin. Ito mga private company. Ako na lang no, ang kinilugay ato apong manamatikdan. So, layo na kayo ta sa katong mga banda. Katong mga gasayo tayo. Kaganina, wala na. Layo na kayo.
0: Pero paspas ang inyong lakang dia or KI lagyapon?
4: Hinay lang gihapon.
0: Hinay
4: lang gihapon. Sila magduma Angelica o magdumda yan. Hinay gihapon ang banaklayan kay Hinay man. Oh. Ang aginod po na to magduma manino din po da sa area. O niya ko iskutan po. Mga tao din eh. Minus na gano. Ganina. Dagan kayo magduma ni. Karoon minus na. Kaya lagi ikog lumang punta.
0: Pero ano inyong likod ya? Kumustang traffic din na? Medyo gipagian na? Katong, yun, katong likod ninyo wala pa?
4: Wala pa gihapon magdumanig. Wala pa man natapos po ng atong kalihukan noon. Ya, ato po nga iskutan po ng ato po nga signal din magdumanig. Wala pa gihapon kabalik. Basta ka itong matingalan, no? Kaya itong mga affected areas.
0: Ay lang sa mga kasuko, ibig mo reply sa yung text ninyo.
4: O, dili, yun mo, magka-signal. Tapos ka nagpadayon sa gihapon ka rin ang civic military parade. Ya, galing kami, no? Na pinakatumoy na apagani gihapon may dinipon sa may Bella Street. So, taon-taon pa din ang makabalik pag dumamanin na nung tinit. Tapos po mga dugo ni Tali, alamin ako makaabot sa may endpoint sa may Lipkit Gaya Center. Para sa Eagle Eye Festival, bringing you this coverage. Kini, si
0: Sige, salamat mag-uma.
2: Viva, Senyor San Agustin.
0: Ang pinakatumoy, may galat. To na karon sa City Central, padulo na sa Mugs area. So, mahuman kita niyan eh. Di pataabtag galas 11, paminaw ko. Mahuman tata niyan eh. Ato na nga ituloy-tuloy dyan silang location ni Maglum Joel. Tungod kay ang pinakatumoy nga contingent, padulo naman silang location. Be? Maglum Joel, Maglum Apple Pie, go ahead.
2: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
3: Viva! Viva! Check it out! Ang color o ang mga gasayaw?
5: Apel ang gasayaw. Apel ang gasayaw. So ilang apel. First band majority la.
3: Nitinaw na
5: sa... Second band majority. Ano ilang? First, second, di ba?
3: First,
5: also,
3: second.
5: Mga gwapa gyapo ng mga sakop ni Kapitan Kailing.
3: Lingkod na sa...
5: Lingkod na sa mga tiguang. Ha? Okay, so... Yan ay maglumani at tumakita karon ang Barangay Bugok, ang Kapitan Spencer Kailing. Kagahapon, ang sa street dancing competition, basa kayo.
3: Basa,
5: ang
3: karon.
5: Mga taga-Barangay Bugok, pero mas malipayon sila.
3: Oh.
5: Oh, so karon.
3: Kita ni mo nga, grabe lang kalipay. Oh, kaya so, bisan pa sa kainit.
5: Oh, smiling kayo, ha?
3: Oh.
5: Smiling kayo sila, maglumapol pa, ha?
3: Bugok National High School.
5: Oh, Bugok National High School. So, walay kakapoy, pero ganina rin eh. Kaya alas 10 na gudo. Pero ya, makita ni mo nga, basta mga batanon, apple pie, dili na batiyon sila kakapoy.
3: Dili, gyud sila batiyon. Dili, gyud.
5: Oh.
3: Kasamok, kasapot. Ang ila, nag-enjoy na gyud. Muna
5: enjoy po, sila.
3: Muna yung itawag, higala ay vibe.
5: Oho.
3: Oh, oh.
5: Okay, so, niya din ang ilang, vibe. Ang ilang drum and bugle ko, taas-taas pa sila, no? Ang Magno Money, ang grupo din eh. Kahit tuwa pa sila ang uban dito sa Ayala. Layo pa kayo niya, Bugo pa rin sa National High School.
3: Bugo, na nasundan pa yun sila sa Girl Scout nila o Boy Scout po. Nga ni Duyog sa ilahang grupo karon sa Bugo National High School.
5: Arang-arang karon kay ni Duyog ang kapanahon. Medyo nilandong atong palibot.
3: Okay. BUGO Bugo National High School.
5: Bugo National High School. Niya din eh karon ang ilang Girl Scout of the Philippines. Muna na din eh sunod ang Girl Scout of the Philippines sa Barangay Bugo, Bugo National High School. Okay, so niya din eh, wala gyoy, smiling gyapon sila. O mga tawa ba rin nga kwan? Mga pangatawa ba rin sila gyapon? Smile gyapon sila. O, di na sila mutubag hipi po rin. O niya po din eh, maglumapol pay ang Boy Scout of the Philippines. Basa Bugo National High School.
3: Bugo National High School.
5: Yan na din eh ang...
3: Ang mga teachers mo.
5: Teacher. Teacher, sa mga nakamay lang ko. Mga ranggo na, ranggo,
3: yes,
5: ranggo.
3: Yes, teacher. Alumni.
5: Alumni.
3: Ay, Girl Scout.
5: Oh,
3: alumni,
5: Scout.
3: Girl Scout.
5: Alumni. Sa mga, oops. Oy, kitrapuan nila sapatos sila. Nahuga na siguro. Sa mga, so... Ilang kitrapuan na nila sapatos kaya na abog na. Okay, Bugo National High School, akining
3: Girl Scout.
5: Boy Scout of the Philippines.
3: Okay, Girl Scout o Boy Scout karon.
5: Muna na siya nga, tingala ka Boy Scout, pero na babae ha.
3: Karon, muna na karon.
5: Muna na karon.
3: Mga Gen Z na ni sila.
5: Gen Z,
3: Boy Scout, Girl Scout.
5: Okay, so, sumana. Magwapo sa itong ilang kwan,
3: Ay, saluton sa din ato, lagi.
5: Salot. Salot.
3: Mga teachers, Girl Scouts and Boy Scout teachers sa Bugo National High School, teachers.
5: Dili gyud mahimo ang atong paradag, wala si teacher sa likod.
3: Okay, hip hip.
5: Okay.
3: Pick me up, CDO, hip hip. Alo.
5: Alo.
3: Duha ra may nang apil.
5: Hip
3: hip, pick me up. Okay, pick me up, CDO.
5: Ang sunod pag lumapulpay.
3: Assert, mani, Assert Organization Central Mindanao.
5: Assert Organization Central Mindanao.
3: Lahutay. Lahutay,
5: walay, surindiray.
3: Hip, hip. Lahutay, happy, higala ay fiesta, mga sir, mga ma'am.
5: O niya, din na sila gapon. Mga assert, gapon, assert.
3: Golden CDO.
5: Golden CDO, Horizon. Kuya.
3: Eagles Club.
5: Ito mga kuya mo na yun eh.
3: Kuya. Hip, hip.
5: Kuya o gati.
3: Apil kuya, sa kuya ate.
5: Kuya, tumanay mo na kuya. Kwangyod, alert kayo.
3: Okay, ladies and gentlemen, Philippine Gardens Brotherhood Incorporated. Hip hip.
5: Hip hip. Philippine Gardens Brotherhood Incorporated. Brother, apa sila? Kini nai bro, bro, iba bro.
3: Bro, bro, oh. Sila bro. Oh.
5: Bro man sa babae, yung tawag ito, sister. Ah, sister, oh. So, bro, sister.
3: Bro, amuna, sister.
5: Ato mga guardians, ato nini. Nagkato guardians sa una, lahi po ni siya.
3: Oo, oh. Lahi na po ni sila.
5: Ang sunod.
3: Uy, mga host so, nini, pwede sila kap-testing din eh. Ha? Ito nga, host.
5: So, mani.
3: Event host ni sila.
5: Ah, kini, oh. Oh.
3: So, oh. The shared stage studio.
5: Oo. Oh. So, na mga kalihukan, pwede sila.
3: Pwede sila,
5: ato
3: no?
5: Silang i-tap na ito sila, di ba?
3: Sample daw, sa shout-out, be. Nay, Mike. Kinsaman, kinsaman, kinsaman. Okay, sample, sample. Okay, para na i-booking, oh, Dayan. Para oh. Na i-booking.
6: Hello, shout-out, the shared stage, Cagayan de Oro, events host, Naibutag Happy Galay.
5: Oh!
3: Thank you very
5: okay,
3: much.
5: Okay, thank you.
3: The shared event host.
5: Sama. Ang sunod, Magnum Apple. Pa'yo, nilandong na yun.
3: Nilandong. Okay, naata, nagkadool. Naata din eh, makabala ng ato ang silingan. Oh. Makabala National High School Boy Scouts and Girl Scouts. In the Philippines!
5: Ah, salota, salota.
3: Api si teacher, ma'am. Api oh. Teacher, ma'am. Teacher, kay lumilom oh. Lang mo hang agilandong
5: na. Parang
3: kay
5: Bacabalan National High School.
3: Oh.
5: Boy Scout of the Philippines.
3: Api si sir, sa Boy Scout na,
5: oh,
3: sir.
5: Apil ka po.
3: Head scout.
5: Mga sakop kini sa barangay Bacabalan ni Kapitan Sunyel Raipon.
3: Oo, oh, oh. Ang mga Girl Scout, awan mo lang ka. Okay,
5: apa dito.
3: Okay, Bacabalan, oh. Awan mo. Oh,
5: manan
3: mo. Sige, pahulay.
5: Nag-backline na lang sila.
3: Okay, sige.
5: Okay.
3: Next, kisaman eh.
5: Kisa sunod, Bay. Uy, nilandong naging pag-ayo.
3: Makabalan, Japon National High School.
5: Makabalan, ilang part man eh. Video na dunay gap.
3: Nag-gap lang kamay.
5: Nag-gap siya.
3: Oo.
5: Oh, Makabalan National High School. Smiling na kay Samot ang mga taga-Makabalan. Magnum Apple Pie. Kaya landong naman. So, wala na init, mga dinis
3: okay,
5: sa kawas.
3: Okay, shout out ang anak ni Sarah Manuel, ang atong tigpabinogil, si Sian. Asa man si Sian? Wagay-wagay! O, nara din si Sian. Ang atong tigpaminong, si Sarah Manuel, na yung anak karun diya, nga nag-perform.
5: Nara diya.
3: O, si Sian.
5: Ah, Sian.
3: Sian! O, toro.
5: Hola.
3: Ban Marjorie, Sian! Okay, sige.
5: Oh.
3: Nara! Ang ilahang mga... O, oh, ikaw na po, ani.
5: Si Sian, kuno Sian.
3: Samot Kapinaw.
5: Oho. Makabala National High School.
3: Ang mga teachers
5: ang ilang, band majorate nila.
3: Oh,
5: wow, kasiksi. Kagwapa. Ah, si Sian.
3: Sian.
5: Oy, Nara. Oh.
3: Sarah Manuel, salamat kayo for joining. Shout out. Oh, Sarah Manuel, happy galay.
5: Yeah. Oho. Niya din eh. Okay. Op, sa to. Nga di, Makabalan, pag-iapon ni Magnum Apple Pie. Ang ato nga makita karon mas naikatawa sila. Tungod kay, wala na init karon nawala ka init sa panahon. Bahala mga butang alauna ni kay way init. Ni Duyog ang atong palibot karon ang atong adlaw ni Duyog. Oh, wala na ang adlaw. Isapungan na siya. So, nga di, ang Makabalan, Makabalan National High School Drum and Lyre Corps. Aha. Magnum Apple Pie. Okay, so niya po din ang sunod. Niya sa itong atubangan karon ang ilang drama na Lyre Corps. Pag medyo musaba na, murag bibugin ang fiesta sa itong syudad sa Cagayan de Oro. Niya po din ang Philippine Association of Medical Technologies. So, incorporated sa Miss Rental Cagayan de Oro Chapter Magnum Apple Pie.
3: Magnum Joel, padayon na ito, Higala ay Fiesta, Civic Military Parade and Marching Band, Philippine Association of Medical Technologies, Incorporated Representative Cagayan de Oro Chapter! Hep, hep! Oy, grabe ka, healthy nga shout-out!
5: Grabe sila, oh, grabe sila.
3: Thank you! Oy, kane, kane,
5: Imane,
3: Imane.
5: Oy,
3: ay, United Architect.
5: United Architects of the Philippines.
3: Aha, sir!
5: Wala man akong anak, Tomas
3: okay
5: Cebu.
3: Okay ba ang business
5: karon? Oho, mga architects
3: okay,
5: ato. Magpa-design mo balay sa mga architects mo dool para sigurado, garantisado.
3: Dirita, oho. Nakay-laptop.
5: Ah, kini.
3: Ah, nakay-laptop.
5: Cebuana, Luwil.
3: Nakay-laptop. Ah, okay. Hep-hep, Cebuana!
5: Kini sila, tanawa, okay. Nanigurong, gitsilag, payong.
3: Oh, ayang gid sila.
5: Kani sila magulan, di sila mapasa.
3: Eh, nasa dibili ng
5: pag
3: isa doa.
5: Dili po sila mainitan, kaya may ilang payong. Oh. Si Buana. Oh.
3: Happy Hikalay, si Buana!
5: Oh, oy.
3: M. Luelia!
5: Okay. Yan sunod, bag lumapulpay.
3: Oh, dito, tanapins, Balubal.
5: Balubal. Oy, Balubal.
3: National High School.
5: Balubal, no? Oh, Bagtong, Kapitan Bagtong. Labas Kapitan niya, walas Kapitan.
3: Pimars, Madam.
5: Oh, ato dito, si Kapitan Bagtong.
3: Good morning, happy galaay. Saan ni?
5: Ang Balubal karon, kanya to, minga pa karon, bibo na kayo. Napaydalan, nga dagko kayo sa Balubal. So, niya yung mga subdivision.
3: Happy Balubal, hepet. Nilandong yun, nga nilabay ang Balubal.
5: Oh, oh, nilandong, paglabay nila. So, yan din niya ang, nagluya man to ilang ko, nagluya.
3: Paholay sa, paholay.
5: Paway, paway, paway.
3: Nay tubig din eh, nay tubig juice.
5: Oh, nay tubig din eh, oh. Oh, oh niya po din eh, taas mga ingat na to. Okay, niya din ang Balubal National High School. Mauna yung mga sakop ni Kapitan Pito, Pablo Bagtong sa Barangay Balubal, Cagayan de Oro.
3: Nay free water din eh, ma'am.
5: Oh, nay, oh, nay libre, water. Tubig niya, oh. Libre. Happy Fiesta, Cagayan de Oro.
3: Nay free water din eh, sa Magnum Radio.
5: Aha.
3: And also juice. Del Monte Juice.
5: Ato sa inga, Clanes, pag lumapulpay ang Madrid. Akining motor trade.
3: Motor trade. Oh, salamat kayo for allowing us also, no? Magamit sa ilang space.
5: Motor trade.
3: Bernie Busog Bites.
5: Oh, Bernie Busog Bites. Oh.
3: Thank you very much.
5: Nadia, sa, oh, niya, kaning ato motor trade. Bisa, nung palit-palit nga pong motor. Oh, di ba? Wow, oops. Oh, kita kisayawan na niya. Oh, niya din sa itong atubangan ang Balubal National High School.
3: Duol na saan?
5: Oh, naman si Mr. Ayanez. Oh, sa grabe, oh. Grabe. Okay. Niya din si Mr. Ayanez. Okay, so niya din mag-lumapulpay. Taas-taas pa karon ang Balubal.
3: Oh, muragdaghan po sila karon ang mga pan-participate. Oh, Joel.
5: Mga kalibat ni Kapitan Bagtong ni sila sa Barangay Balubal.
3: Oh.
5: Oh, daghan sila. Nagkatag sila mag-lumapulpay, no? Contingent number, pila pa ni sila? Taas-taas pa ang napay, taas-taas pa ni, murag doon napay 50 siguro ka buong ka nabilin.
3: 50?
5: Ang contingent.
3: 148, matagalina.
5: Oo. So, yan ang Barangay Balubal. Wow. Op, tanawa, ops. Oh, tanawa, ha? Grabe ko no, ha? Kasi,
3: wala, pa, grabe, wala pa init, ana, ha?
5: Wala pa init, ha?
3: Oh, wala pa init.
5: Oh, so smiling kayo ang ilang mga twillers nila, di ba? O, yan ba, band majorite nila, second band majorite. Oh, so, abon nito nga makita karon sa Balubal.
3: Nesugod na sad ang sidlak sa init.
5: Init na sab. O sige lang, kaya at least ay padalagsa nga bugnaw. O hangin sab siya.
3: Oh.
5: Oh. Mani mo diyan, oy, mani. Mani mo, noy, mani.
3: Oh, mani, mani, mani.
5: Namay tatay diyan, tatay.
3: Namay tubig.
5: Mani, noy, mani, noy. Oh.
3: Balubal National High School.
5: Balubal National High School. Medyo no distance again bang dumani no kay mugap siya mo na nga taas po na ilang linya sa unahan. Oh, so ang sunod karon magdumapulpay.
3: Yaw na Skyro. Oh, wagay-wagay na sila, layo pa lang Skyro na. Oh, thank you very much. Happy Higalay Skyro. Skyro happy. Abot na kayo din eh, oh. Gutom na? Wala pa? Okay, Skyro once again, happy Higalaay Festival kaninyo tanan mga sir, ma'am. Hip, hip! Okay. Bone, kani, mapadulong magyuta dito. O, oh, di ba? Bonang kamatuoran.
5: Evangelist.
3: Wala kay pili karon, matigulang. Pati matanon.
5: Evangelist Funeral Services.
3: Evangelist Funeral Services.
5: Asa man yung opisina?
3: Ah?
5: Ah, Divisoria.
3: Ah, okay, ma'am. Be, hip, hip, do, be, hip, hip. Parang, naay mga bookings
5: karon. Kini sila, muni silang gatiman sa mga patay.
3: Oh.
5: Oh, so, muna sila.
3: Buhi sila, buhi.
5: Buhi sila, nakalang. Okay,
3: Pilgrim Christian College.
5: Oh. Eskulahan ni Magnum Person.
3: Oh.
5: Di ko po ni Magnum Lani Delgado. Magnum Bing Asinto.
3: Magnum
5: mga
3: Bing.
5: Nila.
3: Oh, thank you so much also sa Kuhan po.
5: Naya mo na yung sekreto niya nila.
3: Dr. Fao.
5: Kitaguan nila ano, no? Ang mga guwapa sa Pilgrim. Karon gipagawa silang mga gwapa sa Pilgrim.
3: Pilgrim!
5: Amo ha, katagawa ninyo ha. Tanawa gud pag numapul pa uniform kay ilang mga panit. Sa Pilgrim Kisel College pag numapul pa.
3: Mga panit ang mubagay sa ilang mga costume.
5: Oh, sus.
3: Nga grabe ka prisko tan-awon.
5: Tanaw nimo
3: sila. Labi na karon kay dilandong. Ah?
5: Murag wala sila makabati o kainit sa panahon magnumapul pa.
3: Wala gyud oh.
5: Wala oh. Oh,
3: makita na nimo oh, mga ginikanan karon nga niduyog pod. Pilgrim Christian College.
5: Pero tanawang mga mama, eh, mga mama, daghang kayong mga mama. Naskilid. Gabay ang mga mama.
3: Oh, shout out sa ilahang President Dr. Pio. Si Dr. Pio o si Dr. Fau. Pilgrim Christian College.
5: Grabe si mama, oh.
3: Students and teachers, drum and bugle and lyre, corps, who are here with us nga ni duyog sa atong Higalay Festival 2026.
5: Grabe ha.
3: VACC unsa man eh? Ah, sila mga
5: volunteers sa crimes
3: and corruption.
5: And corruption. Ah, kini fuck. Oo.
3: Oy, nagtiniil gahi.
5: Tay, wala init, wala init. Ha? Ata, tambal sa arthritis. Oo. Oh, bro, ako tawag tatay, Bantugan, si Bantugan. Oh.
3: Fuck, VACC.
5: Tambal sa arthritis. Nagba, ala, nagkinis.
3: Hip, hip!
5: Ah, loya, loya. Ah, loya na arthritis. Oh.
3: Okay, ladies and gentlemen. Happy Fiesta, Qualphone, Philippines! Sa saan, Qualphone?
5: Ah, BBO.
3: BBO.
5: BBO, BBO.
3: BBO,
5: oh.
3: Hip, hip! Okay. Call hip, center.
5: Hip! Qualphone, hip, hip! Hip.
3: Mga walay tulog! Okay.
5: Oh. Ang sunod, 192. Hala. Ang distortion drum and bugle core.
3: 192.
5: Oh.
3: Sige.
5: Drum and bugle core.
3: Kombate.
5: Gigutom na ba mo? Oo, kuno, oo. Ay, gutom na gini ay, magnumapul pa eh.
3: Oh. Una magod Magnum Joel, oh. 10:30 humana na ta. Moto siya sa una. Karon kay daghan man ang mga contingents nato. Napata sa hapit na gyud, hapit kay 192 na.
5: Oh.

0: Okay. Niya din ang Magnum Apple Pie. Di kayo magkadungog din karon to sa kasaba sa banda. Distortion Band. O, mani mga kuhanin mo, sabang kayo. Ano yung banda? Paminawat ang banda, o. Paminawat ang, o. Pangpista yun, pangpista.
1: Hip, hip, hooray sa mga Alpha Kappa Rho Cagayan de Oro Council!
0: Alpha Kappa Rho Cagayan de Oro Council.
1: Oy, long live, Gapon mo?
0: Alpha Kappa Rho,
1: long live! Long live sa kainit! Long live sa walay pamahaw! Long live nga mula utay! Happy Fiesta, Long Live!
0: Viva Senor San Agustin! Viva!
1: Geodetic Engineers of the Philippines Incorporated!
0: O katong magpasurvey sa inyong yuta o wala pa mulahos, pangitaan ninyo mga Geodetic Engineers of the Philippines. So katong mga dunay mga yuta di ang magpasurvey.
1: Shout out!
0: Kuya, kuya!
1: Oh, surveyor!
0: Mga hip, surveyor hip. Ito, o. Oh.
1: Mindanao NM Office!
0: Oy! Mindanao!
1: Mindanao Office!
0: Mindanao Office, oh!
1: Simple, pero salamat! Higalaay! Kayo ang ilahang mga pahulagway karon. Oh.
0: Ang sunod!
1: Padayon! Explicit. Ang kainit! Padayon sa nakalipay sa kadalanan! Explicit Drum and Bugle Corps!
0: Explicit Drum and Bugle Corps! Lea din explicit, ha?
1: Ato gini silang tagaan o gigayon maglong Joel kay ila gining gipraktisan kaning apisa.
0: Oo. Oh.
1: No? O gini nga sunatang yun. Pukar karon sa ilang banda nga saba pero lingaw, no? Okay, sige. Padayon ta sa ato ang parada din sa Higala ay Piesta. Marching band.
0: Oh, marching band. Lea din ang sunod ang
1: Omega Tao.
0: Kamay na lang.
1: Omega Tao Sigma Fraternity and Sorority.
0: Omega Tao Sigma Fraternity and Sorority. Oh, so mga kwagya po na mga long live. Membro sa long live. Oh, so pila ba kayo long live? Pila ba kayo gustong edad nga lugar mag long live ta? Long live! Ang sunod, Magnum Apple Pie.
1: Gapo, Gamma Phi Omicron.
0: Gamma Phi Omicron, Gapo. O, Gapo.
1: Doldol ras guapo.
0: So, mo gapo ni Long Live, gapo na, Long Live. Ah, Long Live.
1: Ana sina tolo.
0: Ah, Long Live, pagkina ato din eh, di ba?
1: Middle finger,
0: long live.
1: Ring, ring, okay.
0: Aha.
1: Sige, index di ay.
0: Gine, gine, guapo ni sunod, oh.
1: Be, shout Sala. Out, Gapo, hep, hep.
0: Luya na, luya. Luya.
1: Wala pa yung alasunsi, okay ra.
0: Alam ba? Ang sunod, Cagayan Electrician Workers Association.
1: Corintian.
0: Oh, muna sila ang sila na bahala sa mga Corintian sa inyong mga balay.
1: Oy, Ben.
0: Pag sila, iparepair yun para wala yung sunog na may tabo.
1: Oh, wagay, hindi na.
0: Ang mga electrician, may buhayo ni Ana. Di ba?
1: Hebet!
0: Oh.
1: Oh, lahutay pa sila. Okay.
0: Ang yeah, sunod, uy.
1: DRT, Duterte Riders Team.
0: Duterte.
1: CDL Chapter.
0: Duterte Riders Team. Oh, so.
1: Sige na.
0: Ah, sa tobe.
1: Sige mo.
0: Uy, Duterte gina. O, Duterte gano, Duterte.
1: Oh, sige. Oh. Shout out, hip hip. Ah, Duterte lang yun.
0: Duterte gano. Pag hip hip, Duterte.
1: Okay.
0: Hip hip, Duterte.
1: Isay pag-o karon, be. Palawan Group of Companies.
0: Palawan Group of Companies. Palawan. O, manis ang Palawan Phone Shop. Pira padala. Oh, so diata sa Palawan, sigurado ang kwarta.
1: Oh, sigurado gyud.
0: Sigurado gyud nga paingon sa
1: Palawan. Palawan! Aluya, dapat 100 hip hip. Okay,
0: oh, Palawan Phone Shop. Oh.
1: Sige, Palawan, Palawan Group of Companies.
0: Hawi na atong mascot kay basig makuya pa na na, ha? Kainit kayo.
1: Init.
0: Ano may electric pa sila lumana?
1: Duha ka buk niya, duha ka buk. Oh, duha electric pa sa sulod.
0: Gabi ang sulod. Ang sunod, uy, mga siksik nga po, no?
1: Be, asa ni Dapet? Siri, Siri, pa, CPSO.
0: Oh, CPSO. CPSO.
1: CPSO.
0: Cagayan na, oh, sa kwan eh, CPSO sa City. City Public Services Office, kama Marley, Merling Agustero.
1: Oh, Ma Merling oh, Agustero.
0: Sila ang bahala sa mga baso sagbot, oh. Oh, oh City Hall Band, oh, City Hall Band. City Hall Band.
1: City Hall Band.
0: Sus, mamaya na itong mga suki niya, ay.
1: Oh.
0: mga sa taga City Olban, yamanon sila ng mga responsable sa paglimpyo sa atong palibot.
1: Oh, lain po na grupo karon sa Sorority International Bank of Joel.
0: Oh.
1: Delta Fraternity and Sorority International. Da. Mas itulura sila, pero mula sila ang 30.
0: Napa, napa.
1: Oh, Delta Fraternity and Sorority International.
0: Cagayan de Oro Council.
1: Oh, hip hop. Oh, kanak yun. Kani, clean, clean.
0: Sabay na ito, long live, Japon. Long live.
1: Long live.
0: Long live. Long live.
1: Ang kamot, long live, Japon.
0: Oo. Sige. Long live. Oh, clean.
1: Oh, kani sila.
0: Clean. Ah? Oh.
2: Social media platform, influencer.
0: Ah, okay.
2: Mga
1: clean-fluencer. Clean-fluencer.
0: Clean-fluencer, o. Oh.
1: Maglimpyo sa dalan karon kay gubot kayo, pero malimpyo na nila, di ba, ya?
2: Malimlo niya.
0: Malimpyo. Wala swildo, wala swildo.
1: O, sige, be, wala.
0: Voluntario, voluntario. Ay, voluntario.
1: Voluntario, sige daw. Pakita ang kusog sa di pa malimpyo. Hep, hep! Ay, kusog.
0: Okay.
1: Sun Life, Canada, Philippines. Uy! Na yung mga Canada, oh.
0: Canada, Philippines, Sun
1: na
0: Life.
1: Na yung mga niya din nga taga Canada, branch.
0: Oh, oh Canada. Oh.
1: Oh, okay.
0: Sun Life Insurance, diba?
1: Yes, Insurance.
0: Insurance, oho. So niya din eh, ang Sun Life Canada.
1: Ben, oh. Kung unsan nakaigo mo sa kainit sa sun, ipakita ang inyong energy. Hip hop! Da, Sun Life!
0: Okay. Sun, okay ni. Mindanao! Solid Truckers Brotherhood, as in it, Brothers in the Road. Oh, so kato mga truckers na to. Oh, so kisama inyo nga kuan si Kuang Gapon, si Dakudaw. Ah, lahi siya, a grupo sa mga truckers na to din sa Cagayan de Oro. Okay, so sumaluya na. Baskog pa, be! Hip, hip! Hip, hip! Da, tinood yun, baskog pa sila mga Exxon. Okay, ang sunod, Magna Mapulpay.
1: Jusal Pimak Fraternity and Sorority. Yung samanay, long live, dine. Hip, hip! Long live?
0: Long live, long live.
1: Sa kagutom?
0: Long live.
1: Long live, oh. Yaman.
0: Long live, eh. Dato. Hip, hip! Ah, luya, luya, kay kay. Hip, hip!
1: Oy, oy, oy, kailangan ni nato karon. Kailangan ni nato karon. Ay, sa, kailangan.
0: Ay, sa mong palakaw, pasahin sa atin.
1: Walay sample. Walay foot massage.
0: Oh. RGB massage and spa.
1: Hip, hip!
0: Aman na pita, asa na pit.
1: Aman na napit.
0: Ha? Ah?
1: Oh, sige, ato to.
0: Hosto.
1: Hosto Gailan. Okay.
0: Agailan.
1: Uy, na nato mga Task Force Oro.
0: Ah, na Task Force Oro. Christian ani, Colonel Christian Oy, atong higala mga Exxon. Si atong kadaan kikaila sa Fort ID, ang atong Task Force Commander, si Colonel Christian Oy. Aho, so niyamo na sila ang gabantay Diyos ng palibot. Oh, niyapo ng atong ambulansya. Ates, kung atong mga sundalo niya, di ta mabalaka, Magnum Apple Pie, di ba? Kampante ta, kaya ko ganyan, makakita ko basta na Oro Task Force sa dalan. Uraga kanado kay ko ka ati sigurado ko nga safe.
1: Garantisado oh. Nga. Safe
0: sigurado
1: na
0: safe
1: sa Cagayan.
0: Oh, mga bago ni oh.
1: Bago ni oh.
0: Uy, isuso. Oh, sa us baga bago di ba?
1: Oh.
0: Mga bago nato ni nga mga kahimanan sa atong Philippine Army. So ates kung magnilakaga ta sa China di na ta mabindahan kay naman tay bago. Japan mga... na ni, Japan isuso.
1: Oh.
0: Guwapo kayo oh. Oh, West Philippine Sea. So, di na
1: West
0: to.
1: Philippine Sea.
0: Oh. Nagi niya, di ba?
1: Mga pulido kayo. Ang
0: pulido kayo.
1: Kayo. Ang manakay pa yun, pulido.
0: Aircon, aircon pa.
1: Oh, aircon pa. Uh-huh. Oh. Okay, sige.
0: Ikasok ang busambos, hindi madutla, no? Kaya...
1: Anara, anara. Yabay.
0: Hard FM!
1: Management and staff sa Hard FM. Happy Galay.
0: Happy Galay.
1: Hello, sir.
0: Manager, Hard FM, 92.7. Oh, so, Moni, ate sa atin eh. Ang sunod, bang namapulpay.
1: Hard FM.
0: O Hard FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
0: O, oh, radyo ng heart ko, ha?
1: Oh.
0: Uy.
1: Heart, heart.
0: Grabe, oh.
1: Okay. Radyo Trompeta.
0: Radyo Trompeta. Oh. Grabe, oh. Naba, si Kwandia, si... ha?
1: Norbert
0: Pagaspas. Ah, ito nito. Oh, Norbert Pagaspas. Grabe. Radyo Trompeta.
1: Happy Galay. O, DXCC.
0: 95.7. DXCC.
1: Kasama
0: RMN.
1: Mo, 828.
0: 828, kasama mo palagi. Oo.
1: Oh, lala!
0: Oy.
1: Ha? Magnum Jane! Magnum Madayan! Magnum Angel!
0: Nagparidyos sila, nagparidyos.
1: Okay na. Saan eh?
0: Saan eh?
1: Magnum Orly.
0: Ay, ang taga saan man di ay?
1: Oy, Magnum Express.
0: Magnum Express. Niyara.
1: Angel 9.
0: Oh, Angel 9 ha.
1: Magnum atong Thunder Patrol.
0: Thunder Patrol. Na si Upaw ka-drive niya. Upaw. Wala buhok may gala. Si Magnum Ramon. Upaw na. Oh, wala na. Wala na. Ang sunod, Magnum Apple Pie.
1: Sumani. CF Moto. CF Moto. CF Moto.
0: Sado. Oh, CF Moto.
1: Oy, Sado.
0: Ah, Sado, Sado.
1: Sado.
0: Oh. Oh, Clyde. Uy. Clyde man ninyo.
1: Happy Galahay.
0: Clyde.
1: Oh, kanin. Sado, oh. Mag-trade a bit.
0: Oh, okay, CF Moto. Oh.
1: Okay. Wow. Happy Galahay. Hip, hip, sama, hip, hip. Hooray. Salamat. Be bright, be heard, be safe.
0: Aha. Oh, okay.
1: Si Sado, mag-trade
0: po. Ang sunod, ang GWM. GWM, ano siya mga pangabago ni siya karon?
1: Electric cars na siguro ni, no? Jelly. Oh, Jelly.
0: Oh, Jelly. Ang mga gwapo ni mga...
1: Nissan Power.
0: Ano mga bago karon? Oh, Nissan.
1: 206.
0: Oho. Nissan 206, di ba?
1: Ano ni karon, Nissan?
0: Oh, muna yung katong gusto mo palit. Hala, na Nissan din eh, oh. Paligya. Ang kani, ang Mitsubishi.
1: Mitsubishi.
0: Oh, Pajero. Oho, so latest ba ni?
1: GAC Motor.
0: Montero. Oh. Ang GSC Motor.
1: Motorsport.
0: Oho, so, niya din eh.
1: Montero Sport siya, Montero.
0: Mga gwapo ka rin, mga nindot kayo, di ba? Ang mga sakinan.
1: Automoto. Oh, mga
0: Automoto, e-cars Mobility e-cars. Incorporated. Oho. So, ang sunod, akin eh, patsada ni. Ang Fish and Transport Vehicles sa Barangay Carmen, di ba?
1: Okay na ba, sir, karon? Wala kayo mga nangakuyak?
0: Kang Kapitan, Kikangoy. Okay sa Kiris, Mene Kiris. Ah.
1: Okay oh. Na, salamat sa Ginoong.
0: Successful. Nasi sa, kunya, sawa. Tigluto na sawa karon. Ano niya? Luto na tagsang kaldero si sawa. Diabetic na naman taon. Niya po din ang Keres. Oh, Keres to. Muni siya sa Carmen.
1: Keres
0: sa Barangay Carmen. Oh. Ay, sawa. Si sawa. Wala ni gamay sawa. Okay, diabetic na. Oh, ay pagpalkan si sawa. Oh, so ang sunod, Magnum Apple Pie.
1: Ang, rescue. Rescue.
0: Rescue.
1: Glock 215.
0: Global.
1: Glock 215.
0: Glock 215.
1: 908.
0: Oo, so,
1: Metro CDO chapter.
0: Katong doon ay mga mag-emergency niya, pwede mo mutawag sa Glock 215 in cases of emergency. Na sila, automatic sila muabot sa iyon sa inyong tubangan. Okay, so ang sunod, bago mapulpay, anini, ang si Palco. Ako sa itong kanta lang, ako sa gagatos na. Ang sa gagatos ka tuwing sa ekspresyo, si Palco. Si Palco, ha?
1: 100 years among na sa servisyo.
0: Among pasalamat sa Ginoo. O sa katuig na kami ng servisyo. Si Palco.
1: Pasalamat sa Ginoo.
0: Si Palco.
1: 100 years na maingoto sa servisyo.
0: Ngato ni Engineer Juan.
1: Huwag nangantam niya. Dako
0: mi pasalamat Engineer Ricky Salon.
1: Sa Ginoo.
0: 100 years na sa servisyo.
1: Okay.
0: Ngato ni Mama, kining Ma'am Chavez, no? Oh, Marin Chavez. Ang, sumini?
1: City of Cagayan.
0: City of Cagayan. Oo. Oh. Ang sunod, Cagayan nga po, no? Niya pa din eh. Niya din eh.
1: Yusar, na Yusar.
0: Yusar. Na si Norma. Si Norman Habagat, ni Kabagat. Sir Nick, Norman Habagat, magi Sir Nick. Norman Habagat, magi. Si Sir Nick Habagat, ang atong manager sa CDRMD.
1: Hi,
0: Cagayan, di oro, Sir Nick.
1: Sir
0: Good
1: Nick.
0: Morning, Sir Nick Habagat. Dako ka sila og rule sa pagsiguro sa seguridad sa atong parada tanang kalihukan ang atong buhatan sa CDRMD sa pagpangulo ni
1: Manager Yusar Hep Hep.
0: Oh. Ni ayo sa ato dinhi. Oh, so niya sila kun may mga simbako aksidente, sila ang atong asaligan sa pag rescue ni ana, ang Yusar. Oh, di ba? So Yusar kagindo under sa buhatan sa CDRMD. Sunod dayon ang atong BR Fire Protection, Magnum Apple Pie, BFP. Guwapo kay lang fire and rescue ko, no? Ilang vehicle nila, oh. Oh, so, muni ang VAP, Bureau of Fire Protection. Oh, kini mo away kini siya. Sa bisang asa na sunog. Oh, ang sunod. Kung saan mo ni?
1: Magkinaba.
0: Ha, kabayo?
1: Magkinabayo.
0: Oh. Ha, kinabayo. Kini.
1: Kani.
0: Muni sila, katong na dito sa Kagendio, Sirio Horseman. Muni sila katong sa, dito sa, oh, dito sa Kanituan at Bangsa Intagyo.
1: Kung saan mo ni, ma'am? Nani package ka ron?
0: So, so nga, oh.
1: Wow.
0: Oh, so niyan yung mga CDO horsemen.
1: CDO horsemen.
0: Muna sila, katong dito, nga bibo kayo. Oh, so.
1: Bye. Awa ni mga ngalan, gini nga mga kabayo, no? Oh, naraw. Happy fiesta, hep hep! Ano na do? Oh, wow. Sige.
0: Mga kabayo, mga dagko kayo, ha? Oh, so, kabayo o dagko kayo, kabayo? Ang sunod. Ay, sunod na lang sa kabayo, manini. Sunod na lang sa kabayo.
1: Stable niya, stable.
0: Amo ni lang, sunod na lang sa kabayo, di ba? Oh. So, pag umana na, atong isunod kay Luis ang kabayo tao, nagbaklay. Oh. Niya din eh, ang atong Fourth ID, Philippine Army.
1: Fourth ID.
0: Ang protektor sa mga Pilipino, ang atong kasunduluan sa Pilipinas, ang Fourth ID, Philippine Army.
1: Happy Fiesta.
0: Happy Fiesta. Amo ni atong kasaligan, may gala, protektor na atong mga Pilipino. Kinandaan atong palanggaw atong mga kasundaluhan, kay kung wala sila, walay mo putiktar ka nato batok sa mga daotan.
1: Oy.
0: Fourth ID, Philippine Army. Ang sunod sa mani, a local school board, ang mga teacher, no, mga asa dili ba sa a local school board, mga sa ilang kwadya, sa local school board na to, dini sa Dakbayan. Urban Search and Rescue, o sa kwani sila, sa USAR, o niya,
1: Finla.
0: Basta, basta, kayo kaklaro mo ka. Finla. Oy, nanghakot sila basura.
1: Oh, nanghakot sila basura. Ah, okay. Oh, hepe.
0: Basura, oh.
1: Hooray.
0: Grabe, oh.
1: Kanak yun, karon walay, kwan.
0: Atong yaklalis, Gapon, Magno, Apulpay, kining nanghakot. Kay dagang basura din eh.
1: Oh.
0: Sa atong atubangan. So, niya din eh karon ang mga tinugyanan sa Clean Raw.
1: Clean Raw.
0: Mga sakop ni Ma'am Bing na Mabilin.
1: Mabilin.
0: Oh, so, mga sakop ni Ma'am Bing Mabilin. Aba, nas Ma'am Bing diya. Toros Picas, toan ito. Oh, so, muna ilang mga sakop din eh. So, munang gingon, Apple Pie. Ego, giyot, mahuman ang parada. Walay basura nga makita sa kilid. O, niya sila din. Namunin sila si Ma'am Bing Mabilin. Ma'am Bing! Wala nas Ma'am Bing. Atos, Ma'am Bing. Tuwa siya ginangulo sa paghipo. So si Ma'am Bing Mabilin ang atong Clean Raw Head, mga igala. So ang ilang ipasalig on the air nga na sila sa Tumoy.
1: Tumoy.
0: Para sila mo kulikta sa tanan ng mga gibilin, ng mga basura kasagara ni katuma mga...
1: Mga nang lupad ba?
0: Nang lupa. Kini mga kwa, no? Mga, kini mga...
1: Cups.
0: Cups.
1: Plastic cups.
0: Oh. Hoy, itong higala nga Vice Mayor. Niya din eh, Ma'am Bing Mabilin, may buntag niyo, ma'am. Oh, pagpayong san, ma'am. Init kayo. So at least na lang ito mag-mapulpay dito sunahan.
1: Apa?
0: Wala na yung basura dito. Pagkutob sa magian nila,
1: limpyo na.
0: Oh, limpyo na.
1: So, limpyo na. Clean
0: raw. Kini nga, oh, clean raw. Kini nga puwersa, tanan kini sa clean raw.
3: Uh-huh. Oh, FIBA!
0: Oh, clean raw, diba? So,
1: thank you. Happy galaay.
0: Nigawas kayo silang tanan. Ang mga walay kwalida, walay exempted, nigawas tanan para lang makatabang o limpyo sa itong palibo. So, inigawala ni Apple Pie.
1: Oh.
0: Limpyo na sa mga itong sinag.
1: Okay,
0: inaaman sila ang
1: sunod. Pagpaka na ito ang Clean Raw. Hey,
0: pagpaka na ito. Live game. Live sa Magnum Radio.
1: Grabe ba?
0: Oh, so, niya din eh. Oh, so,
1: wala tayo nakita. Ang wala na. Kay gilimpyo na sa
0: limpyuhan
1: Clean Raw.
0: Nila. Gilimpyuhan yun.
1: Oh.
0: Oh, so,
1: labi na ka ito mga bottled waters, no?
0: Yan na sa ang basura lahi-lahiya aron ang
1: malabay
0: gamay
1: na.
0: Ah, okay. Standard system. Oh, muna sa standard
1: sir,
0: system.
1: Sir, rabi galay.
0: Nagyo ilang basurahan diya. Iyabo nito para limpyo ang atong syudad. Magpiesta ta nga limpyo ang atong syudad sa Cagindoro. O, napagila na pa din eh. Atong hugton kisila Magnum Apple Pie.
1: Oh, sige, napa. Oh. RTA. Oh.
0: Niya din eh ang...
1: RTA.
0: RTA. Oo.
1: Oh. Engineer Oclarit.
0: Oh, Engineer Oclarit. Ganito rito.
1: Engineer Oclarit.
0: So, muna ilang... ay, sweeper gapon
1: nila. Na-control nila ang traffic yun.
0: Muna yung mga sweeper gapon. Oh. Bangwao ng mga nabilin ng mga barandilias na pristalan. Oh, so, muna siya. Ang ato mga dinigyanan sa Roads and Traffic Administration, RTA. So, kumplito, magnumapulpay ang atong game ng Civic Military Parade and Marching Band Competition. Oh, dini sa nasangpit ng lugar. Oy, nine new leaf. Oh, balikya. Balikya. Pan. Ay, pan. Balikya.
1: Naman.
0: Appeal gapon siya. Okay lang. So, wala na. Wala na ba?
1: Happy Fiesta, CDO! Dagan salamat! See you next year po, hon! Ate Joy!
0: Oh.
1: Happy Fiesta ni mo, si Bossing!
0: Bossing!
1: Oh. Okay, Iro! Sa ngalan, si Iro!
0: Iro!
1: Bossing!
0: Ah, kaya ay pa si Iro, kipaypayan. Kami paypay din eh, ang Iro may kipaypayan. Ayahay kay Iro. So, atong pasalamatan, Magdula Pulpay. Atong mga nagapaloyo, atong pasalamatan, of course, si Kapitan Alite Tugsumer sa Barangay Lapasan. Atong pasalamatan, si Kapitan Kapitan Nadilia Wabi sa Barangay 31, sayang council. Salamatan sa nato si Kagawad Tingting Labita o si Ivan Labita sa Barangay Consolacion, Cagayan de Oro, Magnum Apple Pie. Atong nga niya ito.
1: Salamat po, no, sa Eiling Ferries and Charters Corporation. SRK Advertising and Integrated Services. Sa tanan ng mga tarpaulin nga itong gigamit din ni Magnum Joel. Sila yun, no, ang nihimo sa paghimo ni ini aron nga makapit nato sa itong mga Magnum Patrol o sa itong Magnum Express nga mga sakyanan. Salamat po sa Aqua Water Refilling Station nga mo ay mo provide sa itong mga galon-galon sa tubig. Aron nga

0: ipaghatag sa ito oh, mga...
1: Ato siyang pasalamatan.
0: Si BBB Bernie Busog Bites. Salamat ka ayo oso.
1: Ilamin niya sa ato, nakalat ang kamay sa ilang.
0: Kagawad Bernie Bitok-Bitok.
1: Nasa hilip yun.
0: Thank you very much mga Cagayanons! Happy fiesta!
1: Sa mga mabistahay mo, mabistahay. Nagtanaw lang.
0: Dili, sugod na
1: nga. Okay, magnumang pulpay.
0: Sige, magnumang Joel. Dahil salamat for this year. Nagmalampuson. Dalay ko ng Diyos. Salamat po kayong kita. Mubalik na sa itong mga programa.
1: Kini nyo mga lagas ang ilang kini si Magnum Joel Jacobo.
0: O si Magnum Apple Pie.
1: Sa balita o serbisyo,
0: Magnum Radio.
2: Viva! Viva! Señor San Agustin!
3: Viva! Viva!
4: May gala yung debate, mga egsoon, ng atong live coverage. May gala sa atong mga egsoon na gipaygayon ng Civic Military Parade o Marching Band Competition. Oras maginikadan alas 10:35 sa budag.
5: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
6: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness. Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
13: DTX 500 Health Alert.
14: Mali na habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdwa-dwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Ang dinamit na gitsa akong nga mata.
13: DTX 500.
16: Himsog pa ba si nanay? Basin luya si nanay. Walagi dok, luya si nanay dok. Kinahanglan na ni makainom o DTX 500 o D3 Bio. Ado lang sa pinakadool nga buti. Kamo lang atong iapas nga ang kaayuhan number one nga atong mahatag sa mga senior citizen. Kanang kaayuhan nga atong mahatag sa mga may sakit o balatian pinaagis pagtumal sa DTX 500, Mighty C o D3 Bio, dako kayo nagkalipay sa mga membros pamilya. Let's talk about stroke karon. Kay once nga naatay hypertension, pwede nga musangko sa pagka-stroke, paralyze, mini-stroke, ischemic stroke, hemorrhagic stroke. Kini sila nga mga problema is common karon sa tuang katilingban sa syudad. Basta may high blood, pwede ba stroke? Now, what is stroke? Ang stroke, mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, this is a general term or general name. Once nga na ay brain attack nga nahitabo sa tuang brain. So, kung na'y heart attack, naapoy brain attack, may connection sa kasing-kasing. Although, may connection siya. Kung na'y blood clot, either nag-leakage, nagbara, nag-loss ang circulation sa brain, sa bisan asa nga parte sa brain nga giatake. Mo na gitawag nga brain stroke. Importante kaayo nga mahibal-an nato ang mga signs and symptoms nga pwede nga moy way nga ma-stroke ang usa ka tawo.
13: DTX 500 Health Alert.
3: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
15: Magalingin bala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
15: Masami ginauhan.
3: Masi may diabetes ka na.
15: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compound.
3: Nga nagkapanubo.
15: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
15: Garantisado.
3: DTX 500.
13: DTX 500.
17: Juliet Nol. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko. So buong nag-136 na lang ang sugar ko.
13: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.

0: Clinic nato sa Cagayan de Oro, sarado.
1: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Murag mo say babay ko mga egal kantong oras limitado kay anyway sa gihapon Dog Hands Lim dolo yung nakauban sa programang
2: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
4: Magandang adlaw tatay, kamusta? Imong pangalan tay?
5: Hilbaril.
4: Hilbaril, ilang taong ka na tatay?
5: 75.
4: Pagpunta mo dito sa klinika Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
5: Di nga kung tiyan lang nga nag-ahumbag. Dire nag-umpaw sa inyong clinic.
4: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
5: Tatlo
4: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
5: Katanan nag-ayo.
4: Oo.
5: Nagbago. Sang itong pagkuhan nyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nag-inom ko.
4: Bali, duha ka palang minom o isang beses?
5: Kaisa lang.
4: Isa lang, tapos nawala agad ang pagngot-ngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
5: Pila lang ito kasi semana na kuhan na dahil na yun, nagkukos na.
4: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
5: Maayo.
2: TTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Taspang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mapalit sa mga DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
8: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Shera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o depo stores dool kanimo.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at adlaw-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Diapers, from day to toddler, i-continue mo.
7: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
8: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
9: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro.

0: Grabe na ang kainit sa panahon karon tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon ug pamilya batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang pagawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw. Gamit og mga luwag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot, ukalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Papugnawa ang lawas gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig. Ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
1: Kaning kainit karon dili kini siya kaayo budak atong masinati sa una nga bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compare sa other years lugar no. Sunod gyud ang mga tabo ug init sa nan kay magsige nang taog sigur. Kung pagsingot na to manggawa sa ato water apil na ang soul. So mo na nga the more nga manggawas ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga ang suggest din nato is, well, of course, ayaw gud ka ayaw pang pa-expose mo kana mga ginagib sa ini. Okay na bang mainin pag water, pero hindi ko ipadayon, mas hindi lang yung tubig. Mas maayaw yun na sagulan lang may mga asin. Muna nga ang kanalitan ng mga orisol or hydrated ka ng solution, mas maayaw. O kuan ka ng makuha sa init, first yun magda ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inulang ko, paggawas mas singot nga uban sa singot manggood is ang mga salt sa ating lawas. So sunod na lang mga heat exhaustion ang padayon na gina. Mas grabe pa inong singot. Then siguro sakit sa ulo and then kapoy mga malipong kuan sa kanang heat exhaustion na ka kaya mo kapoy na yung kaayo pabugnaw kita no? And then fluids hindi mo ba o fluids kanang hindi mawala. Dizziness no? Kanang tungod anya ang circulation sa atong otok dito affected na. Ang sunod na rin, Ana, is heat stroke. Ano na time, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na Ana, confusion na rin, kuyapin ka na yun. Ingon, Ana, nga, grabo na kay, sintomas sa stroke, dali sige na siya sa hospital kay emergency din siya. That's a medical emergency.
0: Kini usa ka maynong danong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Oras, alas sa 10:52.
0: That time check was brought to you by Pepsi. Go extra with Pepsi Extra Fees. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Magdum Radio, news and public affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man. Magnum in action.
2: Viva, Senyor San Agustin! Viva, viva! May ginapay sa nga paraguma, may ganda din sa ito nga Magnum in Action. Mapatamahuman, may gala, kaya doon na pa yung mga kaliukan niya sa Limkit ka area, labi na sa paghatag may gala. No, itong assessment sa nasangpit ka parada, although para na itong mga eksoon, labihanggi kayo ka malampuson. Ang atong ipigay may galang parada, din sa ito sa Rakbayan Civic Military Parade o Marching Band Competition. Balik-balikan sa ito itong mga kauban, bida sa Limkit ka area. Sila ni Magnum Kia, nasa ni Magnum Angie dia. Kaya kumusta man? Nanabaya gikwan, giha lugar, nanabaya mananaog sa marching band competition. O guman pa makaliukan dia. Magnum, kwan dia karon. Magnum Angie Alzado, no? Magnum Angie, kumusta na karon? Kwan, Magnum Angie Alzado.
0: Viva, viva, senyor!
2: Sige, para.

0: Bago pa na abot.
1: Ah, okay.

0: Sige, Brown. Oh. Okay, Brian, Magno Maggi. Ano ba, may ka si Magno Maggi Alzado, no? Niya, si Magno Ma... Oh, sige, sige, ka na, oh. Kaya ba po niya si Magno Ma Jane Lona, na po niya si Magno Ma Kia Villanosa. Magno Prisid, asa ka nung tanong
1: galing. Magkatangatang na lang sa kung magsugod na yun.
0: Isa ba yung matabuan ni Magno Maggi nga diya mag-perform gapon? Kanina
1: mga tag... Ay, po.
0: Ah, okay. Napa diya magdumanji ang mga siguro itong mga kaoban niya itong ipagkatag sila diya itong kapulisan no kay niabot naman yung assessment nila sa nasampit nga parada no
1: inabi niya sa walay maghatag walay maghatag kay official lang daw so kung ganito nakita na si Simon si Police Captain Simon o baka si kaniya Colonel Pahe siya rin po yung hatag yung statement kay comment po protocol po dahil nila karoon ngayon si Senig Kabagat magbuhay lang po siya ni kaniya Pahoy po yung dilo kay ikan na po siya sakay siya itong sakyanan ngayon mao po pag naong niya so ditampo siya siya dito sa lingkuran yung hinila ni City Mayor Orlando Gravis po sa mga lingkuran para sa mga department head.
0: Aha, so Nadia karon ang atong mayor so kisa may mga official diyan ang atong mayor diyan.
1: Ang mga kagawad magdungyol majority sa mga kagawad wakay tayo na matikdan sa minority karong paunang.
0: Aha, away minority?
1: Wala kayo tayo nakadantay sa ilang like kapares ko rin atong gilan bawang yung isukad pa man kagalina na atong nakatikdan din eh ang mga kagawad magdungyol kagawad kagalan kagawad kagawad kaming kagawad tabak na din eh.
0: Kawag kagawad sa Sido.
1: Kagawad. Kasi majority mo rin yun, kani sila dati ni Karo sa Tabaan, makita man yun sila siguro sa Magdumbay, ang lahat po rin po, kapag namarot mo ni sila, kapag damat po rin nila, kapwa po rin po yung Miss CDO, ng mga winners. So, kung may isang sa minority, what na, yun sa kita, so, dito mo rin silang likod, sa parin, din po para matikdan din si talo wala pa man wala pa yung statement sa ato din po ng mga katwitan pero all four ganggit ang ato po ng mga otoridad kaya naman din ang ato ang mga personalitan sa kokpo nasa tulod ang sagawa sa mall nasa entrance of din po no, sa paigit po ng bahin sa may parang 35 yan na po din po ito mga personalitan sa kanina DFP na sa ato po din po mga personalitan si sa task force oro
0: Okay, so sa ato pa diyan sa may langgi kwan diyan karon sa may langgi na may mga MC na to diyan sa may langgi
1: wala pa lagi magdumdol wala pa pero siguro kay pagpan naman na recognize naman sa mga tao na recognize sila mga sponsor pa din panahon
0: na aha okay so at least no ang kanang nga na-mention ni mo nga mga official mo lang Nadia atong mayor wa mo sagol sa ila
1: naman si mayor magdumdol naman diya
0: ang vice mayor to na dito speaker sila naglingkod
1: ay mayor wala ni vice mayor
0: So wala diha no ang ubang official wala gawas sa ning imong na-mention sunahan mao ni ang nakakaroon diha karon panahon na so pagumana ni kay na may Taita City naman ka competing no asi magno ma kwan magno ma first blanca magno first magno first
2: no
0: nagyud
2: sa area
0: atong
2: paminawan magdudol
0: ang resulta
2: no sige
0: Okay, so... Sige,
1: Para na mabati na po magdudul ang live video ni. No,
2: ang live din mo din tuwel. Dapat magkuha siguro kay total announcement naman lang nito ulit. No? Paminaw na to, mag-duel.
0: Sige, paminaw pa. Live.
2: Resulta naman lang nito ulit.
3: Public Services Office, City Social Welfare and Development Department, J.R. Borja General Hospital, Roads and Traffic Administration, Cagayan de Oro City Police Office, Bureau of Fire Protection, Task Force Oro and Department of Education, Division of Cagayan de Oro City.
4: And of course, dili nato malimtanog mention atong head office nga nahimo sa gyud nga busy kaayo the entire stretch of the
0: Okay, so kini mga mag-acknowledge may gala ang mga botas gobyerno laban ang mga nagkarihan departamento diya sa City Hall nga usa sa mga responsable may gala nga nagbalampuson sab kini kalihukan. Pero ang last may gala nga kalihukan ugma munay last ugma may igsoon sa flu bearer procession unya bali sa bisan sa Baliyo. Sige ato nga paminawon be.
5: Tourism and Cultural Affairs.
0: Okay, so ato sa i-check kay announcement by Gano.
2: Eh, mag-unjul, mabati na po ang ilang mismong mga declaration sa anik. Kaya mga tao nagpapok na karoon din nila sa pangan mismo. Para yun, mabati, mag-unjul ang tinipang resulta. No? Paminaw na ito na lang na ito, mag-unjul. Paminaw na ito ang ating city declaration office.
0: Di kayo maklaro na sa iyo mag-1%. Di kayo ma-kwan, burang lisur kayo ma-dungga, masabda lang yung sa iyo report. Kana, sige, be. Nakapakalun.
2: Sige, balik na ito, mag-unjul. Paminaw na ito, kanina.
0: Batin na, klaro na din. Sige, balik na sa aplikasyon niya.
5: Cagayan de Oro City Tourism Office Facebook page for more updates for the Higalay activities.
0: Go sige.
5: And of course, all the other activities in the city all year round.
6: And syempre, abilang ni mo na turns no, nga mahumanang ato ang aktibidad sa Higalay Festival ugma pagkahuman sa kapistahan. On the 29th, diha sa Cagayan Resort, ipahigayon na itong first ever a national, considered to be a national, open na, nationally ang itong first ever Higalaay.
0: Putol-putol signal, Miguel, no? Kaya gusto na ito diha para litsugyan ang
6: swimming competition diha sa itong Cagayan Resort.
4: And yes, and kaganina, Spencer. And kaganina, Spencer, nakahisgot ka og Facebook page. Ito sa day, pagpasalamat no, sa entire celebration or month-long celebration sa Higalaay. Nahimo posible nga makita sa itong mga higala nga wala diri sa Cagayan de Oro nga naggusto mahimong parte sa celebration. Pinaagi sa ito ang live sa Facebook page. Of course, powered by the Cagayan de Oro City Information Office. And of course, live giha. That's Clarex Uy. Dagan kay salamat, CIO.
5: And of
4: course, Sir Jane Adiser. Dagan kay salamat.
5: Dagan kayong salamat, Cagayan de Oro City Information Office. No, permit
4: kaya
5: sila live.
4: Kaya direct, June.
5: Close up, pag yun kaayo, asa man ang live karon kani
4: yes.
5: Or kato?
4: Kaya pa?
5: Kato. Dagan kayong salamat kay permit yun. Close up akong dagway. Kana.
4: Yes.
6: Yes.
5: And of course, mga higala, we can't do justice sa preparation sa to Miss Cagayan de Oro kung dili nato sila hinabion.
4: Yes, kana correct. Kani ang pinakauna ato ang Miss Councilor Gigi Diay.
5: Of course, atong mga Miss Cagayan, they woke up at 2 a.m. just para mapakita ang ilang kaanyag karong adlawa. Oh, di ba? And syempre, no, abi na kog appeal si Ma'am. Napakaganda ni Ma'am, no, from Pucari. Pwede pa, Ma'am, Miss Cagayan. Top 5 Miss Cagayan de Oro candidates. Grabe. Muna sila ang atong reigning queens and they will be having their entire year as they reign as Miss Cagayan de Oro. Our 61st Miss Cagayan de Oro. Ayan. Tulbaan na. Interview portion na. No? Not at all. Of course, we have our Miss Cagayan de Oro fourth runner-up, Miss Trisha Abalos. Would you like to say hi to your fans?
7: Mabuhay, Carmen. Mabuhay, Cagayan de Oro.
5: Very sweet. Gidi ato mga girls. Kay Bidjo Bilar pa ni sila. Pero fresh, gyapon kayo. Susama ka fresh atong audience. Ayan. And of course, all the way from Barangay Lapasan, our third runner-up, Miss Erica Palado Gabutan.
8: Happy Higalaay Festival, Cagayan de Oro City!
5: And of course, ang ako ang Saleda nga Amiga, our second runner-up from Barangay Kugman, Mr. Shmita Shane Ito.
8: Mabuluan ng adlaw kanato mga higala and happy Higalaay Festival.
5: Yan, kaway-kaway atong pagpakan natong mga queens. And of course, no? A summa cum laude graduate of Xavier University at Ateneo de Cagayan. Our first runner-up from Barangay 17, Noreen Ashley Cabunyalda.
9: Bulawan ng adlaw mga higala. I hope nag-enjoy ra ang tanan. And happy...
0: Mm-hmm. Happy kasiya, oh.
9: Higalaay Festival.
5: Atong pagpakan, mga higala. Ayan. And of course, we have our reigning queen, our 61st Miss Cagayan de Oro, all the way from Barangay Tablon, Miss Crisel Jane Vitorillo Torres.
10: Mabuhay o mabulawan ng adlaw ka natong tanan. Thank you so much for everyone who participated in our civic parade for today. I hope everyone will stay hydrated, especially that we have a high heat index right now. Kindly, happy Higalaay Festival to everybody.
5: Once again, mga higala, ato ang Miss Cagayan de Oro Top 5 for 2020.
0: Mm-hmm.
4: Stretch right. 2 hours.
5: All right. So, before mo muna og sa stage, no, daghan man tag activities all year round, which we will post sure karon.
4: Yes.
5: Magdula tag hep hep hurry.
4: Correct. Lang.
0: Okay.
5: Bitaw,
2: Magdula na siguro kay mag namamagod ang ating Miss Cagayan din eh. Atong first runner-up, second runner-up, o gato mismo ang Miss Cagayan mag-enjoy. So, ang nagtawo, anapa sila yung mga padula, pati mamati.
0: Mag-hip-hip, hore pa sila. Hip-hip, hore!
2: Na sa itong kauban niya, mag-enjoy. Kaya na itong nakaroon, ipabati ang declaration. No? Kaya magdula pa man sila o hip-hip, hore. Ikaw, may magamang hip-hip, hore.
0: Hip-hip, hore. Ano ba?
2: Sige ta, magagaling na o hip-hip, hore.
0: Mula lagi, parang makamatagin ang mga pag-espante.
2: Mag-hip mo itong kauban itong mga muscle bikers. Galing na
0: mag-enjoy. Itong mga kauban ito, kauban, muscle bikers.
2: Muscle bikers, sige po
0: ka muna rin. Lawas.
2: Grabe ka mga nagkuglawas.
0: So, sila nagkuglawas. Kita rin muscle bikers nga dili nagkuglawas.
2: Oo, lagi yun. Tama yun na mag-enjoy. Oo, so sa lugar na sa mga contingent ganina, ato nakita, no, ang mga muscle bikers, no?
0: Kung namay ko nito, katong ganina nga katubitaw na Superman?
2: Oo, lahi po itong ilang mag-enjoy kayo.
0: Superman, nabi sa itong Superman ganina, murag... Doon na yung mga kwan ito, siguro mag-indi lang ang kwan yun, gipokus mag-indi lang. Grabe kayo.
2: Ibang kaupan, gipokus.
0: Gipokus ganyan, kay remembrance ko, no? Siya, imposible ko, no, kayo ito.
2: Kini ka, babag, ipag-enjoy, no?
0: Babag, eh. Grabe. Katulad sa gipokus yun, sa wala ay nagwayay, katulad yun, gipokus
2: ka ito. Grabe, ito itong imong kauban, wala itong yun sa kani, mo, na kinaham na ito, kapag ito, di lang, kay babae lang ang ito mismo pagtanahon din ng mga siksi.
0: Oo.
2: Nagamot yung mga siksi ng lalaki.
0: Di ka po sila mag-kansi, kinaham yun.
2: Grabe yun, grabe yun, mag-enjoy. So at least, baga nakita na itong abot o 5 hours na nata mag-enjoy. Kaya kung yung kitay man ganyan na exactly.
0: Ana, kayo pa man ganyan, mga 5.30 man, ang kwan, ilang ibuyan, exactly 5.30 yun.
2: Oh, 5.30 yun.
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 hours yun.
2: Kwan na yun, mag-hubod na kita, 5.30 yun ito mag-enjoy.
0: Oo.
2: So, lima yun kaura, tukpag yun, no? Ang last yun pag-abot din eh. Nana gyud nga oras mag-enjoy, lima ka oras gyud ang atong parada.
0: Oo.
2: Oh, so at least nakita nato nga malinawon gyud kayo mag-enjoy ang maong parada, no? Wagid lugar gyud da na may kasaysayan.
0: Malipayon kayo
2: mga kaya atong adlaw sa distancing, grabe.
0: Wala man sa ila mag-confession ang kainit, wala oy. Ang kainit o man nga bali-bali ha. Wa gani paninta atong uban ng mga gapil.
2: Oh, lagi.
0: Wala sa itong mga idarana, kaya murag gakamang naglakaw, pero kato mga batanon. Ay, wala, murag wala paningta sila.
2: O lagi, ito mga membro lugar mag-enjoy ka ito, mga karanso, mga gunis na gabot ng grupo sa karanso.
0: Wala nga, kaakyang-kyang uban.
2: Oo, mga...
0: Pero kita ni mo si tatay, bantugan dito katong sa mga nitibo, tiniil na magani, para arthritis mo, no? Grabe, o.
2: Pero gano'n po sa bayan na ito, no? Nga gano'n ito makauban ka pa rin. Dito po di mong paminaw mag-enjoy, no? Kaya na yung mga mo picture ni mo, bubusin ka. Di Ibo sa baya, Magdang Joel. O, nasa usas atong nabantayan nga pumapi yung manggaling yung ka sa kinibang parada.
0: O. Oh.
2: Pagkita po na binas sa inyong grupo nga kwan pagigyapon. Iga-exist pagigyapon yung grupo.
0: Oh.
2: O. O, pala muna mga prapamapod, Magdang Joel nga. For example, kanang mga VCC nga grupo, Magdang Joel, kato mga senior ganina.
0: O. Oh.
2: Mga lumad. Ga-exist pa mga lumad. No, makita niyo nga na pagigyapon ng mga lumad na itong kaigsunan sa bukit.
0: Di ba malit lang itong kainit, mag-no-proceed?
2: Oo, lagi. Ang karaan git kayo mag-intuwil ka lagi, magdala naging mga sundang ba, no? Mawagin ang mga karaang tao sa ato, mga kanununuan na ito kanina itong sundang git mag-intuwil sa bukid ang ilang mismong inagibad.
0: Okay.
2: Wala niya po, katangakoy permanente ba? Mawa na mag-intuwil ang ato mismong kinibang ma-observa o madunggan. No? So, balikan na ito. Masiga na na mag-intuwil, na na ay kanabang pronouncement sa winners.
0: Hmm.
2: Atong balikan siguro karong taw-taw ang ato mismo din yung mag-enjoy ato mga kiribang MC karon para nga mapaminaw nato kung kinsa lugar ang ipalad karong panahon. Actually, ang atong mga nag-appeal sa parade, wala pag-apon ang gihinis gani ang uban karon, nagpabilin pag-apon din eh.
0: Wala pa.
2: Pag-apon din sa area, kalingkit sa area, napasila din yung suot-suot pag-apon na ilang mismo mga kinibang uniform, no? Sa ilang pagparid. Wala pang i-Japon nila gitang-tang, naapang i-Japon na mag-Joel.
0: Okay na dia kay Landong naman, di man siya init niya.
2: Tama, tama. O niya, kung gusto niyo ka o pabug na, o pwede naman ka magkapabug na din kay mga air condition naman hindi niya mag-Joel ang area. Pagulot ka diya sa limpit kay, bug na o na. Diba? O, so, eh, paminaw na to. Balikan sa na to.
0: Balikan
2: na to kay Samuha na sa mag-Joel. Paminaw na magbalik.
0: Sige, balikan tagbalik.
11: Especially together with the Miss Cagayan de Oro organization. I definitely agree with Binibining Lapasan, which is to look forward and work with the local government unit to impact those programs that will champion every young Cagayanons to learn, grow, and of course, reach our own potential.
0: Mm.
11: For me as a volunteer, I also love
5: our Miss Cagayan de Oro Queens. Atong pagpakan mga higala! Thank you so much. And now, I think we're all set, Ara.
4: Our Miss Cagayan as well, Dari 19.
5: Kana. Ma'am Sheila Lumbata, ang ato ang co-chairperson for Galaay Festival 2026. Dagang kayong salamat, ma'am, for being very active in all of our activities.
0: Mm-hmm. Ano na? Okay, announcement na.
4: But before that, of course, we'd like to present our plaque of appreciation to our judges for your invaluable service as one of our Board of Judges during the Igalai Festival Civic Military Parade and Marching Band Competition.
0: Anyway, so mag-proceed. Wala pa man, namurag sa man.
4: Held on August
0: 27, 2020. Sige.
2: Mag-proceed. Mag-proceed. Mag-proceed ang taga-tagong-plot. Mag-proceed ang mga recognition o mga awards. Paminahon na ito. Mag-proceed.
0: Sige. Paminahon ta.
4: Igalai Festival.
6: Plaque of Appreciation is hereby presented to
0: Mhm. Wala wala may gala signal no. Sila katong kwa no kay importante may gala lagang kay nagpaabot karon kay sige mo daw.
2: Oh, yeah, wala wala signal kay wala bitay sir ko ba internet ra man ang atong ginamit karon.
0: Ano may cellphone signal balik naman.
6: Oh, M Dalundoy.
2: Sige.
0: Oh.
2: Tiraning pagapat ng mga plaque of recognition na humanani awarding na dayon. Ang sunod, sumaw na niyo, kami sila lumpatan, narin si Kagawad si Jigo, tapos din mag-enjoy si Kagawad Antoy Pascual, o Nasir Jan Boyaktob, mag-enjoy, napon Japon din eh. Pusing niya po si Jan Boyaktob, buha din si kilid-kilid ni Japon, mag-enjoy, pag-ilid-kilid tirada. O, so, paminaw na ito balik, hatag po sila ang plaque mag-enjoy, naman sa plaque, kaya din ang awarding.
0: No,
2: sa mga
0: winner.
2: Paminaw
0: na ito balik. Subo na mag-Jewel
2: balik.
0: Mm-hmm. Sige,
2: paminaw na ito.
0: Okay lang,
2: katulang... Hindi na siguro ito sa atong linya siguro. Ito na lang yung
0: ulit
2: siguro mag-Jewel.
0: Sige.
2: No, kay Lisod Yugayo. Sige, kaya paminaw na ito ha.
5: We will have our special awards. No, special awards at tauna, mga higala. We have actually three special awards, the best in costume, best band major, and best band majorette.
6: Correct. And our best in costume for the Civic Military Parade, 2026 will receive...
4: Our best in costume will receive 10,000 pesos and a trophy.
5: Mga Higala, our best in costume for Civic Military Parade 2026 is from Liceo de Cagayan University Drum and Bugle Corps.
4: May we request representatives from Liceo? May we request representatives from Liceo de Cagayan University?
5: Once again, we'd like to ask a representative from Liceo de Cagayan University, our best in costume. And our next award, andam na babaw, Best Band Major.
4: Our Best Band Major will receive 5,000 pesos and a trophy.
5: Waga Higala, our Best Band Major.
0: Okay, talata.
2: Kaya ko habang nag-duel.
0: Oo.
2: So, Best Band Major. Paminaw na to, balik.
0: Sige, paminaw na to, balik.
6: Best. Karat.
0: Karat man.
6: Best Band Major goes to...
0: Oho, Major.
2: Salbotol gin sa pag-duel, no? Sige lang, kaya taran nang makuha. Karong mag-duel, ang tanan-tanan, no? Gani, Liceo de Cagayan, Best in Costume, mag-duel, no?
0: Aka na nakaroon niya, muna sila, muna tulo.
6: Tumpagon National High School!
2: So, Putol-Putol, sayang kayo, Putol-Putol.
0: Sana, Tumpagon, sana, Tumpagon.
2: Hindi na to sure kung apiri ba siya sa katubang Best Band Major, mag-duel. 5,000 plus trophy. Sige lang, ato na makuha niya. Tara ng lista din eh.
6: Ano ba?
2: Ato na yung i-announce mag pagbalik. Pagbalik. Kunya, siguro. No, kapitan na to balik.
0: Tumpago, no? Okay, sige.
6: Tumpago, no?
0: Tumpagon, oh.
4: Tumpagon, to claim your prize. Ito ang Best Band Major.
6: Naaba sila?
5: Para, from Tumpagon.
0: Mm-hmm.
6: From Best Band Major, let's proceed sa ito ang Best Band Majorettes.
4: Our Best Band Majorette will receive 5,000 pesos and a trophy.
5: Mga hits from...
6: Misamis Oriental General Comprehensive High School.
0: Aha, so Mogs, usah to siya.
2: Best Band Majorit, magunjuri.
0: Best Band Majorit.
2: Oh, 5K plus trophy, Mogs. Ang Best Band Major, 5K plus trophy, Tumpagon, magunjuri.
0: Oh.
2: Oh, so balik ta, paminaw na to, balik, magunjuri. Kay Putol-Putol, pasit siya sa mga listeners na to, kay wala kita signal, wala kita signal karo sa cellphone. Oh, so na internet ra pa lagi kuan ga kamang pagyud ga gamit karon. Balik to paminaw.
0: Kamang pagyud siya. Oh. Sige, paminaw tag balik. Mogso tong mog si bitaan sab. Sige.
6: Mogs kung wala ko
0: na. Sino mao lang siguro tong mog si Kapoy. Oh.
2: Okay, so Mogs napatara.
6: Sayo, this is the first time nga nag-join mo og Drum and Lyre competition o yung unani nga competition nga siya naging finally ang ato ang band major eh. Tama ba?
0: Mm-hmm.
6: No.
0: Pinaka the best
6: for Yung Galay Festival? Yes.
4: May we request winners na to sa listening.
0: Amunig Mogs, muni.
4: Claim your cash prize.
6: Automatic din yung maklaim yung cash prize ato mga winners. Yes. Dari lang sa backstage.
0: Muna mag-numpersed. Taas po siya.
6: Miss Moss, please proceed to the backstage para the releasing of the doves right away.
0: Mm-hmm. So, Mogs, taas po kayo nga babae. Purong pang-miss kagayan po.
4: Best Band Majorette.
0: Mm-hmm. Okay.
6: And now, Ara, we will announce our
4: top 5 bands.
6: Yes.
4: Lalong top 5 game. Ang top 5 will receive 10,000 pesos. But ikaw ni Spencer ganina, top 8. Pero that's including our champion, our first,
6: second place, and third place.
5: Yes. And lahus siya sa top 4, top 5, top 6, top 7, and top 8. So top 8 best bands of this year's marching band competition. Ang top 4 to top 8 will receive
6: 10,000 pesos.
5: And our champion will receive 100,000 pesos.
6: Plus 50,000 pesos worth of gift packs and products of Pocari Sweat Philippines.
5: Mga higala, we are down to our major awards. And I know you're all excited. Excited na ba mo?

0: Wow.
1: Champion of Moogs.
2: First, this is a history sa Moogs. Kay gani, pag turnover sa ato kaning bago na to nga majorette, Daog na Sad.
1: Mm-hmm.
2: Okay, eksena, eksena.
1: Moogs, aha. Karao.
0: Mag-jump naman ang appeal.
1: Champion sila, ho.
3: Once again, mga higala, a round of applause for this year's champion
2: compress,
3: for the
2: compress.
3: Marching Band Competition, Misamis Oriental
4: General Comprehensive High School!
1: Mm-hmm.
2: Oh, compress, compress, compress!
5: Once again, Moogs.
2: Compress!
5: Moogs will receive 100,000 pesos plus a trophy plus 50,000 pesos worth of product.
2: Listen, listen. Atras gamay tanan sa dali
5: from
2: sa likod.
5: From Pocari Sweat.
2: Compress para makita ang tanan.
1: Iba po ng Moogs ganina. Ang ilang performance, patsada, good, unique. Atras lahi gamay, ang ilang performance gamay. Kumpara sa uban. Niya, ilang uniforme, lahi isab. Medyo unique yapon. Attractive
2: compress,
1: kayo.
2: Compress, compress, compress.
1: Ang ilang, ilang attire kay ganina. Oh, manang Moogs may gala, no? Nera, so malipayon kay mga estudyante, balag lang ito mandagway. Importante nga nahimong champion sila. Oh, so nera. Bro, gina mag-numbersin, di mo nakita naman siya na pag-agi, di ba? Napay anak ni Rudy Katapang niya, apilani. Hinambugin siya na akong anak ko, na akong anak ko. Sabi kayo, lagi ang sa inana, amahan yun, gabi. Oho. Oh, muna yung magala, no? Ang Moogs. Muna yung mong champion, may
3: son. Once again, mga higala, our champion, Moogs!
1: Ang sabi sunod ng General Conference by School.
5: And that's it for this year's Higala Eye Civic Military and Marching Band Civic Military Parade and Marching Band Competition. Congratulations once again to Moogs.
1: Moogs, oho.
5: Og ba, kita-kita ta sa itong last activity sa importante usab. Ato ang fluvial procession and our holy mass.
3: Mga higala, happy Higala Eye Festival. This has been your host, Attorney Spencer Palin.
5: This has been Ara Lushame.
2: And this is Chrysler Kim saying enjoy the rest of the day. May God bless us all and ad maiorem de gloria. Happy Higala Eye Festival, mga higala.
5: Viva, Senor!
1: Yes, a mag-represent, oh.
3: Viva!
1: Siguro mag-represent assessment at taas sa mga...
6: Yeah, mag-represent, oto. Atos nga...
1: Mo, sige, diba? Taga na ako, ba?
6: Mag-represent, oh. Sana po sa RTE, siguro, mag-represent.
1: Aha.
6: RTE,
1: si RTE.
6: RTE, sa Tijinero ni Tomarit, mag-represent. At isang paminahon, doon sa iyang assessment, sa karong panahon na. Hindi na, Tomarit, sa iyong hudto niyo. Congratulations, malampusin kayo. Itong Higala Eye Festival. Kumusta sa sinin na ito, Engineer Rokulik, sir? May uto.
1: Ingat to, Engineer. Kumusta sa may assessment na ito? Murag, okay ba?
6: Pag-iro, sir. Mag-umusag.
1: Oh, so, kumusta sa may assessment ni mo? Ilang pinakasukutan ng Dagas Trapiko, kaganina?
6: Balitsa po naman, mag-umusag, no? Kay... Dugar sa iyo, mamangin sa punta kayo nagsugod. Itakda nga, alasing ko'y media, nagsugod pag itang parada na ito. O, kaloy sa Ginoo, maayo ang dagan man. Nakuman ang parada, kung i-urasan kayo.
1: 10:30 yun.
6: 40 ang katong.
1: 40,
6: sa kaya lugar ka, last lugar ka, kasunod sa parada. So, napay awarding malumusa, kaloon pa nakuman. Pero ang parada yun, alas 10:40 ito, kung i-urasan.
1: Aha. So bali mo to gyud ang yung target nga mga by 10 o'clock mahuman siya or lapas pa niya na.
6: Nakasulod sa estimated niya target pa lumusag ang katugayon ng sa tong parada.
1: Aha. Okay, so at least no at least karon balik na sa normal ang Dagas Trapiko, engineer.
6: Balik na maglumusag no kay niya tataw naman ako man ang parada so mamaya tong tuyo nga pag umanggit sa mulabay lang pinakakatapusan nga contingent, ibalik lang sa normal lang Dagas Trapiko.
1: Aha. Okay, so at least, Moni, ang usa lugar nga nakita na ito, nga pinakamalampuson kayo nga civic military parade o marching band competition. So ang estimate nila nga 5:30 kay sharp man to nagsugod gid siya. So sunod tuig murag mo na toy siguro depende loga kung ang panahon mo balik sa normal nating init, balik to sa alasay sa buntag ay nagituyo to nga medyo advance gamay tungod sab sa kainit sa panahon pero wala di man kayo kay dagko magani pagabot sa tumoy-tumoy kining engineer.
6: Yes, we will check pero sulay ko intindi na to ang kataganon sa contingent mas nagan ko kay kung tuig ka.
1: Oh.
6: Kay ko lugar ang kadugayon gyud ang yung lugar pag sugod gyud sa tumparada.
1: Oh.
6: Ako man sa sakto pud ka panahon.
1: Okay, so engineer, nandito kreto itong RTA manager. Salamat, engineer.
6: Salamat, sir. Kung sa ko, malipayon nga kapistahan sa tundak bayan sa Genuro.
1: Aha. Okay, magdom, proceed.
6: Okay, magdom, Joel, no? Engineer, nandito kulit. So, ang atong mayor sa Bureau Clarice, oy, nakalakaw na sa damag yung Joel, no?
1: Aha. Wala na siya mo istorya pala, ha?
6: Wala na mag Joel, ginoon. Dagan mo po kayo ang, kuhan, nag-istorya. Dagan mo pa na si Jazz, si Garibang, ato majority of Lord Edgar Cabanas boy nag-istorya kagay na mag-duel but nalagya po na itong mayor diri mag-duel na monitor lang yun siya din sa kilit nalang siya permanente huwag yun siya bibiya ang paggawa na kuman mag-duel.
1: Uh-huh.
6: So kuman naman na-declare naman kung gasolisan sa MOGS so karon bago pag yun siya bibiya mag-duel din sa area sa kay lugar sa Yapong Sakyanan.
1: Uh-huh.
6: Pahawa din sa area mag-duel karon sa Limkit Kai Center.
1: Pwede ba mabalik to mag-nofersed ng mga nanawag nabainista ni mo niya?
6: Ay na basta kita sige. Basta
1: mag-duel na i-review ra
6: pwede nga oilist ka mag-duel kung ito pag-istorya mo na ya to mag-duel so balik ko na ito ha din ito na lugar mag-duel sa Ban Champion, congratulations, 100,000 plus 50,000 worth pag-duel sa product of Pukari. Pukari, pag-duel, pag-pukari.
1: Pukari Switch.
6: Pukari, paborito, yaponin mo na Pukari Switch. Oh, alam niya, yapon na mag-duel. So, congratulations, Sam is original general comprehensive high school. Imong lahat, pag-duel. So, congratulations sa MOGS, that ang atong second mag-duel, ang Liceo de Cagayan University. 65,000 pesos ang ila mismong naangkon mag-duel na ganti.
1: Uh-huh.
6: Ang third place, maulay ng third place, ang Barangay Tumpagon.
1: Kaya mo tanaw, kasi top 3, so Barangay Tumpagon, wala na, kaya na mauli na.
6: Nauli na, kaya layo-layo lang ito. Oo, uh-huh. So nainisil sila guli dito sa ila mag-duel.
1: Pero ang Tumpagon, ha, bisag tuwas layo kay sila, tuwas sila sa bukid, ha? Pero naka third place sila, mag-numpersed. So meaning, dili, tiyaw po ng ilang performance nga gipakita. Oo, mag-numpersed.
6: Okay, nag-graduate ako ng battery kay kuan na yun. Gikan ganina pa yung taon ni mag-enjoy sa buntag yun taon.
1: Sige.
6: So, nag-chance nag-battery. Mag-enjoy katali. So, balik ko na to at congratulations sa MOGS. Champion sila mag-enjoy. 50,000 pesos plus, kini bang 100,000 pesos plus 50,000 worth sa Pukari products mag-enjoy.
1: Aha.
6: Second, ang ikaduwa nga pwesto, Liceo de Cagayan University. Nang sila 25,000 pesos.
1: Aha.
6: Ang third place, katuig doon mo mag-duel nga niuli na ang Tumpagon.
1: Tumpagon.
6: O, Tumpagon.
1: Kini sila, Liceo, MOGS, o Tumpagon. Mo po sila katong na best band, majority, di ba?
6: O, ang, ang dito MOGS, sa best band, sa top 8 down to top 4.
1: O. Oh.
6: Nakadawat din sila mag-duel 10,000 na pesos.
1: O. Oh.
6: O, ang top 8, Barangay Balulang National High School. Top 7, Bulua National High School.
1: O. Oh.
6: Top 6, Suka Gakay International Philippines. Ngayon, ang top 4, Oro, Marching, Ars Guild, Magunzuel.
1: Aha.
6: Ngayon, ang kinibang Best in Costume. Best in Costume Gusto Liceo de Cagayan University.
1: Aha.
6: Best Band Major, 5,000 plus trophy, nakuha nga po sa Barangay Tumpagon.
1: Uy, grabe no.
6: Ngayon, ang Best Band Majorit, Magunzuel, 5K plus trophy ang MOGS gihapon ang nakakuha. MOGS.
1: Kanito lo, murag mo na sila mga gabalik-balik. Makita na nimo sa mga judges nga mo na nilang giimingan yun kaya mismo sa mga minor prizes, ilam ang nakuha. So sa mga major na dayon, kuha gihapon nila.
6: Okay, murag sila mag-enjoy ang kuhan ka ron. Murag hari sila.
1: Nagkatalaw na ito kanina, mag-conversate.
6: May masabilang performance.
1: Mayo good siya.
6: May masabilang performance. Di masadingon mag-enjoy nga ika-dilipis at ikalimot. Ngayon performance mag-enjoy maayo man sa in fairness lugar. Makita nimo kanina, nayawan mag-enjoy maayo man sa mag-enjoy ang kuhan. Si Cerny ka?
1: Ha?
6: Oo, so din sa tayo kuhan di. Si Marky Halapadan, imong amigo, Sir Marky Halapadan na mag-enjoy.
1: Amiga, amiga.
6: Ay, para siguro ka mag-umandi siguro eh. Napa
1: sige, mag-umandi. Oo.
7: Yes, I'm going to join us at the Paminan Taron. Natin sa'yo, Matthew.
1: At sa mga na?
7: Right after sa pag-celebrated ba. So, kini ato si Mayor Lando Clarice Coy o sa pukusyenta ka mga barangay.
8: So, kasi pumaagi na sa paghatag nyo ba niya ana sa mga gusto nung makaabing?
7: Well, now na itong Community Affairs Office, ganun ang di-class car tomorrow. So, Manila lang din na sa mga katawahan tomorrow.
8: So, wala mahog na close ang Plaza de Victoria o ma? O, pampi-theater lang po siya?
7: Okay, may ito sa pampi-theater pero Yes, alam ko po magkakadlawan, magtugod ang ito ang fluvial procession, diyan magtugod sa gusa, and then utuyot sa along makakalarbe, no, padulong sa Bugo, and then duwing sa Bulwa, and then diyan sa Kagayan de Oro River, so matapos sa Isla de Oro.
8: Ato lang sa ning balikan, assessment din mo, no, sa kaninga activity karon na, na dali-dali, good po ang ato akong pag karitugod, no, nasayo kita ng tugod.
1: Sige.
8: Dayon, karon po ba gawal? Pero, kung po, no? Mga time factor, magyapon kay imagine, nagganda ka itong participante. At ang balikyan sinasamahan sa alapadan po mag-enjoy.
7: Yes, no, na. Umay na kita nga itong mga activities, no? Ang mga may nagkakasagalan sa mga core events. And atong assessment, malampuson man ang atong mga activities for this year's Galay Festival. Salamat kayo sa tanan ng mga supporta o nitabang sa itong activities.
8: Juan, murag na meet na yun ang inyong i-expect ko sa kaninga inyo hapo nga office.
7: Yes, yes. So far, kung sa itong itagalan lang sa itong mga coordination meeting, o ba sa itong mga buhatan, mga partner ng mga office sa itong safety and security, so far, maayo namang dagan. Murag yun na itong paningkapaninguha na ginong as smooth, peaceful, o successful lang itong pag-conduct sa itong mga activities sa Galay Festival.
8: That's all ang gusto. Ang inyong mga na-monitor nga ni bisita no nga dili taga pero nakiguyog sa mga activities nga tuwa pa rin pong gihimo tuka sa mga milabayan
7: sa karon ko di pala ko mahatag ang data kay kamulo mag-input po ng ato mga hotel tuka sa mga arrival so we'll give you a comprehensive report right after katong Higalay Festival.
8: Salamat. Congratulations.
7: Kaya na po tayo paghahimuon ng assessment and evaluation, post-evaluation sa Higalaay Festival karong September.
8: Salamat tayo. Mag-alabadan mag-dumjowel tayo. Didita sa ato po rin pong kaling...
1: Aha, sige pa rin.
8: Ato sa ang ipasa ni Magno Makiabili Rosa sa isa assessment and mag-dumjowel na sa ato po rin pong TDIRC Pamsay ni Kabagat.
1: Sige, mag-umpira.
8: So, mag-dumachowed no, ito mga nahilabi po si Sir Nick Habagat. Karabo silang assessment po mag-dumachowed. Nag-ikay ko niya. Nga dili pa siya, siya makahatagin po. So, ilang ka total estimated of crowd kay magiga po sulit. Pa po sila sa itong kakokso mag-dumachowed. Pero kaya siya yung ini, nga generally peaceful, manangan na itabong ito po nga civic military parade. Kung doon naman galing na itabong mga gipang tabang, Pabot ng tungkat to sa 17 ka mga tao ang nagipagtabang magnamadrawel. Mostly, mga contingent o kaninga. Wala man kayo daw gikan sa side sa mga manatawai. Ang ginapang alayan ni Nene ang napamayag usap ni Sir Nick Habagat at Alliance of Food Assessment sa CDRMD. Direk kayo na ito magkaroon magdamadrawin na. Ito, lang sa, ito na lang i-relay ang iyang message na kami sa sapa. Padre
1: magdamadrawin.
8: So, kaya nga ni Sir Nick, kaya siya nga gibot kaya kaganina, wala man yung dinagto ng mga pagitabo. O ga, kaming inaman po nga na pressure, ito lang nga crowd po magdamadrawin. Yung mga crowd po nga na manibiro niya, wala man po ingon nga kaming medyo major incident, kailangan po nga na ito. So, sa ganda ni mga tangakuyapan lang, naglain ang gitawa. Oga kaninga dali na sir kining natapang po sa CDRMD nga dyan na peaceful na ilang assessment pag naman show so niya to tao sino makahatag na sila po sa estimated crowd nga mito yung kung gamilan tao ani nga civic military parade karong nga adlawa po mag naman show
1: aha
8: so matong
1: wala ba na kuya pan kung wala doon naman ito yung kayapan na kuya pan ganina
8: matamag na na kuya pan mag naman show na mabot sa 17 kabuhok ang mga
1: 17 kabuhok na kuya pan?
8: Hindi na kuya pan mag naman Joel balik ni nga managlayan ng ginawa
1: okay.
8: Na kuya pan balik ko na siya kaning tala na siya nga ilang balik na atagan o kaning medical attention for mag naman Joel pero hindi ka natanan na kuya pan natin mga sagat mga estudyante kaganina doon natin doon sa Makabala natin doon sa kaning tagpangi kung ito mag dito kasi yung magnaman Joel. So, ito siya pasang siguro kang magnamaan si balik magnaman Joel.
1: Ah, sige, magnaman si. Oh.
8: Yes, magnaman Joel, mga tumang nahinabi ang band danger sa box po dyan sa kanil. Hindi natin sa lingko na magnaman po ato dyan sa yato dyan magnaman Joel. So, ang mga kumaya, magsisina lang po natin masaira. So, alin po nini, nakapadayan siya sa yato nga pa. Salamat sa yato rin po nga kami po dyan na mother, hindi po dyan sa box. Dahil lagi, maski daw ko na katapos siya, Monte Magnaman Joel, kasi na ako dyan. Tapos na yung takas lugar, dito sa mga ipulahan. Pero wala dyan po nag-ipasagdan ang bagong pagpupo, no? Na kaming nag-imupot, na kaming major po, din sa nahihintan po dyan sila. So, nag-ilong po dyan sila nga, lagi po yung sakripisyo sa wala po nga bahin po magiging gawal. Tungkol kayo, wala yun po dyan sila ang kaming nakahimupot, no? Sa, o yung kaming maglimitado ang ilalim po nga oras para pag-aling pag-lingaw-lingaw lugar dahil nakapoto sila sa lahat po dyan po na pag-himo paghimo sa kami po na pag-practice. So, pag doon, nagamuntay-tag sila mag-enjoy na ang matlamawag tutunga. Aron lamang makasal mo sa pinili po na maunga kalihukan. Mahingin lang na kaganiha, nagkakadaya po siya sa iya po nga na kung masalamat niya tukul dyan sa labang makagagahon. Ngayon, nasa iya po rin ang pamahalag ng kalbong mag-enjoy na iya pong kiliwatan na lagi, nag-lagi siya na pakipigyan po siya sa palaka. Kaya sa kadaghan po mag-enjoy na nga, hindi mo sa pag-salmot din po na maong activity. So, lagi po din taon din siya nag-dahon na siya po no, siya ang mapili na maninauga karon din po na maong activity. Kaya lagi, may pressure siyang parking, consistent na to, si Ms. Piamonte, na sige kadaog. Dahil na siya din po na nipuli, the first time niya na competition na hindi mo po siya sa pagdaog, pag-iit karon po mag-enjoy. Wala ito po yan. Ito lang siguro ulilig ay nagpikit paghapon. So, hangtod ka rin mag-enjoy na pila na kabaka oras ang binabay. Kuha paghapon tayo at huwa pong nakita po yung sinyalis ka. O balik na, kasi nung dyan tao kayo, so that's why coverage kapon ni din niya. Amo, di na siguro sa inyo mag-enjoy, di balik ang signal. Pero din sa mo ang area.
1: Hindi mo nag, wala pa may signal, mag-numan siya. Ito ka rin, wala pa yun, wala pa.
8: Oo, kasi nabalik atong last year, ni balik pa dahil mag-enjoy din niya kay katong mami Agi, nakabalita pa man po baya kaming cellphone pag katong human sa declaration.
1: Pero wala yun, wala signal.
8: Pero wala pa, naka-ex niya ito, no, network coverage. Ang globe na po, din ang sasuma, kanin po din pong yun ako, maura gihapon, ex-gihapon Magnum Joel. Ang sa smart medyo marag nato yung signal-signal sila si Magnum Joel. Hindi pa na ako masiguro kay marag nakainan to siya nga nakasay signal. Pero hinay po kayo. So, karon na, ang atuwa pa rin po nga sitwasyon, tungkol lagi kay natapos naman ang maunga kalihukan, na usas sa mga pinakadakod yun na ipangandamang aktividad sa Igalaas Festival 2026. At nga makita din ni Magnum Joel na kamulo na papahipos ang mga tao, nag-disperse na yun. Ang kanihuot kayo na kanipo
1: pero ito na sumusin, linkit ka, nandiyo ito na siguro to.
8: Kaniya nakabalik din ang uban, karon pa, naulahi. So karon, ang mga tao ang tipo na kuna, dalay-lay ng direksyon, ang uban na dulugag mo, kay igang mo na kayo. So nagulugag mo lang uban, ang uban, biyahin na din, saka na din po sila
1: mga kakinay. Kung sa sikang kwan niya, magluban siya ang atong palibot sa kwan karon, init?
8: Init man yapon naman yung Joel, pero may arang-arang karon, so tigid kayo, sin ka naging sakit kayo sa mata nga kainit. So landong na, pagkalando nga, pero init rin yapon na konsidera yung magdama Joel. So karon, kung magawas lugar ka, ay mo yung expect ang kainit yapon na alingiing man siya putpod ang napalibot. Man lang galing din, kinagkan ang mapuluhan sa kahoy. Pero di ka punta, makaingon nga, nakahatag yung rugang kapag na ni pong rasa. Kaya ang ka-experience na yapon na ito na ang kaigang po na sa tuwa nga sitwasyon. So kung may yun ka karon, ang mga tao, no, kung talita na may expect mo nga medyo dahil ba naman ang activity din eh makaingon lugar ta nga balik na sa normal wala nga makaagi-agi ta sa mga dala nga kanig isirado o balik sa yung magtunggol na buksa naman pagto pero ang nakapan kay dahil sa pagkuman sa kanil mga kaliugan expect na to ang traffic situation particular na kari magawas lugar din sa mga Florentino Street tayo ang lugar din hipot na sa dala na kanil sa barangay 35 din ganit pabor sa kanil Fairmont Hotel sa traffic yapon po din po sa limkit ka drive magdumgawag tayo sa po kanisiyang recto expected na po na nga nagipagahin ito sa magaginan sa mga sakinan kay taggan magkaroon ng mga sakinan hindi pa nga kami ito sa atin po mga balihugan sakyan for example kanilang gani sa task force oro na sila pipila ka mga kanilang sakinan magdumgawag na naganit po mga kanilang nakakabit na armas so kung ano niya tulo tulo ka mga dagpo kung kapay manumgawag niya lapay ugan po to sa taggan po ng mga kanilang kauwi pula kay lisod ng po ni Ani Saldini nagpaklay ang ating mga participante di na po dahil po sa kanilang pasakyong sakyan na di ba baklay lugar pa uli sa ilahang pagsatagsatatainan so mas may gito ng mga hatog kung isa kay hapo na ganit sila so far negative magdumjawal ng sa mga dagpong mga kanilang ino kanilang mga steward incidents di ni karoon sa tuwang na lokasyon sukad sa pagtugot sa ganihang buntag so muna ito ang update ito ang natin sa ating lokasyon kinit mag 220 Andrew Alfaro para sa ating bagong higala ay festival at operation mo na itong Magdoma Hunter 14 na itong chief web reporter Magdoma 14 Blanca Magdoma Hunter 23 Kia Belenosa Magdoma Hunter 24 Jane Luna na itong si Magdoma Hunter 22 Faith Velez kini si Magdoma Hunter 20 Andrew Alzado sa balita o serpisyo Magdoma Radio Viva Viva Senyor San Agustin
9: San Agustin Viva Viva Senyor San Agustin
1: Salamat din naman din Miguel at mga kaoban. Di asalim kit ka area Miguel, no? Gika sa Kadlaon, Hanton Miguel karon, no? Atong gika sa pag-start, Hanton sa pagtapos Miguel, ha? Atong gimonitor kining dakong kaliukan sa atong fiesta sa atong dakbayan.
9: Magnum in
1: action. Oras, alas sa 12:08 na.
10: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
11: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay TTX 500 adlaw-adlaw TTX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto TTX 500 pabalik sa mga butika DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago di magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
2: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Euroroot, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
3: Kumadugod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison og bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako paggasto, magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igbit Upol, Misamis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-antos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo, protektado!
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: i-DTX 500 na!
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
2: ug katul-katul.
3: DTX 500,
4: mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung ano ba ang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Luya na ba si Manoy? Ugwa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga mapiktuan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar hani pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong, Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
8: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: May gala din may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best body to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount, duha lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Kagindoro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EVP Klinika de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
11: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Delao Shopping Center at Yacapin Street, Ogon, CDO. Delao Shopping Center. Delao Shopping Center. Shop now and stand out.

0: Fizz!
1: Uy, naay bagong Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lamig nga kaon.
2: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa Ugtong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
6: Alas 12:20, gala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Unas Magnum Lokali Galay Civic Military Parade and Marching Band Competition, nagmalinaon sa atong Magnum National Defense Team. Vice President Sara Duterte ng Imakax Report, nga gitunaan sa Vice Presidente ang pagluwat sa pwesto sa atong Magnum International. Iran, kumpiyansa nga doon na sila igong katakos aron at banga na bisan unsang pressure sa Amerika. Sa atong Magnum Pesos 42 ka mga LGO, sa tibuok kaso nagpatuman sa half-cup rice serving sa atong Magnum Entertainment. Actress sa Mikey Kentos, nagpasiyaw sa Dionisia gustong tanon nga hinigugma. Oga sa atong Magnum Sports sa Philippine Junior Fencing Team, mosalmod sa duwa ka dakong international tournament sa sunod na tuig.
5: Magnum Noontime News.
6: Mga Exxon, kumusta mayong odto? Karong alaw na karon nga Huwebes, Agosto 27, 2026. Ang dinispiras sa pista, dinispiras, dili anti. Dinispiras na yun sa kapistaan ni Senyo San Agustin. Kanyang mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
7: O Magnum Aileen Acorin.
6: O karon sa retales to Magnum Local. Malinaon na tapos nga Civic Military Parade and Marching Band Competition. Karong alaw, patuman si Tourism Officer Mark Kenneth Taraparan nga dako ang ilang nga pasalamat nga walay mga kakulian nga natagbuan atul sa parada isip.

0: Pain sa nagunang kaliukan sa Galay Festival 2026. Samtang gingon usab niya lapadan, nga malipayon silang tanang kaliukan sa Higalaay nagmalinawon.
1: So na, umay na kita nga itong mga activities, no, ang mga may tagakatagalan sa mga core events and atong assessment, malampuson man ang atong mga activities for this year's Higalaay Festival. Salamat kayo sa tanan ng mga supporta o nitabang sa itong aktiwar, kung sa itong itagalan sa itong mga coordination meeting, o ba sa itong mga buhatan ng mga partner ng mga officers sa itong safety and security. So far, maayo namang dagan. Muro gina itong paninguha na gino nga smooth, peaceful, o successful ang itong pag-conduct sa itong mga activities sa Higalaay Festival.
0: Aga payag ng City Tourism Officer Mark Kenneth Halapadan.
2: Samtang nasakmit sa Misamis Oriental General Comprehensive High School kung MOGS ang kampiyonato sa Higalaay 2026 Marching Band Competition kung asa ilang nadawat ang 100 mil pesos nga cash prize o 50 mil pesos nga worth of products gikan sa Pocari Suite. Samtang maoy top 2 ang Liceo de Cagayan Drum and Bugle Corps nga nakadawat og 75 mil pesos. Top 3 ang Tumpagon National High School nga kadawat og 50 mil pesos. Wala gid na usik ilang
0: Tumpagon, mga tsada gito sila gapon.
2: Oo, Magdang Joel.
0: Tumpagon eh, pero oh, di sa bintaan.
2: Top 4 ang Oro Marching Arts Guild. Top 5 ang Carmen National High School. Top 6 Top 7 ang Bulwan National High School ug top 8 ang Balulang National High School nga managsamang makadawat og tag 10,000 pesos nga gante. Samtang may nakadawat sa special awards sa Best in Costume ang Liceo de Cagayan Drum and Bugle Corps, mm-hmm. Best in Band Major ang Tumpagon National
0: Tumpagon
2: High School Drum and Lyre Bugle.
0: Tumpagon gapon
2: Magdum Joel ug may Best in Band Majorit ang Misamis Oriental General Comprehensive High School.
0: Oo, so mga patsada, ang atong gikwang na gitag-an na ito, maugin ni Gawas. Gawas at Tumpagon. Kaya Tumpagon,
2: parang bago ito sila nga.
0: Bago siya, pero ang Tumpagon, nakita na ito ang ilang performance.
2: Ang ilang band major Magnum Duel.
0: Okay, sa ito niya, di man ta, nga ito, ga-MC naman ta, pero mula ba yung sa itong atubangan, so makita na ito ang ilang performance. Magnum Aileen, no? Gunsaso mo na nga kaganina, paglabay ko kini. Kandidato ni pagdaog kini ang MOGS pero ang Tumpagon wa kanata manta kabantay.
2: Ang Tumpagon wala kayo kay
0: siyempre nga tunara to ara to sa tos barrio. Pero patsada sila. Patsada pero na ko nakita nga guwapa gyud. Atong sa Indahag.
2: Indahag.
0: Oh, kang kapitan ko lang si kapitan
2: diha. Bulanyo.
0: Dili,
2: ay, Bulanyo
0: si Kwan.
2: Si Bulanyo naman oh.
0: Si Kuya Kwan. Sa mani kini nga
2: si Kapitan Indahag ani si
0: sa kapitan diha so kato mistisa kayo.
2: Oh, wala
0: mo to ga hybrid to siya nga kwan. Oh, kwan siguro kaning nay.
2: Marag half. Marag ina na magum Joel.
0: Guwapa gid siya kayo ha. Ang Indahag dato kat binako kato kay kini oh. Pero ang ilang magong ibasihan, bad majorit ka, at the same time ang imong grupo para pila nimo.
2: Oo.
0: Like sa lugar para sa MOGS nga ang ilang bad majorit, mga ang itsura nila liksi kayo. Pag-abot sa ilang grupo, liksi po. Pati sa lesyon ni Cagayan.
2: Oo.
0: So, kala mo yato nakita ka ganina. Daghan man, pero nalahi gito sila kaning nandaog.
2: Oo.
0: Lahi gito sila sa itong pagtanaw. Nalahi gito ang ilang aura ka ganina. Murang nalahi gito sila. May makanabang ang uban. Murang kumon siya. Pero pag-abot nila, lahi gito ang ilang dating.
2: Paglabay sa liseo.
0: Oo, paglabay, oo. Oh. Mata, murang tutok kayo dito. Oh, niya pag-abot sa MOGS, mga gapon. Niya ang sa MOGS, ang ilang attire nila nga unique sub, di basta-basta.
2: Oo, pero tanan ni Apil Magnum Jewel ha. Tagsat,
0: tanan sila. Oh, tanan. Pero naman ko'y contest po siya. So, niya ang MOGS, daghan kayo sila. Labi ka daghan pati ng liceo, di ba?
2: Oo.
0: So katong uban nga mga patsada, pero di kayo sila daghan. Amo to, sigurong wala sila mapansin.
2: Oo, basin na next year.
0: Next year sila nga. May problema. Importante nga nakapalipay ta. Bibo kaya nga itong parada, nga itong kaliukan, karong adlaw. So, congratulations sa tanan. Labi na itong mga, ang mong sige sa itong kaoban, si Rudy Katapang na may ang anak na Apil.
2: O, Apil man, iyang anak.
0: Grabe, kikuno kayo. So, mag-practice, marunin na kapakatulog. Kada adlaw, paing gusto ang gabi. So, pero at least, ang ilang pag-practice, kining Aileen, wala masayang. Kinidaog maging sila. Alas 12:24 na samtang eligible ang dagan sa Galay Festival Civic Military Parade ang Marching Band Competition. Madoy pa ni RT Manager Engineer Nito Clarit nga nakasulod sa ilang ibanabanang uras ang parada nga gilangkuban sa 231 ka mga partisipante human sa iyo o sa buntag nga gisugdan ang kalihukan.
3: Eligible ay lugar sa iyo mas mangin sa buntag nagsugod. Itakda ka alas 5:30 nagsugod magin ang parada na ito. O kaloy sa Ginoo, maayaw ang dagan man. Nahuman ang parada kung iurasan
0: Alas 6:40.
3: Last tulog ka sa parada. So, napay awarding malumod sa karo.

0: απλά δεν γίνεται αλλά στις κορίτσια του αγωγή ουράσα. Θα καθορούσα στη μύτη μια τάρκετ του καγιούνου μέσα των Πράτα. Παρήκτα από γνώμη ζέξ μου και το γενιά τα όταμα να ομάνα Πράτα στο μαμνία των Τουλίου μια παγκομάνγκης μου λαμπάει να πέναν καταπούσα μια κουτίντζεν η παρήκτα στο νορμάλ να καθορούσα.
1: Αγαπάει άγκα νιάρτη η manager engineer Νονίτο Οκλαρέτ. Αλλά σε δώσε η μπάντη σάι σου καλώς τα χίγαλα αε φίστιμπαλ update.
2: Φίβα, φίβα, σινιόρ, σαν Αγκουστή.
1: Υπότα καλώνει μέσα Ρίκο Λιμπρί, αν χέτσα χίγαλα αε φίστιμπαλ φλούπιαλ προσεσιόν. Για πλαστάτον αν τανάν άλλαν σε πηγαίον χίγαλα αε φίστιμπαλ φλούπιαλ προσεσιόν ογμα κατάουα. Πάντο πάλι Λιμπρί, αν δάμε σιλά άλλαν σε μόν καλύουκαν. Να λαμβάγαν ο σάψη Λιμπρί σε κατάουαν. Μια μου σάξη σε προσεσιόν, μια μου απειλ σάψα, ο μου απειλ σαμπλάιον σε καταπούσαν μισά.
3: Mga finishing na lang atong kuan ani na arrange na nato dayon magini siya ma perfect ani hag to dili nato ma deliver so ang 100% ani dito nag use pag deliver nato ang ato lang tagaan yung tao bulig sa Ginoo iya tang giyahan nga unta dili kita matugaw sa mga natural nga mga calamities during sa atong pag deliver sa kapistahan ni Senior San Agustin
4: sa panawagan og city government ni Mayor Clarix Uy nga kung mahimo ang kining mag witness sa fluvial procession maogyoy panawagan po sa katedral nga dito na to taposon atong procession sa misa kanang high mass anang alas 10 sa buntag so giauhag yun sa mga kaparian nga kung mahimo mag-attend gyud ta sa misa anang alas 10.
2: Viva! Viva! Signor San Agustin!
1: Viva! Viva! Agapayaga ni Mr. Rico Libriang Head sa Galay Festival Fluvial Procession. Alas 12:28 na.
5: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Playtime Entertainment.
1: Darby ha sabido optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan ng kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby ha sabido optical na sa Everbest Building, Jarboa Street at bang sa Aurora Macugan. At na po sila para sa salayag sa Principal Mart. Balingan sa Bisamis Oriental.
6: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
7: Tungod sa nagpadayon nga tensyon ug panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel ug Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
8: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpamhinod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun na yun.
9: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
8: DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Pirmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabasa ka butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa Sano Auto Supply and Motor Parts. Nga nahimutang sa Osmeña Street, Sirio. Sano Auto Supply and Motor Parts. Para sa ligon, dekalidad, umasaligan ng mga piyesa sa inyong sakyanan o motor. Ang partner nimo sa matagbiyahe.
14: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Res Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Res Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
15: Res, alagang panatag with Res Adult Diapers.
16: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
17: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
18: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
17: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
18: Wise jud ka, Mari.
17: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
18: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
19: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
20: DTX 500 mao itubag sa diabetes kundi na kini makababo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo o makapalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang paghanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o panghubag sa imong atay. Kaya sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagindoro ug Misamis Oriental. Paimong si usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica del Trinidad Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagindoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
21: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica del Alternativo logo.
22: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Inom na o Mighty C!
23: Mari, ngano na ginugtok man ka?
24: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
23: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
24: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
23: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, semento o electrical supply.
21: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
25: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival.
26: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kuy katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata, pero maayo na lang kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
1: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Magnum Noontime News.
4: Alas 12.35 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. May magkakaroon Defense Council Michael Poa ang mga report nga gitunan na patutpan ni Vice President Sara Duterte ang pagluwat sa pwesto samtang nagpirayan ang impeachment trial bato kaniya. Bato ba ni Poa nga wapa nila na istoryahan sa Vice Presidente ang posibilidad nga mag-resign. Taliwala nga usakin ni sa mga opsyon kadun ay ilang gikusira isip mga abogado samtang niingon ang naingon nga walay plano si Vice President sa paglugway sa posisyon ning panahona.
5: I think I can answer that categorically. Hindi na pinag-uusapan ng Vice Presidente yan. Obviously, as a lawyer, naisip na namin matagal na na that's one of the options. But, the Vice President has no plans of resigning as I speak now. And so, she has always considered the 32 million people that voted for her.
4: Ang payag ni Defense Council Michael Poa.
26: Gipamugos ni House Deputy Speaker Congressman Janet Garin nga ghost ang pag-asa sa confidential fund kung alias ang ngalan o programa nga gigamit ini. Mato ni Garin nga ang confidential funds alang sa pagpanalipod sa katawang Pilipino batok sa terorismo, drugs o uban pang nga mga krimen.
27: Ang confidential funds ay ginagamit para proteksyonan ang sambayan ng Pilipino against terrorism, drugs, kidnapping at iba pang karumal-dumal na krimen. Hindi siya ginagamit para proteksyonan ang isang mataas na opisyal. Iba ang pondo para dyan. So huwag natin ilihis ang usapin dun sa impeachment trial. Ibalik natin dun sa pinag-usapan. Walang problema ang gumamit ng alias because we would like to protect the personalities involved. Pero tila dito, bakit mo gagawa ng isa medyo mga bastos pa yung mga pangalan? Parang ginawang katawa-tawa, ginawang laro. Yung output ay hindi pwedeng maging confidential. Ang tanong, saan ba ginamit? Kasi kung confidential yung mga pangalan, alias yung mga pangalan, pag alias ang output, kung alias ang isang programa, isa lang ibig sabihin doon, ghost ang naging paggastos ng confidential fund.
26: Ang pamayag ni House Deputy Speaker Congressman Janeth Garin.
4: Alas 12.38 na sa mga itubag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon ang payag ni Vice President Sara Duterte nga pamatundaan sa impeachment prosecutor ang kaso bato kaniya. Base sa ebidensya matuban ni Ridon nga kung personal nga mutunga si Duterte sa paglungog masayaran ini ang kasamtangang estado sa paghanay sa mga ebidensya sa prosecution.
28: Una sa lahat, hindi yun covered pa ng subdivision rule kasi naisambit po yun bago po inilabas ng presiding officer. Kanya pong pagkutos. No? But again, ang sagot naman po natin doon, siyempre kung nagpakita sana ating pong pangalang pangulo mula nung isa, kita po niya yung latag ng ebidensya ng pong prosecution. At very important din to make the point na I think 8 weeks na paglilitis, pinipili pa rin po ng pangalang pangulo na hindi po magpakita sa ating pong impeachment trial.
4: Ang payag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon, kulatado gitong presidente. Vice President, wag kita nan, iya kita nan, murag gilapang kagay sa pag-ayo karon sa iya mga kontra karong panahon na.
26: Gihagit ni Deputy Speaker Jay Kunghun si Vice President Duterte nga atubangon og barugan ang mga tao ni ini sa OVP nga gipaubos sa impeachment trial kalabot sa paggamit sa confidential funds. Mato ni Kunghun nga base sa mga testimonya sa mga testigo, klaro nga ang gibase ang Vice Presidente mo dunay pinal nga otoridad o kasayuran sa pagpangayo, paggasto o pagliquidate sa pundo.
29: Naman nila kung ano yung mga sinasabi nila at alam naman nila kung nakakapag-violate sila o hindi, lalo-lalo na sa kaso. Pero nakikita pa naman, minsan nadadala lamang sila, no? Ng kanila, nadadala lamang sila ang kanilang damdamin. Kaya minsan nakakapagsalita din sila ng ayon sa kanilang opinion. Pero kaya nga nagtalaga tayo ng mga spokesperson, talking head position, para at least may paliwalag mabuti. Yung ng kaso, dahil tama naman si Kong Is na kailangan involved lahat ng mamamayan at nalalaman natin na yung tama at accurate na nangyayari. Kasi nakikita naman natin maraming fake news, di ba? Na inilalabas. So, mas maganda na na ipapaliwanag ito ng mabuti at accurate.
26: Ang pamahayag ni Deputy Speaker Jay Kunghun.
4: Alas sa 12.40 na samtang yanko ni DPWL Secretary Vince Dizon nga sobra sa haom nga ihap sa proyekto ang gihuptan sa mga district engineers sayon sa kinatul sa budget briefing, sayon sa House Committee on Appropriation, patuman ni Dizon nga subay sa balaod sa DPWH, kinanglan nga usaka project engineer ang pili lamang ang matag sa matag pito ka proyekto. Apan sa kasamtang maabot sa 30 o sobra ang mga proyektong hiuptan o gagimonitor sa usaka project engineer.
6: Current rules po ng DPWH, no? Para po maging epektibo ang isang project engineer, meaning one project engineer to 7 projects. Maximum. Ang problema po natin, sa dami nga po ng mga proyekto na dinatnan natin at nagkapatong-patong na all throughout the years, umaabot to minsan ng

0: Nice.
1: Άγια Παγιάγκα, νηρή περιπτωτικό σεκτάρι, Vince Dijon. Αλλά σα 12:40 η τόσα γνώση του Magnum Health Alert.
2: Magnum Health Alert.
1: Είμαι ο Τιάγκη Πάλα, σε πρέσβη άφησα τον Κλέρ Καστρόλ, αν εκπατά ο Αγνά, σα κομμάτι conference, η Department of Health, κοντίβε σα σεκτάρι, η Ντουίν Αμερικάνο, σα αντίβε σα hospital, κυρία Ρον Παλικονόν, ακοντινεσόν, σα πάρα σα patient navigation. Σε ένα καρδιά σπιτάλ, ο νότσο μαγα λατάλαν λεπτό παρούσε, ακέσε ένα σουτ, το μόνο μαγα λεσενετίνκ παγκολάν, ο παγκμπαχά. Μάτω με καστρόγα και κουδινάρα, αν DOS Operation Center, θα σαν λασαρό παρά μα ρεφέρ, αν μαγα πασέντε, σε ένα καρδιά σπιτάλ, σε μέτρο Μανίλα.
3: Σπιτάλ, health centers at Yakap Kli, ay handang tumanggap ng mga pasyente na nangangailangan ng check-up matapos sumuong sa baha. Ay magbibigay kami ng update kung ano na po ang nangyari sa pagpupulong na ito para mabigyan namin kayo kung ano pa ang mga ospital na maaaring makipagtulungan para magampanan ang kanilang tungkulin sa mga pasyente na nagsusuffer ng leptospirosis.
1: Ang payag ni Palas Press Office Attorney Claire Castro, samtas ng Magnum International sa Iran, kumbiyasa si Muhammad Marandi, Iranian na Professor, Strategic Affairs Analyst, kaya kaya nga tumangon sa Iran ang bisan-unsang pressure sa Amerika. Mato pa ni Marandi nga ang Iran usab, doon ay gahum ngay pressure ng Amerika. Ilabi na ang mga kalyado nini, ilugang pa ni Marandi nga mas dako ang tumangon nga problema sa mga nasud nga nakadepende sa Amerika. Samtang giingon ni Marandi nga ang solusyon lang nini, ang pagtuman ni Trump sa iyang gisad sa Memorandum of Understanding.
4: Sa Amerika, may bisita pa nga sa Russia si Central Intelligence Agency kung CIA Director John Ratcliffe. Tumong ini nga makigpulong sa pipilak mga opisyal sa Russia o guwa na usab gibutyag pa ang ubang katuyuan sa pagbiyahe ni ini. Samtang giingon ni Kremlin spokesman Dmitry Peskov nga wala makigpulong ang CIA director kang Russian President Vladimir Putin ug ang pagbisita ni ini usa ka special service. Hisaran nga kini ang unang pagbiyahe sa usa ka CIA director sa pagpangulo ni US President Donald Trump sa Russia.
1: Og karon sa tong Magnum Press gibuta karon ni Dr. Henry Corpus, program leader sa Healthy Rice program sa Philippine Rice Research Institute. Kung na Phil Rice ka 42 ka mga local government units kung LGU sa Tibuok Lason ang nagpatuman sa half cup rice survey sa mga establishmento sa ilang lugar kaya nunod sa gilusan sa Department of Agriculture ang kampanyang B Rice rice sa Pansibol. Mato pa ni Corpus ka subli ila silang nakikutira sa mga LGU alang sa mga kampanya kung di na dili daghan na ang mga usab ang misanong niini.
5: Buhat po noong 2014, meron na po tayong 47 na mga LGUs na nagpatupad ng half-cup rice serving.
4: Mm-hmm.
5: So ngayon po, yung ating Be Responsible Everyday na campaign na, nakikipag-ugnayan po tayo ulit sa kanila at yung iba po ay tumutugon na. So meron na silang monitoring na mga ginagawa doon sa mga food establishments para makita kung talagang nagsaserve po ng half-cup rice doon sa kanilang...
1: Aga pa yan! Ni Dr. Henry Corpus, program leader sa Healthy Rice program ko na Phil Rice. Maglumailin, may sukapo bito, di ba?
4: Oh.
1: Dapat sa ato niya, like po sa mo, ito kang jalebi. Makdo, ka na may ilang rice niya.
4: Pwede ka mo-order
1: nga, one and one half rice lang.
4: Oh.
1: Di ba? Kaya ang ilang magod, wala. Intiro yun. Bisa nung sobra na unta, kaya kung ba, kulangan pa sa usa. So dugangan nila, pero...
4: Sobra na po ang duha da yun.
1: So sakto, gina, dapat ato nang i-follow up na.
4: Gina-allow. Murag na may, naman siguro, ordinansa, ina na magdamsubay ka na.
1: Lagi, pero sa ato, mali ba sila mo-serve, ana?
4: Mau lagi,
1: dili sila mo-serve. Ang kumag-order ka rice, usagid ka...
4: Diba, usagid ka,
1: cup gisa, one order, dili half gisa. So ato nang tanawin, huwag din, pwede ba apply na to sa kagindioro. Sa Andas of Forks Street, ang usaka US dollar, nagbalaro sa 61 pesos o 71 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 1 centavo. Hong Kong dollar, 7 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 44 pesos o 20 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 93 centavos. Korean won, 4 centavos ang euro. 72 pesos o 4 centavos.
4: Ugkaraw sa itong Magnum Entertainment. Nagpasiyaw sa actress Mikey Quintos nga din siya gusto og batan-on nga hinigugma human pangutan-a kung dunay nagpahipi o nagpapitik karon sa iyang kasing-kasing. Mato ni Mikey nga gipangita niya ang tawo nga sigurado na sa iyang kaugalingon. Girong pa sa actress nga dayag sa publiko ang relasyon nila kaniadto sa kani hinigugma nga si Paul Salas.
6: Meron bang mga binata na nagpaparamdam o maali-aligid?
7: Dito parang ayoko na ng binata.
6: Ano ang gusto mo, Mike?

0: Ito lang. I think one thing I'm sure of now. I came from a very public naman yung relationship.
1: Oh.
0: Ang gusto ko ngayon yung sure, yung sigurado na sa gusto niya. Kung okay. sino man siya ngayon. Sino man out there. Like, I think that's what I'm looking for. Someone who's sure. Yun lang.
1: Kaya mo nang makita si Paul na may girlfriend?
0: Oo naman. Gusto ko nga siyang maging happy. Gusto
1: okay.
0: ko.
1: Bakit?
0: Kasi nag-usap naman kami na yung last usap namin, gusto ko na pag-usapan namin na dalhin namin yung 4 years namin sa futures namin together ng good ba yung memory, wag bad. So, yung lessons from each other, apply namin sa next. Ganun yung usapan namin.
1: Again, that's intentional.
2: Ang pamayag sa aktres nga si Mikey Quintos.
3: Alas 12:46, sukaros ng Magnum Sports, musalmot ang Philippine Junior Fencing Team sa duha kalakong international tournament sa sunod tuig. Hinimaw ang Asian Cadet and Junior Championship sa Marso sa 2027 sa Wuxi, China, o ang World Championship sa Abril sa Tallinn, Estonia. Walo ka mga bagong national fencing officers gikan sa nagkariang fencing clubs. Ang misakpit sa ilang mga kategorya sa milabayng 2026 Asian Southeast Asian Fencing Federation at championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Samtang pangaluhan sa 15 anyos kasi si Oscar Del Castillo ang kampanya sa youth team sa men's EP Gold 17 under cadet. Mga eksonyo na batiyan itong kompleto ni Tali sa itong Magnum non-time news sa lakaroonlaw na karoon ng Huwebes Agosto 27, 2025 sa karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal Igalay Civic Military Parade and Marching Band Competition, nagmalinaon sa Magnum National Defense Team ni Vice President Sara Duterte ng Imakak sa report nga gitunaan sa Vice Presidente ang pagluwat sa pwesto sa itong Magnum International. Iran kumpiyansa nga doon na sila igong katakos aron at bangan ang bisan unsang pressure sa Amerika. Sa itong Magnum Beses 20 o 40 ka mga LGO sa Tibuok Nasud, nagpatuman sa half-cup prize serving sa itong Magnum International Entertainment Actress Mikey Quintos. Nagpasiyaw nga dili na siya gustong batanon nga hinigugma, guwang-guwang na yung gusto. Sa itong Magnum Sports sa Philippine Junior Fencing Team musalmon sa duha ka dakong international tournament sa sunod tuig. Mga isoon, di man lang sa gawas o katilingbal, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga itong baruganong kum sa katawan ng matuman, hangturugma, kini. Ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
2: Ug Magnum Aileen Akurin.
3: Aba sa mga news matters, Singitirina, Lana Delgado, Chris Neri. Dini lamang sa balita o servisyo.
2: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dinhilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
3: Oras, alas 12:47.
5: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert.
7: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magkaedad na, 50 mga lalaki, muhubag ning ato ang prostate. Muna na isa yung stages nga, kanaging may kupos na ba? Bumabay, nagminupos, sa lalaki, may kupos na Doc. So, muna na yung panahon nga, muna na yung changes, ang normal reaction na ni ang prostate sa lalaki, muhubag. Pag muhubag ni siya, maglisod o gawas ang atong ihi. Munang sakit, di takaihi. Nga, delikado man kaay kung dilita kaihi kay pwede man tang musaka ang blood pressure mag-cause og shock sa kidney, pwedeng ang kidney ma-shutdown. Pag ma-shutdown ang kidney, delikado kay ang kidney muna ga-control sa ito ang blood sa itong lugo, sa itong tubig ga-control. So kung ang ihi dili mapagawas na delikado, kinahanglan i-catheter ipagawas gina hasol sakit hasol imagine ang uban na mag-catheter magdaladalag kuan daladalag bang dress kilid kay i-catheter kanisya ang catheter unless nga dili mo kupos ang pagubag sa prostate, dili ni tanggalon. So ang buhaton ni mo ani, nagsige na lang ka aning pa-check up ani kung kay kanus ang unsang adlaw ka ipaadto sa imuhang doktor para i-check ang imuhang prostate, then ilisan ang mga gamit o ang mga aparatos nga gigamit sa catheter. So unless nga dili ka makaihi og tarong, ang recommended sa imong doktor ay magsige ka catheter
6: para sa malinis na dugo.
4: DTX 500
6: para sa marusog na tay.
4: DTX 500
6: ayon sa mga eksperto,
4: ang DTX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidant
4: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
4: Subok na ng mga eksperto.
8: mabibili sa mga butika.
9: TTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan tong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
9: TTX 500. TTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog nako sa radio ang TTX 500. Ako dayon gibanatan og inom 2 sa buntag, 2 sa gabi.
15: 2 weeks pa lang,
14: may alibyo na.
15: Pag 1 month ka pa,
14: naayo na ako.
9: TTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
7: Wala nga kunay mga medication manambal. Ang ganindot lang ato ni tatay kay gainom siya og DTX 500. Kay kaning DTX 500, naamang gunin siya ang palaya. Powerful kaay ni siya nga anti-inflammatory. Kanang mga hubag-hubag, muhubagan ng prostate, kinahanglan nagpakupuson. So anti-inflammatory man siya, kaning DTX 500, kaya niyang pakupuson ang naghubag sa tuang lawas. So sige, inom DTX 500. Matupan niya ako, Dok, sa una, gainom ko DTX 500 na nahinabi ko mag-inipersonali siya. Gainom ko DTX 500, sa una, nagsigir ako kuan utan og kalamunggay. Wa gani koy bitsin-bitsin ato kalamunggay asin drag panakot gikaon kalamunggay ana. Sabaw ra ko og kuan dog sa luyot, sabaw ra pod ana alugbati sabaw ra. Sige sige sabaw gina. Wa koy kaon ginisa, wa koy kaon minantika. Inom daghan tubig. Although ginalimitahan man gani ko sa konduktor pag inom mong tubig, sayo sa buntag, inom na ko og kuan, butong, tubig sa butong. Then inom kog DTX 500, buntag, gani, duha gani sa buntag, duha sa buntag yung ginainom ha. Sayo sa buntag, inom ko og DTX 500, then inom kog sabaw sa butong. Then pagka gabi eh, before ko matulog, inom na po kog duha ka kapsula sa DTX 500. Kaluyan, dagag pila ka bulan, duha magtulo ka bulan, gitanggal ang katiter, kay mag-ihi ng kong tarong. So, thank you. Thank you kaayo sa the best gyud kaayo ang DTX 500. Na salamat kay ha Tatay Mercado, usas mga consumers nato nga gainom og DTX 500.
9: DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
14: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
13: Ako dayon gibanatan og inom 2 sa buntag,
14: 2 sa gabi.
13: 2 weeks pa lang
14: may alibyo na.
13: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
9: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
7: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro ang ito ang libre nga check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Yeah, sa Wednesday, wala tayong konsulta kaya nga ito ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mo muna sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
16: Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: May gina na mayang balita sa mayang panglawas, ang toxin mudaot sa function sa blood cells kamoy atigatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungkol sa mga toxin ngamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toxin sa mong lawas ngamoy hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Jiritox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilance.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
4: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Kasunod sa isa ka bulan.
4: Normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi.
7: Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Pamasa ka butika.
8: Oras alas 12:28.
9: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
8: Nagkilapitan sa panagkumbang din sa atong tulong ikilato ng Magnum in Action. Itong oras alas 12:58. Dili 28 mga isoon. Nakakawa naman tatan. Magnum in Action. Magnum in Happy Fiesta, Kagayan de Oro! Ano sa ba? Imbisa ka-count ang litsyon ka rin sa'yo. Na 28 naman noon.
10: Magnum in Action!
8: Kini may gala itong programa nga itong Magnum in Action at gala itong may gala ni Kuya Ronald Rufin sa barangay Makasanding ni Ngaton Nakbayan.
10: Magnum in Action!
8: Happy Kino sa Aras, may gala sa Paraguban. Musunod ang Barong Mindanao sa Limanugay. Mabuta na may gala. Kaya sa Limanugay may gala, mumanos sa Kinesya.
10: Magnum in
8: Action! Ano pag-isip nyo sa butang na pinasa mga butang lungsod noon, mga
10: iso. Magnum in Action!
8: Happy Kino sa Aras, kaya ninyo alagas kanina. Magnum Jula, kumo sa Balitaog sa Piso, Magnum Radio.
9: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamo'y mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
8: Oras, alauna.
9: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo, protektado!
1: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao'y hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kon mapasagdan mao'y hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Kayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-09 991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Life extension, vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Ang musunod nga programa ang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
8: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
9: Mayong hapon, may hapon sa tanan, may hapon dakbayan sa Cagayan de Oro, sa Laluigan, sa Misamis Oriental. Atong takna, alaona, singko na sa kahaponon. Happy Festa, dakbayan sa Cagayan de Oro. Bibo kay sa nga tanan. Kauban na to, karon mga igsoon, welcome back sa atong partner, Benzairo, si Rona Elioren. O pasinsya sa iya kay doon na siya mga importante nga mga butang sab nga giatiman sa gawas nga bahin ay dili malikayan nga importante sa gawas. Mayong hapon, may hapon ni Mudya, partner Binsay.
10: May hapon, partner Nilo. Salamat sa imong pagpabilin din ni samtang doon na kita ay giregular sa gawas. May hapon mga tagpaminaw sa Barug Mindanao din sa 99.9 Magnum Radio sa inyong mga radio o dito po sa nagtanaw sa Facebook Live, sa Magnum Live diya sa Facebook. May hapon ka nung tanan. Bibo na kayo.
9: Happy Pista ni Mudia. Kayo po na magdagang kagbisita.
10: Happy Pista. Viva Senior San Agustin.
9: Unya nakita na ito, Denise, at sa kapistaan kay anugon kayo tong street dancing kagapon luoy kay mga bata kay gikan sugod sa init ya kalit gi ulan, gibuhos ang ulan, pero they still perform their street dancing until dito sa Pilay Sports Center. So ang mga tao na agyapon pati ulan,
10: the show must go on.
9: Oh.
10: Isay pagpalipay sa mga maayong nahitabo sa itong syudad. Pasalamat usab sa itong patron nga si Senyor San Agustin. Rain or shine, the show must go on.
9: Unya, malinaon, lipay tana. Kaluyan ta sa kaitasan nga malinaon ni Senyor San Agustin nga patron na ito din. Walay mga untoward incidents ang panghitabo nga atong isgutan kay malinaon gyud kay sa tanan. So congratulations sa tanan nga mga government officials dinhi sa
10: Dakansa. Sa atong mayor, happy pista Mayor Rolando Clarix. Uy,
9: no, sa tanan po sa Vice Mayor Jocelyn Bibot Rodriguez, sa tanan sa City Council. Sa tanan nga mga kapitanes, labi na gyud ni ABC President Marlo Tabak.
10: Lipay ang mga mag-uuma kagahapon kay ang giuhaw na gid nga yuta naka tiyam-tiyam pol og insakto nga ulan.
9: Oh, eh dili to tiaw nga ulan, murag gibubo, ha? Murag gihuwad ba?
10: Kusog nga hangin pa gyud.
9: Hangin.
10: Salamat na kita nga wala gyud po nagbabaha og kuan, way na bahaan og kusog, pero igo-igo gyud kato nga ang uga-uga na nga yuta kay yutaan nato.
9: Oh. Unya ganiya ha, ang Civic Military Parade partner Ben sa nindot sab kayo.
10: Sobra sa 200 ka participants.
9: Oh, kay doon naman ito yung competitions. Pero ang uban, dili yan non-competitors. Pero di still join the celebrations.
10: Isi pagpakita parin sa partisipasyon, pagigiusa sa katawhan sa Cagayan sa pagsilibrar sa Higalae Festival. Hmm. Kay ugma naman yun ang pista Senior San Agustin.
9: Oh, nanay uban mga barangays nga nag-celebrate sila sa ilang kaugalang barangay, karon nila gipahigayon, susama diya sa Barangay 40, nangbitar ka nato si Barangay Captain diya, Burgos Gugoy Makasero, together with sa Barangay Council, sila si Cecilio Buloy na Kalaban, Jai Jai Fabian Taladwa, so nangbitar. So, ang uban, ugma na lugar kay matag barangay, gi-required lugar sila sa mayor, unya tanan, at nag-ibadjita nila nga mga numbered barangay sa dunay 100 packs nga packlands nga i-distribute sa mga dumuduong mga bisita aron walay mapasmo og mga bisita dinhi sa Dakbayan.
10: At sada makay kining confluence of the religious and the secular nga kapistahan nga celebration sa kining Higalaay Festival padahon sa bulan sa Agosto ug mahuman kana siya dito sa Pista Senior San Agustin, ang religious nga kapistahan. Oh. Actually, pista masagaron sa mama ni Senior San Agustin, ni Santa Monica, di ba?
9: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh.
10: Pizza 20 City. Sumad sa garon sa kapista, kuhan, sa akong mama. Si Selsa Herona Ilurin. Ditaliwan siya one day before her birthday, katong 2001, panahon sa COVID.
9: Well, sa COVID
10: 83 years old na ta siya. Waragin siya kabot sa 83, 82. So, munang sakit sa among pamilya to COVID kay nakuhaan gid mi sa among pamilya.
9: Adagan ang mga nahunusan in town niya itong pandemya na COVID. Anyway, partner Vince, Fiesta Sabdi ay sa Valencia City, Bukidnon. I think dagan sa gamonitor sa ato gyapon diha.
10: Bukidnon.
9: Dumikan kay kining Barug Mindanao, Mindanao widening program. Ang uban ga monitor ka na ito, they are watching live sa FB o sa YouTube through Magnum Live. So, in ano lugar ka popular ang Magnum Radio sa dinhi sa pulo sa Mindanao.
10: Now, sa mga certain nga version sa atong broadcast, nana sa Barug Mindanao nga Facebook page.
9: So, maayo-maayo kay
10: libuan na saan ka tanaw ko daghan kag fans. Ay isa ka katong the other day nga niabot og 80,000 ang imong viewers.
9: Uy, salamat salamat kayo sa mga viewers na to. At least kini atong Barug Mindanao.
10: Ulahinak kay na ba elections barangay?
9: Wala
10: file,
9: wala.
10: File basta plano ka mo file og pagkakapitan.
9: Murag wala wala. Di ta mo intra-intra ang ato serbisyo publiko ra gyud ni to give the right informations that the people needs nga aron masayod sila kung unsay mga pangitabo sa atong palibot.
10: Dini karon sa atong programa Partner Nilo. Ato la pong ipasabot ang atong mga kaigsoonan nga lain-lain man siguro yung pagtanaw sa itong baruganan sa politika. Di lang po sila masakit kay kita nagrespeto man usab sa sukwahi o pangunauna ka na ito. Apan kita nagagat sa tanan nga abrihan ang atong huna-huna, atong paminawon, ipa-istorya na ito ang ebidensya. Huwag ang ebidensya, magiya ka na ito, unsa ang atong desisyon, unsa atong baruganan, dinha sa mga importante o mga crucial o critical nga mga isyong lungsod nun.
9: Kaya actually, ato mga natuyo ni nga nabugna kini ang Barug Mindanao aron paghatag sa right informations of what really transpired sa impeachment proceedings sa Senate Court. Kay nasayod ta nga ang uban gato iso nga diya nila iagi sa mga social media like sa Facebook, YouTube. So, dili na mao, and they are making narratives to their through their political beliefs. sa ilang mga political inclinations. Sa ato, we are going to present it fair and balanced.
10: Buganing, Padre Nilo, nga kita nagpagkatakos, nagprograma kita diri sa radyo sa pinaka halapad o abot, pinakadaghan o tigpaminaw nga stasyon. The
9: undisputed number one.
10: Sa Magnum Radio. Kay para ipadayag na ito, wala kita nagtakuban sa unsa ba nga ngalan o sa ba alias. O wala kita manlo kay dili man sa kita gatolerate o gahatag o fake news. Ang ato, verifikado nga information atong gatagan o insakto ka mga konteksto ang mga paghitabo din na sa sama sa impeachment trial. So buka na nga ato bangon na ito, huwag na ka mo ipagsaway sa among mga baruganan, i-istorya, i-post, i-comment ito sa among mga Facebook pages din sa Magnum kaya para atong matubag. Pero mukining among minsahe usab nga importante kaayo nga mo-function ang accountability ng mga mekanismo nga gilatid sa itong konstitusyon kay gusto makakitag maayo nga pang-gobyerno. Hapit ang September. September last year, grabe, September 21, nag-march sa katawahan across the Philippines tungod gipakita ang kasuko batok sa korupsyon. Ang kining impeachment process, isa kini ka sumpay, isa kini ka parte, integral part din ha, sa pagkibisog batok sa korupsyon. Wala na ito pag-sitinsyaan ang vice presidente, pero tungod kay aduna may nakita nga mga possible irregularities sa Commission on Audit sa paggasto sa 625 million nga confidential fund, mo ka nang giimbestigar o karon ni sangko dito sa Senado nga maugayon ang mag-decide kung angay ba ipapanubag ang ikaduha nga opisyal, pinakagamhanan nga opisyal sa itong nasod din na sa mga aligasyon. Kay kung pasagdan lang nato kini, it would create a precedence ug murag maghatag og lisensya sa bisan kinsa man nga naglingkod din na sa posisyon sa gahom sa gobyerno sa mga opisyales nato nga pwede ra dai sila nga magwaldas, pwede ra dai nga bisag dili pagwalas ka nang walay care, dili careful sa paggamit sa pinialan nga pundo sa katawhan.
9: Sa laktod, they don't want to be accounted of sa ilang mga actions. Di man pwede. Kaya naman tayo balawad. Kato yung giingon nga September 21, napit na September 21.
10: Next week, pizza uno na.
9: Pizza uno na. So that date is memorable because that is the time that the Declaration of Martial Law was declared by the late father of now incumbent President Ferdinand Marcos Jr. But anyway,
10: nalang ko i-quick nga rejoinder ana Padre Nilo. It was historic in a sense nga it because of the pronouncement of President Bongbong Marcos against the scandalous flood control projects na itong mga ghost projects sa iyang zona July last year. Ang katawhan, mitindog, mibarog, mipakita sa kasuko sa September 21, 2025. Anibersaryo sa martial law. But ironic, ano, ang anibersaryo sa martial law na himong adlaw sa pagsinggit sa katawhan nga undangon ang korupsyon sa gobyerno.
9: Yes.
10: O wala kini siya gipitol, gipasagdan sa gobyerno nga makapagawa sa iyang hunahuna, sa iyang kasuko,
9: ang katawhan. Grievances.
10: To air their grievances. So, to me, it was a historic nga ang anak, wala niya, gipakita niya nga buhi ang demokrasya sa adlaw nga atong gitamod nga mao ang kamatayon sa demokrasya ni atong 1972.
9: So, nalipay taan na lugar, Partner Vince, kay sa atong nakita, unlike sa kaniadto sa September 21 nga the people anger showed their anger to the president by declaring that martial law, but now the people being tolerated by PBBM sa ilang mga actions against corruptions, which is siya ang nag-lead. So ako nakita through his expose sa flood control ghost projects, so siya ang nag-lead. So ako nakita nga PBBM might learn his past of their family's history.
10: Exacto ka, Partner Nilo, pero ako, I'm looking beyond the personalities.
9: Yeah, oh.
10: Historically and the present. Kinisya sa ako gives meaning sa gitawag nga we are a rule of law, not a rule of men.
9: Yeah.
10: Ang kasuko sa katawhan sa pagdeklarar sa Marcelo, dili man tungod kay naturally nasuko sila sa tao.
9: Mm.
10: Sa kanhi presidente si Ferdinand Marcos Sr. Nasuko sila kay gipatay ang atong kagawasan, gipatay ang atong demokrasya.
9: Mm. Yes.
10: In the same breath, sa kining karon nga katong nahitabo last year, gipakita dito nga gi-validate nga wala day sa tao, wala sa dugo nga naglatay sa iyang mga kaugatan ang pagkadautan.
9: Yes. Kundi
10: kay iya mang napakita nga mapwede na ipatigbabaw ang mga prinsipyo sa demokrasya o kagawasan mga katong nakamatcha sa kadalanan ng katawhan. Og karon usab, kining sa impeachment, unang ako aghatlon atong mga fellow Mindanaoans, mga kauban, mga kagayanon, mga taga-Misamis Oriental, taga-Bukidnon, taga-Kamigir, o asa man ang maabot nining atong Sibya, nga tanaw na to beyond the personality kining impeachment. Tanaw na to kini nga walay si bisan kinsa nga mas labaw pa sa balaod.
9: Correct.
10: Bisan pa og 100% sa katawhan sa Pilipinas, mubutar kaniya samtang magpabilin ang atong demokratikanhon nga porma sa gobyerno na agayoy panubag. Aday accountability, adunay tulubagon ang mulingkod din na sa Estado poder ngadto sa katawhan. Ug ang kining impeachment precisely is a mechanism and a protection against abuses by those in power to protect the interest and the welfare of the people.
9: Mao gina sakto na kay akong nakita ato bitong ipasabot kit sa katawhan nga wala may laing tumong tingwa dinhi sa Barug Mindanao. Ang pagpasabot lang gyud kaninyo nga unsa ka importante ni ang word accountability, especially those in power na sa gobyerno. Kay like for example sa imong ginaingon nga kanang usahay ang mga narrative bitaw mga partner Vince nga muingon nga why only Sarah. Ako nakita nga narrative very wrong, very divisive. Ngano man they are not looking towards the whole picture sa atong nasud karon. Nga it's not only the vice president. Dagan biya na nga priso ng mga senador karon. Di ba? Mga congressmen, nayuban, nag-fugitive na, nagtago-tago. So, ang atong ipasabot nga na-highlight lang, tungod kay ma-charge nimo ang mga impeachable officers through impeachment case nga sa Congress na i-file, mo lang na siya. Pero, di oh, tanan, accounted, tanan, gipang gukod karon. Kita biya na to. That not even the first cousin ni PBBM si former speaker Martin, Congressman Martin Romualdez, no, he is not exempted. After all, si PBBM nag-declare nga kung masakit man sa kalooban ko, yan ang pamayag ni PBBM.
10: Simple ra balta ni partner Lilo kay i-investigar makini sa Kongreso katong pag here sa budget sa 2025 nga pwede rin mag-inunta tubagon sa vice presidente. Pero instead, nangaway man inunsa dito sa Kongreso and and presented herself as if she's entitled to whatever power that she is having. Imbis nga matubag, inanibene ang proseso sa COA. Kung adunay makita nga galastuhan, nga paggasto, nga wala nakauyon sa guidelines, maghimo siya og audit observation memorandum. So ipakuha dito nga, pwede ba? Ang first step is ipa-explain. Ipa-explain. Unya, kung masatisfy explanation, matubag to ang mga pangutana nga nganong kini, dili, nganong dili kini namo i-disallow, dili namo ipauli ang kwarta, walay problema. In fact, kagahapon sa testimonya ni Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio sa Office of the Vice President, nag-mention man sa dito nga ilamang gitubag ang Audit Observation Memorandum, ang AOM. Pero klaro gid siguro dito nga wala gid na satisfy ang COA kaya nag-issue man sila ng Notice of Disallowance. Na notice of disallowance na ipauli na kini ang korta. Now, ina nilang mga kaigsunan, ipanapli nato ato mga political biases and
9: affiliations
10: and kining atong mga pagdaig personal nga mga biases. Makatuo ba ang usa ka sin rasyonal taro nga tao nga tinuod kini nga tao si Mary Grace Piatos, si Chippy McDonald, si Timon Andrew Pusa, si Antonio Pagong, si Shin Ngit-Ngit, si Don Piang, si May o May Piang, o si Suniso
9: Bilat.
10: Common sense. Murag magkapakutara kita nga, binuang naman siguro ka na.
9: No.
10: May ganing kay, walay tiki dito, kay basing paggimo dito sa liquidation, eh gangadangad, kinsa naman ako yung halad, ano yung, uy, na may tiki dito.
9: Tiki na lang sa utang.
10: Kanang inana ba, kuwan man eh, insulto sa sentido common, insulto sa tong common sense. Munang nangutanag yun ang kuwa. And obviously, kahapon, sa testimonya ni Limil Ortonio, yun siya nga, nitubag sila, pero wala lagi masatisfy mo nang adunay notice of disallowance, so ipauli ang kwarta. Okay na siya, pwede pa kinimahinog nga ito sa plunder o graft and corruption nga kaso, pero dili man kinikriminal nga proceedings ang impeachment. O kagahapon usab dito sa hearing.
9: Ano pa ilang kwan na partner Vince nga matod pa nga kana kay confidential, pwede man magamit og mga aliases. No probs. Ako okay na siya. Pag nasubay ang proseso nga gi-required kaninyo sa kuwa. Mao man wa may problema. Nunya, gani gigamit sab ni Senator Ruben
10: Padilla. Ah, di na nato disgutan kay out of topic ato dili.
9: Out of topic.
10: Na ni. Gi-explain man ni Attorney May Divina Gracia. Nga alias, the use of alias is not an issue in the impeachment.
9: Yes.
10: In fact, iya pang explain nga sa balaod na may panahon nga itugot ang paggamit
9: yes,
10: sa
9: aliases.
10: Sa aliases. Ikatulo, wala man dito sa allegation nga ang impeachable offense ang paggamit sa alias. Ang question is more substantial. Kung ang kining mga ngalan, tinuod ba kini sila nga tao?
9: Yes, umuna.
10: Tinuod ba kini nga tao si Mary Grace Piatos nga niingon na ang Philippine Statistics Authority nga walay record whichever, wherever, na sa ilang record nga adunay Pilipino nga nangalan o Mary Grace Piatos. Tinuod ba kini nga tao si Chippy McDonald, si Timon Andrew Pusa, si Antonio Pagong, si Shin Ngit-Ngit, si Don Piang, si May Piang.
9: Di ka na sila tanan, wala yun sa PSA nga records ha.
10: So tinukmo mo na ang issue. It's not about the use of aliases. Yes. Kaya ang katong dito sa impeachment ni President Erap Estrada, issue rito ang alias. Legal ba ang paggamit niya sa alias nga usipidal? Issue ka to. In fact, he was convicted for violation of the law that prohibits the illegal use of alias. So, dili sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, distraction o pagkwanto mislead sa public nga ang isgutan about sa aliases na. Dili man issue. Ang issue nga tubagon, tinuod ba kini sila nga tao? Kung ngayon sila nga, o gigamit ka na sila kay para maproteksyonan ang mga ngalan, para maproteksyonan ang ilang seguridad, pwede man siguro nga mag-executive session, mag-istorya nga, si kuang gituuday ni. Naitabo naman na sa una, katong na ay drugs ba ito nga kuang, nganlan o alias niya. Pero na learn later on nga, usan ay katong siya ka agent o
9: DPA.
10: O DPA.
9: DPA sa...
10: Natinoon nga tao. Gihunghung lang. Karon pwede naman unta nga, kinis si Mirigis Piato, si kuang gituuday ni. Pero niya muna ang iyang...
9: Gigamit nga alias.
10: Alias. Kay muna ang iyang... na contribute nga intelligence information, unya, muni ang resulta. Na-raid, na-prevent na ito nga usaka peace and order disturbance. Kaya mo ba katong previous po nga mga testimonies, katong kang medial campo nga, gipangutain yun nga, wala may, kung ano, wala gipakita nga accomplishment. Di ba? Kay ubayaran nimo, di ba? Kikon man eh. In kuan, bayaran nimo ang impormasyon. So, kinahanglan pag bayad nimo sa impormasyon, katong impormasyon mo gatag.
9: Iwan gina siya, iwan gina niya magamit na impormasyon. Oh.
10: Oh, so na prevent niini ang usa ka insidente. Oh. Walay gipresentar gihapon nga accomplishment report dinha sa pagpalit sa mga intelligence information. Oh. Sumo katong giyon po sa kuha nga, pwede ba isubmit ninyo kung aduna ba accomplishment report? Pero sa ito nasabtan, wala gihapon yung isubmit nga accomplishment report, which reinforces the suspicion nga doon na gayoy irregularidad. Namukha na nga ito ibalik kong pangutana sa katawhan. Okay lang ba ka na sa ato? Now, kung okay ka na sa ato, na ipanaplay na nato itong konstitusyon, di na kita magpakabana, bahala kung saon ka na din na ang kwarta, din na sa bisag unsa nga ahinsya sa gobyerno, o saon pagasto sa bisan kinsa nga naglingko din ha.
9: Na muna natong ginaingnon dayon na partner Vince nga our country today runs by a moron.
10: Oh, so runs by wala, a moron. Kon ba kining prangka nga pagkaistorya. Kay daghan man miingon nga pagilumda binsay na nitipas ka naman binsay nilo kamo mga binayran na dili man ka na mao ang isyu. Ang isyu nato is daay pangutana na ay ebidensya gipresentar. Na okay lang ba sa ato kana? Ato lang bang takupan atong mata, atong baba, magpakabutabungon na lang ba kita sa mga panghitabo? Ato ka nang i-reflect. Siguro, malamdagan o sab atong makikisunan sa kwan, sa espiritu o diwa ni Senyor San Agustin.
9: Nya, ang ako po na bitaw, partner Vince, na himuot ko kay usag-sagi example ni Ruben Padilla nga, even Ninoy Aquino using an alias which his name is Marcial Bonifacio. Anya gisupalpal siya ni
10: Senator Bam Aquino.
9: Senator Bam Aquino. Yes, that's true. But it's wala siyang confidential funds.
10: Wala. Kato lagi. Mo lagi ka na. Part ka na silang sa tihiya. Nga unsa pa sa kining uban mga senator judge nga imbes impartial pad sa ilang istratehiya nga mawala dito sa hisgutanan ba kay mga tanga okay ang paggamit sa alias so okay ra lugar nga nana si Miguel Espiato si CP McDonald si Timon Pusa si Antonio Paghong si Sen Gitngit si Don Piang si May Piang si Sunusio Bilat okay ra lugar na sila pero ang pangutana is tinuod bagid sila nga tao. Kay kung dili ma-prove nga tinuod sila nga tao, tag 100,000, 150,000 na ba ni? Asa man ipaingon ang kwarta? Kang kinsa nga bulsa?
9: Kay pwede man na nila, sakto ito yung ingon nga, pwede man mag-executive session together with COA. Nga ihungong lang ninyo sa COA commissioner o whatever representatives diya sa COA nga, kanang piyato si Kuan man na. No, di ba? Saya kana si Pusa.
10: Daghan na mga kaso nga inana nga istorya. Di natin si sarili nga ipublikar.
9: Di man na i-divulge sa kuwa ang kana compliance run na para dunay copy ang kuwa of how that funds used by the impeachable officers nga sa paintindi sa iyong opisina. Mura man ang purpose sa kuwa. Di man na ipublikar.
10: Sa kining ilang pagwala-wala sa issue karon, nakita nato partner Nilo nga sa labi na sa katong duha kami aging katestigo si Gina Acosta katong special disbursement officer o si Limel Ortonio ang assistant chief of staff nga misamot pagkaklaro atol sa impeachment di sa impeachment trial nga ang paggasto sa 625 million nga confidential fund combined sa office of the vice president 500 million 125 million sa Department of Education katong siya ang kalihim. Ang vice presidente ra og si Colonel Raymond Dante Lachica ang nakahibalo giun sa paggasto. Kay mismo ang assistant chief of staff niyon siya nga wala siya kabalo sa detalye giun sa paggasto. Mupor giingon ni Gina Acosta nga iyarang gihatag dito kang Colonel Lachica and wala siya sa field din na sa paghatag sa kwarta, paggasto sa kwarta, which is, by the way, in violation of the joint memorandum Circular 2015-1 nga kinanglan ang mag-disburse ra ang special disbursing officer. Mo ganing gibutangan ka og special disbursing officer. Unya, kay kini sila banded. Si Kernel Chika dili banded. Tiaw mo kana ako ga-organisa magkitag kooperatiba sa una kini mga people's organization, i-register to sa CDA ang kooperatiba, ang people's organization i-register nato din sa
9: SEC.
10: Sa dole or sa SEC. Ang sekretary ana bisan pa og 1,000 o 10,000 o 1 million imong capital usa ka gamay. Kinala at treasury ra banded, banded. Fidelity band.
9: Mm.
10: Kay kung infidelity na infidelity dili siya careful, dili siya maayo sa paghawid sa kwarta sa organisasyon. Dili malcancel condition kay na may ban murag insurance. Now kato 500 million cash 125 gihatag nahurot sa unsik adlaw.
9: Mao nang naa ang mga question nga kamong mga katawhan labi na gyud kato in town nga na influence na himong fanatics gumikan sab sa sigig tan-aw. Ako nakita ni partner Vince nga mga katawhan sa sigig ng tan-aw sa Facebook unya ang Facebook dominated kayo sa mga trolls used by politicians, mga aside nga used by politicians, they are spreading fake news. Their narratives is different of what's going on the society. So, makita nato nga, karon they learn sa hinay-hinay. Try to open your mind. Kuno. Ayaw gani mo pag-una-una nga you are going to side that that politicians or this one. I-open nga fair mo, balance. I-analyze dayon. Paminawa gani ang among programa. Ang pag-presentar.
10: Na nag-ingon nga, ganaan si Binsay kay empleyado mo na ni Marcos, hag-as. Wagin mo na kay ila sa ako.
9: Kaya, empleyado ni Marcos, kaya hay ba?
10: Kaya hay ba?
9: Naamtami, labaw pas malita.
10: Bitaw,
9: ang inyo.
10: This is beyond us. This is larger than us.
9: Ayaw na lang ng mga anak bitaw ninyo nga mga huna-huna. Naguna-una mo anak, kabahin sa kang partner Binsay o sa ako, sa inyong mga huna-una. Pero you can ask sa amo personally.
10: Oh. Ubanta! Mag-ubanta! Ubanta, para masayon mo!
9: No, ano ra?
10: Ay na lang, libak-libak.
9: Ay, sa ako bitaw, dagan kay gapanguta na partner Vince kung kinsa kunog sponsor ini. Ako mo na ba yung gisultian nga civil society groups ang nag-kwan ini kay kami, we are also ang among convictions na ami for accountability, for transparency. Nga naman, sus, mubiya po na among giiskwilahan sa akong pagka-maskom sa Pilgrim, tunan na mo nga we are going to be fair and balanced. Unya, our boss is the people, our listeners, our televiewers. Wala tayo kong oras sa partner Vince. Nga sinya, ikaw lang na, nindang punta.
10: Mayong hapon, happy pista, Cagayan. Nanimao ng litson.
9: Yan, nanimao na. Oh, happy fiesta sa tanang katawan din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa atong mga dumudoong din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, the people here are friendly. Onya kung talking of hospitality, sus wala problema. Nakatawan din eh. Dili siguro gid mapas mo. Og mayong hapon, may hapon na lang sa tanan nga mga katawan. Og again, happy fiesta.
10: Viva Señor San Agustín.
9: San Agustín.
5: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuoran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao. Barug Mindanao.
11: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
12: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Mayong adlaw mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
12: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Roberto Angkalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistimusan ako, okay lang. Pero ito buhay pa ako, pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba, mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako'y problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano mong minum ka ng ibang gamot.
12: Hinhina ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
12: Life Extension Vitamin D3.
15: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
12: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
13: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunod ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation. Kauban ang mga nangunang medical nga doktor, experts ug scientists.

0: sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctor.
1: Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Inumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran ug pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
0: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber Cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, magbuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
5: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Lami.
4: Yummy.
3: Juicy. Og crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chika Dora. Og mamaak ni siya.
5: Papaaka, kubi.
3: Pinaakay na kauban si Magnum Apple Pie.
6: Magnum Apple Pie
3: sa programang Magnum Shoutout.
6: Magnum Shoutout.
3: Shoutout. Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for every wear confidence.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Para sa malimpyong at dugo, TJX 500. Para sa himsog gatay, TJX 500. Suno sa mga eksperto, ang TJX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TJX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TJX 500. Mabalik sa pinakadulong butikis sa inyong lugar. TJX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang ditis. Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
5: TTX.

0: Kabo Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
8: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
9: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
8: Mga aligot-got.
10: Mahal na kayo ang panaliton. Halang na kayo sa budget.
8: Oh, feeling in love ka ba karon?
11: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
8: I-shout out na na. Magnum shout out.
12: Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga. Magnum Radio time is exactly 2 o'clock. Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 2:02 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Gibot yag ni City Tourism Officer Marky Halapadan nga magpahigayon sila og post-evaluation alang sa Higalay Festival sa sunod bulan. Mato ni Halapadan nga wala pa usab sila dita, kalabot na sa ihap sa mga turista nga mibisita dinhi sa syudad. Aron usab mulantaw o malambigit sa Higalay Festival.
4: Di ba lang ako makasagang data kay Kamulo mag-input po ng itong mga hotels o itong mga arrivals. We'll give you a comprehensive report right after sa itong Higalay Festival. Kaya napunta yung paghahimuan nga assessment and evaluation, post-evaluation sa itong Higalay Festival karong September.
3: Ang pamahayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan. Samtang supak ang pipila ka mababalaod sa pagtandi sa mga nasudnong bayani nga migamit og alya sa mga recipients of confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Kini ang reaksyon ni House sa trial spokesperson Congressman Zia Alonto-Adiong sa clarificatory question ni Senator Judge Robin Padilla kung din gatagan og importansya ang paggamit sa alya sa mga bayani kung itandi sa mga miyembro sa New People's Army. Gita wag ni adong for attempt ang pahayag aron mahatagan gibug ato na paggamit sa mga alias nga ngalan sa pagkabayani.
5: Again, I'm sorry to say, with all due respect, it's a poor attempt to make it appear like the confidential funds was done in a way to, you know, to display a degree of patriotism on the part of the lead of the head of the agency. Unfortunately, ikfauses, no, it is not.
3: Ang pabahayag ni House Trial Spokesperson Congressman Zia Alonto-Adiong. O garon sa tong Magnimus Hunter, CDRMD, walay na respondihang dagko alo ato sa gipahigayon nga mga kalihukan sa Galay Festival sa Balitaog Servisyo niya si Magnum Hunter 23. Kaya Abel Yanasa.
2: Magnum News Hunter.
6: Yes, sa magdaman siya na wala matatagin na kung ang mga insidente nga nirespondihan na ito ang mga pwesta ng CDRMD at sa pagpahigayon sa Civic Military Parade ka ganyang abuntag nga natapos ganyang mga alas sa G's po na magdaman siya gibutiag ni Sir Nicabagan ang Department Manager sa CDRMD nga sagad sa'yo nga nang respondihan kanila mga naglayan ng ginawa kanina mga nakuyapan nagmabot nga ito sa dili mo minus 17 po ka mga individual ang anangayo ang medical assistance ikan sa ila po ng mga pwesta ganyang gibutiag ni Mr. Nicabagan nga generally peace full ang anay tabukod ng Civic Military Parade o ilang sa pagkakaroon kasumtangan pa nila ang ginakonsolidate kaupo na itong mga kapulisan sa COFO kung pinagitanan ang may duyog o may attend aning pag-usab sa Civic Military Parade. Arayon ni, ayon nila pamayag ni CDRMB Department Manager Mr. Nick Habagat.
7: Salamat nga successful na yun.
8: Sa
7: COFO, makita po ninyo, tanan, no, passport.
8: balik na po natong signal, no? And kana dako na to pasalamat na malampuso na atong civic military parade karon na tuig.
9: Asa mas nagan ihap nga kita bang sir sa contingent or sa kanyang mananaway sir?
6: So, matumag na matching, no, ang kanina pamayaga ni Mr. Nicaraga. Ito lang po nga isumpay po magna matching sa iya pa nga side. Ginugang po na niya ang kaning masagan, matuta ang kaning mga gi-assist ng mga contingent. Kaya magkita may kaganina ang ato mga estudyante na ito yung tawon. Ang luspa dito sa kainit po sa panahon, binaklaya po magna matching. So, sagad, ang ilang nang narespondihan, kanila po mga bata noon nga naglayan ng ginawa, mga kalipungon, na po yung mga nakuyapan, pero di naman po nang ikabalakan yung mga minor lang man po yung ilang mga na tagaan gitpo do medical nga attention. So natulong po nga lakmitan po pag na-matching no nga sa proceeding kakaroon na diya sa may Malaiba sa may Taguluan Miss Amis Rita kung din doon na matutaya reported nga o sa katao na kayong natabunan kini sa Gayuta sa tanga naga tagay kini pagkakalot to Gayuta gamit kini nga bako po mag na-matching. So ito pa nga ginasa sa karoon kung nga unsa ang medical bulletin aning naisipan gitpo nga kani nga lalaki o nga giingon nga o sa matutaka driver sa bako. Siguro sa mga pagbalik niya mag kita ko yung detalye, kalabot nini nga maunga insidente. So nga nahipos ng balita, higikan sa CDRMD o gadiha sa maya malaiba sa guluan, misa-misa orientan. Kaya sa mag-umius Hunter 23, Kiabinen, o sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kiabinen, o sa mga higalal bati ang Magnum News Alert. Ating idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini, si Magnum 116, Chingintirina Enriquez. Sa balita o servisyo, Magdum Radio.
0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.
13: Magnum shout out.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka nabang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: Ready to see fresh talents take the stage. PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
3: mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
10: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
11: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
10: Mga aligot-got.
12: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
10: Oh, feeling in love ka ba karon?
13: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mo.
10: I-shout out na na. Magnum shout out.
9: Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time, it's 2:32.
1: Oras sa tutkan ninyo sa DTX 500.
2: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes.
1: DTX 500,
2: epektibo
1: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500,
1: ibo sa disugard sugar cane extract,
2: ang anti-diabetic property.
1: Kikan sa palaya.
2: DTX 500,
1: garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi, apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano pa ang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Basta Rilori Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa Rilo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa Rilo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbera Streets, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store.

0: sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet sa East CDO or District 2 na kini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto Ogbugo. Tipik lamang kini sa dagan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo daw at karunog mga aplikante, isip salaried field agents o mga installers, nga kabalong mo drive o may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application o resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magaldingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
7: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes og deodorization alang sa pagbugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan og tibuok nasod.
8: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Di lang sa prepaid load ang may unli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Oras, mga Magdum Friends, alas 12:50 na.
1: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
2: Mr. Talangsaon.
3: Magdum Gilbert. Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: May ngapon ka natong tanan, may gala, mga Magdum Friends. Welcome na sab sa atong programa, ha? Ang Magdum Music Jam. Dini lamang syempre sa yung number one FM station in Cagayan de Oro. Way line may gala, ha? Magdum Radio 99.9. Today is Thursday. Huwebes karon may gala, August 27, 2026. Successful ganina may gala ang ano, ha? Civic Military Parade may gala. Bibo kayo mga Magdum Friends, ubay-ubay ang itong nakita dito, di ba? Itong mga higala, o apelo sa mga kadapitang mga participants may gala na ni-join mga Magdum Friends, di ba? Okay, kayo. Anyways, muna siya. Ang activity karong adlaw may gala sa Higalay Festival 2026. And syempre, ugma, lain na sa may galang activity, ha? O, ugma na sa mga Magdum Friends. Fiesta na gito ugma ang lawa. O, nang excited na ba mo may gala, ha? May fiesta na. Viva Señor San Agustin! Happy Fiesta, Cagayan de Oro! Diba? So, sa mga Magdum Friends, atong mag-saulog fiesta sa ilang mga barangay, sa ilang mga balay. Para ilabi na ugma ang lawa mga Magdum Friends, ha? Happy Fiesta sa inyong tanan. Sa itong mga tigpaminaw, maing hapon na sa tanang mga nakaroon sila mga panimalay. O, maing hapon sa inyong tanan. O, atong signal mga igala, nibalik na. Signal sa mga ano, cellphone mga igala. O, nibalik na, ganina medyo nawala yun mga Magdum Friends. Kaya na may parada, di ba? So, nawala ang signal. Pero karon ni balik na. May pang signal, may gala, ni balik na. Pero siya, wala na yun, ni balik. Muna na mga Magdum Friends, ha? Muna nakapait niya, may gala. Nawala si signal, pero ni balik na. Pero siya, nawala, wala naman ni balik. Muna ang pait niya, may gala. Kung saan na lang yun, mga Magdum Friends, ha? No, just kidding, may gala, ha? So, muna siya, mga Magdum Friends. Okay na itong signal. So, pwede na ka makatawang sa imo uyab. Kasi medyo gimingaw ka niya. Kay huwag ka nakaingon nog galing na buntag nag-eat na you. Diba? Kay tungod kay way signal. Pero nibalik na. So, pwede na ka makatext, Magdum Friends, sa imong lalove. Oh, diba? Basin medyo nag-away mo, nag-LQ. At least masettle na niya may gala yung problema. Diba? Nag-away mo niya, na-timingan sa mga way signal sa mga, ano, sa mga cellphones may gala. So medyo nag-away, wala na human. Tiwasan na may gala, aron ma-ano na, para hayahay na dayon. Diba, alas 12:54 na mabati ta, 24 oras may gala sa inyong mga radio set, Magdum Radio 99.9. And syempre sa Facebook, may talang Magdum Live. Og syempre sa website may gala www.magdum999.com. Muna siya, ha? Wala na kay excuse may gala nga di magkapaminos Magdum Radio kay bisan asa nga platforms na anagyod ang Magdum Radio. Pwede na ka magkapaminaw bisan asa may gala o bisan asa kang nasod mga igala, di ba? Muna siya mga Magdum Friends. So mayang pagpaminaw sa yung tanan. Napay ano ron, ha? Di pa holiday karon, ugma pa. O, karon napay trabaho may gala. Oo, so kumbati sa mga Magdum Friends. Dan ugma, holiday man kay fiesta na gyud. So, muna siya ang padahon nga holiday na. Oh, holiday na ugma ang lawa. Mag long week ana sa mo may gala, ha. Taas-taas sa mga bakasyon may gala sa mga Magdum Friends. Kay holiday. Apil sa Monday may gala, di ba? Holiday gapon, ay pagkayahay. Apil sa Monday may gala, wag gapon trabaho. Munang long weekend, sa yung tanan. Happy long weekend, mga Magdum Friends. Sakit na sa mga estudyanteng morag ginahulatan bitang holiday. Magsigil na gulat-ulat ka. No, saan ang pag-holiday? Holiday, ano, sugod ugma. Hangtod sa Lunes, may gala, walay trabaho, walay klase. Sa uban. Sa uban, ano gina sa may gala sa uban, walay klase, walay ano, trabaho. Actually, sa eskulaan, walay gina siya. Pero sa mga gatrabaho may gala, na uban na. Pero sa mga nagtrabaho sa mga government offices may gala, walay gina trabaho. Malipain dahil na sila may gala, no? So, na siya mga Magdon friends, ha? Alas 2:51 sa may gala at ang inisabang atong mga nagunang mga segments karong hapuna mga gala. Ini sa atong programa mga Magdon friends, ang Magdon Music Jam. Unang paminaw lang mo di ang may gala. Maglingaw-lingaw na po ang mga Magdon friends atong kalimta na atong mga problema, ha?
4: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
5: Talagsaong pangutana.
0: Darita sa atong talagsaong pangutana karong hapuna may gala. Alright, paminaw mo mga Mike Dun friends ang sa atong talagsaong pangutana. Mantod sa kanta may galang Two is better than one. Two is better than one daw may gala. Kung ikaw akong pangutanong Mike Dun friend, importante bang naakikauban sa kinabuhi or pwede rin nag-inusara ka? Okay, sa kanta pa lang, two is better than one. Oo. Pero kung ikaw akong pangutanong Magdon friend, kinahanglan bang naagi kay partner para mas kadapitang mas hayahay ang kinabuhi? Or pwede rin mag-inusara mga higala? Muna itong talagsang pangutana ha. Matod sa kanta nga, two is better than one. Mas maayo daw nga duwagid mo kaysa nag-inusara ka. Pero kung ikaw akong pangutanon, Magdon friend, unsa may mong palantao ni may gala, importante ba nga naay kay ka-partner sa kinabuhi? Or pwede rin solo flight lang ka? Dapat ba nga nakikauban sa kinabuhi mga Magdon friends? Or okay rin nga mag-solo flight? Kanang solo flight nga mag-inusara ra. Alright, muna itong talagsaong pangutana karong hapuna mga Magdon friends. So ikaw ha, pwede ka matubag may gala sa itong talagsaong pangutana. Two is better than one. Mas maayo daw nga duwa mo kaysa mag-inusara ka. Di ba? Pero kung ikaw akong pangutanon Magdon friend, unsa may maayo? Okay ra bang, mas maayo bang naakay kauban sa kinabuhi? Or okay ra nga mag-inusara ka? Muna siya mga higala at talagsaong pangutana. Sa mga gusto mo ito ba, tawag lang mo mga higala sa 0995-322-6237. Atong ay balik mga higala itong number 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag mga higala sa atong talagsaong pangutana karong hapuna. Unsa man para kanimo mga Magdon friend, kinahanglan ba yun nga na kay partner sa kinabuhi? Or mas okay ra gyapon nga mag-inusara. Muna siya atong talagsaong pangutana karong hapuna. Mga Magdon friends. And syempre atangi po din atong mga nagunang mga musika karong hapuna. Dini lamang syempre sa inyong number one. Dini sa Cagayan de Oro ang Magdon Radio 99.9 mga higala ha. Muna atong dapat atangan atong mga nagunang mga musika. Ugban pa itong mga segments, mga higala din nilamang sa Magdom Radio 99.9. Kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, may sense na may humor pa. Sa itong pagbalik may gala, mag-chika na ta. Uga syempre, ay yung mga tubag at itong pagbasahon. Uga sa mga mutawag. At itong taganog pagtagad may gala ay yung mga tawag sa itong pagbalik may gala. Check your time, alas tres hapon.
5: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
6: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Magnum Breaking News.
8: Mga higala, ito sa dapatong karang report sa itong kamal update. Kini mga higala, no, kalabot sa usa, matod pa ka Baku driver ang ginginong natabunan o yuta. Di sa Malaiba, Kasinglo, Taguluan, Misamis, Oriental. Atong aso taon ko ron update, kalabot ni ining, nahisgutan po nga insidente. Nasa pika sa linya. Atong dapatong karang update, gikan ni Magnum Hunter 23 Abelianosa, live good, gikan sa Malaiba, Kasinglo, Taguluan, Misamis, Oriental. Magnum Kia.
9: Yes, sa magdaman signal live yan, dekaroon sa maya Malaiba, taga kasing tatagawa mi sa aming sorintay, kung nga di nga karumabraw na, para yun paghihapon, nagipangita ang kaning usang lalaki na kaning natabunan, ani nga mga bato, uga mga yuta magdaman signal, where nag-drive kini sa iya nga gimaneho po nga bako. Kaya man, kung makita sa nga
8: lalaki, kaning bako ka ng gamay lang siya, or katong yung dako nga bako naman, mini bako, or katong yung makita gina to, usual gina nga bako magdum kaya.
9: Ay mo makita sa itong alay, magdaman siyang marga, katong gamay lang ni siya, ah, kaya nga okay. Mini backhoe lang ni siya. Kaya wapamanggol siya ito, tanigod nga nakuha, magdaman siyang tungkol kilag po, kayo nga mga bato, ang nakatabon, aning naiskutan gitpon nga backhoe. So ang nga pangalan ani magdaman siyang, si Michael Aliponso.
8: Michael Aliponso.
9: Michael Aliponso, gimana barang nga 30 years kapin kung kulang ni siya magdumatsing o ulumad ni siya nga taga Quezon Bukidnon o baguhay parang ni siya nga nagatrabaho diri sa maya Taguluan magdumatsing. Kung makita na ito diri sa itong online road, dagpo kayo mga bato ang nakatapos. Alam mo na
8: paga nga mga bato magdumkiya o katong yung dag ka ng
9: lahi. Lipak gid magyumsing dagko nga lipak sa bato ang nakatabon kuno nakatabon aning naisgutan gid pud nga lalaki nga nagakamuno diri sa uga kabya aning nga iyang pag-drive niya sa bako magyumsing siguro tungod kay ulan-ulan man kagabi gibigay ang kani nga yuta po duga moy kani nga nakatabon aning nasang pitbull nga lalaki ug duma singa ni man diri karon sa area duna na yato ang mga ambulansya sa area sa Taguluan yuta team pod magnila magdumatsing ato mga taga Bureau of Fire Protection ngayon rescue team ingon man ang kanya ito ang mga pitnahe sa kanyang rescue aron po nga pagawan siya makita na niya magdumatsing dahil kini siya nga kung magaling siya sa end of life at least na siya po nga madala po sa hospital kung makakita mas area din yung magdumatsing na makita naman niya itong alay magdumatsing
8: Magnum Kia, makita na nato Magnum Kia.
9: Na siya nga sitwasyon diri karon sa area magdumatsing. Medyo kalisod pa sila sa pagkuha ani nga mga dagko kayo nga mga bato magdumatsing. Kay dili gini siya ingon nga madala og
8: mga bato. Balik pa Magnum Kia ba? Ang kaning naisgutan na kuan. Kani nga bakho.
9: Kinaanglan gini siya og gagamitan ang itong mas dako pa nga equipment kaysa ani nga natabunan po magdumatsing tungkol sa rason
8: niya. Sino mga MDRR din ha, anak Magnum Kia? Or kinsa pa man na din ha karon?
9: Na to nga kani nga na itong ay minambulansya sa LGU atong taga BSP ato ang PTV sa kani nga Taguluan uga kani nga tong mga taga atong kapulisan po sa Taguluan municipal police station for magdumatsing po sila diri karon sa area kay kung dili magunyo siya kani mo magunyo siya kaliton po magdumatsing basin mas magka 8 pa uga mas dako pa gid niya nga pagkahulugan ani nga mga bato. So karon ginaplanuhan pa nila magdumatsing kung unsaon sa pag-retrieve ani nga lawas ani ni Michael magdumatsing no kay kung makita nato sa live atong oh. Taga may magdumatsing ah.
8: Sige.
9: Kung nato sa live ang makita is kini bitong proportion na lang siya sa bako.
8: Oh, murag, ang bali, ang ulo niya Magnum Kiyamogi, nanunod at doon dito, murag, nakuan man siya ba, nakawan maning dapit sa kanang lubot nga bahin. Magnum Kiyamogi, di ba, ang ilalo, murag siya, murag, bogi siya, nasal, kumbaga, nasalom siya dito pa, ingon sa ubos ba, Magnum Kiyamogi, di ba, nana, ang sitwasyon. So, bali si driver, natabunan, ana.
9: Yes, Magnum Kiyamogi, kay nag-drive man siya, sa may nag-drive, ani kamulo, pagkahulugan, aning mga dagko, nga mga bato niya. Ato po nga, taga BFT, ito mga rescue team, din Magnum Kiyamogi, din isa sila magkumpiyansa, o gagabya, kay basin niya, mas makakreate pa, o dagko pang mga
8: so, lipat. So, pasagara, anak, anang sa Bureau 5, ito, Magnum Kiyamogi, anang ilahabit ang rescue unit, marag, nadya, expert sila, anak, inana, ng mga, inani nga mga rescue.
10: Hello, Magnum Kiyamogi.
8: Yes, Magnum Kiyamogi. Magnum Kiyamogi?
10: Okay, namagunta din eh. Oh, actually, sige. Wala sa movement yan eh, kay giulatan sa dato itong bakuna ko kay...
8: Bako, oo.
10: Dako-dako, manggunto nga bako, na may bakuna din sa LGO, pero gamay.
8: Hindi makakuha.
10: Oh, hindi gamay. So, ang itabo manggunta ni, ang itabo manggunta ni, gibinsing man yan nga bukit kay Mountain Quarry man lagi ni siya.
8: Oo.
10: Pero diabot yung panahon yun nga nahugmo ang taas. Siguro mga... Kaya ugabog yun nga bukit. So pagkahugmo niya ni, murag nasabtan ko ni nga operator, kaya kini operator ato mampun gyapon ni nga usay, mabundot ni operator nga gyapon.
8: Oh.
10: So ang itabuhan ni, makita ta siya plastada nga nag-safety ni siya, pero naabot yung pagkahugmo niya, murag nasabtan ko sa iyang plastada nga murag i-atras pa ni siya.
8: Oh.
10: Usay, kapangunay mo sa taga-operate sa itong bako magunsing, medyo natay gamay gyapon nga analisa bako ba. Kaya kita may mangunay usahay. Nakita ko sa plastada nga may kwan ni siya, may action ni siya aga kaling atras. Pero nasapun siya kay ganin man sa tubangan na to, ang mga dagkong kayo nga mga tibugol sa mga yuta na naugno. Distansya-distansya pero nasapun yun siya. Nasapun siya aga ganin man kinikaroon kining niskutan nga bako. Kung imo wag ka mahulagway kining usa ka bako, nani siya gitawag niya nga iyang arm o kiniyabang kamot kung lakturon niyang kamot ba.
8: Kamot, lagi ito mo sandok.
10: Nahurot kini siya aga katabon. Ya yeah, ang kining dapit sa may driver or operator at tawagan ni kung bako operator at tawag na pilit kini pagay dito sa kaning ba na hupyak kin sa pagayo gani ato maning gisilip karon dito sa ilalom kay masilip man gamay pasaylo ta sa naminaw karon danyo to pa do nagi pagkadipom sa iyang lawas ug sa iyang ulo
8: oh
10: ya portion sa ulo nang ni gawas naman
8: ah
10: regayo ang ni makita nato gyud gamay regi kayo. Amo na inungdan karon nga atong gi-advisean sa nga wala lang say muli up din eh. Wala tol na sa tong akong bako kay ako mismo amang instruct ang tong operator sa oni pagplastada nga mabundot ning bako. Aya bundot ning tao sa sulod.
8: Okay. Pa,
10: napilat ana pislat man gyud pagayan tao sa sulod bagdaw ma-ching. Kay lalom so mabuto karon tong bako na to kay pwede ba tayo paklay dalan pero kasapat sa sipi ni Bulis kay paklay pa dalan ba? Buak mo na itong dalan na ito.
8: Wala, bugat lewag naman eh. Ito sa flat track, di ba? Tawag at ito. Ano may mga
10: lubid. Lubid. Nga track. Oo. Gamoy ang kargahan. Na naman, muna nga ito nalang ihulapan magdumjing nga mabuto ka rin dito sa itong location. Kaya doon naman po, doon naman po ang lubid na lagi kaya ihulapan. Doon na po ang lubid gamoy kargahan niya aron nga patayin siya diri. Nga mo iarog ang pagkabutin eh. Mo iyang kahigo niya yuta. Kada ko kayo. Kada yun na sa'yo naman eh. Mismo ka itong operator sa bako bisag dili na ako ito instrakan siya. Siya mismo kay balunan to siya sa'yo. Siya buhaton niya. Baka ito niya po ito instrakan karun mga buto siya. Na-plastar ang pagkuhaan eh. O ga safety pot kay gani. Di karun ga report ha. Gangadangad po ta. Kay delikadog mo ka pa ni siya. Mo landslide pa ni siya. Mabubuak pa rin nga bukid. Kahit kini nga klase sa
8: oh kana magdumani mo sa kada medyo paga nga marag sa kanang semento di ba inana siya magdumani yang quality ana na yuta
10: medyo ron ta magdumating ka matupad nila murag apuga ba apuga niya ang kilid pud niya kuan po ni siya murag maga class D or class C ni siya ka limestone
8: oh kahit kahit
10: siya kayo pero mula gina nabugatan manggod ni kay ang ilalom manggod niya nakabkab ng ilalom ba nakabkab na sa atod kay balas ang nakuha manggod uli kwarihan man ni siya mountain quarry man ni sa pong igagaw ragi hapon kay labang ka magdunsing
8: lagi
10: nagtawag mo nga to igagaw lagi tayo nga kaw tabang sa kaw ingko kini murag lahi galing ni kay murag luyan po nada pagingon nga ang bako na tabunan ko na mauna gina kong gidudahan so muna nga sirit na pahingon din naroon na tumatabangan sa bintaon. Ang kulang ani Magnum Kiyamogi, muabot to karon tong bako nga tong gipulaw sa tong area aron nga mo mukuha ani. And then nag-request punta nini sa atong Bureau of Protection sa USA Ministry sa Taguluan.
8: Oh.
10: Kay wa magud sila ikatubitog ang hydraulic nga cutter.
8: Oh, kana gid siya magdumanin.
10: Katingon man eh. Kay napisap gid pagayo. So sa pagkuha sa tao. Wala may ila din
8: eh. Kaya manan sa atuwa diri magdumanin sa sentro syudad na CDRR, di ba? Naman nila mga inana ang mga ekipo magdumanin.
10: Ang city, kompleto sila dya. Kaya nagod sa klases pa katingon na na. Pero kompleto sa atin sa ato sa mga LGUs, medyo minus pa ang ilang kaimanan. So ang gibuhat karon nagtawag ang Bureau of Protection din ipod sa Taguluan dito sa ilang bapa mga buhatan na dito sa El Salvador.
8: Oh, okay, mga dito man ilang kuan magnamani, mag dito gid ang labi na sa katong rescue unit, bitang magnamani, sila man na. Wala sila nga unit.
10: So natawagan na, so kini ang kay ang ako mong pong panuan ni nga kwaon sa gid ni siya, aya dira po kwaon ang tao. So kung makuha na ning bako karon, mabunlot na ning bako magdumching, makalot ni siya baba mabunlot na. Ang problema na po dani, kinakatingon gid siya. Oo, kay kung ang katulang atong bako mo itong saligan pag rugar, bitad-bitad rugar sa mga debriyan eh. Kayo, isulian ko naman gani, doon akong isulian kung asa buhawi na atong bakit sa bako.
8: Malayo. Ba?
10: Medyo panggag, gay-gay girl po. So ako mismo na gabay
8: nga. Ang mayuta ka wag naman eh. Gahi ito kayo, grabe sa dali. Siya pa rin ang normal. Ang mayuta, bitaw nga, kuhan na kayo. Dali na kayo sanan.
10: Kung niya gitawag nila nga pantambak kini siya ngayuta magdunsing. Pantambak kini siya, piling material ni siya. Ideal gini siya nga klase sa yuta rugar. Pero mula gina, nahugno manggun siya muna na tibugol siya dagko kayo. Mura kadagos balay ba kadako siya yung tibugol.
8: Mo yun do, makita natin sa itong Magnum Live karon
10: magdumay. Imagina nangos kadagos balay, muna kadako ang iyang tibugol ani. Pero mabutong bako karon, dalira ni, yara ni nga karwason, pikaso na niya, gamit ang iyang bakit niya. Bok-bok ko dyan eh. Mula gina nga, kita naman ko na ito, generalize na ako, ako lagi advice nga, kini ang kuhaon na saan na ito, yung pagkubunloto na ito, pagpabunlot na, ayan na ito kuhaon ng tao sa sulod. Apiki kayo kung nata saan ni karoon yung kahimtang niya. Sige nga ito, karoon, ga-report, kita gagandahangan, kaya basing mahuslo na siyang ibabawa niya.
8: Magkado, magnumani, basi na yung portion dara ba nga, wakuan pag yapo, nuhumok, lawit daw siya magnumani?
10: Pero at, actually, kahit maginundagan ni siya, pero tugos kabugat na niya, o niya, ang iya mga giyakaan ani nga bukid, palas. So nakuha naman ko ng bala si Lalom. So wala na siya foundation ngayon yung isaligan.
8: Muna,
10: makulaps siya kay bugat man kayo. Bugat man kay lahi man nga klase si Yuta. So muna siya nga nainanin na itabo karong mga panahon na. So karon, ang giulatan na lang, wala agad may tanan-mitanan nga na din eh. Pulos lang sa agad may katanaw-tanaw karon din eh. Katulag yung bako na to, kumabot na to. Kadol naman to, actually doon naman kayo magunsing. Doon kayo siguro, mga estimate na ko siguro, gitanin nga to ng limutangan, padulong ng iparking at sa itong bako, mga kwan siguro, tungas kilometro siguro, tunga. Or wala kayo magtunga, gani. Ang ato malago gani ito, pwede mapaklay lagi sa iyo eh. Muna nga nag-request tao og lubit okay, katong kargahan niya.
8: Kwan na, mga bangagwangag, wag naman eh, kung di ang magi.
10: Kung di na, si taon sa stipid police na sa danang ano, kapag ipagpaklay, bawal man
8: na. Magi.
10: So muna nga, kapag ihulatan na ito ang lubit, o niya, muna, kami tanan din eh. Kutob lagi mista na tanaw pa, wala siya nang hilabutan eh. Kaya, actually, niya may bako din nga gamay sa LGU, pero di makaya niya. Gamay, manggod. Pag-abot pala nato din eh, pag-abot na ito, na naman kining sa bako nga iyan sa LGU, gamay, di na magsilbi. Tuwang tuwangon gina siya. Mutuwang na ko niya ng pungso na pag pugos kining dagko kay mga tibugol sa yuta.
8: Gracias na pero niya magdumani, Ricardo.
10: Itong gilikayan, magdumsing muna nga kaganina, atong i-plastaran ang Bureau of Protection nga, mabutong bako, dinita mo plastar, sipit tatanan, aron nga, ang ako sa operator, basing simpak ko lang na saan mo na siya matabunan. So, dinilapit i-plastar, muna itong kahigon, muna itong kuhaon, then bunloton. Ibin ang tagiyan ni nga bako, ako'y gagaw, ako na sa gignan nga, kaya lagi ikaw, mabutong bako. Ako na'y bahala ni mag-instruct sa operator, aron nga kaya ni siya nga makuha ni, ani nakatabon niya karong mga panahon na. Sabdon, ni mga oras na karon, padayon lang yung tada o pamitanan. Ibutang nga naman ni Oga, kanibang yellow line, police line, aron nga dili madulan, bata kita, kita may simtid nga natin ni Carlos Magnum Radio, kaya kita may instruct Carlos pagkabot sa tungkol dito.
8: Mas, ikaw makabalo dira magnumani, mas, kuan man, pamilyar lagi dira nga area.
10: Ka, pero kung man ta kay gawas nga natay bako, usahay ka-operate na sabta. Mangunay matag-operate na itong mga bako usahay. So muna nga, mas makaibalo ko kung asa i-plaster ang bako, gonsay ang angle niya, aron nga dali nga makuha ni Karon kay lumong din
8: siya. Ginit, ginit, magnumani Karon? Ginit, pagigayo?
10: Aho, paak yun. Gani, sukat pag ito Karon, nang halang na din kamot, gani, pumukul.
8: Nang halang. Makapanalipo, ginit.
10: Nga lang nasa kainit kayo, murag ka pamaakmagod, so murag halang na.
8: Mm.
10: Ah, sa nilang kayo, murag karoon na natin, tikpayong karoon. Tagpolitiko ani nga ni tikpayong, oh, si Magnum Wilmer. Payong na to karoon, murag tagpolitiko ani nga pinayungan karoon, mabroon nakikladig yung
8: pamaakmagod.
10: Nage. Oo, so, sa karoon din, atong yunatan, atong sige pasa ka after atong mga daliging ding.
8: Oo, oh, nasa na dya, ang mga
10: choice
8: engine. Nasa na din
10: yung mga daliging ding, sige, Magnum Kia.
8: Magnum Kia? Magway. Kuan sa tagdaga sa nimo pag kuan. Unsa mo man observe na dugang pa diha kay ikaw ang burla girl. Bitaw. Pero
9: sing ka to nga isay monitor ka nga magdumama. So sa to nga pupuntahan diri sa to nga BSP pod magdumad si nga ila pa nga gipaabot katong ilaha nga murag special nga sakyanan. Nga pa nga pag
8: so maigala no, napaminaw ka mo sa itong coverage ko ron diya sa mala iba. Takasin itong luwan, Misamis Oriental. Kalabot to sa bakini sa usap ka backhoe operator nga kasamtangan pa sab ka ron, no? Nga natabunan na sa yuta mga higala. Sulatan so, ang mga ekipo aron sa hingpit nga makuha kini. Mabirang isgutan po ni ini nga gimanhiwan nga backhoe. Magam kaya?
9: So balik na magdumat. Abot ang katoa nga maraga special food nga maraga sakinan sa ato nga SRF sa BSP nga kanina sa flight kipo po bag naman siya nga plano ani nila maraga kung matanggal na ning mga dagko nga mga bato agi po ato nga dako po nga bako nga padarungay po po diri magnaman siya ginapasad nga ikatingon ang nga kaning maraga body ani bitaw nga bako ila pa nga katingon kaya para makita kung nga ni nga yuta magdumatsing nga bayan pagmuan sa kuha ni nga yuta magdumatsing ina pa nga katingon ang body ani nga backhoe aron pud nga masuta nila kung asa nila pud da birahon ang kaning driver aron pud nga I mean katong operator para diri pud nga mabungkag or magrabehan pa pagka injured ang alawas ni ini magdumatsing so isa nabot na pagka na inaabot na magdumatsing ang kaning abot na Ito sa may magdumatsing na kay pasulod.
8: Gamit kayo yung umbrella da. Gamit kayo Magnum Kia. So, itong mga kisakpan, no, murag, si Magnum Money, murag, abot na Magnum Kia, katong flatbed nga sakinan, kaya murag si Magnum Money, siguro mag-guide pa dalong labi na sa area, Magnum Kia. So, na itong mga kisakpan,
9: na
8: mga rescue team na ito karoon din, he, no? Nga, dira, sanisgutan po nga location sa mga iba, kasing la Taguluan, Misamis Oriental. So, mga higala, no, ka nga area, kung mapadulong ta sa Taguluan, sa sentro sa syudad, dili pagig ka siya hingpit niya, magdala ka na bitong sa Mindanao Container Port, diya mga higala, pawala ka, patuo ka din na pasaka, diya ni Agion ang naisgutan po nga area. Kining kundi nahitabo, nga adunay back operator, ang natabunan karon o gayuta pa, wala pa, pa makuha mga higala sa so, itong mga rescue team, ato mga kapulisan, nana karon na diya sa area, aron sa pag-rescue ni naisgutan po nga back operator mga higala. So, balikan na to, Magnum Jane or Magnum Kea, kaya sila karon diyan na, full force ang ato ang mga Magnum ati mga higala ron sa paghatag.
9: Balik ko.
8: Oo, kaya natabunan ng operator si Michael Alipong. Magnum Kea.
9: Sa Magnum Matching, no, wala pa rin kaabot ang katong sakinan po ito ng taga-BFP nga maoyang mga ekipo po para makalot o gahing katingin nga makuha ang kaning lawas ni Michael nga kasamtang at taga-BFP. Ito, ito nag-ipo ta na itong taga-BFP Magnum Matching. Oh. Irip, kung kita nagtindog na diri karon sa...
8: Hindi kayo, siguro dira, palayo-layo. Landslide na.
9: Oh, there is to nga itindugan. Dili na pagid makita Magnum Matching ako nga unsay visible or forma ani nga tao. Kay dili man nila paduulan yun nga kanib itong maliili bitaw ni Magnum Matching. Ganyan, nitra maliili pero gisisitan man tang ay basin si Bako doon. Doon na pag mahinabong pangalain nga
8: landslide. Lalo na biya siya Magnum Kea, di ba? Kanang kisa man po ng na... Taga-asa ba siya taga Minro or kana nasulod bitaw Magnum Kea na murag nagkuha siya footage sa tuwa na gika na sa LGU. Ngayon murag ang yang gikuha ka
9: As LGU pa
8: rin. Oh, murag sa LGU.
9: Oh, sa LGU pa rin siya kay... Ang nadir eh, mga ano na, taga LGU, taga BSP, taga Gulwan. Ika
8: pwede ng kuan, Yellow Lane, di ba?
9: Oo, oh, kita na po na nga ginatugutan po naging Magnum Matching, pero dili tayo nga ipaduhulog ayaw.
8: Delikado
9: ayaw,
8: kayo
9: taya,
8: Magnum Kea, oh, delikado kayo.
9: Delikado kayo Magnum Matching kung simba ko, yan ay naraba ang ni mga yuta nga nakatabon nga si Bako na po niya may tabong pangalain nga lang sa'yo. So, ila po nga gina-anticipate nga din sa ligyan nila paduulan sa po nga wala na ilain pa nga may disgrasya aning naitabo yun po nga pagka kuhanan ni nga yuta.
8: Kaming makita na to nga Bako Magnum Kea kanina nag-atbang din na muning kuhanin kagamitan ni gikan sa LGU Taguluan kana na diha nang dapit sa imuha.
11: O,
8: kana. Nasa right side. Right side ni mo, liya. Maray na din na ang backhoe. Or bulldozer ba na?
11: Sa LGU na. Magdamaching delay ni sa LGU ni, sir.
8: Maray sa LGU. Makanaya ka mention to si Magna Manny kaganina na. Pero gamay
11: man. Yun ni Magna Matching si LGU. Dili pa ni Mao ang gamitin nga sa kanya light backhoe. Kay kaming pa na Magna Matching sa itong na sa ira na pa daw, possible na pa daw dira sa may Cagayan pa nga area. So doon na siguro itong Magna Matching. Gamay na lang po dito nga paabuton. Para higpit, higit po ni Intaw ni siya nga makuha. Kaya kasi ba yung Magna Home nga, imbis nga naging mora niya siya nga trabaho Magna Matching. Nga, sa ako taman, disgrasya magiging na itabo yung taon. Aning nasigisputan po nga lalaki nga kaniligin na tabunan po siya. Aning yung nga gimaneho po. Well, nag-operate siya. Aning yung bako na tabunan yung taon siya. Aning mga yuta na kaling dirikilid sa bukit po Magna Matching. Pero noon, kung atong mamatayan ng kaning nga lugar po na dire sa area po Magna Matching, wala naman po tayo nakita yun po nga lain nga mga kaning nga possible nga pwede nga mag-landslide. Pero naga-precaution ito nga BSP nga dili kita magduol-duol na ito. Uy, nai nakaduol mag-machine doon, taga may mag-machine ito nga lili yun.
8: Kung nga nangigikuan mag-machine ha, kung nga nangigikuan mag siya sa kaning abak ko.
11: Oo, taga BSP na siya mag-machine.
8: Ah, expert man po sila, bahinana, di ba, inana nga mga manana nga mga kalihukan kay masin partners la sa katubit taong
11: special rescue pod.
8: Special rescue unit SRU.
11: SRU kay magdamaching ang kaning gitahasan kay ila magid ni nga
8: basta sila ilahan ni nga expertise magnam kiya basta ingon ani nga mga operation sila ani inani nga mga mabato mabantayan kun do na gay mga inani nga mga kar diba usually sila ipadala kun do ni mga kalamidad sa lain nga mga lugar sila dai na kay sila mas nahibalo na do na sa sila unsaon si mga pamaagi ana magnam kiya siguro gistudyuhan nila unsay pamaagi kung mabuto nga backhoe aron sa mga dali ra og makuha ni nisgutan nga backhoe operator nga si Michael Alif so magnum kaya
11: train bagay sila gidali nga mga klase nga mga sitwasyon pod magdumatching so siguro kaning ilang nga pagalili gani nagiassess sa nila kung unsaon nila pag sa ilang buhaton once nga makuha ni nga mga nakatabon nga yuta ni nga naisitan pod nga bako pod magdumatching kung unsa pa ya ilang nga pwede buhaton aron pod nga dili na bitaw ingon nga madugangan pa ang damage ani nga lalaki kay loy pod intawon magdumatching sige buti pa ni magnamamani ka ganina nagrabihan
8: so, dili pita di magnum kiya di sa mga wala walay pita diha kay mga murag bato-batoon na siya nga yuta di ba balas diha ana kiya
11: kung sa magdamsing, okay. Pero apo sa nga kaning murag klase sa yuta, walay pita, pero kaning abog na siya, kaning ba itong yuta ba itong magdamsing nga pag mag...
8: Nauga na?
11: O, dili pa siya mauga. Kanang once again, murag na dugmok ito nga mga bato.
8: Delikado ka mag-motor-motor, ana, ay simplang.
11: Yeah, gyud magdamatin ko mag-motor-motor ka dire nga kanang magpaturagas na kalpakusog-pusog, pangus gyud, o kung dili to kamod gyud may tabo sa imo magdamatsing kung inanay mo nga buhaton yan dingani nga klase sa yuta ka magparaganda to kani bitaw kapatay ka na nga ginay mo bitaw nga restrack sa kaning mga gamot cross ina na bitaw inana ang klase kalidad sa kaning nga yuta dire sa aning nisgutan pud gyud dire sa may maraiba pud magdamatsing so tutod dani kung makaabot na po itong gamiton gyud pud nga pang operate pud makuha na po na kaninga nakatabon ngayon tayo man na po sila yung cutter pa itong kasakinan po sa BSP po magnamatching at least may nainay na po nila sa pagkuha o makuha na nila ang kaning lalaki po naging taon yung natabunan aning area ng panahap sa diri sa kaninga mga sa uban po niya magnamatching no nga mga trabahante nagyapon diri sa area bago pa din niya siya diri nga nagtrabaho magnamatching oh so do when sinati nagid niya kung do di pa kay gyud sige niya ingon nga sinati or ka bana bigin kay siya nga trabaho pero wala gyud disgrasya mo gala na itabo magnamsing wala man puy gusto or wala man puy gituyo nga may nang kay nisitan pud nga disgrasya ani nga na aning lalaki pud magnamsing so pero ang tawad ani kay do na puy nagdugang uga pangabot pa nga mga miyembro sa user team sa Taguluan o mga taga flying food nga mapas na sa BSP food magdamatsing ano po nga matabangan nga makuha na ganyan taon ang kaninga lalaki once nga maabot na ka itong ekipo food sa itong taga BSP food magdamatsing so siguro sa itong pagbalik kunya magdamatsing no makahatag tagdugon sa labi na kung makaabot na sab ang katong mga equipment gagamiton sa itong mga personahe diri sa BSP aron hingpit na gid pud nga makuha ang lawas ani ni Michael Alifonso nga natabunan na sa kaning yuta while nag-operate kini siya sa iyang backhoe pod magnamasing siguro bari kini sa anang sa dugang Italy gikan diri sa mga lokasyon sa may malaiba kasing lota Taguluan kini si Magdumang Dr. Electric Kiabelino sa balita og serbisyo Magdum Radio.
8: Salamat, Magnum Hunter 23 Cabellon, no? Sa Magnum Hunter 24 Jill Luna o Magnum Manny Agustero. Siya yun na unay mga higala, no? Sa isgutan na po nga pag-assist dito kay yapong lugar din, ha? Aron po nga maabagan niya ang ato ang mga otoridad labi na sa pag-rescue or pagkuha atong isgutan po nga kining backhoe operator nga natabunan og yuta diya sa Malaiba, Kasinglot, Taguluan, Misamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 16 Chikintirina Enriquez sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
12: We'll be back in a moment right after this station.
13: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
14: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butika.
17: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na autorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
18: Panahon na naman ang ubo, si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! Para sa matinlong na dugo, DTX 500. Para sa healthy gatay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
19: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX.

0: tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamig ka ba na ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kandidla ang Mighty!
9: Malaban mo, Mighty C!
8: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrapinang mahinang resistensya.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Mighty C! The Mighty Power of C!
11: High blood ka ba? May history ka ba sa pagtaas sa imong BP? Pag Mighty C kadaan law, ang Mighty C usa ka alkaline vitamin C nga mo pa-relax sa imong kaugatan. Mupaluwang sa agyanan sa dugo ug mupaubo sa imong blood pressure, kinindili acidic o kampiyon imnon, bisag wala pa ikaon, likay sa hypertension, Mighty C adlaw-adlawon, kinimapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa abang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Tax lang sa 0985-0132-198 o 0991 4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so sobra na to. Go! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
13: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw ba na ang may diabetes?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Masalika.
15: Epic.
14: Tipo.
15: DTX 500.
14: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
17: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's 31 minutes after 3 on Magnum Radio.
6: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500, music from the 80s, 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
8: Music Jam.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Mr. Talagsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gana, alas 3:40 na. Balik ka punta may gala. Sa atong programa ang Magnum Music Jam. That was Three Doors Down with Here Without You. Para na sa itong Magnum fans naminaw karon sa atong programa. Madyong hapon sa iyong tanan. Happy Fiesta sa iyong tanan mga higala. Mahigala at mga Magnum friends. Tiyada kaayo itong syudad, di ba? Kay Bibo kaayo. Muna, di ba? Pag kagayanon ka may gala. At mga ginagamit nga dialect kay Tiyada, Bibo, ano ba ito? Higala, ano? Oh, muna siya. Basta taga-CDO ka mga Magdon friends, di ba? So, happy fiesta mga higala, mga Magdon friends. Viva Senor San Agustin. Kaoban pa ko ninyo may gala, si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa, hangtod ta sa 4 PM, mag-uban-uban may gala. On a Thursday, Webes, mga Magnum friends. Ugma, fiesta na gud sa Cagayan de Oro may gala. Grabe na. Fiesta na gud may gala. And ugma adlaw sa mga Magnum friends, August 28. Ay paigayon may gala ang fluvial procession may gala, ha? Patsyada ni mga Magden friends. Karon kay ano man, di ba?

0: Bataan, Bulwan, Aminaw, karon sa Magdum Rain, diya maayong hapon kay Lito. Maraming salamat sa iyong pagpaminaw diya, Magdum Friends, sa ano ha, sa atong programa, ang Magdum Music Jam. Sakit na daw si Bernadette nga nag-smile. Oh, goy, nag-smile karon. Oh. Ay, hapon niyo diya, may galan. Salamat sa iyong pagpaminaw all the time sa atong programa. Ang ato nga talagsang pangutana, mga Magdum Friends, ha? Okay, karon pa takabalik may gala tungod kay Nay Breaking News. So, karon na, sa mga wapa nakadungog sa atong talagsang pangutana, mga higala, mga suking tigpaminaw. Para kanimo, Magdum Friends, matom na sa kanta may gala, 2 is better than 1. 2 is better than 1 may gala. Dapat daw nga, mas maayo daw kung dua mo kaysa mag-inusara. Amorek na hanap ito, 2 is better than 1 may gala. Pero kung ikaw ang pangtanong, Magdum Friend, kailangan ba, importante ba nga na kay partners kinabuhi or pwede rang mag-inusara? Muna itong talagsang pangutan, ha? 0995-322-6237 sa mga gusto mo tubag sa atong talagsang pangunta na may gala. Kasi makarelate ka sa mga Magdum Friends, sa atong makarelate ka rung apuna, tawag na. While na napatay oras may gala, kay tama na rin ta sa alas 4 sa kapunon mag-uban-uban. So muna itong talagsang pangunta na mga Magdum Friends. Para kanimo, 2 is better than 1 ba? Or okay, ragyapon mag-inusara. Walay kauban sa kinabuhi. Alright, muna itong talagsang pangutana, 0995-322-6237. Kani, kay Mamiyasta Takla Inday. Kabulo ko na eleksyon na ni Ugma. Happy Fiesta, oy! Inday!
1: Happy Fiesta, CDO!
0: Nagtanawag parada ganina?
1: Nagtanaw sa library ninyo sa Magnum.
0: Paholmasa. Ang sa taon sa ingon ni ma?
1: Live lang sa Magnum.
0: Ah, wa ka ni adto sa mga daad sa Dapples Dala, nagana wala.
1: Wala no, kay naglamo ko sa tindahan gyudoy.
0: Yeah. Wa da ka na narado di ay?
1: Wala.
0: Ngano man?
1: Gapon. Unta ton, bunok kong ulan.
0: Lagi ba kusog ra ba kay kayong ulan gapon no? Bora bitaw. Usara ka bundak bitaw, das grabe. Basa.
1: Grabe kay baha na yung gamay. Pero ayos, gyapon kayo. Kaya nagkita yun. Wala yung makakuha sa ila, makapaundang.
0: Ah, wala yun daw eh. Wala siya. Lagi, no?
1: Congratulations sa Agusan.
0: Barangay Agusan.
1: Hapot award. Grabe. Grabe manitorya nila.
0: Grabe, no? Congratulations.
1: Grand champion. First pa yun sa competition sa Dalan. Then, best in costume. Grabe yung Agusan.
0: Grabe. Updated yun kahit ka Inday, no?
1: Of course. Oh. Unang kitag Magnum, oy.
0: Ay, anag yun.
1: Sa Magnum raw nagsalik.
0: Aka na. Munang tiyadahan po mima kay gasalik na kas Magnum de ay.
1: Yes. Ganina, di ba? Wala yung kuhan. Pero ang wifi na, Pero mga data, wala. Pero na may wifi, ay, yapon kayo.
0: Oh, lagi.
1: Napagaw-pagaw lang si Magnum Apple Pie.
0: Oh, lagi kay... Grabe, singgit ba? Singgit ako dito. Hep, hep! Silang hep, hep ba?
1: Okay, sige lang ang Magnum Apple Pie. Grabe, busy po kayo sa Magnum Apple Pie.
0: Lagi?
1: Lagi ka, punta ako kay... Mga ayaw ko sa iyong mineral one ba?
0: Oh.
1: Sa iyong sponsor.
0: Sayang. Oh.
1: Baligyan.
0: Ay, no, ibaligyan. Gabaan ka na. Yata gay, baligya dai nimo.
1: Joke ba bangod?
0: Lagi. Joke lang po to ako ah. Abitaw, okay ra. Sayang nakatilaw ta kag lami kahit.
1: Na libre dia sa inyong abay, na libre.
0: Libre na adapit.
1: Diri sa Ayala, dia sa kuan ini entrada libre ang mga tanan klasing ka kanin.
0: Ah, mo kanus sa aman.
1: Pero sure ko wala na nakaron.
0: Alagi pag libre mong god ang mga tao kay mudasok yo di ba?
1: Kahit
0: mo ba
1: nakita kita ko sa
0: kwan
1: live,
0: bingo,
1: wow, libre,
0: walang nga po na nagbadala
1: kay
0: Gabantay ta. Ay, sus, tama na rin kasi lantaw di ay, Gapon, kay dito naman na rin kasi yung balay, Gapon, nagbantay tindahan.
1: Okay, oh, dahil kwan na rin mag-Gilbert na, yung nang gikan sa parade, mga akro, bitaw. Oh. Na atong po sa ilang anniversary, so... Naghikay man sila, permi man sila kapalit o soft drink, sina na, mga ilim nun, so wala ko biyay.
0: Ah,

0: lagi, no? Kay
1: nangyawat ya po. Pero on niya, kaluyan sa Ginoo, di muulan, mulaag di.
0: Laag. Among kamulaag?
1: Dito na sa Boulevard.
0: Ay, okay, okay. Pwede gapon, pwede gapon. Kay Vivo gapon dito.
1: Yes.
0: Mulaag, pero mulaag ka dito, pero maglako kaya po kagtubig.
1: Magubo? Ay, dili, oy!
0: Ah, dili, di,
1: ay. Dili, no.
0: Sabi na ako, mamaligya sabi ka dito.
1: Dili, na, di na to. Di na to, lakwalan ang tagadiha. So, makapagyan ng santan ni Apot, kaya rin mamaligya, amu, aning nga eri nga, dili na. Ako lagi. Lang po mapalit nila, inala lang ba?
0: Ah, lagi na.
1: O, pulipunin.
0: Bitaw, two is better than one. Or okay, rin nga po mag-inusara.
1: Okay, Oguan. Duha kaya po, pero mas okay kaya po maging Sara Magdanggal Bird.
0: Nga naman, okay, nga naman, nga naman. Nga naman kaingon mo ka nga okay kaya po maging Sara.
1: Mas okay ang maging Sara Magdanggal Bird. Eh, kaya nga, no. Sa panahon nga, mula ka, wala yung mga against name mo. Then, sag nagalit na ka nga, muanak mo ng dapitan, magkanang, masigit ang panawag nga, aha, nakakaroon, unsa na may mong gibuhat ni Ryan, lagamit ang pugo nga makauli ka sa iyo, inanak, away-away yun ka, mangita, bitang bikin.
0: Uh-huh.
1: O, inana, para sa kuwa na, para sa kuwa nga, single, mas mayo pa mag-single, mag-nunggal birthday, mas okay, half size.
0: Dili ka ganan, dili ka ganan na nagapugong ni mong ayog lakaw, inana, uglig sayo, anak bitaw. Dili ka ganan, inana.
1: Naman, basta katong nagkawayag ko, pero magkana nung kabati, murag, pagitaan kag pamaagi ba nga nang...
0: Basta, gakana mong kabati ito, ang daong, ang naong?
1: Dili, ang kinaiya.
0: Ah, wag, kinaiya din.
1: Oh, murag, na-over na wala na putang sa lugar, murag. Nangita, nagsamo, kinana, bitaw, dagang, basta, dagang alibay niya. Kag nakapalo na gud siya nga diha kang area ina na nanganyid kag tarong pero iyang dauton ba ina na maayo na lang siguro single kay nga no lakaw ka wala ko di ba
0: maglakaw ka wala kay pananghiran
1: ha oo gidi kanan na lang ana na ma okay pang ginikanan no sige pag uli lang pero dala ka sa mga uya. Ah, kapadulong? Manaon, ana, mga dikag tarong. Bago sa mga dito, kasi mga kaupan, din, kamulo ka pang hungit, di ba natlanata na kaustik? Pati kay nga mga
0: sis. Ah. Wala pa ka nakalakaw, muingo na ulig sa'yo, ha?
1: Oo! Oh, kalagot, nagigay ko na, okay?
0: Oh.
1: Then, sa mga suot, may nga, siya mga sabag karoon, inanang bro. Gabutan, bitaw ka, inanang bro. Ginakakaan ba? Ginakakabalusan ng buhaton.
0: Oo. Oh.
1: Nanong ka naman naman sa nobon, walay lain. Kumag-doctor na lang po.
0: Anong mubo man kayo na? Ano, lugar? Butan, bitaw ka, anong mubo man kayo musuot? Anong nakraptap man ka, ana?
1: Inana, bitaw, basta, pati, para sa kuwang, murag, siguro natunong lang ko sa mga tao ngayon, inana, pero ako kabalo sa uban. Basta ako, okay kayo ang mas single.
0: Walay kuwang. Walay kabilinggan.
1: Walay kabilinggan.
0: Walay kapugong. Walay mukontra.
1: Oh, pero importante sa single ha, nga dili ingon nga kay single ka. Kinahanglan single ka magtrabaho gyud, hindi ka magsalig. Kinahanglan bitaw maningkamot ka nga nakay kwarta. Maningkamot ka nga nakay kwarta para di ka magsalig sa lalaki nga nakay kwarta. Kinahanglan bitaw.
0: Ana
1: gyud. Para ilibiya o magbulag mo, dili ra gyud kay listod sa imo kay wala kag salig niya. Kabalo ka mo barong sa imo ka galingon. Nana, mo na sa da sa single.
0: Pero ikaw para sa imo karon, di na ka mangitag ano, may mo yung partners kinabuhi, di na.
1: Kung naay mo abot, nga nung pili, di man tamo balibad na.
0: Pero kung mo wala, abot.
1: Magnum Gilbert, o, adi na sa ko kapugo siguro, ay.
0: Kung naay mo abot unya.
1: Okay, kayo, kaya ako ang papalit nyo dito sa Boulevard,
0: oh. Okay, sayang, oy? Sayang kayo ang Boulevard niya, ikaw rin maglakaw-lakaw dito.
1: Uy, daggan, mangun me. Oh.
0: Daggan, lagi mo, lahi mangun ng uyab imong kauban, di ba?
1: Ay, samo kayo na magnum Gilbert, samo kayo na, kay gusto niya siya rin tanawin, samo kanto.
0: Maglakaw dayan mo, butan dayan ka. Oh, sige mo, kakatawa. Ito, nana, mag-uyab, no?
1: Oh, my boom, nana. May
0: saba, kaya ikaw, sige, karang, di ka mag-behave, kasabaan, no?
1: Sampot na lang, ma'am. Ay, basta, singgil-gil mo, lindot niya. Oh, ba ni mong mga amiga dayon?
0: Okay,
1: kalindot. Walay minyon niya, uli na dari. May maglagot.
0: Tsada dayan. Dugay na ka na yung mong single?
1: Taw-taw na.
0: Taod-taod na mga pila ka adlaw.
1: Dali adlaw
0: Ah, pila man. Tuig na yun.
1: Tuig na yun. Tuig na. 3 years naman siguro.
0: Nobby, wala na yung gakuan.
1: Na, pero, ano yung wala yung gakuan?
0: Wala na yung, ano, gatawag-tawag. Ano, wala na yung
1: gatawag. Oh, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Okay na kayo. Peaceful na tao eh. Wala
0: na
1: matulog na tao nga.
0: Wala na yung mugunit sa, ano, wala na yung mugunit.
1: Mugunit siya.
0: Sa kamot. Golden hands.
1: Oh. Wala na. Ay, wala na yung golden hands. Wala na yung agbay.
0: Wala na.
1: Kaya matulog na lang na malinawon. Wala na yung lason diha.
0: Wala na yung mag-ingon no. Nga matulog na diha. Wala yung ingon na, no?
1: Wala na. Wala na. Katulog ka. Anong matulog makan sa'yo? Ay, ginook ko nga. Nagmata pa man sa gari. Ay, na may damay. Hindi ay.
0: Oh,
1: wala na. Nung Gilbert. Uy, hasol kayo mag-nung Gilbert.
0: Napay, ano, say. Muingon na yung uyab nga. Nga nung online pa man yung Facebook, oh. Wa pa kada tulog no nakay ka chat na lain ana may tao
1: oh lagi na na lagi kanang kwan ba mga kwan kay muna huna bitaw mga overthinking kay pa
0: lagi na no? So mas ma-feel nimo ang freedom pag mag-inusara lang
1: yes kana pag ikaw na lang sa
0: ana gyud
1: mas ma-pali mo na makita gyud ani
0: okay
1: love yourself na lang ana na lang
0: all by myself
1: love,
0: oh, love yourself. Love yourself. Yeah, I'll be all by myself. All by myself. Po na ito, no? Oh, sige, sige. Salamat kayo, Inday.
1: Okay, thank you po. Happy fiesta, bye.
0: Ah, ugma na. Fiesta na giyon.
1: Ugma na gani. Ugma na gani.
0: Happy fiesta po din mo, Inday. Sige, bye.

0: Love City. Oh, grabe na. And syempre, alas 3:54 na. Caller, maying hapon.
1: Hapon sa Kalagsaon.
0: Hala! Kumusta man?
1: Okay lang.
0: Kira, huwag napagaw lagi ka.
1: Kami dyan pang kayo nag-concert man.
0: Mora na kagsigas, Abel Gas.
1: Sigan nag-concert, nagkatakanta.
0: Hindi nagsisinungaling ang ebidensya.
1: Ay, nanay ko na kung tingo ko eh. Balik-balik ko sa'yo mapagaw. Kasi normal na po.
0: Ay, okay.
1: Yeah.
0: Okay, Raka?
1: Okay na.
0: Katawa man lagi ka.
1: Awa, advance ng kanon. Happy fiesta niya. Sige lang, ayaw ma.
0: Happy fiesta, Lady M.
1: And yan, then magtala ko, congrats ha. Miss Amis Orienta General Comprehensive High School for being champion.
0: Wow, kamalo lagi ka.
1: Alam mo, minubaya ko sa inyo.
0: Oy, thank you.
1: At kapag madali ko kayo kitawag kami sa Joel, ako mo, Mikan, apapay, oy, lari mag-debate ako sa parada.
0: Oh, bitaw. Salamat, Lady M. Yes. Okay. Two is better than one o pwede rin mag-inusara?
1: Okay, napatulog ka ng kanang duha mo sa imong uyap. Basta magkasinabot lang mo.
0: Oh, pero
1: basta na ito kay nakay kauban na kay story-story ako kundra na mag-inusara ka.
0: So di mo pareyog tubag ni Inday lugar? Iya, yeah, okay raman mag-inusara.
1: Ay, matuloy niya lahi. Lahi po na ako. Di ko muawat.
0: Di ka muawat. Oh. Lahi
1: po doon bad idea.
0: Unsa may naka disadvantage kung ano mag-inusara lang.
1: Ang inusa mo lang makabatik ka kanang lonely kay kung sad ka ayo.
0: Sad ka ayo.
1: Kasi nga marag nagdawon ako na ka na marakang dakong problema ba.
0: Okay.
1: Na gusto na ikaw rin mag-inusa. Dapat na kay mga kauban.
0: May kauban. Dili man po pasabot nga.
1: Mara na kay kabanding.
0: Ay, grabe no. Naay mo ingon lugar nga. Na lugar mo ingon niya nga nag-eat na yun. Nag-breakfast ka na. Ana lugar.
1: Oo.
0: So, importante. Para sa'yo, Lady M. Importante ba lang mo ingon niya mo uyab nga nag-eat na yun?
1: Oo naman. Konsensya sa ako.
0: Di, normal naman ang gakaon yun ta, di ba?
1: Oo naman, pero isa na lang sa mga ka-fitness.
0: Nag-sleep na yun?
1: Inalat siya na, last time niya.
0: Mahutan na ba?
1: Mag-ingon siya sa iyong uyang.
0: Ana bitaw, nag-chat bitaw, nag-sleep na yun? Unya, wala nag-reply, nasoko. Alam kay natulog naman.
1: Okay na.
0: Wala na ka-reply. Ako na lang magpapagkabuntag
1: mo siya. Good morning, Han.
0: Ay.
1: Did you sleep well last night?
0: Ay, grabe. Kuyaw kayo ba? Murang mo mga Julina Magdangal o Marvin Agustin ba?
1: Parang.
0: Oh, Julina Magdangal o si Marvin Agustin. Ganaan ka ni Julina Magdangal?
1: Okay na po.
0: Unsa ganaan ni mo na song ni Julina?
1: Katong yung kapag ako ay nagmahal.
0: Kapag ako ay nagmahal. Wala siya?
1: Oo, gana siya.
0: Grabe no. Ganaan po ka ni Marvin?
1: Okay na siya po kay Marvin.
0: Marvin de las Alas.
1: Agustin.
0: Ha? Agustin.
1: Agustin.
0: Ah, dahil na. Vital.
1: Uyab, manggot na gin sila, pero against lang ang ginikanan ni Jolina.
0: Uyab din sila sa una day? Nag-uyab sila?
1: Hindi lang sa last time, as in nag-uyab din na sila sa personal.
0: Oh.
1: Against lang ang ginikanan ni Jolina.
0: Kay Marvin. Ano against man si, ano?
1: Ang malinjit ni Jolina is iyang papa. Pero mas labo, okay naman sa siyang papa, pero ang inahan ni Julina ang dilikit sa kay Marvin.
0: Abin ako, ang gusto sa papa ni Marvin, si Marvin po.
1: Dili, marag ilang sa panaw kay Marvin, marag may pagkahambok, pero dili man. Mutan ba si Marvin Agustin?
0: Lagi, no? Kay labi amin ni Marvin.
1: Pero pa lang yun, kay bata pa man si Julina. So, marag ko lang sila, not meant to be good siyang duha.
0: Kay kamu kabalo ka, kami ni Marvin, barkada may anak sa una? Magdula-dula may anak ka ng tarak-tarak pitaw sa una.
1: Asin sa ano ba? Simuabi na.
0: Oh, lagi. Katupitaw yung...
1: Kanyang ka ng kwan, sana ka ng...
0: Kanyang kutsinilyo niyang lechon ba? Kana, oh. Ako may nag... Ano, yun? Ako may nag-advise... Ako may nag-advise sana niyang Marbs, pag business o lechon, ano, oh, sugot mo siya, di ba?
1: At ayun sa atot kayo siya kay nga, no? Ah. At nakahatag-surte sa iya yung anak na kaluha.
0: Ah, lagi na.
1: Nasa iyang duha.
0: Naman siya anak, no?
1: Ah, kaluha.
0: Ah, kaluha. Twins ba na ang kaluha ba? Twins na, no?
1: Yes.
0: Yes.
1: Alamat mo sa pati ay.
0: Lagi. Vita, no? Uy, salamat, Lady Emma. Happy fiesta ni mo.
1: Yes, thank you, Magnum Gilbert, Mr. Galagsaon.
0: Okay.
1: And then, shout out na lang kung laman ang katunggan nilang guwapa diyan sa may kamamanaan. Happy listening. Richita Kagatas, andito man po sa ating Vicky Kapagsulat. Ate, ay gano'n, basing magmahay. Kaya di na po ma-shout out at si Kuya Sen Babasan. Hindi ba yan, J.R. Sopera? At ayun, ang my one and only J. Crunch. Medyo siya ang nagpapakapasa kong lugan. At man, sa pipiesa po para sa inyo, Ugma.
0: Alright.
1: Sa Sityog, Kingay, Manalo, Poitit, Bukidnon.
0: Okay.
1: And then, thank you sa imo ug sa inyong mga kapalitang staff sa Magnum Radio.
0: Sa musika, balita ug serbisyo.
1: Sa musika, balita ug serbisyo. Magnum Radio.
0: Ayan. Sige, salamat kayo, Lady M.
1: Salamat, bye-bye.
0: Sige, bye. Okay, mato si Lady M. Atong suki may gala. Alas 4:01 na.

Higa na ay! Sige, musunod na si Magnum Angel sa Dumaygana para sa Magnum Reports. Salamat sa pagpaminaw. Ugma na sa ma'am, Biyernes na! Siyempre, fiesta na sa Cagayan de Oro, the city of golden friendship. Wala siya may gala. Salamat sa pagpaminaw. Kanina lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon ug kalambuan diha sa pagpadagan ug pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una ug ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. Atangin.
0: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga butika.
3: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa sugared cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Grabe na ang kainit sa panahon karon, tungod sa taas nga heat index. Aron mapanalipda na imong kaugalingon og pamilya, batok sa peligro, ani ay mga importanteng painumdum nga dapat nato nga buhaton. Mag-hydrate kanunay, mag-inom og dagang tubig, 8 to 10 glasses kada adlaw. Mas maayo nga moinom bisan wa ka giuhaw. Limitahan uli kayan ang pag-inom og kape, soft drinks ug ilimnong makaubo. Kay kini dali ra maka-dehydrate. Limitahan ang pagawas sa balay o mga buluhaton sa gawas gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon. Kana nga mga oras, ang pinakainit nga siga sa adlaw. Gamit og mga luwag, hamugaway ug gaan o light colored nga mga sanina aron dali makagawas ang kainit sa lawas. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, gamit og payong, kalo, sunglasses ug pwede usab nga mugamit og sunblock. Ania ang mga sintomas sa heat illness. Malipong, magluya, maglabad ang ulo ug magsuka, panakit sa kaunuran, mawad-an sa panimuot ug kalit nga pagtaas sa ilanat ug pagpamula sa pamanit. Unsay first aid nga buhaton kung adunay nakasinatig health illness? Ibalhin ang pasyente sa landong ug bugnaw nga lugar. Pabugnawa ang lawas, gamit ang ice packs, pamaypay ug tubig ug tawag dayon sa emergency 911. Ania si City Health Officer Dr. Rachel Delia.
9: Kaning kainit karon dili ko mo siya kaayo bulak atong masinat sa una ng bulan mo lang karon kay extremely mas init gyud siya compared sa other years lugar no sunod gyud ang mga tabo ug init sa nan kay magsige nang taog sigur kung pagsingot na to manggawa sa ato water apil na ang soul so mo na the more na manggawa sa ang soul makakuha na din taog muscle cramps. Muna nga, ang suggest din nato is, well, of course, ayaw ko kaayaw pang pa-expose, no? Kana mga ginagin sa inyong. Okay naman, mayroon pag water, pero hindi ko ipadayon, mas hindi lang yung tubig. Mas maayaw yun na tagulan lang may mga asin. Muna nga, ang kanalita ng mga orisol or hydrating ka ng pollution, mas maayaw. O kuwan ka ng makuwan sa init, first yun magdanan ng heat cramps. Sa secondary yun na sa inyong ko. Paggawas mas singot, yung uban sa singot manggood is ang mga salt sa ating lawas. So, sunod na lang mga heat exhaust, ganun pa dahil na yun na mas grabe pa imong sinod. Then siguro, sakit sa ulo, and then kapoy, mong pagmalipon. Kung sa tanahit, exhaustion na ka, pero mong kapoy na yung kaayo, pabugnang kita, no? And then, yung weeks, hindi mo ba o clearance ka nang medyo mawala. Business, no? Kanang tungod, anya, ang circulation sa atong otok, video affected na. Ang sunod na rin, anya, is heat stroke. Ano na tayo, hindi na ka mag, hindi na magkamusingot. Tungod kay mag-hydrated na ka. So, kung hindi ka musingot, musamot kataas ang body temperature. And then, ang sunod na ana, confusion na tayo, kuyapin ka na yun. Ingon ano, nga, grabo na kay sintomas sa stroke, balik sila ka sa hospital kay emergency, hindi siya agad sa medical emergency.
10: Kini usa ka mahinungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Alang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Oras alas 4:14.
0: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum Radio, news and public affairs, para sa pagserbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 4:15 na sa hapon. Mga higala, kumusta may hapon ka natong tinaan? Welcome sa itong tulungan ng mga programang Magnum Reports. Sining adlaw, adlaw karon mga higala, nga Webes.
2: Magnum Reports.
1: Agosto 27, tuwing 2028. May hapon ka natong tanahan, may hapon sa itong mga kaigsunan din ha. Nga nakamonitor sa itong programang Magnum Reports, may pagpaminaw sa itong mga kaigsunan nga nakatutok karon sa ito pong programa o gani ato pong gikan pa kaganyang buntag hangtod ni ininga orasa. Og sa itong mga kaigsunan, tungod kay Pizza 27 man karon, karon sab ang Disperas sa Higala Festival o ato ang katudanan sa kapistahan sa Dakbayan.
2: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
3: Viva! Viva!
1: Oras alas 4:16. Sa itong pagpanaguban sa itong tulumanong Magnum Reports, wa pa natapos ang itong celebration sa Higala Festival mga Higala kay Ugma katunanan na. Doon na paghihapon po yung mga nakahanaing kalihukan nga pwede paghihapon po ninyong saksihan. Ang Higala Festival Fluvial Procession ug mga daw mga Higala ipahigayon. Busa at ang tangi din sa kabaybayunan, di apod no sa itong mga tulay, paingon din sa may barangay konsolasyon ng atong syudad. Aron nga, makakita mo kung kinsa mga miduyog o unsa po inyo hapong makakomento po mo kung unsa yung diferensya sa karon o sa kaniadto. Makakuan niya po ni, nindot niya po ni nga mga tananawan din sa itong kanagatan, isip kagambahin po no sa ito pong pagpangayong pasalamat nga ito sa mga imahe din po sa tuwa sa Dakban sa Cagayan de Oro na binakang Senyor San Agustin na nagsilbi po na itong patron sa ito ang syudad. Oras alas 4:17. Kinis Magnum 120 Angel Sado inyong makauban, gikan karon hangtod ta sa alasay sa kagabiyon. Sa duha ka oras na itong pagpanag-uban, inyong masairan gihapon ng mga police reports, hospital reports, developmental news, nga nangahipos itong kauban sa ito ang tulumanong Magnum Reports. O kay adlaw man karon nga 27, dispera sa itong kapistahan. At ang tangi kay doon nagyapunta mga update po mga higala sa sitwasyon. Ilabi na sa mga gipang pahigayon, yung mga kalihukan din sa itong Dakbayan. Sama na lamang kaganiha ang ito ang marching band competition. Humano sa street dancing competition kagahapon ang lawa. So ang marching band competition mga higala. So ubay-ubay gyapon ang mga misal mo at gipakita gyapon sa tuwa po ng mga katawan din sa CDO ang kaikag o ilahapon din pong pakihiusa sa pag-celebrar sa kapistahan din sa tong syudad. Oras alas 4:18 na, dito maglakan-announce na itong paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita. Lokal, national, international, alang po na sa inyo ha, para po hindi po mo maulahis balita. Oras alas 4:18, Higala Civic Military Parade and Marching Band Competition natapos nga malinawon. Samtang misami sa Rental General Comprehensive High School Kunmogs, nasakmit ang kampiyonato sa Higala 2026 Marching Band Competition. Diyan sila ni Dawa to ga 100,000 pesos in cash prize o 50,000 pesos ga worth of products gikan sa Pocari Sweat. Og kaganiya po mga Higala, no? Napili po na yun po nga Miss Best in Band Madrid ang Misamis Rental General Comprehensive High School Kunmobs gihapon. Og congratulations gihapon sa mga nangapil, no? Like ang ubang mga eskwelahan, Bulwa, Liceo, Sukagakay, Gugman, Puerto, Bayabas, og uban pa. Congrats din na sa inyo ha. Congratulations no sa inyong pagsalmot nini pong nahisgitan nga kalihukan nga gipahigayon dini sa tuang dakbayan. Oras alas 4:20 na o gato ang sugdan mga Higala ang paghatag po kaninyo sa dugang pang uluhan sa balita natong lugar. Dini sa Dakay DILG o Department of Agriculture nagiusa para sa serbisyong panubig din sa lalawigan sa Misamis Oriental. Dugang uluhan sa itong balitang lokal kay usa ang giyong absence kinabuhi sa nahitabong disgrasya din sa maya taguluan Misamis Oriental. No, kay backhoe operator natabunan ng yuta samtang nagkalot og balas din sa kasinglo taguluan Misamis Oriental. Giyon matod pa nung nakabsan kinabuhi kay kuan man natamukan magyuta pero padayon pa daw ngi pa rin kamutan nga makuha ang lawas ni ini. Oras alas 4:20 dinisadda kay giingon nga DPWH Region 10 uban ang lahapo din pong DPWH Undersecretary mihimo sa pagbisita dinas Tagulan Misamis Oriental alang sa pagpahigayon sa site inspection sa Tagulan Bridge. Dugang uluhan sa tuang balitang lokal din sa dayon ta mga Higala kay gibutyag pod karon nga manageable gihapon o nakabot sa tuwa balen pong lalawigan ang output sa ilaha po din pong gipahigan yung mga kalihukan din sa to sa Dakbayan alang sa Higlay Festival 2026. Samtang dagan sa trapiko nga temporaryong apektuhan kaganiha, yung manageable raman po ang pagpahigayon sa mga pagbutang po nila ang mga temporary nga traffic scheme. Oras alas 4:22 sa dugang panatong uluhan sa tuang mga balita dinita sa tuang balita national kay Defense Counsel Michael Poa ni himo sa pagpanghimakak nga gitun-an ni Vice President Sara Duterte ang pagluhat sa pwesto samtang nagpadayon ang impeachment trial batok kaniya. House Deputy Speaker Congressman Janet Garia namugos nga ghost ang paggasto sa confidential funds alang kung alias lang ang pangalan o programa nga gigamitan ni ini. House Prosecutor Congressman Terry Ridon mitubag sa mga pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga pamatudan sa impeachment prosecutors ang kaso bato kaniya base sa ebidensya. Samtang Deputy Speaker Jay Concun na gihagit si Vice President Sara Duterte nga tubangon og barugan ang mga tao niini sa OVP nga gipaubos sa impeachment trial kalabot sa paggamit sa confidential funds. DPWH Secretary Vince Dison giangkon nga sobra sa haom nga ihap sa proyekto ang gihuptan sa mga district engineer sa ahensya. Dugang pang mga balita, Ateneo di Zamboanga University og Ateneo di Zamboanga University naghatag na og resulta sa ilahang gihimong investigasyon nga doon sa Philippine National Police o nga doon sa pamilya sa minor de edad nga giyong suspect ka sa pagpamusil nga nagresulta po no sa iya pong kamatayon kay iya mangiunay po ng kaugalingan. Oras alas 4:23 sa lain pa natong uluhan sa tuang balitang national dili sa tamang higala kay giyon Senator Robin Padilla giyong subli nga mihimo gihapon sa paglapas sa rules sa impeachment sigon sa mga political analysts. House panel giya susi na karon ang 46.4 billion pesos nga 2027 budget sigon na sa DOJ. O budget sa DOJ. Samtang nga dinis na mga higala kay giingon na allocables giyong wala na gitugot sa 2027 national budget sigon ni DPWH Secretary Dizon. Posibleng pagpatawag og House panel kang pagpatawag sa House panel kang La Checa. Gituuhang mahimong risky matod ni Attorney Cayosa. 10 billion pesos nga dugang sa AFP Modernization Program. Mapahimusla na sunod tuig. Paggamit sa Focal Government Support Fund. Giingong hugot nga gimonitor karon sa Malacañang. Congressman Sindanya, gingong dili madawat ang apology sa school principal sa Masbate. Facebook ban on the table for now. Sigon sa palasyo. Uy, ban na po mga igala, no? Ang kanipong maglimitahan na yun ang access sa Facebook. Hindi nirapagin po ang daghan nga kakatag nga fake news. So, karon gitunan mga igala, gikonsidera sa Marcos administration ang pag-ban sa Facebook isip social media platform. Kung diin man good mga higala, no, dili ni sila gatubag dayon, no? Kaya man nituman gud ni sa hangyo sa gobyerno sa Pilipinas kay naghangyo ang atoa pong gobyerno nga i-remove lagi ng mga violent content og fake news matod sa Malacañang nga ilahan ang gihangyo ang Facebook pero wa man gihapon no nag-cooperate sa gobyerno particular na sa mga violent kay mga post na og mga peking mga impormasyon nga posible matod pa makatuis pud sa realidad og makagubag kaug maon giingon nga ni adto pang Martes naghimo na lagi sila sa pag-unip. Pero wag gihapon. So, giingong, di man, hinuon pasabot ini, nga, ang kaning, naalugar ubang mga social media platforms nga mutuman sa ilaha pong hangyo, nga, tanan po na maapektuhan, or kung di mutuman sa hangyo, tanan po na maapektuhan. So, giklaro lang po ni ini, no, nga, kumpanalitan, na wala pa naman po daw sila gipangban, pero, gitunan. So, kaya ba ninyong wag mo'y Facebook? Kaya raba po ninyo nga di mo gamit ang social media?
2: Viva! Viva! Senyor! San Agustin!
1: Oras alas 4:26. Sa lain pang uluhan sa itong balita, dinita sa itong balitang international kay Nepal. Giingong padayon nga positibo sa pagtuo nga doon na pa sila ay maluwas nga kinabuhi. Sa halapad nga pagbaha nga mipatay o 162 katao. Samtang dinis at mga higala kay gibutyag nga meta mihimo na sa pag uyon sa pagbayad sa 18 billion pesos sa dolyares aron isettle ang kaso nga gipasaka dito sa Amerika tungod lagi nining addiction sa social media. Kay numdum mo na headline naman ta ni katong ni Agi nga do na gani ni reklamo kay naguba lagi daw kuno yang kaugmaon tungod ni ini pong kaning paggamit sa platform po da sa Meta. So, kani mga igala, no, marag, kuhan po to siya. Kaning pinasahi po nino, kaya nakununa, yun po ang nag-file po, ani po nga maong kaso. Oh, pwede man nino, kaya nakalimit na, dapat limitan, dapat ang mga teenagers na magamit ani nga platform, kaya kaning guba nini sa akwa po din po nga mental health. So, nagpasaka din itong kaso, katong kuhan, na dito nagpasakang kaso, batok sa ilahang o sa katao. So, karon mga igala, katupong nahitabong kaso, So kay ni daog man tong pikas party, so mahimo na siyang template para sa pagresolpa sa libuan ka mga uban pang mga kaso against social media companies. Kay lagi dito sa gobyerno pod sa Amerika mangigala, naghimo man sila no sa pagpaningkamot yun nga maubsan ang mga access gud pod or mapaminusan ang access sa mga kabatan-unan sa delikado o mga bayolente nga online content, ilabi na no katong dito pod sa Australia nagban na gani pod sila sa social media alang sa mga minor de edad no nga naa sa 16 anyos paubos. Oras alas 4:29, samtang gibutyag usab karon dinhi mga igala, 7 ka mga tawo ang patay, samtang 150 ang samdan sa pagbusikan sa saka planta sa Russian Far East. O gagingon nga Qatari Prime Minister gitakdang mo bisita sa Iran. O gaduse usab ka mga tawo ang namatay sa halapad nga wildfire sa northeastern Algeria. O gadini pod. FBI giyong ilahan ang na tumbok ang Chinese hacking group nga giyong nambiktima ug mga government offices sa Amerika. Muna tumadag kong luhan sa tuwang mga balita, lokal, national, international. Oras alas 4:29, dinidenta mahigala sa tuwang sitwasyon sa panahon. Itong dagang sa trapiko, ug lakas panahon, importante kayo nga itong yun pong masairan. Kaya doon na tayo mga kaisunan po no, nga nang iawat yun in town po. Nga makaabot silang destination karon nga di po din taon mahumod, di po din taon malangan. So atong sayro na itong kauban na niya sa pikasi niya si Magnum Hunter 23 gikan sa lokasyon, Magnum Kia Villanosa.
3: Sa Magnum Angie, no, so far this itong lokasyon karon sa Maya Taguluan area, Magnum Angie. Kuso gawa ka rin nga pagabundak sa ulan. So kagayon na medyo dagong pa itong Magnum Angie, pero karon na nigbundak na ginang ulan. Dini sa itong ay mutangan sa Maya Kasinggo, taguan ni Sami sa Oriental. Pero yun noon, kapag-agi ka rin na pag-aadri, kinap din sa mga mga dahil. Medyo sa yun, diyan sa Maya sa Tudal Sosa Kagena, di Oro. Bisperas ka rin, magdumaan sa Kapisahan po sa Kagena. So doon na po yan, magdaga rin sa tugugan niya. Pero, sa ikon nga ni Dugay, tungkol gito naman po diha po yan, nakama ng mga traffic enforcer sa Paribod, labina diha sa Maya West. Yung guessing bahay sa mga dakwayan at pagsiguro nga makalaslaos gihapon ang mga sakinan kung nga patulong po sila nagsasagsak ang mga destinasyon. At ito nga pagulagwain sa kusap naon, huwag na sitwasyon sa dagan sa traffic din sa kusyon sa Maya Taguluan, Misami sa Oriental. Para sa Magnum Road Hunter, kini sa Magnum Hunter 23, Kevin Osa sa Balita Observisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belinosa. Oras alas 4:31. Karong tutod mga higala, inyong masahira ng mga balita ang rangahipos dala ni Magnum Hunter 23 Kia Belinosa, Magnum Hunter 19 Mentor Kabagtulan, Magnum Hunter 22 Faith Valles, o Magnum Hunter 24 Jane Luna. Mamatay sa itong mga pahinumdom o sa itong pagbalik, inyo din ang masahira ng dugang no? Mga balita ang agikinhanglan po niyong madunggan. Oras alas 4:32 na sa hapon.
4: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
8: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga higala, kung plano na ninyo mag-release obligate sa Motormate na diretso. Available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
12: C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
0: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag og nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
13: Let's go!
14: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
13: Charmy!
15: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence. Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Pinakabaratong nga data
17: sa Shopee, naapay 10% off para sa tanan.
16: Bagong user,
17: data sarado ng data. Shopee na!
18: Terms and conditions apply. For TTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
19: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
20: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
21: Oras alas 4.38.
4: Oras hatod ka ninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
22: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
21: Balik na tawang higala sa itong pagpanaguban sa itong tulubo ng Magnum Report. Sa oras alas 4.39 na sa hapon sa itong pagparayon, din itong higala sa itong kauban ka naka-standby ko rin gikan sa lahapong nga lokasyon. Sila si Magnum Hunter 23 Kia Abelonosa. Kalabot po lagi nining nahitabo ka ganiya din na sa may taguluan may sa mesorental nga disgrasya.
22: Magnum Reports!
21: Una na to si Magnum Hunter 23 Care Retrieval Operation sa natabunan nga backhoe operator sa Tagulan Misamis Oriental. Temporaryong gipahunong. Uy, baguro man to siya nag-iunong nga ulan-ulan karon base no usap na sa mga hinungdan nga nung wapod na padayon ang maong pagkuha po no niini pong tao nga natabunan nining mga bato, mga balas o dili balas ano mga yuta. Okay. Wala na gid kayo, dagko ra gid kayo pod ang natabon pod. Atong paminaw itong kauban sa detalye si Magnum Hunter 23, Kia Belenosa.
23: Sa Magnum Hunter sa temporaryo sa nga gihunong ang kining pagpaygayon ng retrieval operation sa lawas ani nga backhoe operator nga natabon na nagbalas diri sa maikasinglot sa Taguluan Misamis Oriental Magnum Hunter. Gitungod kay kadayt nga nibundak ang kusog nga ulan diri sa maong nga area. May rason nga kaning nakadesisyon itong mga taga-rescue, Taguluan Rescue o gato ang taga-BSP nga hunungan sa dila magnamaanjin na tungkol sa rason nga posible nihumok ang yuta o ga kaning makahimo pa niya sa lain nga disgrasya po magnamaanjin. So karon gihunong sa nila. Pero kung ganyan na magnamaanjin, so wala pa nag-ulan, kaning medyo dagong-dagong pataw nga palibot yung ganina, doon ay sa kabakuna nga niabot po magnamaanjin. Nga din kanin mo yan natahasan po sa kaning pagkalot sa itong mga dagto nga kaning marag-accumulate nga mga balas po inainay sa pag-asudlay magnamaanji. Aron po nga mahingpit na nga mapadaplin sa mga balas nga nakatabon na itong bako. O inainay po nga makuha ang lawas nini nga magnamaanji. Kaya itong maingon nga...
21: Kuhan siya, di ba? Marag kaning... Kuhan siya, magnamakiya, yuta, agad siya.
23: Yuta siya, magnamaanji. Kaya nabito ang nigahi na siya ngayuta. O, nigahi na siya ngayuta. Kuhan
21: mo siya, di ba? Kaning bukid ba na siya niya, gikuhan.
23: Maragikalot, may karikalutan. May nagkalot siya balas, magdumaanji. Kanya nga si Michael, dito siya sa kaning bukiron nga bahay, nagkalot siya ga balas. O nga, kato na yung area kung ato siya natabunan. Ito ang galit na itabo ang kaning pagkahugno sa yuta. O natabunan na yun yung naisip ko po nga, biktima po, magdumaanji. Pero kung ganyan na, sa ito nga, prior po, nagihunong ang kaning pag-retrieve sa yung lawas ani, dili pagyapon na visible nga makita iyang lawas sa Magdumaanji. Ito kung ginapailawin, gina pag-ayo ang lawas ini nga si Michael. Kaya kung ito mabatayan, maragang bako ang bako Magdumaanji, marami ito siya natuali. Natuali din ang nakita is kaning maragang portion sa itubangan ra ang nabilin. Kaya, pero ang kaning hole nga lawas sa bako, is natabunan gid po siya og katong ayuta. So maragisa pud nas nakataga kalisod pud tong taga rescue ganina o sa tong taga base pud gay hindi man sila pwede gud nga magakalitan pero sila og kuha atong mga dagkong nga mga balas pud magdumaan gi kaya basin tungod kaya humok na yuta dadto makahimo na pud niya og kuna sa reya simba ko nga malain nga matandog pud nga vulnerable pud niya sa ipod sa kadming gipangikanutan basin makahimo na pud uga lain po nga landslide po magdamaan siya. So sila nag-careful na sa sila nga dili. Wala sila yung dugang pa nga matandog. Pero ito nga prior po yung ihunong, maragatang tao, I mean, ako na po ang nakalot nga kaniyang portion sa baras. So medyo visible na po gamay ang kaniyang lain pa nga parts sa kaniyang back hole po magdamaan siya. Makita naman siguro dira sa ito nga

0: mo ito ni Michael, maaya man daw ni siya nga kaningan bang cooperator, kaningan medyo season na po. O nga, saka naging po nga gawin mo sa pag-operate ang nga bako nga natabunan po magdumaanji. Pero mga lagi, na disgrasya, wala tayo agit po din tao na pagkatabunan ang naisitong gitpon nga biktima. Apa na karon sa gibuti ang pag-ganyan ni magnamamani kaysa na magiging ang mismo ganyan nakauna din sa area magnamaanji. Nagaya pagka-deform sa pasintabi po sa mga nangaunsar ng mga kaisunan ng mga naminaw, naging pagka-deform sa ulo nga bahin ni ini kaila magito na nga nasilip magnamaanji. Pero kung kita na sa itong nagitindugan, dili pata kadool kay gibawalan ta sa kanitong taga-BSP. Kaya ron po diya, wala na iingon nga madisgrasya si Mbako or napabakailan nga pagdahili po sa yuta po magnamaanji. At least, o gadili na gitputa, ingon nga marag makadugang sa kaninga casualty kung nga doon na magaling si Mbako nga may tabo nga lain pa nga pagdahili sa yuta. So karon kung mahunong na nga kaninga pag-uran-ulan din magnamaanji taon-taon, siguro magabalik sila sa pagpagita. Pero karon malisod din siya magnamaanji, no? Kaya nabasa na ang yuta, so nistiki na ang katong nga balas. So masisod na to siya, kaluton po ang katong mga nakakover gid po ng mga balas nga to sa bako o katong sa operator nga si Michael. Pero ipasalig man po nga sa ato nga taga-BSP, inan man ito nga taga-Taguluan Rescue, nga panikamutan nila nga within karong adawa o karong oras sa pagmagdamaan siya, ma-retrieve na nila ang lawas ni ini nga si Michael. So siguro, so nga pagbalik ko niya, maka-update kita kung sa payadugang nga lakang nga gihimo sa ato mga tinagyanan din sa BSP sa Taguluan Rescue, kalabot sa pag-retrieve ko na pag- pagkuha sa lawas din nga bako operator nga si Michael, nga ito ba na nagbalas, sila karoon sa may kasinglo Taguluan, Misa-Misa Oriental, para sa kini, si Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, mo itong higala no, kaning ang nahitabo din sa may Taguluan, Misa-Misa Oriental, diin na, o sa kaisa, ikasubo po doon nga insidente kay karon na, no, naglisod yun dahin taon po, ang kanipudahin po nga ito, mga personagikan na sa kaning BFP, gani nga, nag-respondi po kapil, o guban pa, mga personahe po no, sa rescue, sa pag-retrieve yun din taon po, din pong maong biktima kay, kuan magyud kayo, dagko magyud kayo po no, ang nidahili nga yuta, di na po sa nahiskitan po, gikahimutangan, nini po nga maunga biktima. So, tipak ni numurag na tipak, kaya pa, kuna murag bukid, bungtod man na siya niya na kuan lugar, trabaho po, ani pong nahiskitan nga biktima. So, dito po natunong gid po sa iya ha, ang pagkaning dahili sa yuta. So, muna siya mga igala, ang maong biktimang 30 anyos, wapag yun na nakuha ni ining mga panahuna. Oras alas 4:46 na, atong nga pagpadayon mga igala sa mga balita. Ato sang dawaton si Magnum Hunter 22, Faith Velez, kay servisyong panubig po ng ilhang gituki po mga igala sa DAOG, Department of, kung DAOG, DILG, para din sila luwigan sa Misamis Oriental. Ano si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Yes, magpumansino, nag-iusa ang DILG of Department of Agriculture, kundi ay region para sa inter-agency alliance sa servisyo sa tubig sa Misamis Oriental. Tumong sa panagtigom ang pag-uswag sa Mount Angas with Misamis Oriental Watershed, Integrated Bamboo Corridor o ang Bulk Water Resources sa probinsya. Isgutan sad ang pagtinabangay sa pag-atiman sa kinaiyahan, pag-protekta sa watershed, pagpauswag sa agrikultura o climate change action sa pito ka mga lungsod sa kasagpang Misamis Oriental. Mitampong ang mga punong ehekutibo, municipal planning and development coordinators, gikan sa Alubihid, Gitagom, Initaw, Lagindingan, Liberdad, Montikaw, Naawan o ang probinsya sa Misamis Oriental. Balita, gikan sa DILG Region 10, kini si Magnum Hunter 22, Faith Velez, sa Balita of Surtisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22, Faith Velez. Oras alas 4:47, Dinis Renta, ni Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan, kay Undersecretary Kalima Dina sa DPWH, mimo sa site inspection sa Taguluan Bridge, kay matod palagi po sa mga residente po din, dugay basad kayo, dugay nagid kayo daw kuno na para sa ilahanong kining ilahapong at ang atangan nga mahuman, pero hangto di mga panahon nawa pa gihapon. So mahinungdan nga sila po din tao, no, sige po pag-update nini kanusa ka ni matiwas, kanusa ka ni mahuman yun po nga hingpit nga mapahimuslan yun po sa katawhan. Dili lamang din sa lalawigan sa mga taga-Taguluan Misamis Oriental.
3: Magnum Reports!
1: Kaya sa general po no, nga mga katawhan. Ano yan si Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan.

0: Oras alas 4:41 sa hapon, nasa itong pagpadayon sa itong tulog ng Magnum Reports. Atong taga-agpagtagad ang kanipong pagbisita ni Undersecretary Kalima sa DPWH, dinastagulan mi sa amin sa rental. Kay kanipong mga higala, no, usag yapon ka kuan po, no, ako yapong kalihukan. Magsunod-sunod nga gibisita, agyod ang tagulan mi sa amin sa rental sa daghan pong mga proyekto. Nga ilaha po din pong gipatuman po din, ha. Nga gikinanglan po daw masusi kung kuan na po, no, nabay mga kalambuan, nabay accomplishment na po, nabay pagkatarog po, no, sa katindaan ng mga kaning gihimo po din, ha. O basin na stagnant lang po ang mga programa o proyekto. Ato pa minahan si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Ibisitahan ni Undersecretary Kinding Charles Kalima Jr. ang nasangpit nga area dinhi sa Tagulwana na misabi sa rental, particular aning bridge or ingaman ang ilalong sa bridge mismo or ang kining sapa or ang suba nga nasangpit nga lugar. Dinhi sa sila nga pagpahigayon sa maong assessment and visitation, sa on-site visitation sa maong area kini aron pod sa patagaan ug kining kasulbaran ang mga pipila ka mga problema nagakasinatian sa mga residente dinhi sa maong area sa lalawigan sa Misamis Oriental. Din sa maong sa gipabot nga briefing kaganina dinhi sa kining Tagulwan Dome uban na lugar ang mga ing mga opisyal, no, dinis nga lungsod sa Tagulwan din nga sa ni Vice Mayor Rolando Sino dahil nasa si Chief of Staff Second Congressman ni kang Bambi Mano na si Matthew Baliser din nasa si mga mga engineer Archiles Pimentel sa District Engineer sa segundo distrito dayon si DPWH Regional Director Percy Naibi ug siyempre ang mga opisyal ug ang mga kaban staff mismo ni Undersecretary Charles Kalima. So, sa maong visitation na pagipahigayon nga orientation ug briefing uban lugar sa kining mga lokal na kagamhanan ng mga barangay mga officials sa lungsod sa Tagulwan sa kining tuang Chief of Staff ug ang kining LGU dinhi mismo sa kining Tagulwan Misamis Oriental. Doon ay mga briefing o ang paghihisgot kalabot sa area. Ingatman ang posibleng programa daw proyekto nga ipatuman dinhi sa nasangpit nga lugar. In particular, ang pagmugna o kining itawag nilang dredging o ang dredging operation nga sa ilahang usa sa mga plano nini aron nga may patuman karon maplana daw laki pasab ang gi-inspeksyonan ang bridge lugar mismo sa Tagulwan Misamis Oriental labi na nga doon na pay kinahanglan nga usabon ini or ingman nga doon ay pagahimoon ug dugang pa mga proyekto nga gi-pangandaman para sa dugang kalambuan ingman nga maprotektahan ang residente gikan sa mga pagbaha-baha o yun man na mga dautan, na mga panghitabo na sama-sama kabunga sa kalabidad din sa maong lugar. At sa paminaon karon na si Undersecretary Charles Kalima Jr. sa pakinabi, sa iyahang assessment sa nasangpita nga site visitation.
2: And dito naman sa ilog sa Tagulwan River, kailangan din natin talaga mag-dredge na immediately. So, pinapag-usapan na namin, pinapag-aralan kung ano yung pinakamagandang gawin natin dito na magtutulong yung private and public sector.
3: Sir, may timeline tayo nito since malapit na rin yung panahon ng tagulan, sir?
2: Asap naman to. Kaya nga ako nandito ngayon kasi last Thursday nandito si Secretary Vince. Kung hindi nga lang doon sa public sa budget hearing, I would have come here earlier. So we treat this with urgency maliban sa ito ay special request ng ating Deputy Speaker and the Mayor. Kailangan din naman talaga gawin natin to para maipsan nga yung paghihirap ng mga tao o mayan na dumadaan dito.
4: Joseph, can the people of Tagulwan expect na yung budget ng tulay na ito?
2: pinag-usapan naman na ni Deputy Speaker Emmanuel and si ni Secretary Vince, and nag-commit naman si Secretary Vince to address our problem.
3: You said medyo crucial tong Taguluan River, since yun na nga may we can may DND, may DNR. So how do we address this para syempre ma-address din yung problema o yung risk ng pagbaha
2: dito? Tama naman kasi yung upland kontrabahan natin, I'm a task force commander pero member dito lahat ng government agencies that na makakatulong, and kasama dito ang Department of National Defense and yung Armed Forces. Eh dati naman ako sa servisyo, nakasama ko naman sila SND nung araw. So and the mga ibang officers na ng mga retired officers nandito. So we'll find a way kung paano natin ma-resolve ang problema dito.
4: Yosek, yung based on assessment niyo po sa mga
2: magandang feedback ng mga congressmen natin, yung mga mayors, and yung mga tao mismo na affected nung nung mga dating pagbaha. Hindi natin mapigil yung pagbaha pero ngayon ay mas mabilis na humupa, and then in some areas na dating binabaha, hindi na sila binabaha ngayon. What we are doing is yung preventive tayo bago pa lang dumating yung ulan, yung bagyo, ay nililinis na natin mga waterways natin, and then pagdating ng ulan, nandun na yung mga tao natin and equipment, kaya mabilis na mag-subside yung tubig. 24/7 ang duty ng mga tao natin, lalo kung meron ng pag-ulan-ulan, ng pagbaha. And then nakikita naman namin ang resulta nga, mabilis na humupa yung baha. Meron pa rin. Kaya lang kuminsan kasi hindi nabibigyan ng pansin ng tao eh. Basta nakikita lang nila, merong baha. Pero kung titingnan mo kung gaano kabilis yung malaking improvement.
5: Yosek, tama po bang narinig namin kanina na sinasabi?
2: Explore lang natin yun. Kasi nga, since this is a whole of nation approach, very welcome yung private sector na tumulong. Hindi naman natin sila babayaran dahil hindi naman tayo allowed na kontratahin sila. But if they offer their equipment and then their personnel para sila na mag-dress doon, ang pag-uusapan na lang ay yung permit na ibibigay ko ng DNR kung allowed ba ito. But I think basta lang highly regulated sila, kung ano yung ibigay natin na area na doon sila mag-dreads, ay hanggang doon lang sila. I don't think we'll have a problem. And then at the same time,

0: pag-usapan lang po natin in the workshop kung ano yung gagawin natin. Kasi mahirap naman yung simulan natin kagad, di ba? Tapos hindi pa natin napapag-usapan kung ano talagang specific na gagawin ng bawat isa. And then we'll also be inviting Dr. Danny Hake. Isa ito sa mga experts natin sa pagdating sa mga flood control. So we will have an interagency workshop. It's a multi-agency, hindi lang magaling sa gobyerno kundi sa private sector including DACA team. Kaya nga isasama natin si Dr. Hake.
1: So mayroong gagawin kayong mga composite team na magpaplano dito sa Taguan Beach at sa dredging
0: po? So papag-usapan lang natin ano yung pinaka-the best na gagawin natin. And then I understand yung drainage and quarry plan nila dito ay ang consultant ay si Dr. Hake. So, kung baga no, kailangan kasi yung gagawin natin dito should be following a plan eh. Di ba? So, maybe in 2 weeks we can already makapag-mobilize na yung equipment. Pero importante, nandito yung plano na susundin.
1: Kasi clarification lang, kanina sa...
2: So, ito ang tipik na pati ni Yosek Charles Kalima Jr. sa DPWH din sa tuwang na sundan kabutya nga doon ay plano nga paghimuon nga dredging activity or operation o pagpatuman sa mga programa aron nga mapahingpit nga mapugnan ang posibleng pagbaha-baha gitbana nga pagatiman sa mga flood control project o din sa nasangpit nga area then gilapasap ang pag-check sa kining bridge mismo sa Taguluan Misamis sa Oriental din ang pagkalot sa kining buntod na nastunga sa kining nastunga sa suba o kinahanglanon ng dako nga trabaho ng labi na dagko nga mga equipment para sa pagkalot o pagkuha sa buntod nga naa sa tunga-tunga nga bahin aning suba kay muon daw ni ang nakakos o pagbaha labi na nga mabara sa dako nga buntod nastunga ang pag-agos lugar sa kining tubig. Hello?
3: Mm-hmm.
2: Hello? Na dito noon mapadulong sa mga balay-balay na kung asa dool sa suba ang mga residente na makakos o kining pagbaha o pagkalukong lugar sa tubig nini nga pipila ka mga residente. So muna sa sila mga pagkabuhaton sa mga suba ni nga lalawigan para sa pagsulbat sa nasampit nga dugang na itong inisyal nga kinabi kang Charles Kalima.
0: Yung pagkasi sinabi mo yung Cagayan de Oro, para bang it's the general area, di ba? Kaya meron tayong Oblan Contrabasa sa Iligan City dito sa Cagayan de Oro and even dun sa Central Oral Mindanao University sa Valencia. And then pang-apat nga itong Taguluan River.
1: Saan specifically sa Cagayan de Oro?
0: Hindi ko masyadong yung specific na. No? Pero ganun din yun. Yung dredging natin sa Cagayan de Oro and even in Iligan and in Valencia, pinag-usapan ito ng interagency kung saan yung specific na lugar na...
1: Thank you, Yosek.
4: Yung posibleng budget po.
0: Meron tayong budget for dredging. Meron tayo nationwide na funding, but of course this is always never enough, di ba? Kasi nga maraming dumarating na request from our congressmen, from our mayors, so pinabibigyan naman natin sila, so spread out thinly ng mga equipment natin. Kaya nga kunyari ngayon kung prioritize namin to, then we will be pulling out some resources from other areas na meron din tayong ongoing operation. That's why we are exploring kung paano natin ma-maximize yung participation ng private sector. Kanina, nagte-text kami ni Mr. Ramon Ang, and he committed na magpapadala rin siya ng mga dredging equipment dito. And ang sinabi ko sa kanya, I would also be tapping yung other business dito, lalo yung mga locators dito sa FIDIDEC, para tumulong din sila. Kasi dapat responsibilidad ng lahat eh, hindi lang iasa sa gobyerno. And we're very happy naman na sa Oplan Contrabaha, the private sector is also very active.
4: Magkano yung proposed budget?
0: Yung dito, titinan pa lang namin kung ano mga kakailanganin natin dito. But like I said, hindi natin dapat iasa lang sa pondo ng gobyerno ito. isama natin dapat lahat ng ano, kahit nga nung mga business sectors lang, yun lang tapat ko, linis ko, di ba? Malaking bagay na yun na para hindi mag-focus ng flood kung mismo yung lugar nila.
1: Yosef class na lang.
2: So matutong nga pag tipik sa pamayaga ni Yosef Charles Kalima Jr. sa buatan sa DPWH din ginigipahingusgan o gagipatuman ang oplan kontrabaha sa tuwang lalawigan sa Misamis Oriental, siyudad sa Cagayan de Oro, apil sa Iligan, o sa uban pa ng mga kasikbit ng mga probinsya na kasabay patuman ang plan kontrabaha din sa Region 10. But ito nga nahipos nga report na gikan sa ano ato sa paminahon sa day. Ito nalimot ko ba mag-umanti. Sa itong mapasalamatun sa si kining
3: Deputy
2: si ni kining si Mateo Balizer chief of staff office of the congressman office lugar sa segundo distrito ikom ni congressman Pambimano nga kalabot sa maong kalihukan din operation labi na ang offline kontrabaha nga gipatuman sa DPWH or ni na Kalima daga lakip man ini ang pagbisita sa Kaguluan Misamis Oriental din ang usa sa mga problema nga ilahang kasinatian dugay na mga panahon nga pagbahaba o guban pa nga mga project lugar din sa dalawigan sa Misamis Oriental matutukan din masulpat ato sa paminaw
5: ato mga dagkong opisyal na mga gobyerno mismo gani iyo sa tuang area.
6: Oh, mapasalamat kung kita kay kining administration karon sa DPWH. Kung naay problema nga ipasa, muana yun sila. No? So, lahi manggod nga magtuan, kay ma-appreciate ni mo kay sa papil-papil lang. So at least nakita nila nga, kumikag na exultation, na ay mga isla nga natukod, wala lang, pero kung makita ni mo sa nakadako, ma-appreciate ni mo sa yan. Sir,
1: gawa sa tag-inito. Nagtambong si Deputy Speaker Gumano sa budget hearing sa DPWH unsay maayo nga mga nakuha niya o napangayo nga mga infra ato sa hearing, sir?
6: So far maayo ang atong lakaw, pero until such time nga mabutang na gid siya sa GAA, diya na kita makaingon nga mauna ni atong project. So ato experience sa una, nakasulod na pag-abot sa GAA, nakuangan. So ato lang paaboton, then we'll inform you kung maabot ang panahon, kung pila, get, kay kabalo naman mo, ang programa ni Deputy Speaker Bambi, iya maging ipahibayo sa katawan.
5: Gawa sa Tagaluan, sir, ang kapangamangan.
6: Tanan man, kung makita ninyo na ningkamot lang, kada barangay, lagi yung kwento nga matukod. Dili man nato madungan, pero muna ang itutukan ang mga kabarangayan, nga na yung proyekto. Una, paglagan po niya nga sa eleksyon, ang gihangyan sa katawhan ang kanang atong Cagayan de Oro nga gitawag og MUDER. So basically, by 2028, among gilauman nga masiminto na sa tanan. Sa pagkakaroon, dako-dako atong pundo nga nakuha niya, nikabat sa mga 900 million sa iyang pagsiminto. So most probably, before siya kiniyang termino nga second term mahuman, siguro maagian na nato ang Cagayan de Oro Iligan nga road.
5: Sir, na ba mo inisyal ni
2: So, ito nga dako ang kalipay na ni Mateo Balizer, ang Chief of Staff sa Office of the Second Congress District, Second District Congress sa ni Congressman Bambi Imano na ang kalabot sa dredging operation din kinidakong tabang labi na sa mga kining mga kasagara ng mga gabahaan sa Daplin, sa Suba. Okay naman ang pagpanalong sa kining mga Suba kay makita nila karon nagko na kayo ng mga buntod. Imbis kay isa pa na kanya ito, namataan, na nahimong buntod, sumurag nahimong bukid, nga muna ang nakababag, nakabara. So kinahanglan siyang kaluton para gid po nga di na mubara ang tubig nga gikan sa kining taakan lugar nga bahin no sa bukid nga kining area na padulong dinhi sa kining Tagaluan nga sa suba sa Tagaluan. So, supli atong paminaw si Mateo Balizer.
6: yun, identification pa sa problem, okay. No, nakita niya. So, tanan option available kay pag-istorya namo sa budget hearing gahapon, giduulan siya ni DS Bambi, ningon din sila nga, ang ilang available is naakaroon sa Iligan o sa Cagayan de Oro.
5: May
6: equipment. So, okay. Pagkauman ini, ma-assess nila, by next week, i-explore na po namo kung sa'y mga solusyon nga pwede buwato.
3: Kung sa'y mga problema nga nakita daw, sir?
6: Ah, siltation. Yan nakita ninyo nga isla naman yun, dili lang yun nga nagpundo. So, paong yun na siya, kay mo man na siya nakabara sa flow sa atong tubig.
3: In no, fact, balay nga kinanglan bungkagon.
6: Ah, walay balay nga bungkagon kay katuro mang silt daul sa river.
3: Okay. Thank you, so, how about sa dike may buta may plano nga ano?
6: Ah, magpadayon kita muna na ningkamot ta sa atong kulang 15 kilometers kay napiktuhan na kita itong isyo na ghost project ang nakadaot ani kay ang walay ghost na apilya pa nga walay
1: nadamay
6: pa na
3: simple makompleto ni mga
6: ah di pa nato makuha ang panahon pero nalingkamot pa nga kada tuig mapunduhan hinahinay
2: so mo to si Sir Matthew Banisar ang Chief of Staff sa Office of the 2nd District Congress noon under ni Congressman Bambi Imano. Gikan lang sa itong lokasyon sa Tacloban Municipal Office or Municipio sa Tacloban. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan sa Palitaog Servisyo Maglubaryo.
7: Salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan. Karong tuntun mga higala mo balik, takuman lamang sa pipila kapahinom dumo oras, alas 5:08.
8: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: Kayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosaloob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
4: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
5: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod nga diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas!
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Daghan ang mga nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o sa ka-poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guman pang chemicals. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkod ang maayong panlawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Pinakabarato nga data
10: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
9: Bagong user!
10: Data bill!
9: Isarado ng data!
10: Shopee na!
11: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
12: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee! Mag-load na! Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization. Alang sa pagugong sa baho, tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
13: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
14: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports!
0: Balik na mga higalas kung kapag panagbuban sa tungtulong ng Magnum Reports. Dinita ni Magnum Hunter 24 Jane Luna kay Dunay, lalaki ang nangawat sa intrabahuan ang ipasakaan o kasong qualified tap. Detalye itong paminaon na itong kauban ang standby si Magnum Hunter 24. At nga tayo sad si Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan kay LGUS Tagulan Mitunol o gatag 200 pesos alang sa mga estudyante. Paminawon ka na nato mga higala karong totoo sa itong kauban nga gikan po din na sa lalawigan sa misami sa orientawa si Magnum Metro Kabagtulan. Pero naon sa tanay, kaning mga tatagaan na gani og oportunidad, dapat no, di ninyo abusuhon. No, kung palitan doon na gihatag sa trabaho, inyuhang trabaho on, dili kay kamo mangunay po sa inyong mga imong inyuha po mga employee, no, inyong mga amo. Dinita kay naka-standby na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
15: Arestado karon ang usa ka lalaki human kinahigingon nga nangawat matud pa sa kaha nila no sa tugot palagi kay usa matud pa siya ka cashier magdamaan gyud sa usa ka lechona manukal ug usa pud siya puno ka kini lugar nga lechonero gikabot siya gisalig gato kaniya ang naisgutan pud nga kini lugar nga subsibeto ni ako na ta kini negosyo magdamaan gyud sa diha lugar nga nasayran nya siya matud pa aga pakuha ra diya sa libo-libo pud no nga income niini mataga adlaw dili siya babantayan magdamaan gyud tungod sa niya nga ginakuha kana sa mga 15 pero everyday matud pa ginakuha pud niini lugar magdamaan gyud no niini isgutan usab ko lalaki ang maopod nga kantidad dito siya na sa phone sa CCTV sa diha lugar nga nakita kini pud siya nga agalot tigod niini magdamaan gyud no ang naisgutan pud nga lalaki gipasakaan sa kasong qualified theft nga nagresulta siya ang pagka-arestado niini po nga panahuna o tugod po siya po nga kalapasan magdumaan siya arestado na kinidi sa may police station Tan Kugman para sa Magdum Reports kini si Magdum 124 Jane Luna subita o sirpusyo magiradyo.
0: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Dinisanta ni Magnum Hunter 19 Mentor Kabagtulan kay Gingon nga tag 200 pesos gipanghatag sa mga estudyante. Atong paminaw mga higala ang detalye ni ini. Ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan. At ang atali po kaya ito ipa-update sa Magnum Hunter 23 Kia Bilino sa sitwasyon sa itong panahon. Kaya matod palagi sa ito pong mga snipers po nagulan-ulan. No? Dili lamang din sa Taguluan, Misamis, Rental. Apat lakip na din sa ito sa Dakban sa Cagayan de Oro. Pero nasa na ito si Magnum Mentro?
14: Magnum Reports.
0: Dinita ni

0: series of 2022 ang nini nga adlaw sa maong patigayon gikabutyag nga gipadayag di Vice Mayor Orlando Seno ang mensahe sa pagsuporta ni sa lokal na kinumhanan sa Tagaluan ug Visayas Oriental alang sa mga estudyante kauban sa mga kauban ni Municipal Mayor Attorney Nadia Imano Ilipe sa pagpaabot sa iniusang pagtimbayayong aron magabayan ang mga magtutungha sa pag-eskwela dinan sa nga mga tinugyanan gikan sa Municipal Social Welfare and Development Office kun MSWD da sa Tagaluana kansang nangulo sa pagkapangapod-apod sa nasangpit nga educational assistance alang sa maong mga estudyante. Balita gikan sa Tagaluan Municipal Office kini si Magnum Hunter 19 medyo kabagtulan tabalita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 medyo kabagtulan oras alas 5:44.
2: Magnum Reports.
1: Balikan sa nato sa Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, magkisayod sa tas mga dalan punog sitwasyon karon sa tunga panahon kay duna ba yung mga paglurang-lurang kaganiya matud pa kusog ang pag-ulan din sa may Taguluan Misamis Oriental. Paingon din ni sa ato sa Dakban makisayod punta sa tungka uban. Magnum Kia toy pahulagway sa iha pong sitwasyon pud mga igala no sa mga naagian lang pud niya nga mga lugar din sa may ST nga bahin sa ato pong Dakbayan. Oras alas 5:45 na o gasubli na sa mga kaisunan po nga mihimo sa pag-suporta kaganiha sa usas sa mga dagkong yung kalihukan nga gipahigayon na sa tuwa po nga Dakbayan ang Civic Military Parade o ang pagpahigayon po din po mga higala sa kaning marching band competition. So congratulations na sa mga nahimong mananaog nini pong nahisgitan nga aktibidad nga gihanay pud sa tuwa sa Dakbayan alang pud sa kalingawan pud sa tuwa pang mga katawhan dinhi sa Cagayan de Oro. Sa tuwa mga kaisunan pud nga nakatutok karon. Unta ni Daog ang inyo pa din po nga Higalaay Marching Band. So ang top 3 overall winners sa Higalaay Marching Band kagaya mga higala no ang champion ang Misamis Oriental General Comprehensive High School kun Mog so ang second place din po ang Liceo de Cagayan University Drum and Bugle Corps dayon ang third place mo ang Tumpagon National High School. O congratulations po. Sa mga nahimong mananaog kagabiin no, sa gipahigayon katong kaghapon na may street dancing pero dito din ta sa katong grand champion sa street dancing competition or grand showdown nga mao ang Barangay Agusan. Ang Barangay Agusan mahigala dako kay pud sila oga na angkon puno nga pa premyo. Dayon gisundan po din po da sila sa second placer nga mao ang Barangay Bugo og third place usab ang Barangay 17. Na street dancing. Yeah, ang Barangay Carmen po mga igala. Sa grand showdown, midaog isip pa second placer ang Barangay Carmen o third placer po ang Barangay 17. So, daghan o. No, na po din po itong nahimong best in storyline ang Barangay 17. So, ang kani po din pong uban no, nga wala mi daog, nagya po sila na uli nga tag 200,000 pesos. Isip ka bahin po sa ilahang mga props, no? Ilahan ng mga gamit pang uli, pang bayad sa ilahan po din po nga kaning mga naggamit. Yung resources. O sa ilahan po mga trainers. At least, no, di na po kayo sila kaning maingon nga na alkansi sila sa ilang kahago. Kaya naman po yung gihatag si City Mayor Orlando Clark so yung tag 200 pesos marag subsidy ng lugar ni sa ilahan po mga gala ng mga partisipante ni inipong maong kalihukan. Oras alas 5:48 og sa tumang kaisunan puno ugma ang fluvial procession. Ang fluvial procession may gala daghan gyapon ang mo participar pod dinhi. So basin gusto niyo nga mulandaw sa naandan gyapon pod mga higala. Ninhano sa may Yamakalar Bay, pero abot ang tagbugo so may Bugo area. Paingon po din po da dinhi sa kaniatua sa sentro, yon laos gamay din sa may Bulo Bayabas area. Balik dayon po da dinhi sa tua sa sentro. Oras alas 5:48, unta lagi mo pabor ang panahon para sa atuang nga tanan para no nga maghimo ta. Sa pagsaulog nini pumaong kapistahan nga di po tumabalak

0: pasabunok sa ulan unta o after na dayon adunay gismil daw ka mga food packs ang gianda mo sab sa tuwa pong LGU para sa tuwa mga kagayanon ugma din na sa may amphitheater. So kung gusto nyo mong mamista nyo wakay mapamistahan din na sa amphitheater mga higala pwede kayo
1: Magnum Reports.

0: Alas 5:49 na sa hapon sa tunga pagbadaan sa tuwang tulumanong nga Magnum Report sa tangatay mga higala no. Ato po din po nga dawaton sa si Magnum Hunter 19 kay LGUCD o misalmon sa Coconut Philippine Trade Fair kay daghan daw po din puntag pwede no nga mapasigarbo dinhi po sa tuwa sa Northern Mindanao. Ilabi na ang kadaghan po da sa tuwa sa mga lubi o mga produkto po nga pwedeng mahimo nini. Ano si Magnum Hunter 19 sa iyang lokusyon Magnum Metro Kabaktulan.
1: Okay, pasigarbo ko ron sa botan sa Department of Trade and Industry kung TTI Examines Oriental inyumana sa Lalawigan o inyumana sa Timoka Region 10 ang pagsalbota o pagpartisipara sa itong sinat sa kagandero ng mga micro, small and medium enterprises inyumana sa Lalawigan sa Samis-Samis Oriental daw mulapas sa nga or halos 50 ka mga MSME ang kansa nga may salmot sa nasangpit nga gamot yan nga Coconut Philippine Trade Fair nining tuig 2026 din sa maong kalihukan na kansa nga kini ang pagpahigayon sa maong pag-display ug pagpapabligya sa mga coconut products din mga gama niini nga sa lubi nga mga produkto o nagkalilain nga mga produkto kasangkikan sa syudad sa Cagendioro ug sa Lalawigan sa Misamis Oriental. Kini sa ang pagsuporta sa DTI Region 10 alang sa mga gagmay nga mga negosyante dinhi sa tuang syudad ug sa Lalawigan kaya pinaagi sa pagpromote kanila sila mga produkto ug mamahimo kini nga may international products tungod sa nasangpit nga trade fair na kansan dito sa kauluhan nga bahin nga kini nga mapasigarbo ug may pakita gadto sa lain nga mga nasod o sa gawas sa mga international business sa kini nga network nga kanabot sa coconut products nga usah sa pinaka pasigarbo nga produkto dinhi sa Lalawigan sa Misamis Oriental nga katungod sa dako nga market dinhi nga dagha ubay-ubay nga mga produkto gikan sa lubi ang nahimong na international market tungod sa mga promotion ug kini pinagin ini nga makapahatag og higayon nga mapalambo ang atuang mga MSME ug mga gagmay nga mga negosyante dinhi sa tung syudad sa pinagi sa nasangpit nga trade fair. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan. Oras alas 5:52 na sa hapon. Og may galado doon na po dahil po yung mga nakanaay pang mga kalihukan para inline gihapon sa itong Higala Festival 2026 po nga mga activities. No? Kay dili raman po ni kaning activities sa atuwa pa din po nga LGU mga higala no, nga mga dinag ko ang atuwa po din po nga Saira. Dapat apil po ng uban na ay Open Dance Sport Competition. Karoon na ning Agosto 30 ning tuiga adlaw nga Domingo alas 7 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi. Dinani ipahigaan sa Nazareth Gymnasium. Og kini mga higala, pinakauna ni first ever higala ay dance sport competition. Nagipasayudahan gyapon sa City Government of Cagayan de Oro, pinaagi usab sa City Sports Office og sa SK Federation of Cagayan de Oro City. Og in partnership po ni mga higala sa Cagayan de Oro Dance Teachers Organization Incorporated, lakip na sa Barangay Nazareth nga konseho. Usay gyapon sa mga highlights no sa ato pong Higla Aya Festival kay gani man ni adtong nilabay nga Miss CDO Coronation na hiskutan gyapon nino ang pinakauna nga dance sport competition. Apil ni siya sa katumurag question and answer portion. So ang dancers from CDO sa tibuok kami Mindanao mag-abot para ipakita ang ilang skills, passion ug dedication sa sport. So kinahanglan na no sa mga participante, bring your energy, bring your steps and let's make some noise for our local talents dayon pod kay lagi na di raman pod ni no ato po din po simple lugar nga sayo-sayo din ha ani pwede ni mahimo no nga mapadala na to sa mga nagkadiya pod ng mga competition no kadaghan na ba po mga competition ini overseas inana so mas maayo na lang nga dinhi sa tuwa sa Northern Mindanao or dinhi sa tuwa sa Cagayan de Oro na natay mahon no nga mga talents pod nato. So open ni para sa juvenile, junior, youth or third kind categories. So August 30 na ni Maygala. August 30 ni ini po nga tuig 2026. So Higala ay first mayor cup open invitational Mindanao open dance sport competition ni no karon nga Agosto 30. Agosto 30. So, alas 7 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi. So, basin ganahan mo mo appeal po din eh. So, ayaw ninyo kalimti mga igala. Okay, napupos naman ang atong oras alang sa programang Magnum Reports. Ugma, mag-uban-uban gyapon ta. So sa mga oras, so sa mga istasyon, dinigyapon 99.9 ang dial sa radio. Uga, pwede gyapon ninyo mamonitor sa itong official Facebook page, Magnum Live, ug official website, www.magnum999.com. Uga, sa itong mga kaigsunan po nung nakatutok ka karoon, ugma, atang-atangin po din sa Magnum Radio Team. Kaya dili raman punta din sa ato pa din pong kining Civic Military Parade nga coverage, ugma na tayo coverage po sa Fluvial Procession. Sa Fluvial Procession, mga higala, din na ano sa Mailgusa, Alapasan Coastal Area, sila si Magnum Jane, ug si Magnum Mencho, din na po sa Starting Point, then Puntod Kauswagan Bridge, na po din po si Magnum Faith Velez, sa Marcos Bridge, din po si Magnum Kia Belinosa, sa Isla de Oro, din na po magulat po si Magnum Fersi Blanca, then on board po da yun, no, sa Pack Boat, si Magnum Mencho kabagtulan dito sa Mailgusa area, din na po gihapon ta, kaning apil po ta, on board po ta sa Yati, kauban si Magnum kaning Kay ug si Magnum Apple. So kami mga igala, apil gihapon po mi pero nami sa yate maghimo sa pag monitor gihapon nini pong kalihukan sa Fluvial Procession ug mga adlaw. So si Magnum Mencho dito siya kauban po no sa kanang ganing mga nagbangka kay para po makita gyud po niya ang sitwasyon gyud po no. Like kaniman po da kaning dikit gihapon ka apil gihapon sa procession. Kita kay mag-convoy ta, pero sa kilid kita, dili kita mo sugok-sugok yun po sa linya. Para makamaneuver po tanong pag-monitor sa kinatibuk at yun po niini pong nahisgitan nga kalihukan. Dahil na po din po itong mga PCG, ana, no? Itong mga taga PNP Maritime Group na gihapon. Ito ang mga kaning mananagat. Ang ito po din pong kaparian, uban niya po na na, ang Miss CDO po ng mga baguhay lamang pong gipang deklara ng mananaog, nagyapon po da sila ni Ana pong ugma no, sa buntag. Sayo kayo magsugod para sayo po mahumanog, daghan patang mabuhat ugma. Para sa karamba, daghan ng mga naka kaning enjoy pa sa the rest of the kuan day. Kay after sa kaning kalihukan, alas 12 mga igala, oh, na pa may half day, nga pwede pa rin ninyo enjoy po no, ang tuwa po rin pong dispiras sa kasaulugan sa Life Festival 2026. Pero dili pasabot nung no, human na ang 28, ugma man pizza 28 ang katunanan, nawa na din po yung mga inyo hapong ma-experience po yung mga Higala Life Festival po yung mga activities. Sama sa kunaingon, no, pizza 30, dunay, kaning, ay pahigayon. Nga dance sport competition din na sa may barangay Nazareth. So daghan pa po mga parallel events. So ayaw ninyo, kalimti mga Higala, ragkuan na ta, no, kaning month-long celebration ginang Higala Life Festival din sa Tos Cagayan de Oro. O gatang-tangi o niya tatood si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez, kauban si Magnum Joel Acubo, alang sa Balitang Magnum, sa alang sa inyuha po nga pagpakisayo sa dugang balitang lokal, national, international sports entertainment business sa Balitang Impossible o gatang-tangi sa kay unya po mga higala, si Magnum Mencho Kabagtulan, alang sa dugang balita po mga dugang mga impormasyon, nga inyuha po din pong madunggan kay knowledge is power o mga musika sa kay para po malingaw po mo sa inyuhang kagabiyon o mga trivia po din niya. Sa matag oras po dayon na tangatangi kay si Magnum Ching Interina Enriquez, kauban sila si Magnum Hunter 23 Kia Belinosa, Magnum Hunter 22 Faith Velez, ug Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan. Inyo gyud po mga kauban alang sa mga Magnum News Alert ug sa gabi si Magnum Hunter 21 Lani Delgado. Ug sa tunga pagpanamilit mga higala timan ayaw kalimte nga sa usa ka gawasnan nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman kini si Magnum Angie Alsado dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta ug mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhilama sa balita ug official Magnum Radio.
0: Oras alas 6:00.
3: Time Check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na! Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masami ka bala gina energy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
4: DTX 500.
3: Masaligan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. Ay mudi usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika de alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Take your call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: o mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500, ang health mo protektado!
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
7: Iksoon, pagpagabana! Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nila lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan, ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Din hilamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Gay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, ug kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinungdanong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa-usab sa mga hinungdan sa pagkailap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, dapling dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 set Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Duro City.
5: Balitang Magnum, 30 kagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
6: Oras sa lasayos, unsi na sa kahaponoan, na usa ka gabion, mga higala, kumusta? May gabi ka na itong natanaan. Welcome sa itong balitang Magnum. Karong adlaw, Agosto 27, tuig 2026, adlong Webes. O ganiya itong mga headlines. Itong Magnum Lukang, backhoe operator, patayuan matabuni sa mga bagong tipak sa bato sa Malaiba, Taguluan, Misa, Misorintal. Magnum National LMP, misugyot sa pagpatuman sa no segregation, no collection policy sa mga barangay o komunidad tungkol sa problema sa baha. Magnum International, kapig usa ka katos ka mga tao patay human sa grabing pagbaha sa amihanang bahin sa Nepal ug utlanan sa Tibet. Magnum Business PCA, gilauman nga musaka sa 5% ang produksyon sa lubi karong tuiga. Magnum Entertainment na din lustre gipaambit nga nabalaka siya nga magkidad og 30 anyos. Magnum Sports, magsuong si Serena o Venus Williams na kadawat og wild card aron modula sa US Open Doubles.
5: Balitang Magnum.
6: Mga Iksun, kumusta? May gabi, niining gabi una, Webes, Agosto 27, tuwing 2020, sa Ice, kinin yung mga tigbalita. Magnum, Angie Alzado.
7: O Magnum, chingin tari na, Enriquez.
6: O karang sa detalye sa itong Magnum Local. Patay ang driver sa backhoe, humaan matabuni sa mga bagong tipak sa Bato o Giyuta sa Malaiba, Taguluan nami sa Amis Oriental, na ilang biktima nga si Michael Alfonso, kapit kulang 30 anyos nga taga Provincias Bukidnon. Subay sa report, nga kamulo o kalot ang biktima dihang kalit nga natumpag ang mga tipak sa Yuta o ga natabunan ang biktima. Sa pagkakuroon, giparing kumutan pa nga makuha ang biktima kinsa lakip sa natabunan sa Gimaneho nga backhoe.
7: Porma na milingkod isip bagong regional director sa Police Regional Office kon PR-10 si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. Hulip kang kani PR-10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano kinsa na destino isip hepe sa NCRPO. Matod ni Brigadier General Babagay nga dili lamang usa ka pribilehiyo ang bago niyang assignment tapan usa ka kahigayunan nga mas mapakita ang iyang abilidad sa pagpangulo ug serbisyo.
8: I consider this assignment not only a privilege but an opportunity to excel, to lead the people, the police personnel here, and to serve the community with dedication, integrity, and a strong commitment to public safety. I know that Northern Mindanao is a region rich in culture, resources, and potential, and I fully recognize the importance of ensuring that peace and order is stable. People can live in a safe, peaceful, orderly, and secure environment. Because I truly believe that peace in order equals economic development.
7: Ang pamahayag ni PR-10 na Police Brigadier General Nestor Babagay kinsa nagikana sa Police Regional Office 5, Bicol Region.
6: Padayon gitutukan sa Provincial Engineering Office ang pagpatuman sa proyektong pang-imprastruktura sa probinsya. Matod ni Engineer Florante Hipo sa OICS, sa Provincial Engineering Office nga dunay nakaandam ng mga proyekto sama sa construction o pagpauswag sa mga provincial o barangay halls. Giduang pa ni Hipo nga lakip sa mga plano nilang ma-repair ang Pilay Sports Center.
9: Hanggang kayo mga line-up ng mga projects na naka-listing sa plano ni Loob na i-implement niya sa probinsya. Unay niya ang construction and improvement of provincial at barangay roads. Sugod na ka. Pag ako na itong nangyong mga investment. Tunod ang pagtukod sa mga school buildings. Apil na niya ang mga daycare centers and construction and improvement of health centers. Apil na niya ang mga hospitals and health centers. Then construction of sports facilities. Apil na niya ang mga covered courts. O yung mga pickleball courts na may uso karon ron. Ang pag-ayo. May pinakadako ng damgo ni Governor pag-ayo sa itong Pilay Sports Center.
6: Ang pamahayag ni Engineer Florante Hipos, OIC, has a Provincial Engineering Office.
7: Gipaambit ni Provincial Health Office Officer Doktora Bibina Casino nga normal lamang adunay mga doktor nurses nga muhawa o mo-resign. Mato ni Casino nga adunay kakulangon sa doktor o nurses ang probinsya karong panahon na tungod kay daghan ng ita o maas maayong oportunidad.
10: Tinuod sab kana naag yung kitay mga doctors o nurses nga magapang resign. Usual kini nga mga panghitabo dili lang sa gobyerno, apil pud ang pribado nga sectors. E dili man nato mapugngan ang mga nurses and doctors to look for a greener pastures for career nila nga enrichment. Pero kita dinhi sa province of Misamis Oriental, tinuod nga naa kitay shortage tungod di ana nga mga rason. Pero gipangitaan na usab kana nato pamaagi with the instruction of Governor Juliet Oy nga to collaborate with the DOH. Dito na kami sa DOH, nagsulat na kita nga kung unsa ba nga in what way they can augment the shortage of our hospitals.
7: Ang pamahayag ni Provincial Health Officer Dr. Bibina Casino.
6: Mapasalamaton si Natalie Castro, ang kasamtang band mother sa Misamis Oriental General Comprehensive High School Kinmogs, human nasakmit ang best manager at nagkampiyon pa sila sa Higala Eye Festival Marching Dance Competition. Mato ni Castro nga mapasalamaton siya sa kani band manager at kapadayong nagsuporta taliwalang ang anak kini sa laing tunghaan.
11: Thank school kay Gosaya kay gihatag niya tanan niya support sa ako even though nga naano siya sa laing school ga support gyapon siya sa ako. So thank you kayo Tia Monte and Ate Lian.
6: Ang mga pamahayag ni Natalie Castro ang Bad Mother sa Misamis Central General Comprehensive High School. Oras alas 6:17, kuno sa itong Higalay Festival 2026 update.
12: Viva! Viva! Senyor! San Agustin! Viva! Viva!
6: Giaghat ni City Tourism Office Head Marky Halapadan ang katawahan nga saksihan ng fluvial procession ug mga dawa dungan sa kapistahan ni Senior San Agustin. Matod ni City Tourism Officer Marky Halapadan nga sugdan ang kalihukan alas 4 sa kadlawon sa Gusa ug magsubay sa Makahalar Bay paingon sa Bugo ug pabalik sa Bulua.
13: Alas 4 magkakadlawon magsugod ang atong fluvial procession diha magsugod sa Gusa and then motuyot sa along Makahalar Bay, no? Padulong sa Bugo, and then during to Bulwa, and then giyadan sa Cagayan de Oro River, o matapos sa Isla de Oro.
6: Ang pamahayag ni City Tourism Officer Marky Halapadan. Oras alas 6, nasiusog ko rin sa Magnum Road Hunter.
12: Magnum Road Hunter!
6: Niya sa Picas din niya, din na sa Mailong Kitka Drive, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
14: Yes, magnumandino, laos-laos naman sa dagan kanong mga wanasa. Ilabi na dito sa may Aguana area, paingon din sa itong lokasyon kanon sa may Limpid Kay Drive. Samtang isbutan sa datong lakas sa panahon, so far niuntang naman sa ang kalit nga pagulan kaganina nga giubanan o kusog nga hangin. Ug sa kanon, wala naman sa tayo na sinati nga pagpanalithi, apan kunta naon pa ang kawanangang bahin, baga nga pagpanag o mga itong makita karon. Mao ka na ang atong inato nga pagulagway sa dagat sa trapiko, lakad sa panahon para sa Magnum Road Hunter. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
6: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Sa itong nga pagpadayon sa itong mga balita, dinita sa Magnum National. Gisog yun sa League of Municipalities of the Philippines kung LMP ang pagpatuman sa no segregation, no collection policy sa mga barangay komunidad para masolusyonan ang nagkagrabing basura sa pagbaha ug pagbaha dinis nasud. Matod ni Ichagi Isabella Mayor og LMP National kuna matod ni Ichagi Isabella Mayor og LMP National President Faustino D. The four da gikinhanglan nga sugda na sa panimalay ang ugda lakip na sa barangay level ang insakto nga pagbahin-bahin sa basura aron dili mabara ang mga drainage system nga nagresulta sa pagbaha.
15: Sa mga suggested policy ko po no sa LMP at pinag-uusapan po namin sa mga pag mga meetings at cluster conferences po namin sa barangay pa lamang pagka walang segregation dapat ang isang lugar isang purok sa barangay eh walang koleksyon para matuto rin yung isang community na mag-segregate at the house level at magkaroon po tayo ng mga barangay clean and green competition no sa SGU kung wala sa aking munisipyo nang sa ganun matutukan din ng mga barangay official yung paglilinis at pagko-collect ng solid waste. Of course, I also believe na dapat po ma-involve din sa totoo lang po ang mga paaralan dahil para sa at a young age, maturuan po natin yung ating mga kabataan, madisiplinahan din po sila para hindi rin po pagtanda nila, matuto na silang nagdi-dispose at nagsisegregate. So I think we should have like school recycling competitions and so on para ma-involve din yung ating mga kabataan habang bata pa lamang.
6: Ang pamahayag ni Chagi Isabella Mayor og LMP National President Faustino D. IV.
7: Gibotyag ni Attorney Tranquil Salvador III, defense lawyer sa current impeachment trial, nga usa ka dakong hagit sa prosecution na posibleng pagpresentar ni Colonel Raymond Dante Lacheca sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Salvador nga nasayon sila sa kabililhon sa testimonya apan pinakalisod nga bahin maong wa ka masayod og makurat ka nang kung unsa isulti sa testigo.
16: Ang sa prosecution, palagi ko biggest challenge ng prosecution, while alam nila yung importance nito, halaga ng testimonya, alam mo pinakamahirap mong gawin yung hindi mo alam ang sasabihin ng testigo. Baka bulagain ka dyan eh. Siyempre, attorney, ba't mo nasabi yan? Kasi hindi na nila makakausap yan kasi hindi naman nila, yung hindi nila in-expect. For instance, sasabihin niya, ganito ho yan. Ganito ho talaga plano niyan. Kausap ko yung ganitong ahensya, kausap ko ganitong ahensya. Tapos po, meron pa ho nga dyan na nagpa-facilitate na ganito itong public officer eh. Baka magpangalan na magpangalan yan. Hindi mo ngayon masabi kung sino papangalanan niya at kung sino ang kasama. Kung, hindi ko naman sinabing gagawin niya. kung medyo ano, magdadawit siya.
7: Samtang nagtuo si Attorney Tranquil Salvador nga defense team ang posibleng magpresentar kay Lacheca og dili ang prosecution.
16: Kaya mas nakikita ko na ang magpipresenta kung ipipresenta ito ever, baka yung depensa magpresenta nito. Kasi yan, kung testigo nila, mabibrief nila. E dati nilang kasama yan, makakausap nila. Which is natural. Bago ka magpresenta ng testigo, i-brief mo, kausapin mo, alamin mo kung ano kanya sasabihin para hindi kayo mahirapan doon sa floor. E pag ang prosecution nagpresenta niyan, ni hindi makakapag-meeting yan. Hindi na lang siya sa floor. O ano sasabihin niya, alam mo? Hindi wala. Oh. Eh para sa isang abogado, trial lawyer, that's the worst that could happen to you. Okay. Bring a witness, you don't know what he will say. Yeah. Yan ang pinakadelikado.
7: Ang pamayag ni Attorney Tranquil Salvador III, defense lawyer sa Corona Impeachment Trial.
6: Wala pa ay desisyon ang defense team kung ipresentar si Colonel Raymond Dante Lacheca isip testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni defense spokesperson Attorney Michael Puwag, ilang mulaton nga mahuman una sa prosecution ang presentasyon sa mga ebidensya o na silang hukong pumukinsa ang ilang mga posibleng testigo nga gikinahanglan nilang ipatubang sa impeachment court. Hisayran nga si Lacheca kanhi hepe sa Vice Presidential Security and Protection Group nga nahimong sentro sa testimonya sa kanhi Office of the Vice President Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta.
17: Wala pa po because that will, as you know, ang part ng defense, we will just react doon sa gagawin ng prosecution. Meaning kung sa tingin namin, meron kami ng mga points na kailangan naming i-clarify or mga depensa na talagang kailangan erase during our time to present our evidence in chief. Doon po magdedepende kung sino yung mga testigo na ilalabas natin. No? Kung sino ang ipresenta ng testigo ng bawat panig, ayan ay prerogatiba ng bawat panig. So if sa assessment po ng prosecution, hindi na kayo nakakailangan, maaaring ang hindi na nila i-present. So parte naman ng defense, titingnan natin kung sa tingin natin na integral para sa ating defense na maipresenta ang testigo, whether it's Colonel Lacheca or kung sino man, we will make that decision after siguro mag-rest no, yung prosecution as.
6: Ang pumahayag ni Defense Counsel Attorney Michael Pua.
7: Naglaom ang prosecution nga dili estrikto ang implementasyon sa sub-judice ruling ni Presiding Officer Francis Escudero kung itandi sa regular nga korte. Mato ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. nga importante ang sub-judice rule aron makunta ang pagpailap sa sayop ng impormasyon tungod kay naka-televise sa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gidugang pang ang ruling ni Escudero aron na dili makaapekto sa desisyon sa mga senator judges.
18: And now as to its implementation, so we will see kung magiging liberal mo ba or strict yung implementation. But of course, we're still hoping na implementation niya will not be stricter than the implementation of regular courts. So lalo na ho dito, siyempre dito sa impeachment proceedings na to, no, yung nature na it's not strictly legal, it's legal and political, no, and syempre importante no na makombat natin yung misinformation, disinformation campaign na alam natin na it can't be denied, laganap na laganap po yun ngayon. So one of the things that you could do to combat it is really make sure you give them accurate information.
7: Ang pabahayag ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
6: Giangkon ni Senate President Sherwin Gatchalian nga adunay seryosong sakit sa Senator Lauren Ligarda. Wala na gidetalye ni Gatchalian kung unsang sakit ni Ligarda. Samtang matod ni Senate President sa maong Senate President nga personal issue ang balitian ni Ligarda.
19: File siya ng medical leave, hindi rin niya kinukuha yung kanyang sweldo. In fact, yung mga senators na naka-detain and senators at large, hindi rin nila kinukuha yung sweldo nila, no? Voluntarily. Ayoko, it's a very personal issue, no?
20: But you were made aware.
19: Alam ko yung kanyang, even prior to this, no? We're personal friends as well, no? So, nasabi niya yun, na meron siyang sakit na seryoso.
6: Ang pumahayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga mausab ang Senate President ug karon sa tuang Magnum International. Sa ni Palmi sa kanasa kapig usa ka gatos ka mga tao ang kumpirmadong patay human sa grabing pagbaha sa amihanang bahin sa Nepal ug sa utlanan sa Tibet. Subay sa report nga nagsugod ang trahedya tungod sa usa ka magnitude 4.4 nga linog nga nagresulta sa dakong landslide. Giyong nangabungkag ug giyong nakababag nga mga yuta ug dagkong mga bato ang posibleng hinungdan sa natural nga paghimo sa pag-agos sa tubig sa suba sa Botikoshe doon sa utlanan sa Tibet ug paspas nga binigayda ipaingon sa komunidad nga nimutang doon sa suba. Nagpatuman sa lapad nga search and rescue operation ang Nepal Army kaabang mga emergency equipment samtang emergency team gamit ang mga helicopter o specialized equipment. Sa pagkakaroon ng high alert status na usab ang tanang komunidad nga naapalibot sa suba samtang padayon nga gimonitor sa mga otoridad ang tubig gikan na sa border.
7: Sa Pakistan, patay ang 14 ka mga maso so human lamya sa kalayo ang Pakistan Institute of Medical Science and Islamabad, Pakistan. Subay sa investigasyon sa otoridad nga sumikad ang sunog sa usa ka air conditioning unit o paspas nga may kalilap ang kalayo. Nasayran nga doon ay 15 ka mga bagong ipanganak na bata sa mong ward yang nahitabo ang sunog. Ipaubos sa DNA testing ang mga patayang lawas para maila sa maginikanan ang ilang mga anak. Dugtong ini gusto ni Pakistani President Asif Ali Zardari nga manubag ang mga responsable upasakan o gaso mga opisyal sa ospital tungod matod pa sa pagpasagad.
6: Og karon sa magdum business. Gilauman sa Philippine Coconut Authority kun PCA nga musaka sa 5% ang produksyon sa lubi karong tuiga. Matod ni PCA Administrator og Chief Executive Officer Dexter Butid nga dunay pagsaka sa export commodity rason nga lang gilauman ang pagdaghan usab sa produksyon. Giduwang pa ni Butid nga taliwala sa bahat sa El Nino karong tuiga na ang pabilin gyapong kumpiyansa ang PCA sa produksyon sa lubi dinhi sa nasud. Subay sa dato sa Philippine Statistics Authority kun PSA sa 2025, ang produksyon sa lubi anaa sa 14.56 milyones metriko tonelada nga mas taas kung itandi sa 14.500 milyon ka metriko tonelada sa tuig 2024. Hisairan nga target sa PCA nga makatanom og 25 milyones ka mga coconut trees sa sunod na tuig gikan sa ilang tinguha nga 10 milyones ka mga punuan sa tuig 2028. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos o 58 centavos, Canadian dollar 44 pesos o 38 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 85 centavos, Australian dollar 44 pesos o 19 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 93 centavos, Korean won 4 centavos o ang euro 72 pesos o 1 centavo. Samtang sa gyera sa Iran tungkol sa nagpadayong kagubot sa tungkol ang sidlakan, ang kasamtangang presyo karon sa Dubai crude oil anaa sa 90.27 US dollar per barrel kinimisaka og 0.84% kung itandi sa daan ining presyo nga anaa sa 89.52 sa US dollar per barrel.
7: Og karon sa tong Magnum Entertainment. Gipaambit sa actress nga si Nadine Lostre nga nabalaka siyang mag-edad og 30. Matod ni Nadine nga mabago ang iyang mga responsibilidad og wala siya makabalo kung unsang iyang buhaton. Gidugang pa sa actress nga dako og tabang kaniya ang pagbalhin sa Siargao alang sa desisyon sa kinabuhi.
20: Kasi before I turned 30, I was really, really scared. Na parang, oh my God, I'm gonna turn 30. My responsibilities are gonna change. What's gonna happen? What do I need to do? You know, all of those things. And I think Siargao made me relax. It made me realize na parang, you're good, you know? In Siargao kasi, I'm more relaxed. I'm more laid back. Tapos, mas dun ko kasi na-realize na parang, just, you know, it's hard to do that kasi in the city for some reason. And I've said this lots of times, na parang, when you're in the city kasi, everything is moving so fast. I feel like everyone is trying to get somewhere. Everyone is trying to survive. Mm-hmm. So it helped a lot. It helped me relax. And I stopped worrying about my 30s. Mm-hmm. Tapos na nag-30 na ako, yun na pala yun.
7: Ang pamahayag sa actress na si Nadine Lostre.
6: Oras alas 6:31 o kurang sa itong Magnum Sports. Nakakarawat og wildcard aron madula sa US Open Doubles ang magsuong sila si Serena o Venus Williams. Ang 44-anyos nga si Serena nakaabot sa US Open quarterfinals sa mixed doubles uban ni Carlos Alcaraz. Una sila pildiha ni Belinda Bencic sa Switzerland o Flavio Cuboli sa Italia. Samtang gitakda nga mubalik sa WTA Tour si Serena karong tuiga sukada ni antong tuig 2022. Dugtong nini ang 46-anyos usab nga si Venus, una nang nakadawat sa 8 ka mga wildcards sa singles tournament sa US Open. Kisairan nga ang magsuong midula kun ang maong magsuon, midula usab sa Cincinnati Open sa milabayang simana, human sa 4 ka tuig. May galay nyo nabati ang kumpletong detalye sa itong balitang Magnum alang karong adlawa Webes, Agosto 27, tuig 2026, o karon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, backhoe operator, patahiman matabunin sa mga bagong tipag nga batuog yuta sa malaiba taguluan Mesa, Miss Oriental. Magnum National, LMP, misugyot nga ipatuman ang no segregation na collection policy sa mga barangay o komunidad tungkol sa problema sa baha. Magnum International, kapigusa kagatos ka mga tao patayuman sa grabing pagbaha sa Nepal o Tibet. Magnum Business sa PCA, gilauman ang musaka sa 5% ang produksyon sa lubining tuiga. Magnum Entertainment, nalinlus lagi pa ambit nga nabalaka kaniadto nga siya mag-edad o 30. Magnum Sports, magsuong si Serena o Venus Williams na kanawat o wildcard aron modula sa US Open Doubles. Palihog i-like, i-share, i-follow itong official Facebook page Magnum Live, Instagram Magnum Live 99.9, ang Twitter Magnum Radio 99.9, o pwede gyapon min ninyong mamonitor sa mong official nga website www.magnum999.com o sa itong nga pagpanamili timan ni Ayaw Kalimte nga sa usa kagawas nun nga katilingban katawhan ang labing gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukom sa katawhan ang matuman. Hangtod uma alang sa itong balitang Magnum, kini inyumating balita Magnum Angie Alasado
7: o Magnum Chingindrina Enriquez.
6: Kauban na itong Magnum News writers Magnum Lani Delgado, Magnum Chris Neri o Magnum News Manager Aileen Akurin. Dinhi lamang sa balita o serbisyo
7: Magnum Radio.
1: Inyong nabati ang balitang Magnum hangtod uma dinhi lamang sa balita o serbisyo

0: mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Tinilamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
4: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Iksoon pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magdum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 8:01 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Andam na ang konseyo sa barangay Gusaan ng siyudad alang sa religious and full procession ugma sa kadlawon. Matod ni Kapitan Konsehal Marlo Tabak, presidente sa Liga ng Barangay o sa barangay Cagayan de Oro Chapter, nga plastar na ang agianan sa imahe o ang siguridad palibot nga magsilbing starting point ang naisgutang barangay alang sa relyusong kalihukan.
4: Actually, kuan na lang kami, murag supporting actor lang. Pero ang city government, pag-ani ang nag-plastar, no? Dahil gi-connect lang nato nila sa Ekiparko para putangan o gagdanan pagkanaog sa mga imahe ugma.
3: Ah, okay.
4: Ang mga pump book, ang mga sakinan sa mga imahe, mga 75 kinikabuok ka participants. Kung imunta na ako, mga 75 ka pump book kiniugma, no? Or nailain kung ang na-speed boat ba or unsa pailain niya sakyan. So, ugmang adlaw alas 3, dahil nakitaan ko man sa program, ang atong kura paruko sa barangay Gusa, si Father Roger Gabak mo ay mag-blessing sa mga imahe ni Senior San Agustin, ni Santa Monica o ni Birhen sa Kota. Tulo ka Santos ang pagablisengan ugma. Ang among role sa barangay, sukad pagkagapo, nag-clean up kami. Aron ang atong coastline, limpyo. Dayon ugma, atong tanod, alas 3 kadlaw na ana para pagmintinar sa traffic, sa parking area. Kung asa na na may designated area, dayon na nga kaparkingan sa mga sakyanan ugmang adlawa. So ugma, naapod kita dito sa iyo.
3: Ang pamahayag ni Kapitan Konsehal Marlo Tabak, presidente sa Liga ng mga Barangay, Cagayan de Oro Chapter. Samtang walay natala nga Pinoy nga namatay sa pagbaha o landslide sa Nepal Tibet border, kini subay sa Department of Foreign Affairs. Mato ni Palace Peace Officer Undersecretary Claire Castro nga nakikoordinar ng gobyerno sa otoridad sa Nepal kung adunay maapektadong Pilipino sa nasampit nga kalamidad.
5: Ayon po sa OWA, mayroong 18 OFWs in Nepal. Ito po ay galing sa OWA and DFA. 18 OFWs in Nepal at batay sa datos ng DFA, mayroong 128 reported Filipinos in Nepal and mostly women married to Nepalese. Ayon sa DFA, no reported Filipino casualty as of this morning.
3: Ang pamahayag ni Palace Peace Officer Undersecretary Claire Castro. Og karon sa tong Magnum News Hunter, pataing lawa sa Baco operator nga natabunan og yuta sa Malayba kasing no tanguluan Misamis Oriental na kuha na sa balita og serbisyo ania si Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Kumain sa pinakauras nga paningamot nga makuha nga pating lawas sa natabunan nga Baco operator nga si Michael Aliponso. Walang post na kininakuha sa magkinabangay sa BFP, SRF, Quan Special Rescue Force. BFP Tuguan og user pa na kumpirmado na kininga nakabsan sa kinabuhi magdamatsing Maton FO3. Adriano Casas Jr., membro sa BFP, SRF, nga wala nilagay diretso pagkalot ang mga nakatambon ngayon. Tungod kigalikay sila sa laing pagadahili, labi na kayo na yung mga cracks sa uban pang portion sa bukid kung nga diin natambunan ang maunga biktima. Yung mga panga nini nga sila nga na-recover ang lawas nini nga si Michael. Naputulak ko sa nini kakamotongod sa kabugat sa yuta ang nga nakatabon kaniya. Ano yun nini? Ano yung nga pamayag ni FO3 Adriano Casas Jr. at sila nga pag-rescue nini na isutan nga biktima.
7: Ang among gibuhat karong nag-resume by 5:34 sa hapon kay gaulan man god. So ang among gibuhat una is gisecure na mo, gimitigate na mo ang area nga mas safe siya nga i-work, makuha ang isa ka nga lawas, no? So, kato, gihinainay na mo. Kung dito po mo nalangan, kaya kailangan na mo nga hinainayon siya kay basig. Mukulaps na po. Dahil it could possible nga ma-risk na po ng kilabuhi sa itong mga rescuer. So, ingon pa man na

0: Nakuha na to ang lawas mga 6:30 siguro to no sa kagabi noon sa akong estimate lang no kay usama sa ko dito na perform sa pag rescue so estimate na ako mga 6:30 siguro to na kuha then mo to naglisod mi o kuha kay tuon nga ipit dagan mga debris then tapos i-secure pa na mo nga basig na i-crack pa man gud yang ibabaw basig possible nga risk for fall na pod no mo to medyo na langan mi kay naipit pa mga kamot mga extremities sa atong victim
1: sir asa gid siya nga part sa bako na ipit sir
0: dito gid sa operation site so medyo mo gitong side nga dito gud na dool gid siya. So mo gito ang dako nga bato ang nakatabon sa iya. Well, in fact, naay mga decapitation na naitabo. Masabot naay na separate nga body parts sa iyang lawas.
1: Sa sir, kung ato na pwede ma-divulge, ang saan nga part ang mga naputol sa iya?
0: As possible, ang iyang isa kamot nga sa akong natanaw ang iyang left arm. So mo ito yung akong na visible nga nakita o hopefully na. Ay, amo kong na-recover na po ito siya.
1: Aside sa katong naputol niya nga kamot, sir, unsa pa yung line deformities aning victim, sir?
0: No, dili kay ko ka possible nga deformities for as long as katulang din ang visible na ako nakita ang katulang kamot. So, dili kay ko makahatag og additional information aning aside ato.
1: Sir, based na to sa kaning pagka-plaster niya, sir, na hulugan niya siya sa katong mga balas o naipit din po siya sa bako, sir?
0: Sa bako, naasya dito sa bako, dahil ang katong bato nga pulling debris nga dagko, mo ito'y naka-fall sa iyang operation side. Mo itong na-ipit gin siya dito na ang iyang mga kamot na nga-ipit.
1: Sir, na pa ba yung mga parts sa bako nga inyong iputol so yung gamitan niyo sa inyong mga equipment, sir?
0: Ang among ibuhat is i-prepare na lang mo magamit mga spreader cutter, mga hydraulic tools, no? Pero sa pag-aroon, among gi-instrakan lang magod niya through kaling bako, amo lang gi-inat, then visible naman siya. So, mo ito ang nakadako og tabang na kaling mga heavy equipment na more po itong gigamit pag, para makuha na ito siya madali-dali.
1: So both subton sir, wala na kayo mo nakagamit sa inyong especially ng mga equipment sa inyong unit sir.
0: Yes ma'am and more in kwa na lang assistance na lang sa mga tools nga gagmay so mo na to among gibuhat dayon para matagaan pud og dignity pud ang iyang pagka iyang nasampit karong gabi karong adlaw.
1: Sir, last name o designation ni mo sir asa ka nga unit sir?
0: I am Fire Officer 3 Adriano Casas Jr., a member of Special Rescue Force Region 10, and I'm a rescuer.
1: Thank you, sir.
2: So, matamag naman. Matamag naman ang pamayag ni FO3 Adriano Casas Jr., miyembro sa BSP Special Rescue Force. Pagkakaroon ng pating lawas sa biktima, gitara na sa morgue ko na ospital, gugipaabot na lamang ang pamilya ni Irvin na kagipranuan nga darun kini Forest ng lugar. Diya sa may kalilangan na Bukidnon. Tony Pos nga balita, gikan diya sa may Taguluan, Misami sa Oriental. Kini sa Magdum News Center 23, Kia Berlin, Osa, sa balita o servisyo, Magdum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa. Mga higala bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat Magnum Hit Sikat Hit Sikat.

0: it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Nga naman?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 9.00 sa kagabiyon. May gala ng balita karong urasa. Gidaig sa PR10 ang kukbo alang sa malampuson nga pagpahigayon o pagbantay seguridad sa Galife Festival sa Civic and Military Parade and Marching Band Competition kaganinas buntag. Mato di PR10 spokesperson Police Major Joanna Baro nga pinaagi sa pagtinabakay na kabuot ang tinguha nga walay matala nga dagong insidente, ilabi na ang pagpugo sa pagsabwag sa kagubot alaw aron mahimong malampuson ang kalihukan.
4: Well, so far, no, we commend Cagayan de Oro City Police Office under the leadership of our city director na si Police Colonel Dexter Pahe. Na so far, wala kita'y nadawat na report nga adunay mga insidente or mga untoward incident, no, kabahin sa pagpahigayon sa kaning civic and military parade kaganinang buntag. And nakita nato, no, it is successfully na lay down gayud ang mga security measures nga kinahanglan in coordination, no, sa ato ang mga counterpart and other law enforcement agency, apil na usab, no, sa atong local government unit, sa ato ang mga CDRRMO, ang ato ang mga volunteers, mga barangay tanod, ato ang mga traffic enforcers from RTA. Dako kayo nga butang, no, nga nagmalampuson gayud ang maong makonsidera nato nga pinakadako, no, nga kalihukan sa
3: ang pamahayag ni PR10 spokesperson na Police Major Juan Navarro. Samtang posibleng solusyon sa problema sa basura ang uga kakulangon sa supply sa kuryente ang ginuso ng West Energy sa Department of Energy sa gobyerno, matod ni Ichagi Sabela, Mayor Faustino D. V, National President sa League of the Municipalities of the Philippines, nga makabenepisyo ni ini nga programa ang mga LGU nga walay landfill sa basura tungod kay pwede kining i-convert sa kuryente.
5: So sa mga lugar na medyo magkakahiwalay pa yung coverage area, yung kailangang i-collect na basura, siyempre logistics-wise medyo mahirap. Pero kung sa NCR at mga ibang highly developed na po na mga lugar, eh potential po na solution po ito. Because two birds with one stone po tayo, masosolve natin yung disposal ng waste natin kaysa sa landfill po natin tinatapon. Dahil marami rin pong LGUs ang hindi nakapag ay wala pong space masyado pang landfill at nakapag-generate din po tayo ng supply ng kuryente, which kulang din po tayo sa bansa natin. Kaya ginagawa na rin po ito sa maraming bansa, no, Japan, sa China, sa Indonesia at iba pa, no, marami po. So ito po ay isa po sa potential na pwede po nating i-explore, no, na solusyon.
3: Ang pamahayag ni Ichagi Isabela, Mayor Faustino D. V, National President sa League of Municipalities of the Philippines. Ugron sa tong Maggie News Hunter, usa ka patayng lawas na palgan diha sa Santo Niño lapasan ning syudad. Sa balita og serbisyo ania si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
2: Magnum News Hunter.
6: Karon sa may Santo Niño lapasan, kung asa nakaplagan ang patayng lawas nga isa na ang birthday ni siya dani Magnum Ching tagalapasan, mam, no? Tagalapasan. Taga-konsulasyon. Sabi na ito ka ng tag-iya sa boarding house Magnum Ching, si Ma'am
7: Lilian.
6: Ma'am, unsa may imo una nakita, Ma'am? Ikaw una nakakita nga na matay siya. Nasiya din yung kwarta.
7: Katong iyan kaipon, amun pag-gagin ka mga brain. Naman siya ibuyab sa una, nga nalilisiga, di akong ipagtuan ni ko nga. Tanong tabanay ko nga, anaan yang kwarto kay muna siya. Sige na mong tuktok niya. Ito, ito yung tingong. Bidigya pong tingong. Ato gini, abrihan. Pero mahal ka po. Lagi mo lagi. Kato yung okay. Mau mag-itoy. Ito anang pertahan. Kay, ilak man niya. Pag-abri garon kay. Yung unang taro. Dari niya. Ang sumulya. Mau mag-itoy. Ang yung itong laki nga. Wala. Pag-abot ako din, lahat na yan, kwan ba, niwang na siya. Hindi ko naong kaday ka. Nga, niwang lagi ka. Mabalos mo pag ingon nga, niwang gani ka. Hindi ko ako nasakit ko, siya nagpatamba. Bukid. Hindi, nga ikaw, nga lang ka, baka nga naman ka nang sakit. Nga niwang nga kayo, nga dahit ko. Anak, wala mo lang eh. Wala man siya, wala na, niwang lagi siya.
5: Wala po siya na,
7: Pero,
3: Madumbit, walang sa kong ipaduol na ang atong kaimanan sa baba para maklaro, medyo hinahinay ra.
7: Kiniingon nga, mag-hospital siya. Pagidala kong nasubing siya. Pag tala, niingon ko nung kinanggag laboratory. Parang kay, ingon nga, sige, sa Lunes na lang ta mag-laboratory, kinanggag ang fasting ta. Pagka-Lunes ko nga, mamabalik. Ang ingon ko din sa center, kaya mag, ni Anhibe na sa center. Kaya ang mong ingon nga, mo lagi na, mag, kuha lagi, mag laboratory. Nang wala naman sa kong mabalik. O dito, alam niya, isa din silo niya ako. Kasi saan po na po ng pas, kumugas ka namin, kumbati ka, kasi saan mo, pas, kumugas, yung mga ganyan siya, kaya siluhin sila na, gamay na magigipay sa mga, kung mabayin ang tira, siluhin ko. Kaya, ako, di ko na ako sa single, wala siya, bagkaya ni Ani.
5: Wala na siya ay kini ang kwan ma'am, kauban rin siya ang warta.
7: Yan, mag-uwa yun to, yan, yung buya. Hindi, tuslo ko yung sutilyo ka mo, tingom doon nga. Mahadlo ko man na ma'am, ganyan, yung mga tuslo ko sutilyo, supo lang yun na yan.
5: Hindi siya normal mo ano na?
7: Hindi normal. May natawa din, hindi siya normal mo. Ito na nga, hindi siya po na po sutilyo. Tara, naiyo na to. Yan. Nakaya ko sa ting. Ayun siya nga. Kanya naman ti, pagkahapon na mga tayo nakuwanan doon doon sa pinta. Nga na ba? Kuwa na lang ko, bro. Ako noon na lang kita kawaon, pero luoy ba? Luoy mo yung nga na. Namarag ko, nag-i-kapon ba? Pero, nag-ingon yung pinagaan dito na, pinakagamay ko na 2,000 ang bulan.
5: Wala po siya mga iksoon doon sa Cagayan de Oro?
7: Murag wala. Pero na siya mga parinti. Pero, pinadalhan ko ngayon ito, kwarta di eh. O rin siya mga palit-palit ko siya mga kuhan. Ano ba, mga bumbutan niya.
5: Estimated mo ba, mga pila nakadalaw siya? Kuhan. Medyo layo naman daw ba?
7: Dili na gahapon, ako mga gahapon ipuntag na. Kay dili ko po siya ingon nga. Bako yung kayo.
5: At ang aking adlaw, nakita pa niyo?
7: Oo. Nag-deliver po, dapat kayo nag-deliver tubig. Yung duda ko ano niya, nagkatumatumba siguro siya. Kung mang basa magkaay din kay ang tubig yung ayabo man. Kay ibutang man niya si Spencer. Ito nag-deliver, ibutang sa Spencer. Ang Spencer, tumatumba na mga kapwa mo. At sa mga tubig. Yung duda ko ano nga. Tumatumba siguro siya. At saka siya siya ba, tumatumba. Kasi nung humuto siya may niya, ang yan mga ito. Ano nga, ano ba? Mga buntag. So pagkasunod na mong linya, ay yan, sa kaya ba mo, sa kaya mo, pwede ka niya. Hindi na pula tayo, nakupo lagi. Nalagi. Laro.
5: Okay, magnumpit. Bakit masing napakito kay pangitan.
7: Ma'am, sa nakita ni mo, ma'am, hindi ikit siya ingon nga nalata na, di ba? Kay,
5: awal
7: ang
5: wala.
7: Nalata.
3: Magnumpit.
7: Okay, kung ang gano'n siya, yung tumuwa pa na yun. Oo, magsapit. May tayo niya, kung hindi ko yun nga.
3: Mm.
7: Yes, ma'am,
3: Unsay plano ana karon narisgutan pod na biktima? Sa naman na dala na ba sa kuan na preliminarya or unsay ta ang unsay disposition sa pamilya ani?
6: Sa kanang namching no pagabot na to wala na din ang patay nga lawas. Tuana na gidala na sa kuan preliminarya. Mm. Pero wala pa wa pa pamilya ni ani. Pero dala ni na nawag nga magpaingon na puno sa dito. Sa ang sakit ng barato kasi sumo. Sumo, no? Ilan? Jimmy? Ang sumo.
3: So, bali, ang sakit to, kung ano to niya ginaghambin, itong galatian Magnum Faith?
6: So, may, yes, Magnum Faith, may giya na ako sa gitati kay gapa laboratory daw to siya, pero wala na ni balik.
3: So, ang sakit, particular nga sakit ang ginaghambin na to?
6: Wala mo.
3: So bali ma'am, kaning magdumsing din ni ma'am no. Kumusta katong dugay na ba siya nga border din ha sa inyohang boarding house?
6: Tuig na to siya ma'am.
3: Pero asa po to siya katrabaho ma'am?
6: Mao lagi po yung problema karon niya kay wami ka po sa trabaho kay mayroon po man itong nalpiro kay balong ko nga sa una na ito yung kwarta kay gigantong Japan. Kanya ang maghatag at itong kwarta yun din yung mag-abang sa una. Maayon itong wayad sa una. Kuan, ituon ko no? Ang maghatag at ito. Pero ganina, na ito na istorya kato yung padala na kwarta sa ituon ay hapon ihatag sa iya ha. Pinakagamay ko no, anang ihatag 3,000 ang bulan. Kato lang ang ituon niya. Katurang isa kay katurang isuon.
3: So bali asa naman to yang kuan ma'am kapuyo.
6: Taon-taon na po to silang wala lagi kay. Kuan man karang isog man lagi tumbayhan na lagi.
3: Okay. Sige. Ito na isigutan ng ilang sa ilang mga kinaiya. Pero taod-taod na. Pero siya po'y nakatabang sa inyo nga para maabrihan ang
6: iyahang boarding. Maabrihan ang kwarto. Okay. Doon may kaibalo kay nang lakman siya niya magkuot man ang katong lalaki mo pinakibalog ahanap itutun.
3: Pero sa inyo ma'am, kanang kumbinsido gid mo nga walay nagpasipala sa yaha, in natural death lang ang kamatayon ng isgotang lalaki nga si kining Jennifer Lordan.
6: Oh, klaro walay ni panan niya.
3: So pila man to ka adlaw ma'am, inyo na namatikdan, ayhan ninyo na diskubrihan nga wala na kinabuhi ang may isgotang lalaki.
6: Babae man to siya?
3: Ah, babae.
6: Kuan. Adtong sa kadlo lang ni kita parang nang pato bugas.
3: Ah, okay.
6: Nya kay wa naman pag mino ko ano mo gawas din na may bang ilaga ka patay di
3: na. Kato lang dayon ang
6: nakalarma ana ba.
3: O kato mo naka nung dana na discover yung pating lawas ang pating lawas sa mamaw nga biktima. Okay, pero taga kuan man siya ma'am, di ba? Taga diri ra puntod.
6: Sure man kuno to ilaha gyud.
3: Tama.
6: Nakasulti kitong trabaho sa iya sa una.
3: Ah, sige. Salamat kay mama. Maayong gabi eh. Magnum Faith? Magnum Faith?
6: Yes, ma'am.
3: Okay. Final report niyo din ha. So, ito mga igala, no? Inyo nabati ang usa-usaba kapating lawas sa usa ka babae na palgan sa usa ka boarding house diya sa Santo Niño lapasan ni atong syudad. Gituhuan may igala nga doon na kinigibahambing nga balatian. Kalagi, muraga na may mga ibabalik sa doktor pero wala naman siya makabalik mga higala o gaganina. Napalgan na lamang kini na diskubrihan nga wala na iya kinabuhi ang isgutan po nga babae nga si Jennifer Lordan. At ayun, dugang pang mga kalambuan sa isgutan po nga apating lawas nga napalgan diha sulod sa boarding house sa Santo Niño lapasan ng atong syudad. Mga higala, nabati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musulod ng takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

Musical ay Festival 2026. Grabe ha. Pibo kayo ang sityo, ganinang buntag, mga Magnum friends. Hugyaw ang kadalanan, colorful kaayo o grabe ang energy sa atong parade of beauties, colors, marching bands o variety of contingents nga ni-appeal sa atong civic military parade and marching band. Murag tanan yun no, ang naasa mood mag-celebrate. Ugma na yun pohon, Magnum friends, ang fiesta sa sityo. Andam na ba ang inyong mga tiyan? Ay nako, siguradong daghan na putag food trips ani mga Magnum friends. Pero hinay-hinay lang ha sa paglamon. Bahalag daghan ang pagkaon basta controlled gihapon ang pagkaon by portion. Atong enjoy lang yun mga Magnum friends ang fiesta without sacrificing our health. Okay? So I hope klaro ta din ang aside mga Magnum friends. Ugpohon, aduna tay fluvial parade nga atong abangan. Ug syempre apil na ang Magnum Radio Team sa paghatod kaninyo sa pinakabagong updates ug highlights ug mapuhon sa maong selebrasyon. So magsayo ta mga Magnum friends kay sayo pa sa buntag. Kadlawon pa lang naa nami para makighigala ay ninyo. So abang-abangan ha sa atong Magnum Live special coverage para bisan asa mo dapit mga Magnum friends murag kauban gihapon mo sa pagsaulog sa atong Higala ay Festival Fluvial Parade 2026. So if I were you tonight mga Magnum friends, set your alarms ayaw sa pagpalit kay fiesta na gyud ugma. Pero karong gabi una mga Magnum friends, after sa kapaspas sa adlaw ug sa kusog nga ulan gininang hapon, let us slow down. Relax your body, calm your mind, and most especially give your heart a little time to breathe. Kay dinhi sa Magnum Songs of the Heart, atong biyaan sa makadiyot ang kasaba sa adlaw ug atong paminawon ang mga awit nga makapahupay, makapahinumdum o basin, makapabalik pagani sa usa ka special na memory. So wherever you are tonight mga Magnum friends, whether naa ka sa balay, nag-drive, nagtrabaho, or simply enjoying the evening, make yourself comfortable, open your heart, and let the music speak. This is your Thursday night companion, Magnum Songs of the Heart. Sige Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, i-plastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugdan nato kini nga programa nga dili away kundili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume, keep your hearts in tune, and let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story, every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody.

0: istorie, n-ai chilic, n-ai gugma, magnum e pupae. Ang inyong kauban sa gugma, ug musika.
1: Good evening, Sirio. Happy Higalaay Festival, mga Magnum friends. Kini ang Magnum Songs of the Heart.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kagabion. May gala na ang balita karong orasa. Gibot yag ni Kokpo Spokesperson Police Major Emilita Simon nga posibleng i-pull out na ang mga augmented personnel sa Kokpo ug mang adlaw kinsa miabag sa paghatag seguridad sa Higlife Festival. Matod ni Simon nga ang religious nga aktibidad na lamang sama sa pluvial procession ang nabilin sa mga dagko nga kalihukan sa kapistahan dinhi sa syudad.
4: Mahuman naman kay ugma naman ang mga for events siya naman lang ato yung kuan dato naman lang pluvial and the rest na naman tay is enough na strength. Siguro kung wala na ila instruction para sa ila, nabigyan na turn over naman po dahil na ginakuha naman sila apan termination naman lang po sa instruction. So hopefully ito mo makauli na sila.
3: Ang pamahayag ni Kokpo Spokesperson Police Major Emilita Simon. Samtang gibot yag ni Security Analyst Dr. Sherwin Una nga dili kinahanglan sa intelligence operation kung siguridad ni ni Vice President Sara Duterte o ba proyekto kong hisgutan kung maoy hisgutan matod ni Una nga dili kini susama sa bugat nga isyu sa West Philippine Sea o ang terrorist threat.
5: Para sa akin, hindi katanggap-tanggap yan, ano? Kailangan nilang i-justify ngayon kung talagang totoo nga itong mga pangalan na ito. Yes, of course, may security implications, ano? Pwede itong gawin, maraming pamamaraan na pwede itong gawin, ano? Pwede isang closed-door session or kung talagang mataas yung intelligence requirement, ano? Yung requirement for secrecy. In any case, ano, ito nga yung nakakapagtaka rito, ano, hindi naman natin malaman kung ano yung intelligence operation or confidential operation sa sinasabi, ano? Kung pagsisecure lang ba sa Vice President o yung mga proyekto ng Vice President, para sa akin, napakababa ng national security implication nun, ano? Hindi naman natin pinag-uusapan dito, for example, yung West Philippine Sea o yung influence operation or terrorist threat. Hindi ko nakikita yung need for confidentiality at kailangan siguro talaga na i-justify ng mga opisyal na nangasiwa nitong mga pondong ito kung paano talaga nila ginamit itong confidential funds.
3: Ang pabahayaga ni Security Analyst Dr. Sherwin Una. Ogron sa itong Magnum News Hunter, 15 kilometros nga wapa matapos nga control project sa Tagluan, gilaraw nga matapos sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: Gilaraw nga matapos sa ang wala pa mahumana nga flood control project sa lalawigan sa Udri sa lalawigan sa Misamis Rintala, particular sa Taguluana nga proyekto sa rasang pita nga flood control ang gikabutiyag nga posible nga matapos na karon nga tuig pinagi sa tabang usab syempre pag pangunan ni Congress Second District Congressman na Bambi Imano ug ang pagkabut pagtabang usab o pagbisita nga ni Secretary o Undersecretary Charles Kalima Jr. sa DPWH. Kini mo ang usa sa mga timailhan nga kini makahatag og dugang nga rason or tabang gikan mismo nga ni USEC ang pagbisita sa nasangpit nga area labi na sa on-site visitation ni gipaygayon ang inspection ini nga gihimo diha sa kining bridge sa Taguluana Misamis Oriental nakipanining ang pag-check sa mga posibleng rason o mga problema nga kasinatian sa mga residente ng mana tungod sa mga problema mismo makakos o pagbaha-baha sa nasangpit ng lugar panahon sa kusuga nga ulan na. At sa paminaon si sa Sir Matthew Palliser ang chief of staff sa Office of the Second District Congress ubos ni Congressman Bambi Imano.
7: Din si Secretary Vince. I-present ni kong Bambi ang atong problema sa baha sa Taguluan tungod kay aduna pa'y mukabat nga 15 kilometers nga walay flood control. So, tungod ato may tabo sa issue sa flood control, zero ang budget sa Taguan River. Then, para mapulian na dili lang flood control solution, motong ni ani si Jose Kalima, kasi ang charge anang dredging sa mga baha. So, ang anak ka-importante kay kung in the meantime, ato lang pasandang tungkol kayo, walay flood control, walay buhaton, masamot ang atong
8: so, non-infra.
7: Pero, ganina sa discussion na nakita na, dili makaya na gobyerno lang.
8: Okay.
7: So, gi-explore ang idea ng anay partnership sa mga private corporation, labi na ka itong mga locator sa Pilipinas.
9: Funds for the infrastructure. O say, gilantaw ng long-term solution.
7: Ang long-term solution is flood control. So, pero di ba ka pwede nga tumod kayo na issue na zero ang flood control, di na lang wala na buhaton. Mura ba kung natay ka na sa balay nga walay siminto, at least malauman na ito, magyan ito gato ka pwede.
8: So, parang may mga advertisement.
7: Sa tinuod lang, ang Taguan River lang siya, di yung problema. Ang problema na ito.
6: Motontipik nga na pati gigana ni Matthew Valliser, Chief of Staff, sa Office of the Second District ka. Odo upustik Congressman Bambi Imano. Kristo Magnum Hunter 19 mencho kapaktulan sa palitaong serbisyo magbaryo.
3: Salamat Magnum Hunter 19 mencho kabaktulan. Mga higala na bati ang Magnum News Alert. Ating idugwanghan ay sa balita sa musunod nga takna kini si Magnum Hunter 16 Chiquintrina Enriquez sa palitaong serbisyo Magnum Radio.
10: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni Rico Libre, head sa Higala Eye Festival Fluvial Procession, nga sa dili pa ang alas 3 sa kadlawon ug mga adlawa pagadalhon na ang imahe ni San Agustin, Santa Monica o Brehen sa Kota sa Gusa Coastal Road. Maton ni Libre nga magpahigayon tilayon na sila o pag-ampo o blessing. Una ang paglayag paingon sa border sa puerto o pabalik padulong sa border sa Bayabas o Bulwa o tapuson sa Cagayan de Oro River, particularly na sa Isla de Oro.
3: Or wapay alas 3 di ay. Kadlaon, dadun na nila ang imahe, padulong dito sa kuan. Ang estimated time of arrival dito sa Gusa Postal Road, alas 3:20. Maghulat na ang pari dito, si Father Robac Jr. sa ining sa Gusa. Abot dito, tugod na dayon ang prayer niya, blessing na dayon sa imahe, blessing sa mga katong mga participants nga nagdala pod og mga images sa paghuman. Sakay na dayon alas 3 midya, sakay na dayon sa mga iya-iya nga mga pump boats o unsa speed boats. Isakay na po dayon ang enthronement na dayon sa atong imahe dito sa speed boat.
2: Ang pamahayag ni Rico Libre, head sa Higalay Festival Fluvial Procession. Samtang gikumpirma sa Department of Justice kon DOJ nga gipasakaan na sa reklamo ang amahan sa estudyante nga namusil sulod sa Ateneo de Zamboanga University nga gikamatay sa duha ka estudyante lakip ang namusil. Mato ni DOJ Under Secretary Ayan Norman Dato nga nadawat na sa Office of the Prosecutor Services sa Kona Service Zamboanga ang reklamo nga gipasaka sa PNP.
4: The information that has been confirmed is that a complaint has been filed before the Office of the City Prosecutor of Zamboanga City. The information that was relayed to us by the City Prosecutor, it was filed by the PNP, by the Philippine National Police.
2: Ang pamahayag ni DOJ Undersecretary Ayan Norman Dato. Mga igaling na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Mante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Magnum friends, you've heard the music from Ketama called You Are the Reason. That song reminds us of one beautiful truth, that when you truly love someone, they become your reason to keep hoping, keep trying, and even keep believing. So para sa tanan nga nagpadala og dedications karong gabi, hinaot nga nakaabot na sa inyo mga special someone. Ug syempre, ang message sa maong song on Magnum Songs of the Heart. Kay usahay Magnum friends, naara gyud sa mga awit ang masulti sa mga pulong nga lisod isulti sa personal. You are tuned in to Magnum Songs of the Heart. Kini si Magnum Appleby sa gugma ug musika. Uban gihapon ta ha, right here sa Magnum Radio 99.9. Siguro Magnum friends, ang uban ninyo karon na sa mga higdaanan, nag-relax, nagpaminaw sa to mga love songs. Ang uban po tingali nga nag-inusara karon, naghunahuna sa mga panghitabo no sa tibuok adlaw. O ang uban nagpadala paghihapon ug mga kabalaka sa ilang kasing-kasing. Pero Magnum friends, dili nato itugot na matulog ta nga bugat ang ato mga pagbati labi na sa atong mga kasing-kasing. Mao na karon Magnum friends, tagaan nato og chance nga kiligon ang atong mga hearts and tickle your hearts. Pakatawa nga hinaot makagilok sa inyong kasing-kasing karong gabi una. Sige, try nato daw ni Bay kung mugilok ba ang inyong kasing-kasing karon. Ingon sila, ang tinuod daw nga gugma dili masukod sa kadaghan sa imong gitsa, pero sa tao nga bisan busy magita gyud og oras para nimo. And tickle your heart.

Kini daw be, Magna Friends. Kung mugilok ba yun ha, ang imong kasing-kasing. Usahay ang pinakalami daw nga good night. Kay dili tungod sa imong mga words kung pulong. Kung dili tungod sa tao nga nagpadala ni ini. Tickle your hearts. Gitika ko heart be. Kung gusto mo pagilok sa inyong mga kasing-kasing for your special someone or sa imong gipanguyaban pa lang, isend sa comment section sa Magnum Live Facebook para mabasa nato na diri sa Magnum Songs of the Heart, Heart Tickles nga segment nato, Magnum Friends. Because they say, love is sweeter with a laughter. Tickle your hearts. Anyway, time for me to say goodnight now, Magnum Friends. Thank you so much for spending your evening with me. Salamat sa tanan nga bukas ang inyong mga kasing-kasing for the night. To fall in love and hinaot nga ang mga awit nga atong gipaminaw ug nadungog karong gabi-i. Nakahatag kana kaninyo og pahiyom, paglaom ug kahupayan sa inyong mga kasing-kasing. As you end this day, remember, Magnum Friend, that love is not only found in grand gestures. Sometimes, it's in a simple, kumusta, a sincere prayer, a thoughtful message, or simply being there for someone who matters. Mga Magna Friends, rest well, dream sweet, and may tomorrow bring you more reasons to smile, love, and beloved. This has been your Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Have a good night, Magna Friends. Lights off, but let the love and music live on.

0: n-ai istorie, n-ai killing, n-ai gugma. Magnum epopae. Ang inyong kauban sa gugma.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa 11:55 sa kagabion. Mahigala ng balita karong orasa. Gidasiga ko na sa DA Department of Social Welfare and Development kung DSW ang katawan nga i-report sa ilang mga buhatan kung dunay mga mabantayan ng mga kadahang liok sa ilang mga personahe. Ilabi na pag-abot sa pagpahatag sa ilang mga ayuda, matod ni Rochel Galla, Information Officer sa DSW Region 10, na stricto o seryoso ang DSW sa susamang kaliokan.
4: One thing siguro nga ako ma-assure sa itong mga kaigsuunan, strict o seryoso ang DSWD sa mga iyon anak ang butang. In fact, kung makita nila ang among sekretary mismo, Gapangunay, naanatayin mga napasakaan o kaso sa lahi nga region, but fortunately sa ato sa Region 10 wala.
3: Ang pamahayag ni Rochel Galla, Information Officer sa DSW Region 10, samtang ibutag ni Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary Jan Vicrimulya na kung maripaso na ang Rubin Padilla-Lo, gisiguro nila nga mapuno ang mga bilangguan, matod ni Rimulya, na kinutungod sa mas bugat nga silot sa mga lost firearms.
5: If we do repeal the Rubin Padilla-Lo, and I hope that this distinguished body acts on it, I would request that you add additional funds for the BJNP to enhance their facilities, because the loose firearms in this country are prevalent, and if we catch them, it will be non-bailable. So we will need more room in our jails. If you are 200 capacity, baka mag 300% capacity tayo, sir.
3: Ang pamahayag ni DILG Secretary Jenvic Rimulya. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imo untang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Fire Alarm.
1: Oras alas 2:38 sa kadlawon. Mga higala sa dili pa tama padan sa itong mga nindot ka musika. Mga higala no, doon ay reported karon nga fire alarm diya sa may usa sa itong barangay diri sa itong syudad na din diya sa may zone 10 na saya sa kaning Sayas Carmen. Mga higala, ato na yung taon karon mga higala no, kagi kabutiag na bang anana kini sa third alarm di na anani di adapit sa maya at di adapit sa maya Petron. Mga higala, so ato po nga sa taon pud karon tuod kay ato mga kauban paingon na pud karon di sa maya Upper Carmen ng atong syudad. Mga higala, di sa maya Sayas Carmen. Mga higala, atong sa taon karon kung unsay hinungdan sa maong sudog kung kabutiag na bang anana kini sa third alarm, ato po usab dawaton atong mga kauban kaya paingon na pud kamong area. Mga higala, so mao na mga higala no, ato lang atangan po ang detalye kalabot ini kaya naa naman kini sa third alarm, naa na po di ato mga bombero. Mga higala, sa maong dakong sunog di akaroon sa may barangay Carmen atong nga syudad. Mga higala, gikabutyag na ba nga mga posibleng mga panimalay kini mga higala atong sa taon kung sa maghihinungdan sa maong sunog, kaya ito man po mga kauban karon na proceeding naman po karon sa maong area huwag ato po laging masairan sa hinungdan po sa maong sunog. Ito ang balik-balikan po karon itong mga kauban kaya gikabutyag nga anani kini sa third alarm o padayon po karon ang pagpalong po sa kalayo sa itong mga kabumbirihan. Mga higala, so mo na ginano pahimangdo lang kita kanunay nga magbinantayon ta ilabi na gid sa to mga kaning mga kuryente o mga kanang ginagamit nato sa matag adlaw no, sa dili patang mobiya sa tong panimalay atong susiyon kanunay mga higala kung nangatangtang na ba napalong ba nato tong kuryente aron malikayon po sab ang susamang insidente sa pagkasunog no. Pa proceeding mo pud karon to mga kauban sa maong area diin nagikabot kag zone 10 Sayas Carmen ang maong sunog anaana kini sa third alarm ug ato pa ning pagkasutaon karon kung unsa bigay hinungdan sa maong sunog o gadlawong dako ra ba karon mga higala. Alas 2:40 pa karon sa kadlawon nga naitabo ang maong sunog nga diin nga tulog pa sila usab ang mga tao, so ato lang yun ang po no, nga walay mga nas na sana kanang nawadan sa kinabuhi or unsa baka mga higala nga paso baka diha no ang tao an po lang nato nga maluwas ang mga tumong residente po diha sa may barangay Carmen na zone 10 na Sayas Carmen kami natong syudad. Ato lang balik-balikan unya lagi ang hinungdan po sa maong sunog nga gikabutyag anana karon sa third alarm. Ato lang po.
0: Broadcasting 24 hours. This is 99.9 Magnum Radio, your news and music station.

0: Oras alas 2:48 sa kakadlawon, mga igalalo, balik ta mga igala kaina, nakaratong mga kauban sa area di inay tabo ang sunog sa may zone 10 na sayas ni nga itong syudad. Barangay Carmen, mga igala, atong dawaton karon sa balita og serbisyo. Aniya, si Magnum Jun Albino.
1: Sa mga tawas, pero sa mga tarikamot na papalo, talaga ka pa rin na, naging kapit yung kusok-kusok kininga na.

0: dan Papua di pada pizza surut diling jadi yang nak balai ngah balai yo jadi dengan balai ngah kita masih balai yo nak upau tu.
1: Medyo cutting off ka Magnum Jun. Sa mga hala nato sa ipasa si Magno Manjun Albino no kay gi kabutyaga nagpadayon pa karon ang pagpalong karon no kay gi kabutyaga dako nga sunog kari mga higala sa may zone 10 upper Carmen ng atong syudad mga higala no atong sa taon pod karon kung pila kabalay ang nangasunog karon diya sa may zone 10 upper Carmen ng atong syudad nga gi kabutyaga ba nanani sa third alarm mga higala atong balik-balikan pod karon atong mga kauban sa maong lokasyon labi na atong masairan kung sa bigit ang hinungdan sa mong sunog ng pahimangdo gita kanon mga higala no nga likayan gid nato no nga ang kading sobra bitaw nato paggamit sa kuryente labi na sa paggamit nato og sobra nga kaning mga appliances mga higala labi na nga dili madaog pud sa ato ang kuryente mga higala nga posibleng magresulta ni noon sa pagka short circuit mga higala ato pag balik-balikon karon si Magnum Jun Albino sa iyahang lokasyon karon mga higala atong para atong masayran kung unsa ba gid ang okay Magnum Jun ay sabi tumarambal ka na mo. Kay lisod ka rin signal mga higala. Kay naman ni Karun diya sa suog nga bahin mga higala ang maong sunog. Zone 10 upper Carmen mga higala no ang sunog atong balikon. Zone 10. Okay Magnum Jun, go ahead.
2: Salamat Magnum Rani. Medyo may pagkakating up itong signal dito sa skuta iya kay medyo sa nung nasa ripdad kini sa bukid dito sa skuta nga area. Pero ang karayo parang gapon sa pagkida pa karong mga parao na o gamalisod sa mga pobiro dito sa paglatag siya lang niya sa ila mismo nga mga fire hose. Kung kayo medyo bago rin sa nabukid-bukid. Nabukid-bukid ang area. Pagpasabot nga kung subay ka sa Zayas, left akin is sa left side, unya dayon mo saka pa ka. Kaya natin napitas mga area ang lugar para gilaboy sa kalayo rin nga para unang magamlani. Tawad sa nato kay nako subay din karoon pa yun sa taas. Unya dayon sa taon nato og tungkol siya ka kudaku sa dilaab karoon para unang dito sa resgutan nga, resgutan nga area.
1: Mga ko ito mga galan, no, ato karong kuwan ng si Magnum Jun Albino kay Gikabot Yago pa. Dayon, madunggan po nato karon sa itong maglumlay mga higala, no, nga madunggan po nato mga tao karon nga grabe po sa ang singita karon tungkol sa maong sunog dya sa may sa taon na ito.
2: Okay. Kaya ito nga. Okay. Grabe man yung pagdumlani, no? Dari sa resgutan niya. Okay. Medyo sa kaon niya. Lisod sa mga gana, no? So, yun on good. Pagayo. And then, medyo na sa ibabaw. Dapit, kini na resgutan niya area. Nga gilamoy sa karayo. At kanyang hakay. Sa kapiyot sa dalan, lisod po di. Kana bang manuber. Kaya ang pagsaka. Dari sa resgutan niya area. Okay. Kanyang lang, ha?
1: Okay. Ato ang mga gala, no? Okay.
2: Hindi, hindi. Medyo piki. Sana. Okay. Sub-sub din kayo kay. Naay mga balay din. Nagka-plastar. Pugun niya tayo. Di na ito halos makita. Dari sa diskutin niya area kay. Naay mga balay. Nagbalay spikas. Bisikas. Mabalay. Galibot na ito. Dari sa diskutin niya area. No? Pero ang kalayo. Para yung pag-igapo ng dilaab. Wala pa'y pagdurang. Ning pa na magdumlani. Medyo overlit kung ito ng area pero di man halos makita. Dali ah. Tagasa ba ni? Kini. Dabi sa kusina na niya, no? Ano ito, there's Picas B. Kamaniober ba ito? Dili. Kay pang-pang naman eh. B, kalaw. Mo, suretag. Sandali ah. Adlib sa magdumlani
1: okay. Kay. Oo, atong balikon mga higala no ang sunog karon ay tabo diya sa may zone 10 upper Carmen ng atong syudad mga higala. Ato po na dawaton nga dapon paingon po diya si Magdum Hunter 18 no Rudy Katapang sa maong natabo ang sunog diya sa may barangay Carmen ng atong syudad no atong sa taon kung pila ka balay ang nasunog karon diya kay gikabot ya graba. Ana ni sa third alarm ang maong sunog gideklarang third alarm sa bato nga kabumulan padayon produsab ang pag kaning pagpalong po usab sa itong mga kabimburuhan sa maong sunog o gato pong sa taon karon kung unsa maghinungdan sa maong sunog mga higala nga kadlawong dako mga higala mga anani sa alas dos sa kadlawong na itabo ang sunog no atong sa taon po usab kung pila nakabalay ang gilamoy sa kalayo sa maong diya sa may zone 10 upper Carmen ng atong syudad ato lagi yung kanunay nga pagpahinumdum lagi sa itong mga katauhan lagi sa syudad nga mag-inampingon kanunay aron malikayan po ang susamang insidente nga sa sunog mga higala mas

0: may makawatan, pero kaysa masunugan mga higala, no, kaya kung masunugan ka, mahurot yun na ng gamit mo mga higala, walay mabilin o ampo lang tanga, walay mga nasamdan or na apil sa maong sunog mga higala ng mga tao. Ato po na balik-balikan na itong mga kauban kasi Magdum Hunter 18 rin katapang paingon ang pudkaroon diya sa maong lokasyon. Aron po na ito pong masuta kayon. Kung unsa gid ang hinungdan sa maong sunog, pila ka balay ang gilamoy karon diya kaya itong sa laging sayra laging al. Sa kaon po niya maong lugar mga higala kay Zone 10 Upper Carmen Mani, muna nga maglisod po sa mga atong signal dito, muna nga napod dito itong mga kauban karon nga atong paggisuta karon kung sa inungdan o ato pa nga kuanan kung nakontrolan na ba ang maong kalayo or wala pa. Si Hunter Faith, Hunter 22 Faith Velez, napod karon, naka-standby karon diya sa maong lokasyon ba, Magnum Faith? Go ahead.
1: Mm. Yes, Magnum Lanino, nata din sa atong lokasyon karon. Oh. Dako, nakaayo ang sunog, Magnum Lanino.
0: Hantog ba karon, Magnum Faith? Nagpadayon pa ba karon ang paglilab sa kalayo diya, Magnum Faith? Mga pila pagkakabalay diya ang nga sunog, mga gilamoy, Magnum Faith?
1: Mm. Sa kanan, Magnum Lanino, naakit sa layo ni ko kakuan, kay Bili Magnum Masuglan, nagbumbiro, kay naman sa ibabaw, ilaharang pang...
0: So mga pila pa ka bumbiro karon Magnum Faith ang maong naa diya mga Magnum Faith nga nagapalong sa mong kalayo.
1: Sige mo. Kanan sa mga siyam ka mga siyam ka mga bumbiro Magnum Lani. Sa ako mga banabana.
0: Sige, padayon. Banabana Magnum Magnum Faith, pila man nakabalay karon ng gilamoy karon diya kay kabutyag na ba na ni deklara na og third alarm ang maong sunog karon diya sa Maya Zone 10 Upper Carmen ng ato syudad. Mm. Sige Magnum Faith, tayo yon. Sige.
1: Naanan dag ubay-ubay ni sad ni Magnum Lanino kay naanas sa ibabaw Magnum Lanino sa kana wa pa na kuan ug pila ka buhok gid ni kabalay kanon.
0: Unsa ba na mga kuha pa ni Malay di Magnum Faith? Dikit-dikit ba na Magnum Faith or unsa ba na Magnum Faith mga light materials ra ba na Magnum Faith?
1: So, ang nakita din ni kanan Magnum Lanino, light materials ang nga sunog. Mm. Opo na ang nakita din ni Magnum Lanino sa ubos nga bahin. Sa iba pang mabahin, Magnum Lanino.
0: So, atong nga, kuhan na, atong mga kuhan Magnum Faith, nga kanang bala sunog dira, ibabaw pa nga bahin Magnum Faith, nga dunay mga dagang panimalay. Okay, Magnum Faith? Nah, sabi, ito sa malibang si Hunter 22 Faith Villas yung lokasyon. Magnum Faith?
1: Yes, Magnum Lanino. Daghan nga balay, Magnum Lanino sa luyo nga bahin.
0: Oh. Sige, Magnum Faith, go ahead. Sige, Magnum Faith.
1: Daghang balay ni Magnum Lanino, mga light materials ng mga balay, Magnum Lanino sa luyo nga bahin sa... Ano sa atang sa mga kuan ni Magnum Lanino na din? Hindi man makita, good. Kaya
0: okay, paingon na po dyan si Magdum Hunter Rodi itin katapang Magdum Faith sa imong lokasyon karon din na. So, pasaka o sak-onon din na siya Magdum Faith ang maong lokasyon din na?
1: Sakli naman siya sa sada, pero tuyoon yun din mo sa ibabaw.
0: Okay. Unsa pa din mong na matikdan karon din Magdum Faith? Para yun pagyapon ang paglamoy sa mga kuan na Magdum Faith, panimalay ang sa kalayo?
1: Yes, Magdum Lani, padayon pagyapon. Atong pagyapon na rin yun, ilahang ilahan ng giguba, ilahan ng gituan para na sila'y maagian sa maong pagtuan sa tubig.
0: Sige, Magnum Faith. Atong balikon mga igala no, sa alang sa mga late tuner nga ang sunog ana diya sa may Zone 10 Upper Carmen ng atong syudad diya kabot nga dagang panimalay karon diya ang gilamoy sa maong kalayo dili pa nato masuta no kung pila gid ka panimalay ang gilamoy sa kalayo mga higala kay gikabot nga nagpadayon pa karon ang pagpalong pod sa atong mga kabumburuha kung kabumburuhan sa maong sunog mga higala. Ana po si Magnum Hunter 18 Rory katapang standby diya Magnum Hunter 22 Faith Villas no sa imong lokasyon o gatos ang dawaton karon si Magnum Hunter Rory katapang sa iyang lokasyon. Number Rudy, go ahead. Okay, wala man nang imo ang signal karon diya Magnum Rudy no base natong diya sa imong kaning tubagon lang sa pikas linya aron pud atong masayran pud karon ang sitwasyon dira kay wala imong signal labi na ipadlagi kay suokon man pud nga area Magnum Rudy. Okay, Bea, itong balik-balik atong mga kauban kay atong masuta mga higala no nga ang signal karon dira sa maong area, lisod gid kayo mga higala, ilabi na nga sudlonon man ang mga higala no ang maong nitabuang sunog karon nga nagpadayon pa karon ang pag kay wala pa may gideklara pod sa atong kabamburuan nga under control ang maong sunog mga higala kay gikabuti ang lagi sa atong mga kauban nga nagpadayon ang sunog pa karon sa pag nagpadayon pa ang bombero sa pagpalong sa maong sunog diha karon sa may zone 10 upper Carmen ng atong syudad mga higala no atong mga kauban mga force muna sila karon sa ilang lokasyon. Okay, B, balikan nato si Hunter 18 Rudy Katapang sa iyang lokasyon. Magnum Rudy, go ahead.
2: Yes, Magnum Rudy. Kumasa to, signal.
0: Okay, palayon, okay. Magnum Rudy.
2: Okay, live yung punta karoon rin sa may Sonten, Zayas, Carmen, at yung siyudad, Magnum Rudy. Kundi karoon mga panaw na kamulo pa yun, pagpatay sa mga kalayo ang atong kabumbiroan. Kay kining mangong Sonten, kung kining isuta atong Sonten, panulong ta sa Zayas nga porsyon, nasa wala nga bahin kini Magnum Rudy, ginibitang pasubida nga dalan o naadiri karon na natigayo nga dako kay nga sunog kay deklara man ning og third alarm. So karon mga panahon na padayon paghihapon na pagpatay sa mga kalayo kay makita sa nato kini mga panimalay diri Magnum Rudy, mga puro light material ang ato ang makita nga mga panimalay. So ang diri sa ubos nga bahin medyo ugdawog na gyud siya. Dayo sa kabalay nga nakita nato karon mga panahon na nga totally ugdawog gyud siya. Ang uban nga mga porsyon sa mga balay, pasubida pa maguli, napastaas nga bahin, taas-taas na ang mga gisumpay sa itong mga kamubiroan sa ilang mga pyro.
0: So karon Magnum Rudy, nagpadayon pagyapon gilamay sa kalayo Magnum Rudy. Lunay pa i-part sa mga panimalay nga nagkalayo pa.
2: Roger on that, Magnum Rudy, no? Tamulo pa yun ang pagpatay sa kalayo kay tungod sa rason nga nagpadayon pagyapon ang mga itong kamubiroan sa pagmaneuver aning uban nga mga panimalay. Kaya para yun nga dili na mo kuyana pa, mo kuyana pa ang mga kalayo, kaya halos... Sige, ipapalayo ta.
0: Sige. So, kana Magnum Rudy, sudlunon gid kay nga maong area Magnum Rudy, nga dunay daghan kay mga panimalay.
2: Karon manggod, kaya kini manggod nga natigay yung sunog Magnum Rudy, agipababag, pamaneuver ta kay naiusa ka porsyon sa dako kayong... abalay nga dili pwede pasudlan kay mora magun ni andalan niya andalan pa yun gamay pa yun kayo niya subida pa yun kayo Magnum Rudy. So hinungdan nga dili kita makapilit tumoy nga bahin kaya for the safety kay kini mga balay ang kining ang nagiya na to nga gawyong uyog na nga na totally burn posible ang kani mga object nga posible nga mo patagak mao nga dili nila pagian karong mga panahon na. So naarata karon diri sa ubos nga bahin, wa man gyud lagi agyanan nga mabantayan nato nga maka shortcut ta nga makaadto pagita sa iniya nga pabaw pagyud Magnum Rudy, no. So karon mga panahon na mga pila na ni kabalay ato mga tanan. Pila na ni kabalay, sir? Wala ba? Okay, karayon ta Magnum Rudy, no nga
0: sige, Magnum Rudy.
2: Karon nga ato makita ron diri upat ni kapayros nga ato gisubayan. Para yun nga maapot sa taas, mo lagi, sige, kabutyag na to, ang kiniyang sumpay-sumpay sila, kaya dinibigit siya ingon nga sudlunon Magnum Rudy, no? Subidaon lang ang mong...
3: Bilada lang!
2: Ito ang pagpasirit nila at naapil ta. Ito ta sa tubig. So, panayon, pagyapon, garo mga panahon na, Magnum Rudy, ang pagpatay sa kalayo. Kaya ang kiniyang mga balay po diri sa taas nga bahin, makita sa dato, bisag nata sa ubos, na puro po mga light material, Magnum Rudy. So, bilhin na ito ang natigayong pagulbo sa kalayo, garo mga panahon na, diri sa may Sonten, Sayas, Carmen, at yung sudad.
3: Sonten, Lower Lagong, Carmen.
2: Sir, mga pila nakabalay, sir?
3: Dili ko magkuhan mula, pagyapon. Dosindos,
2: o ba? Taas? Pasubida ba yun? O,
3: pasubida.
2: Okay, dagandagan. Yun yung balay kita eh.
3: Sonten lower, napay upper.
2: Ah, okay. Lower lang ni Sadre. Okay, Sonten lower. Sayas, para kay Carmen, yung atong syudad din ang kiniyang sapod nga residente po siguro ni. Nga nitapang puro pagbira sa house, mga pyros, Magnum Rudy. Kaya kitaas-taas mo yung kayo niyang subidaon. Mao nga ikabutyak nga medyo taas-taasan yun ang ilang fire hose. So, mangita tagang gulo sa pikas na bahin Magnum Rudy, ini man kong dalan, isa ra man godre nga itong isubayan. Ato mo libot na karoon dito sa pikas nga kanto. Kaya para makamaneuver kita sa mga gabi pa nga pangulbo karoon mga panahon na sa kalayo magnumlan eh. Nga makita na to, ubay-ubay na gini yung mga panimalay. Kaya di maguna to mayap tungkol sa rason nga subida kayo ang mga panimalay.
0: Maglisod yun ang bombero na na Rudy, pag saka lagi ito ko, no? Makita mo po na to sa itong Magnum Live karoon, Magnum Rudy, nga sa kaon yun ang maong nagtabong sunog Magnum Rudy, mga Luiria.
2: Oo, oh, mga diskarte na lang yun nila ni Magnum Lani, nga mag-ailan lang yun ko tayo, supay-sumpayo ng ilang pahon. Kaya tungkol sa kini nga subidaon pa kayo, isip na subidaon, magman malisod pa silang maneuver tungkol sa dalan po nga perteng gamaya, siguro ang tao makalusot para makatuyod sa mga nasunog ng mga panimalay magnumlani. So, sa katadarita, Kiwi.
0: Kamusta? Baka mga residente karon diyan Magnum Rudy, nga gikabutyag na ba nimo, nga gamay ang maong dalan. So, ang katong sa ibabaw nga bahin, aba sila mo agi Magnum Rudy, katong mga nabiktima sa maong sunog. Kamusta baka sila karon?
2: O yun ay ka-problemahan karon. Eh, although kung nagagamay mga kanto-kanto din nga mga magian, pero ang problema lang ani Magnum Lani kay mga privatized mong puning mga balay, napoy sa ka-private din nga balay, na napuno, ang iyan dalat po nga, butangan niya kural, ang iyang kuhan, kiniyang wall, napoy wall, para po nga kiniyang yablihan na galing eh, ang maong gamayin kit, eh, para po na mga Bureau Fire Protection, personnel makalayat o kamulong kutay karon kay isa ka fire hose kulong dere install kay para yun nga maabot sa taas nga bahin. So balinta magnumla niya balik rata kay mo maneuver ta mo plaster ta sa pikas dito ta sa pikas kanto magnumla ni
0: umato mga igala no makita po nato karon sa tong Magnum Live mga igala sa tong magnumla 99.9 mga igala no ang natabong sunog ang area karon sa nasunugan diya sa Maya Zone 10 Upper Carmen Barangay Carmen ng atong sudan mga igala diin po lagi nga gikabot ya nga kay huot lagi kani mga dalan karon diya mga igala no ato pong sa taon karon kung sa bagyo da ang hinungdan. Okay be atong balik-balikan po si Magnum June Albino siyang okay Magnum June go ahead.
4: Salamat Magnum Lani. Pigi ka sa taas din man yung ko pagkaraog kay medyo og samtang overlooking utang area pero dili visible. So kay doon na sa mga balay nga nasa palibot. Murag ang mga bubiro na arapon na kaplastar sa likod kapahin sa mga balay. O niya doon na to ay usaka balay nga medyo madala og saka pero di makaya. Kay paminaw ko wala sa mga murag hagdanan pengin sa taas. Muna may pull out ko, may naog ka, dili karon sa dirigid bismo sa Upper Sayas nga dalan og karo panahuna medyo man og doon ay namatikdan nga paglurang sa Pugwak sa Aso karabang lugar Timailan sa Dilap sa Kalayo sa Opos Kabahin tungod kay daghan na may mga bubiro ang nagkapasta diri karon sa nasgutan nga area ilamang gi panikabutan nga masirgulan nasgutan nga sunog pag nga digil kini mo kailap sa ban pang mga balay diri sa nasgutan nga area. Kana ganingin nga mga 200 ka mga balay magdumlani, di pata sigurado o kana bang siguro pipila labindagan ana mga light materials kay considering kini nasgutan nga area doon na magdudis sa karaan nga basurahan magdumlani, no? Pagabot mo si babaw nga bahin, mano na yun ang kinibang daan nga basurahan. Subot pa subot nga naay mga nilimoy dili nga kani ato ug ang pak ato hangtod gapon garik kani karon engage pag gapon ini nga lugar pag tigum og mga basura nga leta na magkwarta pa so mo na nga kayon ta nga man nilimoy dili sa skuta ni area mga iksyo na to gyud nga naa sa kayon tang lugar nga kabos mo na nga ang mga panimalay uban ayom-ayom lang aron lamang gyud nga magka-plaster og di sa ilang pagpanibuyo. So mo nang kung tanawon din mo sa skutan ng area, na pagay mga portion sa mga din gikural, kalabi na ka na yung mga dagkutag ng mga balay, medyo sa pianon siguro. Pero niya ni sa along sa naskutan nga dalan, kining Zayas, kay ang gilabos ka lang yung medyo man o nasa sunod gabahin, magdumlanin. So mo nang dili, yun siya, basta po masunod na naskutan ng area, eh, comment to the pin sa sunod niya. Kining mo nga na tawo nga sunog magdumlani. Ato ang ibalik ni Magdum Rudy. Kasi ni kapastar na kay video na ka penetrate siya o payo sa area. Magdumlani.
0: Okay, Magdum Rudy, go ahead Magdum Rudy. Asa be ato sa balibas bang hunter 18 di katapang karon kaya na namang siya nakasin nakasiot nakakaron siya sa mga okay magdumlori go ahead
2: so balik na magdumlani no ata sa pasubida ta karon sa Pikas Kanto at magita ni sulod aning kumasayop Petron ba ning gasolina
0: station Petron magdumlori
2: oh trita na kamani uber karon pasubida yun ba eh para gyud nga madungawan ato ang mga panimalay kung pipili ra maihakiya pa pud ato mata-mata para po nga magbaraan sa itong mga kaigsunan na kung sa status karon sa natigayong sunog karon diri magnumlani. No? So, tangas yung kaing host ang ilang ikutay, kang sistema sa diskarte ron sa mga taga Bureau of Fire Protection, ilan yung palibutan ang maong nasunog ng mga panimalay, palibutan nila, para po nga dili yung tingon sila makapukus, kanang isang kakanto, naapod sa babaw nga bahin ang ilang pukuson, ang ilang tirahan sa mauna nga karon nga ang sa base lang sa ato nakita ang diskarte sa mga taga Bureau of Fire Protection ilan ning sa magnumlan niya ang
0: Uber kita para
2: so ilan ning gisupay-supay lagi ang ilang mga fire hose kay para gyud bisag unsa bisan pag unsa kalayo ang ilang makaabot ng ito nilang ilang nusol baka maneuver og baka maneuver sila sa mga panimalay pero dili na gyud ingon nga mukayla pa mo ang kalayo. Sakto to nga gibot yag di magnum jo okay kini ato ang gagian karon halos-halos mo pud nga mga dagko kay yung mga kini mga privatized nga mga balay dagko kay mga wall so gamay gyud kayo ang dalan maka maneuver ta pirto takilid-takilid lagi sa ato ang mga kaigsoonan pud nga mga posible nga mo ni nga biktima sa sunog nga iyay pud din ta og salbar sa mga gamit kung unsa pay angay masalbar karon mga panahon na magnumlani so karon libota murag na mura po ta tanig taga Bureau of Fire Protection na magnumlani no sunod-sunod ta ning mga fireman sad kay para yod nga madungawan na to so nara nakakuha na ta tama ni Uber ta gamay sakta karon na ang plan niya diri pod sa atong gisudlan ron iba distansya na sa ta. Kaya na yung sa ka-woldering nga medyo naigo na sa kalayo kasi nga mubar down ni siya magnumlani ng matagak. Delikado na ba kayo kay ang porsyon sa iyang haluplak, iyang wall padulong sa dalan nga kining agianan sa mga tao. Good morning, ipatras na sa to ang mga kabugiruan na magnumlani. No? Sir, mga pila, kanika balay na sir. Sir? Ito pa, nagtaas pa gini siya. Wala, puro pa yung mga light, sir, o mga light material ang mga balay. Okay. So, ito ang na-istorya karon sa Nagabiru Fire. Medyo dagan-dagan yun yung mga balaya. Dilipod nila ma-estimate og mga pila. Kaya ang ilang isiguro karon mga panahon na, ang katupang pwede ma-salbar pa, ma-pasiritan pa nila sa ilang mga pyros. Karong mga panahon na. Sir, nasunugan ka, sir?
5: Tulo ka ba rin yung nasunugan?
2: Tulo? Sir, pangalan, napilido ni mo, sir?
5: Isa kay... Apoy
2: ko eh. Sige. Ato sa nga sampunsat kay... Kiniyang... Dagan-dagan yung taon. Kay para yun nga mga nakatatak siyang jersey. Sa bala. Kay naka-jersey mo sa uniform bitaw magnumlan eh. Ang basketball. Ang iyan natatak sa iyang likod. Posible mo, magini ang apelido nga sa bala. Posible lang. So, karon magnumlani no atong giangadangad, wala namang yung nakakita o ingon nga, kanabi taong kalayo yun nga, gini ang mataptan pa sa mga silingan. Kaya gini atong gitundugan karon mga baga-baga naman lang ni, pero maniuber niya po ng ato mga kabibiruan, kaya para yun nga secured ang palibot, and ka ito pa posible nga mataptan nga mga panimalay, ilan ang makordon para dili na yun mo tapot pa ang kalayo. So, ubay-ubay yun yung magnumlani, no? Kaya ato ang makita po sa atbang abahin karon no? Naapoy nagkutay sa pyros. And then, naapoy nagsinyas-sinyas, pinagi sa mga ispat. Oo, so medyo distansya, no, ng mga kaigsunan na to. Pero, tingin ato rin tanto magnumlani, no? So, pila pa din ka mga panimalay, ang naugdaw karon mga panahon na rin sa maong area magnumlani. So, ato makita karon dere, na mga pila na ni kabalay. 1, 2, Kay naan po ta nakapang nakailipit po ato ang area karon nga gitindogan. Maiapla na ako diri sa ko ang area nga makita karon nga mga panimalay nga natutali ug down na gyud siya. Naa sa upat ka mga panimalay maglumlani. So di pa kita makamaneuver lagi tungod lagi niyan dalan lagi nga perte yung gamaya magnumlani unya hindi ka nga di mo mao na baya ang mga panimalay nga nasunog maglisod ta og maneuver to spikas kanto na man poy nagabantay nga mga Bureau of Fire Protection para po sa safety sa mga katawhan nga mo agi diri nga dili gyud nga gikat gikabutyag lagi ni fire officer kay na nga dili pa gi-andre nga kanto kay tungod lagi ning wall lagi kay presenting nga mo bar down kay tungod sa kini man gud balay po nga nakadikit sa dalan taas-taas ni siya dos andanas and then naka wall gid siya og mga concrete oh so posible nga kakadlukan eh good morning ma'am na sunugan ka
6: mo yung balay sir
2: mo yung balay first alert
6: sir wala gid sang
2: Ma unsa ra sa nagtulbo kalayo ma'am?
6: Mo alas 2 siguro sir, ako kabalo kay. Bali ni namo gabod mong ko sa babaw. Pare si balay ba?
2: Oh. Ay ila sa tama ako si Rudy Katapang ikaw ma'am si?
6: Jima sir.
2: Jima, okay ma'am Jima. Asa mi gyud? Nakakuan ka kabalo kag asa gyud nagsugod ra sunog.
6: Balita lang ko sir dira sa may ubos ani sir na tindahan dira. Lanti mili mga kihada siguro mo kay.
2: Sa pangalan?
6: Kihada apelyido.
2: Kihada. Imong na bantayan nga diyan nagsugod.
6: Diyan daw nagsugod sir. Wala na gyud ko kapaluan sa kay kuan kay labi akong karatol sir. Oy, ginuos ako mama na magsuma mga di kalakaw. Munang sa kung unsa lang gyud makuha na mo sa mga gitang mga dala.
2: Ini nga mga panimalay diri ma'am. Abot pa dito sa tumoy-tumoy yo?
6: Oh, ana sir, paana gyud na siya mo gani nga mo ni kinami sa ato nga dili kay mo sulod ang bumbiro mo nang grabe gyud ang mga ratol kay ganina pero thanks the Lord wala ra gyud siya sir.
2: Kihada to ba? Kihada? Ang nagdidulsugod sa ubos? Kanang...
6: Kasi kalipon sir, diba? Kalima ni Dere. Nako oh. Dito, kalipon na siya kanito sa belo sa anak.
2: Ini mga balay diri ma'am, mga pila ni kanin balibalay ni atong gato bangan karon.
6: Kuan sir, uy, sugod pa gid nga sa bata pa ko sir, 36 lang po karon. So, pila na pud na mas magulang po siguro po na sa kuha kay ang uban anak taga diri man gid nga mid bata pa sila, nagulang na karon. Sa kay 36 years na po nga buhay karon sa kalibutan na anak sila sir kaso renovate sila mo na
2: imo lang naibalan mga pila na gyud ka balay ka ang naugdaw na kay ikaw magyoy sweet to sito ani mga kanto-kanto
6: ha pulo ang gid siguro
2: pulo
6: kay ano light materials gini diri mo sir oh. kana kuan karon na i-fire karon sir mo na ang balay sa mong chairman kani wala na siya igsuon tapos na nakapalit ipaboarding na niya na itindahan ba sir kapag itindahan ba balay na si chairman na mo
2: din. Ilan niyo ang mga sitwasyon sa dalan rin ma'am? Mga tao rin.
6: Daghan kayo na siya pulusan sir pa dun sa babaw. Daghan kayo ni Kali. Kilid-kilid sa mga balay ani na ay mga kuan. Na ay mga sitawagan ni na mga dalan.
2: Ano nga balay ma'am? Kasi tagihan na yung ugdaw na kininigat bang?
6: Kuan. Kana igsa-igsa niya po na siya ni Samuel Son Chairman Sir Kaso. Nabaligya. Dili, nabaligya. Nabaligya na. Napabili lang gid niya ko Andre ka na balay na mo
2: sa Chairman. Sir, apelido dito
6: ma'am, Teresita Lumanda.
2: Lumanda. Teresita. Ini nga do sandan na sa balay.
6: Oh, ay kato ka na sir. Kana na agit out second na si second floor.
2: So Lumanda. Pila na sila kay igsoon dia?
6: Wala nang wala mo siya igsoon diri sir kay nagkuan naman abroad ba? Wala na tigap tuwa. Ang kalaan na.
2: Importante ma'am nga simba ko lang. O duol yung ka ulay.
6: Okay, uy, tanawang balay. Grabe tali na yung simba
2: ko. Mga light material, magiging ako rin mo, no? Okay, salamat kay Ma'am Jima. Okay, moto si Ma'am Jima na pulbaan in town siya magnumlan eh. Kay kining natigayo nga sunog, duol na kayo, isa na lang kabalay. Iha na ding balay. Ilan na balay. O nang kakabala ka kay siya. Kay iyang mama po lagi nga masakiton po di town. Gilalayan in town po nga makagawas kay kinsa gyud di makulbaan magdumlan ni isa na lang kabalay ayha na kang Ma'am Jima na dai nga balay nasunugan po mo sir
7: ya boarding house
2: ka kana dia asa man ka nga
7: chairman ano man da
2: talo man da dia ka na kuan
7: dia ko ga board oro to gana magamay mo ganina nga isa pa mong good ka kuan bay isa pa kuan di ba isa pa ka bumbi
2: Si pangalan nato sir?
7: Albert Brigoli. Brigoli.
2: Brigoli. So diya ka nag-board kang kang Sir Lumanda. Wala kayo na salbar?
7: Hindi na. Patra mo. Patra mo.
2: Ang importante nga mga putang.
7: Cellphone sa mga cellphone. Yan, wala. Tari dito na.
2: Asa? Sa asa na? Nagsumikad ang sunog.
7: So, ubos gid siya. Parang dito sa Apikas dalan mi daw gamay.
2: So, mga unsa oras ato sir?
7: Alas 12 midya. Alas 12 midya.
2: Alas 12 midya.
7: Midya
2: oh. So, asa ka to panahon na sir? Tulog na.
7: Tulog. Mata na tag naigwan, taga mata na og naig sabaw-sabaw ang sunog.
2: Thank you sir ah. So, moto ang isa po nga borders Magdumlan eh. Nga wag niyo din taon, tulog-tulog siya, wag niyo siya mag-expect. Upatra daw kasi nina, iyang nasalbar. Ayan na po, giluwas eh ang balinta sa Pikas linya. Kasi try na to ni, atong kauban dito sa Pikas, Magdumlan eh. Kaya magkakuha tag footage ka rin rin.
0: Sige be. Basi na ito na standby si Magnum Hunter 20 Angel sa dupod karon kaya naamang pod karon siya diya sa mga kolokasyon ng Magnum Magalano atong balikon na tabo ang sunog diya sa may zone 10 Upper Carmen ng atong syudad diin gikabot yag nga ubay-ubay kapani malaya ang gilamoy sa kalayo karon samtang padayon pa pod ang pagpalong pod sa atong kabimburuhan no ilabi na nga kaning maong incident sa mga sulong mga igala ang mga lugar ani sa kaon gid mga igala so ang gihimo karon sa atong kabimburuhan gisumpay-sumpay ta lamang nila ang karon ang mga host mga igala no aron pod masiguro pod nga maabot pod tong kaning ibabaw nga bahin pod lagi mga igala nga nasunog nasunog mga igala aron dili na pod ni mulamay pod sa uban mga panimalay karon diya sa maong area mga igala nga nasunugan so atong balik-balikan pod karon atong mga kauban sa ilang sa ilang lokasyon karon labi na si Magnum Hunter basin si Magnum Hunter 22 Faith Velez basin doon na siya nakuha karon ng mga nabatbat pod karon nga mga kuan ba ito sa taon si Magnum Hunter 22 Faith Velez basin na ay po yung mga recent po niyahang na hinabi pod karon kung asa gyud sumikad ang maong sunog labi na kadlawon man ning higala no nahitabo ang maong sunog ato pud karon balik-balikan si Magnum Hunter basin na si Magnum Hunter 20 Angel Alzado karon pud sa iyang lokasyon kay naa mapud karon siya sa si Magnum Hunter 20 Angel Alzado sa maong nasunugan mga higala okay bi atong balik-balikan atong dawaton Magnum Hunter 20 Angel Alzado Magnum Angie go ahead Okay, Magnum Angie, dili kay nato maklaro ang imong tingog Magnum Angie no kay murag naa ka sa tubig Magnum Angie. Basi di plaster ka kadyo tagi mo hanga himanan karon Magnum Angie aron pud masuta to atong karon mga igala no kang maong lugar mga igala sudlonon pa kini sa kaon pud ni mga igala. So dili kay nato makwadang signal ya no. Okay, Magnum Angie. Go ahead. Ay sabi atong balik-balik sa Magnum 20 Angie Alzado sa iyang lokasyon karon. Basi doon sa payo nga bat-bat karon kamusta pud nato. Okay, Magnum Angie. Sige. Okay na, layo ora kay imuhang murag layo ora kay kasay imuhang cellphone Magnum Angie. Sige. Murag inay gid kayo Magnum Angie no ang imuhang tingog karon dili kay nato maklaro ang imuhang tingog pud ya Magnum Angie. Sa imong lokasyon karon. Okay kana.
8: Yes Magnum Angie no din mga panahuna na man ta dinhi sa ubos mga bahin. Makita nato no dinha sa ato nga Magnum lifeboard but makuha ang footages nga ang mga katawhan nato na adin ni corona na adin ni sa atbang sa Petron mahimo gid pud intan pud sila sa pag temporaryo no nga magdala sila mga gamit corona dinhi aron pud nga ilahang mapanaliplan pud Magdumlan dinhi sa tani sir Aaron tuminalak atong try siya ay sir may buntag ay di man maayo gid ang buntag no pero pwede ay sir kakad may di man maayo ang buntag Magdumlan no kaya dai pasulubong panghitabo dinhi sa ilapong nga barangay. Sir, Angie Alzado, sir, sa Magnum Radio. Sir, unsa yung mga andam na to karon na sa nahitabo ang trahedya din sa may zone 10 na Asayas, Barangay Carmen?
9: Giandam, ha? Actually, ang dimanduan na ni ang atong executive, ang atong kapitan mismo, si Kapitan Kapkikikang, o dimanduan na niya ang ato ang CDT teachers for profiling and also ang ato ang BHW to prepare sa mga pagkaon unya karong buntaga sa pag evacuate sa ato ang mga constituent na nasunugan karong buntaga and then actually na po ang ato ang barangay secretary din eh ang atong uban barangay kagawad na agi din eh mismo no to assess kung sa ato matabang din eh no? Or usap pod ang what to prepare, no, sa kamulong mga nasunugan. And also naapod ang atong CSWD sa karon taud-taud, moabot to sila for profiling sa atong mga nasunugan.
8: Sir, sana ba mo yung mga estimate, roughly pila ni dinhano ang iyong hapong mga residente na apektuhan sa sunog?
9: In that matter, ma'am, we cannot say how the final figure yet, di ba nato maingon kay tungod kung atong makita karon kamulo pag yun kasiga ang atong kalayo, no? So, kana magbasi kami ana sa kung unsay ihatag sa ato ang Bureau of Fire Protection. Kadi man po ta maka-assess kung kita-kita lang, no? Magulat lang mi ma'am kung say final nga ma-assess sa ato ang BFP.
8: Pwede, ano, sayod ta sunod-sunod yung mga insidente sa sunog dahil tabo din eh. Dapat ba tayo mabunlot nga pundo? Kaya na naman po nino, extra nga kaning panginahanglan nun yun po ninyo para sa yung mga residente nga nasunugan.
9: Actually, ma'am, ang atong barangay, no, Kaloyan, preparado, get permanente. Kaya ang atong kapitan.
0: Okay, tumalik man bay kayo si...
9: Preparado atong barangay in terms of natural phenomena. Sama ninyo, or naapoy mga human phenomena, no? Sama ninyo, watakabalog yun, don't say, nasunin yun. Pero ang gusto nyo, ibabot ni Kapitan Tigang Papiko, na kanon na kita preparado. So, karon preparado ka po kami, pero in the moment, kamulo pa po tao pagpanawag kay sana po'y urasa, madam, no? Actually, ang atong uban ng kaubanan na nakatulog na. So, kamulo, contact si Kapitan Tigang. Mismo siya ang gaguman sa amo na naisunog din sa zone 10.
10: So, magdam lari na, so, karon na kumatikan, dinhi sa barangay Carmen ng ating siyudad, bisan pa man na sa iyo karon nga sa Tadlawon, pero nagagi mo gyapon po sa pagtukaw ang ilang pala ko mga opisyal ng Carmen ng ating adang bayan. So karon po bagong lami at makita din yung ila o lang po na ilang mga kuwa sa pero sir kanina nila sila yung mabisima ako panuna sila.
0: Okay, magdamanji.
9: For now, ma'am, naisputan na mo sa maong mga opisyalis kung ako po yung hindi kang pinigang o kung unsay mas dool, no? Namatay dool ng covered corn rin sa zone 10 under sa ato zone leader Lagos, no? Mas dool. So, kung if probably kung mas nagan yun, kung hindi masigo ang maong mga residente nga nasunugan, isputan pa po namo kung asa ang uban nga ibutang. Pinamang po tayo mga daycare center sa nito taas, like covered courts, tapos tayo mga open space, ma'am, no? Napitin na po ikahin ang mga maong presidente, pero dapat po ang maong lugar, komportable po sila. Hindi po ma-ataw-ataw ang ilang pa-reside dyan sa temporary nila karoon ang kaya ng atong masas sa maong ako si Barangay Katawan ng 02 sa Barangay Junior sa Barangay Carmen.
8: Salamat, sir.
0: Magdumanji? Dili kina to maklaro imong tigong magdumanji no. Subli, kinsa gali pangalan ato ni Kagawad? Dili kina to makuha imong tigong magdumanji no kay murag naa ka sa langob magdumanji basi ma plaster na to gamay ang imong signal magdumanji. Sibe? Okay. Dili na to makuan magdumanje no kay murag nipis. Oh makita na to imong magdumlay magdumanje no ama. Pero ang imong tingog nipis ra kayo magdumanje.
8: Okay dili na lang kasi niya magdumlani. Okay na putol mo to. Kay lagi. Ano ang sitwasyon pud din eh tungod pud ni sa maning mga tubig pud magdumlani no. Natay mga first lagi kan sa Bureau of Fire Protection nga kamulo para nga assist kay lagi pud sa ay sa brain or kaning na samad. So nag-assist karon po na din he. Ani mo makita karon sa to ako nga magnum light pod magkamala nila sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection or sa Volunteer Fire Brigade maguro ni sila na naadisip po dyan sa kanya area. So gani man magdumlani tungod lagi sa padayon na na pag-ulbo ni ini po nga kalayo at makita din ni mga tao nga mga nasunugan maraga wapag yun in town po na plaster po da sila po magdumlani no sa so, ilaha po din po nga paghimo sa paghiklin sa ilahapong kaugalingon o bisan sa ilahapong mga gamit kay naoga pangitaay pagitpod sila o gamayong pwesto. Aron po na sila maka kaning salbar pa o mga buta nga pwede nilang mapahimuslan o gilabi na ang ilahapo din po nga pagpwesto po at kung asa po yung pagpwesto nga maka kaning ayom-ayom po din taon o ilahapo din po nga ma kaning nga sudlan po na ganiman at makita din hino naka sirado gyud ang tibuok dalan dinhi sa zone 10 or dinhi sa Sayas sa Barangay Carmen ning atong siyudad dinhi po oh. Sa ato pong nakita ang tanan gyud po nga mga pwedeng nga bomberong makaresponde para sa ilinda kong nga sunog naa karon dinhi sa maupong area so naay gamay eskina dinhi pero medyo kuan man gud siya iot pud kay siya pud maglumlani no. Pasaka ka, so dagan po mga kaning pasaka po. So dinhi po magdamlani tungod sa mong sunog. Naagyo din tayo mga nalukong gani nga kani sila paingon-unta ni sa kaning pa-downtown or dinhi sa maupong lugar. Pero di na makahimo pa sa pag-agi. Tungod lagi kay naaman din ni naka-atang po no, ang mga bumbero. So muna makita ni mo karon sa itong Magnum Live. Nga na ay daghang mga sakyanan po ni hapon no, nga naghiwo na sa pag-divert sa ilahapon din po nga dalan balik sa agi kay di man sila makalusot kung din sila mo agi sa Zayas parang kay Carmen ang ato siya natin nga dalan kay limitado no ang access karon din po bago lani knowing nga kani po nga maupo nga lugar kay kung po ni usap po ni sa mga area baya nga agianan po if ever nga muadto ka sa kuan po no din sa panaog sa Barangay Carmen ng atong sirad. Lain na sa, masin po hindi ito maka pwesto karong nga tatood. Dinhi po no sa taas. Pwede na kay nagkakarayo po yapon maglumlani no dito sa taas. Tapos kita makita din po. Maklaro pa na to dinhi sa to po nga area. Maklaro pa na to dinhi sa tong area. Ang kanikaning nga kahayag sa kalayo. Samtang nata diri sa ubos. So try na to. Cut-cut dinhi. Yan naman po yung mga hoses po no, sa itong mga taga Bureau of Fire Protection na ito po din po nakita. So, bayan sa nato. Basta ito dito makasya. Yeah, kita rin lang. Wait lang.
0: Sige, magdaman, Javis.
8: Oo. Try na ito. Pasaka pa ta maglumlani, no? Gay, lagi. Ang dinhi po nga moong area, sakunon yun po. Elevated, manggod. So, karon kamulo po. O gabitan ang kaling uban pa ang mga personal po no, nato sa BFP o gato mga volunteer fire brigade sa dugang hose ngayon pong gipasaka. Goodness. Kanin din yung maong area po maglumlani no. Di yun po malimod. Taron, umuingon ka. Okay. Umuingon ka. Moresponde din he. Appeal yun po sa siguro challenge sa itong mga taga Bureau of Fire Protection ang pagkatkat
0: kay oo makita po nato sa imong Magnum Live Magnum Manji ang nagkalayo pagid ang ibabaw nga bahin Magnum Manji
8: habog oo habog kayo ang kani pong area pod Magnum lani na so pagkatkat manggol padit lang ayita
0: mga higala, no, makita po na to sa itong Magnum Live, mga higala, sa 99.9, no, sa Facebook page, mga higala, ang sitwasyon karon diya sa detabong sunog sa may Zone 10 Upper Carmen ni atong sudan, mga higala. Diin, makita po na to, no, nagkalayo pagigkin ni mga higala. Kay sa kahon man nga bahin, mga higala, tungasun man nga bahin, maong na itabong sunog, mga higala, no, makita po na to itong Magnum Live, nga ubay-ubay yun ka ning mga panmalay nga gilamoy sa kalayo karon at tumbalik ka lang si Magnum Hunter 20 Angel Alzado, no, kay pasaka man po siya sa maong area nga nasunugan karon mga higala. Diya sa may Upper Carmen ng atong syudad. Magdumanji?
8: Yes, magdumlani. Hindi mga panahon. Kani mo makita karon kamulo pa man gid po na gilamoy sa kalayo pero ga panuko pa ta o ga saka gid po. Tungod lagi kay ang area nga nasunugan po magdumlani no. Medyo gagmay ra ba kay po ang dalan. Na yung possibility mga lukong po ta ani. Di ra ba po ta suhito. Atong mga nakita daghang mga gagmay iskina.
0: Oo.
8: Pwedeng masulutan nila kanang gagmay mga dalan-dalan nila. Pero ang nakaapon mong good guy, makasugat na to. At mga pasinagikan sa Bureau of Fire Protection. Hindi yun malimod magdumlani nung maski kita. Sa sige na to, balik-balik responding mga naidagandagan, makahangak yun po. Ang kanipo nga nahisgit na nga sitwasyon. Kaysa kaon yun kayo. Ang naakaroon din he, mga nanay nangabot mong good mga personal sa Bureau of Fire Protection. Pero kulang pa yun dahil sila. Kung nga ba siya na to, kanang na makita, hindi man maklaro din sa video na to. No? Pero naay ka ng host dira sa taas. Kanang na ay magtulukan da naman yung balayo. Nga naay ka ng taga BFP. Nga kamulo ka ron sa pagpasiritong tubig. Aning usas sa mga ubos-ubos ng balay. Aron po mapalong ang kalayo. Kaya kung atong makita din yung magdumlaan nino, dako bagay po ng kalayo. Naay ka ng mga nagpila man ni kandana, tagduha mo siguro ni kandana ng mga panimalay. Nga mo ni karon nga gaaso, ga kalayo pa nini mga panahuna. So, mura siya yun po magdumlaan nino. O nga kaning apiki yun kaayo. Kung nga tuwa po rin po mga personay sa kaninga brief fire protection, kung nalang sila permente sa ubos, magtira. So, mga hinungdan, nga natin makita din, hega, nagahimo sa pagsaka, ato nga taga BFP, sa lain pong andana sa mga panimalay, nilang makita nga magsilbi lugar, nga strategic nga position po nila, alang sa pagpalong nini po nga maong kalayo, nga milamoy din hino sa mga Pinoyanan sa zone 10 na Zayas, Barangay Carmen ni atong sinad. So, kung magigikan lugar ka, dito sa kaning ubos, no? Din naka J.R. Burhang Hospital, din ka right turn na yun po ka magnumlani. Dayon na unahan lang yun na gamay. Nini po nga gasoline station sa Petron. Makita na din po nini mo kay maklaro mo siya magnumlani na tungkol sa kadagan po sa mga fire trucks, so mga volunteer fire brigade, so mga personahe po nato no, sa rescue. Ang nakaroon na din sa maong lokasyon. So, kamulo po yun ang kalayo magnumlani. Ang atuwa lang ni ini ang kanipong pag-responde sa ito taga BFP, dati po sila maluyahan kay lagi, pagsaka pa lang daan, hanggang lagi kay po kay sa kaon man siya, danlog pa yun kay nagtubig man biyan dalan, sige kita, hapit na malakin, as mo magdumlani no, so karon kumingin taga kaninga pag-plaster din he, murag lisod po yun kay dayon po no, makapenetrate sa ila po nga bahin, kay kaningang nahita po ungod nga sitwasyon, kung ato ibase din he, murag kuan mong god gikan sa ubos pa na ubos nga kaning mga kalayo pero nato din sa may taas pod pataas na pud gihapon nagkalayo so, murag din sa ubos arang-arang kay wala may asuhon pero kaning nasa taas mo ning kaning kamulo pas pagkalayo pud nga mga Pinoyanan distansya pa kita magdulan ninong giupagit pud ang maong area kay wala poy kaning murag makonsidera pud nato nung maayo nga kaning kuan lugar suga din hipod sa maupong area. Makapalitan pa sa ka, maligid ka, mabalaka, kung kasi mong pantumban, o nga nakatarong mako ka, o nga kaning tunog po ng pasaka, kay lagi, din naman po ng uban mga panimalay, nakadimpod, tungod kay nawadag niya sa kuryente, o waka nagpalong po sila sa luga, kay lagi, ani po nga sunog nga nahitubo. So kaganihan no, sa ato pong pagkaginabi, kang kagawad, kaning nasa banal, yaman pong giklaro, nga kanila mga residente, nga apiktado, ilaha pong ipa, dala no dito sa evacuation na center kaya naman po sila ilang po nga means of transportation nga magamit aron nga ilang mga residenteng apektado base din nila sa zone 10 ng mga covered board or din hiwa ka silang open space mag-occupy aron nga din na po sila po malis doon po no sa pagbalik-balik din sa mopong area nga nasunugan kung diin na sila po pwede po nga makahimo po na sa pag-ayom-ayom din po sa ilang po din po mga gamit nga pwede nilang masalbar pa kay kaning nga tuwa po mga residente din for sure di mo po na gusto po nga mapalayo din po sila po mga panibalay tali po man nga nasunog na pero ang kasagaran kita din mo gito po ito nga observaran sa pila ka mga sunog itong narespondihan po magdumlani kaya gini mo balik din po ang mga tagiya dito sila po din po mga panibalay. Natin mga nakita din ni, no, dili naman po na tumapasagikan sa Bureau of Fire Protection po. At yun po pong i-recognize ng ato po din po mga katawahan po din nga nagtabang po na, nag-augment po sa pwersa sa itong taga BFP. Aron nga mag-timo po na sa pagtabang sa pagpalong din po nga kalayo. Pero side na magdumlan nyo, elevated lagi ka po ang mga pong lugar. Nakay ka ni uban, ka na pa-incline ang ilahaga ni po nga papasirit sa tubig. Kaya parang yun maabot ang mga distansya nga mga portion nga lisod abton sa ito taga BFP tungkol kaya di pa sa mga penetrate ang dangkas kalayo paingon man po da sa ilaha sa mahinungdan nga kini karon ang ilaha po nga sitwasyon diligid po da diritso-diritso no, nga makaduol gid po da sila so na yung mga houses din yung magdumlani no natay wala murag tulo mungguro ka houses atong dinis sa atong area atong makita nga sa taga BFP nagahimo no sa pagsumpay-sumpay sila po mga host kay kung yung tag-distansya lapas mo man ko like di na ka magno murag lapas mo man sa Ayala po magnuplani no nga di na lugar sa Katko sa Captain Visiteroa ang distansya kung masangka ka so mahinundan nga ginanglan yun o taas-taas nga ko tayo sa kanipunan kong hostess ang gamitan sa tagtaga Bureau of Fire Protection mayroon lang ganit kaya na po yung mga naka-augment po magnuplani kung wala yung mga naka-augment ng mga houses. Dako gyud kay pud nga problema. Sir, mangutan na lang ko sir. Kana din na sir mga pila na baraba na din na sir nga kanin panibalay. Anje dai ko sir sa magdumala.
11: Sino daw ko kabalay?
8: Si?
11: Kinsina. Mga kinsina kabalay.
8: Akay mga nailhan na sir, kinsa nang mga naadir sa apelyido.
11: Ito ko no sa kuha na ni Kihada man daw ang apelyido. Kihada. Ang so good.
8: Inyo ha sir, dola lay.
11: Mga dito.
8: Kani na sa ubos sir.
11: Oh, isulong gyapon na dia.
8: Lapit ko na sir, kaning din
11: dai sa. Ambo ta asa dapit ila Kihada ni. Nakihada man daw mga una gid nga ni sulong.
8: Pwede mabangay yung pangalan sir? Sa pangalan gani?
11: Efren. Efren.
8: Sa apelyido sa?
11: Nyeri.
8: Nyeri. Efren, Nyeri. Pero dali ra nakapanawagan niya sir o mga mo responde sa sulong.
11: Nakapanawagan mo sila pero ang bombero kay dugay man. Dugay man nakaabot. Good. Kay lisod mo nang agianan dito wala
8: may pero naana sila sa ubos ang pagsaka
11: oh kasumpay pa sila sa hos dako nang kalayo dayon
8: distansya magisab magdumlani kay nya sa kaon pag kayo di ba wala laing alternative route din eh sir
11: kaagi dito sa ibabaw pwede makaagi sa ibabaw niya kasumpay pa man sila sa hos kay dako nang kalayo dayon
8: pero lisod din eh magbakit relay na i-supply this tubig sir na ay kanang atas
11: may supply din ng kuan ng sa water district naman
8: inay pod kusog
11: igo-igo ra pod kay daghan mga gagamit kanang mga kuan postra nga sa water district
8: salamat kay sir sir na report magnormal ani karon na try unta na to dito sa ka pero basta man gud maka sugat-sugat tag BSP pod magimlangit pero try na pod gamay lang yes, okay. Dini po sa mga pong area, medyo kung dili po, then log, napukun po kayo. Ano, hindi ipapaagi ang dayon. Malukong po ta maglumlani po, no? So, dini karon nalanta dini sa ubos, ani po, nga naikatong balay nga nagkalayo, di lang sa siguro ka, mo penetrate po maglumlani kay kaning maupo nga area po, no, medyo murag delikado din po da karon para sa mga katawhan kay labi na, kung di ka sinati, ang lugar ng God, gawas nga kaning pasag ka to 1.2 danlo po magkulani na kung danlo lapo po tayo so dili man God ato makita nga sagad sa ila po din pong yuta abot din he kanang dili good siya pure gani nga kaning yuta lang gid pod magmlani na nay sagol gani pod nga mga hugaw kay kaning or mga plastic materials kay lagi landfill area ra ba po ni ang nahisitan nga lokasyon sa nato no nga murag usa sa mga naka-solidify lugar din sa ilang mga luna kani po mga non-combustible kaning man pa no non-biodegradable nga mga materials nya combustible ra ba gihapon pud magdumlani no sa tuwa po mga namatikdan dinhi karon sa tuwa po nga lokasyon so sa tuwa po mga taga Bureau of Fire Protection no anaman man pud sila nga misaka pero mulig na di man gyud dayon po nila mapalong nay kaning habog nga mga nga panimalay oh murag tulo man siya kanda nga panimalay na lay mga taga BFP din ni nga kanang kumaklaro pa ni udya maglumlani nagahimo ano sa pag paagas gyapon og tubig paingon ani pong lain pod nga mga kwan duha kanda nang pinuyanan nakabulo pa karon nga nagsiga kay ato makita di frame na lang ganito ang nahabilin wala na kayo yung mga matingda na to mga dingding pa ni ini pero naa paghihapon ang pagulbos kalayo kay di pong guda yun po makaposisyon ng ato mga otoridad no aron na isa-isa ho punting lugar sila po mga nozzle ang ganito po mga panimalay nga gila mo ikaroon sa kalayo kay maraga di pa rin siya yun po maglumlani no ang sitwasyon kay ang ato ang mga ganito taga BFP no ni kat-kat para ba ni position gyud pod kay lagi challenge gyud ni para sa ila ha di man para sa nang kanang nasa patag diretso magiplani kay pag abot nila diretso din pod sila sa ila hapon din pong kaning paagas uga tubig no largo na dayon pod tutok sila mga nozzle aron pod nga mapalong ang kalayo pero atong namatikdan medyo arang-arang na lagi hapon pod magiplani no napag hapon pod nahitabo nga changes pod no na may kaning paglurang sa kalayo kung ato itandi gikan sa tonga pagsaka kaganiha hangtod ni mga oras sa kay po mga portions po, no? Nga, dihang nahumod sa kalayo, may, kuwan po, may kalma po, may nahumod na sa tubig, nahumod sa tubig, dala po sa itong taga-BFP, nga, ni kalma po, niyarang-arang po, magdumlani ka lang, like, kaning aso na lang din ang tipuli. Pero, di pa yung 100% po, magdumlani.
0: Pero okay, Magnum Angie, no, standby ng Magnum Angie. Kaya, ato pong balikan karon si Magnum Hunter, Rudy, itin katapang Magnum Angie, no? Standby lang diyan Magnum Angie. Kaya tong okay Magnum Rudy basi inda na kanay na kuha karon di nga report kalabot sa okay Magnum Rudy.
12: Yes, sa Magnum Lani no. Na nagita sina tumian Magnum Lani ni saka yuta man ubir sa babaw nga bahin. Daghan paking balay diri nga Magnum Lani. Nga to nobserbaran nga gilamoy pas kalayo karon mga panahon na. Prepare na to atong live Magnum Lani. Mara makita yun sa to mga kaigsunan. Ang kalabot aning dako pa kay nga sunog kay ato ang kiniyang mga virus posible nga wala na nakapasirit kinot na punig tubig siguro magdumlan eh. So karo mga panahon na diri sa taas nga bahin ang kalayo nagpataas pasad padulong sa taas pud nga bahin magdumlan eh. Kaya ang gibuhat pud sa to mga kaigsoonan diri nga mga kiniyang mga residente kamulo in tao no pud kini mga host nga gikan sa posible water district na ilang iputol kay nagdama sila og bucket relay kay karon mga panahon na ang kalayo diri pa gyud mapugngan diri sa taas nga bahin magdumlani nakanaanal gyud ta so naka sakal gyud ning isa ka balay diri nga wala pod kaloyan wala na epektuhan sa sunog nga dos andanas ni nataron sa ta pinakatasan madungawan gyud nato ang mga panimalay nga gilamoy sa kalayo karon mga panahon na ubay-ubay gyud daw maiyap gyud ako ning atop lang ako tong maiyap sa gilamoy sa kalayo. Ang mga naapod dito sa itong gilingkuran at itindugan gaya na sa ubos, natay nakita dito nga upat. Kinipod nandun sa taas nga nalatas, sa taas ko nga rin sa ilibit na kita, madungawan na nato mga panimalay. Atong mga makita karon nga kiniya nga mga libang kabalay, ang gilamoy po sa kalayo dito sa taas nga bahin magnumlani. Kaya mo lagi, dinigit makapakdang kinigitawag nga bucket relay sa itong mga kaigsunan, kaya tungkol sa kalayo nga grabe yun sa kusog karon mga panahon na. Inay-inay, gilamoy, baniwuter sila kay kini po atong dool-dool na po na may kapilya natay nabantayan din nga kapilya din sa taas nga bahin. So, ang likod ani, isa ka balay, ang sunod na balay, ikatulog, ikat sa magkapilya, amoy, gilamoy, delikado, gining ikaduha, ikat sa kapilya nga balay. Mahoy, lamyo na po sa kalayo, karo mga panahon na magdumlani, so dool ras kapilya, ang maong kining gilamoy sa kalayo karon. Anding kung upadulong na sagda sa ubos, kining gilamoy sa kalayo karon ang hangin po, magpasalamat po ta sa kuhan, kay ang hangin, pasubida, pataas ang hangin, magnumlani. So kung upadulong ni sa ubos ang hangin karon, naana po yung mga panimalay nga, sipa ko lang, sus, mas nagdikit-dikit ang mga panimalay, dito magnumlani, no? Ang, nani po to? Nani po to? Mm. Yung pinsa ta magdumlani ha, kaya na magbuta sa second floor ka ron. And then, no, wala-wala po signal sa tuwang isa kahimanan kay simply siguro nga sa maniubes ako magdumlani ha, babata. Kaya na ato mong gustong gidungawan kayo na ang maong sunog sa nata sa second floor. Madungawan ato mga balay kung sila na dyan ang nagilamoy sa kalayo. Dili ni sa taas ha, kaya kung sa ubos, makita na ito, ugdaw na dyan kayo. Mm. Ang maong mga panimalay nga nagkiniyang gilamoy sa kalayo, hindi pala dugay. So, hindi karo na nagyuta sinatasan, grabe yung kasubita magnumalan eh. Grabe yung kataas kayo. Kiniyang angak, kung medyo imuntian nga, medyo mapil yun siya o mapil yung maabot ni mo siya tungod sa kasubita, imiksaka ni mo, ang kiniyang mong irangin, isunting nga natigayong sunog karo mga panahon na. So, agkoy. Tuulikin kayo siya, natapta na yun, na apot na yung isang kabalay magdumlan eh. Apo pa na nga manibiran. Upan pa rin kalayo sa pikat? Agkwish, sinuko. So, kati paspaspas ka. Tidri, agkuhag mga... Laog, agkuhag ang pati manunglan eh, no? Kay ang isang kabalay ka ron, kikukulbaan nila, kay... I-action na, oko. I-action na... transfer ang kalayo sa pikas na bahay. Agoy, narangyo na yun. Sir, simple po sir ha. Oo, sus, kinoko. Ang muna ni, ang gibutyag na ko kagaya naman ng magnumlan eh. Kiniyang kapilya na dahil. Ang kiniyang akong gingon ngayon kadwa. Ngayon, natapta na po sa mga panahon na magnumlan eh. So, ang magudan na yun, nagtuyok-tuyok ang mga hangin. Kay dito tayo masabot ang hangin mo, sa'yo mo padulong sa ubos, sa'yo mo padulong sa taas. Pero karon ang ilang ipotirin sa mga residente dire, kining mga balay, taon sa ito ang mga kaisunan, kaya kung ang sa ubos nga bahay na, kung panahog ta, wala na ikuan magnumlani, puro hugdaw na. Ang ilang isecure karon gigamitan nilag bucket relay, ang mga kining mga balay nga posibleng masalbar pa sa mga kaisunan, labi na yun ang tagiyan yung panimalay. Kapag bantayan na ito, kung concerned yun ka sa iyo ang agwan, kaugas sa big-sabig sa gilid, labi na yun imo ang kaugalingong balay. Kaya, unang gibuhat nila rin, no? Kaya tungod sa tubig lagi, ang fire hose karoon mga panahon na nisakan, tuwan doon sa taas, nagbani-ubersad, niya bunay bago karoon nga niabot nga fire hose, posible nga bago sa di nga ipaandar karoon o ipasirit. Kaya katong ato gisundan nga fire hose nga taas-taas dyan kayo, sa ato lang mabantayan nga nahutin ito siya,

0: nila. Ah, wala, silipalipaliw nila ang kasubida kayo eh. Ngayon na sila, kaya anad na.
1: Sila, kuha ka footage po dira, Magnamaro, di.
0: Sige, sige, basta. No, ma. Kay kalabutan nga, di pa yun dingon nga totally okay yun ang sunog. Di pa yun dingon nga under control. Kay tabulo pa yun karong mga pensuna na to. Labi na yun nga.
1: Kanay mag-isakan ka lang Magnamaro di nga panimalay, wala na napis si sunog.
0: Oh, wala, wala. Wala yung isik yun karon sa bligan nilang atop. Kay para yun nga, ato ato ibutiyag nga doon sa may kapilya, na kuha na ron.
1: Gilamoy na.
0: O, gihinay. Pero gilagya pong ipaningkamutan nga mapatay yun kay kiniya nga para yun kay magsubida pa yun ta. Wala yung patay yun nga mga panimalay, kining na yun sa ginatumyan doon Magnamaro eh. Kining last ng posible. Di na na, dagat. Dagan pa yun ay? O. Sige, sige. Kaya tungin matungawan Magnamaro eh, no? Oh, straight na natin eh. Okay. So, subay tayo Magnamaro eh. Sa pikas nga pahin kay kiniya nga sunog karon lagi. Na isa ka balay ang pagabot sa unahan. Ano po eh, hinahinay mo sa kalayo. Dahil ay nga porsyon nga balay Magnamaro eh. Ang tamoy sa kalayo.
1: Napod man karon si Magnum Hunter 19 minsyo kabaktulan niya Magnum Rudy proceeding napod siya karon di sa maong area na nasunugan Magnum Rudy aron pod makuha po lagi kay full force man ta karon Magnum Rudy no alang po lagi yan ang naitabong sunog niya karon sa maya zone 10 upper Carmen ng atong siyudad Magnum Rudy.
0: Oh, lower ni siya lower.
1: Oo, lower. Lower na Magnum Rudy dili siya upper.
0: Oh, okay. Okay. Ibutiyag sa usa ka resident
1: dire. Lower na siya.
0: Lower. Eh, dire. Tapoy dog singit dire do.
1: So, atong balikon Magnamaro zone 10 na lower barangay Carmen ato siyudad.
0: Oh, Sayas okay. Barangay Carmen.
1: Okay, Sayas. Okay.
0: So, ayo sad nat ato makita wala yung signal Magnamaro sa atong cellphone ba? Wala gyud ya. Try na to ga kuha footage pero hindi ta magakuha tungod sa rason nga signal karong mga panahon na wala gyud ya bisag nana ta sa ginataas.
1: Okay.
0: Pero wala gyud ang signal. Natay nakita karon. Nakita karon nga isaka yun sa atop sa panimalay nga naanay sa kapanimalay nga dalang aldi ang ilagibuhat karon saka aog na inisaka sa atop sablig sa tubig kay gara para yun nga kanang muna gitawag nga diskarte na lang kay para yun mas dilat ka pinagidili din Magnamaro oh hindi ato ni po aga footage karon ato lang doon siya mga tataon ng Magnamaro. So, during yun sa ginatumyan, sa kinatasan, na namin yun sa deep-in nga bahin, makita na itong ang mga residente dire, nga ang kalayo, dili na, di na sila kinanglan pa nga nang ipaapot pa. Ilang gigamitan o kining mga masigatong pagulang gigabutyag, nga gamit sila o makitrelay din ang kanin tubig nga ilang gikuha. Kini na lang supply sa, di ko masayo, kini sa water district, Magnamaro, ilang gibira. And then, although bisag hinay kayong agas, pero sa katagdaan sa house nga ilang nabira po sa mga residente dire, dali raman po mapuno ang ilang mga ipabit-bit nga mga balde Magnamaro. So, makita na turun dire nga, singgit dire balde, anak mo, ito ang akin nga nabantayan karon dire, sa mga nga dire yun sa taas yun nga bahin, nga posible nga ang kalayo, usaka pa yun dire sa Magnamaro, no? So, ang napuyuban, nakita na to nga, nagsalpar sila mga gamit kay suputita nakakabalik labi nga to so karon mga ulan nino just 3 sa ubos na bahay ugdaw naman to kini ang ilagi fighting karon sa ato mga residente dire data sa taas nga bahay kay ang kalayo lagi sa ato ang ibutyag nga pasok pasubida po karon panahon na ato mga pensyonan ng taon di na nang balibaliho nagkakapoy o kangak kay para yun nga makatabang sa posibleng mga panimalay nga simpakulang in town na ma-appeal na po. So, ulit tao na ito rin, sir. Aso kayo, makapanta. Maniulit na, maglublan niya. Pero, bago na. Kanisa, magamay maglublan niya. Kay, ang asuro nito sa maong isa kapalay na si yabu-yabuan ng tubig. Mura sa pundura. O nang ginawa sa tagamay. Subida. Subida.

0: Kaming gabi na. Sige lang. Part of challenge sa trabaho na to, magnumlan eh. So, sublo na to ang sunog. Ayun pa, hindi nang giniyang agi-control sa nga mapatay yun ang mga kalayo diri sa taas nga bahin kay ubay-ubay po. Pakita po na to ang mga panimalay diri. Diri mo sa taas nga didin nga puro mga light material magnumlanin. Kung nagkakulbaan ka ron, dito sa ubos kayo na, naipursuin magbantayan na to nga naay mga concrete half din light material lang ato sa taas nga bahin. Pero diri sa taas yun, sa may didin nga bahin, diri sa may zone 10, kuhan kayo, kini ang nga light material yun. Ito mga kaigsunan po din taon nga ang gibuhat lagi balding. Sir, kumusta itong kalayo sa ubos, sir? Medyo okay na? So, bayubay kini atong nadungawan ka dyan lang eh. Nga nga siya mga uminos ng mga panimalayang naog daw pulo patung bay magdumlan eh. So, atong kapasigla na sa makita tagplas na rin para yung makita yun na to ang pikapod niya tampi. Dito na po tayo sa pagabot sa taas patulong tas tumoy nata sa karong mga panahon na magdumlan eh. Saan? Itong kaubanda.
1: Sige ba, Magnum, standby na Magnum Rudy ka itong balag itong dawaton pagkaroon si Magnum Hunter 19 mensyo kabaktulan sa iyang lokasyon karon. Magnum mensyo?
0: Basta magmablari dito karon sa ubos na ta. As mantungi kabagtiyaga di Magnum Rudy ka ganina. Dito taning ubos nga lang pabilin pagyapon nga kalayo. Doon na ito makita nga kini pabulo pa.
1: Medyo off-off ang mga signal magdomensyo na plaster sa sa'yo mga kuhaan karon kay Manan kay para ato pong maklaro po magdomensyo. Kaya kabutiag na ba naman atong balikon mga higalon no, nahitabo karon ang nakong sunog diya sa may zone 10 lower Zayas Carmen ng atong syudad mga higala din kabutiag nga ubay-ubay nakapanimalay ang gilamay karon sa kalayo samtang padayon pa po ang pagpalong karon sa itong mga kabumbibruhan mga higala kay lagi atong masayran nga sa kaon kading maong lugar ya, ang dalan mga higala dili po ni masudlan po itong mga kabumbibruhan tungod po lagi sa kaon man ni mga higala o gagamay ang dalan ni ini no. Ato pong makita karon sa itong magnumlay mga higala no, ang sitwasyon karon sa sunog diya sa may zone 10 na lower Zayas barangay kami ng atong syudad. Itong balik-balikan si Magdum Hunter 19 mensyo kabaktulan karon si ang lokasyon Magdum mensyo. Ay sabi ka ito sa plaster si Magdum Hunter 19 mensyo kabaktulan aron po na ito masutalan kamustahon po na ito karon kung nga aki kabuti agraba pero ato po lagi wala pa mong po investigation po sa ato ang kabimuruan kaya kabuti agraba ito nga residente sa mong lugar nga nagsumikad ang mong sunog sa kihada daw kung nga pamilya mga higala pero dili pa nato namako ano kung sila diha bagid nagsugod ang maong kalayong mga higala kay wala pa man po investigation pod sa tuang kabumburuhan. Atong balik-balikan si Magnum Hunter 19 mensyo kabaktulan. Magnum mensyo.
0: Sa pagbablali ang kini atong gidugawat karon nga balay balay kon yung unang natunog gari ang kini nga karon nga balay nga unang natunog na kontrolado na ang kini nga kalayo basta dito lang sa silingan na tabaka ang mo'y dagang kayo na mga balay pakaroon na nanganok. Ang nasangpit lugar na kiningin sa slope pa ni. Kini ang ginugawan, kanyang ginugawan, kini isigal sa paubos pa niya kung ginugawan dito. Ang atong ginagtao, ibang kining ubos, na ubos ka ba ito, asa lugar ang nagsumikat ang sunog. So karoon is, kamulong pag-iapon o kanang tabak.
1: Sabi kay parang speakers linya sa mga putol-putol mangyad din mo ang signal karon Magnum mensyo basin sa speakers linya tubagal lang na ito Magnum mensyo aron pa dato maklaro po dagay mo ang report karon kalabot sa naitabong sunog diya sa may zone 10 na lower kung na zone 10 lower saya sa barangay Carmen ng atong syudad diin ikabot yung ubay-ubay nakapanimalay karon ang maong na nga sunog diin wala pa po ikadaklara nga kontrolado ng mga higala no kay nagpadaan pa man po ang paglamoy karon sa pipila sa taas nga bahin mga higala ang kalayo kay kabutyag po to niya ang Magnum Hunter 18 Rudy katapang lagi nga padayon pa po na ang kalayo sa ibabaw nga bahin diin nga ubay-ubay po to ka malay ang gilamoy mga higala so atong balik-balikan atong mga kauban karon kay naaman po sila karon niya sa atong force man ta mga higala aron lagi atong makabutyag sa inyo ha ang sitwasyon karon sa sunog diya sa maong lokasyon atong balik-balikan si Magnum Hunter 19 mensyo kabaktulan si Iyahang lokasyon Magnum mensyo.
2: Lani.
1: Sige, go ahead.
2: Kini karon akong gitindugan ubos man eh. Og si Magdumlo dito aman sa taas.
1: Oo.
2: Mas makita na ko di karon ang kining sunog na ng balay nga gikabutyag nga unang nasunog basta kontrolado naman po sa binon ang kalayo. Dili na siya ingon lugar kayo nga kamalakan pang mukaylap. Although ang kanang hangin magod pasaka. Then pa slope magod siya kanang pabakilit. Naman ta sa ubos. So pasaka ang hangin sinundan ang kining kalayo. Di na siya waan siya ang ayan na kamalakan kung mingatag ka na nga mo masunog pa ang uban pang mga balay diri sa ubos. Kay ang pasaka karon nga mga balay na kung asa at wa dito nga sunog. Then ang nasang pitlugar nga area is dabi kadaghan nga mga balay ang naalugar sa taas. So muna nga kung imong tanawon karon mas nagrabihan ang kinina sa taas nga bahin gani. Kamulo pa o ka na nga pasirito tubig ang atuang mga bombero na kung asa naalugar sila sa kining ilanggi siguro ang kining taas nga bahin nga di na mo kaila pa ang kining nga kalayo. Then kini sa ubos, wala may problema. Kay kuan man diri kanang manapugna na ang among kalayo nga mo sakap mo paubos lugar no. Then kini karon nga balay nga sunog is kuan naman ay kontrolado naman ang kalayo but mapabilin paghihapon gipasiritan sa tubig ang nasangpit lugar nga kining balay no. Bisan pa man nga grabe ka tungason tungas kay no nga kining mga area na kung asa nasunog ang nasangpit ng mga panimalay niya magpulikit pa ka o ka ng mangitag dalan kay ang dalan nga kanang imong agian para mapadulong ka dito sa taas na nga babagan naman sa kining kuan sa mga debris. So muna nga sa karon is kuan pa yun kanang di pa kayo nimo magagian ang nasampit nga area kung gusto ka mapadulong sa taas. Then luag-luag magunin nga area to nakita magrumlani no luag-luag no. So dito sa taas magun na dito ang daghan kayo mga balay. Although diri karon sa ubos nga bahin, igor ayo ta makahangad sa kanang na nasangpit nga area. Kung asa lugar nga nasunog, no? So muna nga ang ato ang view is papasaka. Dayon na samtang ubay-ubay ka mga fire truck mga to nakita nga nagatabang karon sa pagpalong aning kalayo nga naa sa kining ubos nga bahin. Lakip na sa ang kining dito sa taas. Da kung asa na dito yung mga pipila ka mga bombero. Andre, gigamit niyo. Kuwan man rin, ang pwede niyo agian para pasaka, tulo man ka, kuwan rin, sako lang na kita, tulo ka mga agianan, gagmay, nga iskinita, silbi, nga mo mong pwede agian, padulong saka. Ang tanananin na nanay mga debris. So, di niyo mo basta-basta masakaan. Gawas lang kung mulibot ka sa laing pang iskinita, so, para makapadulong dito sa kanang taas gabahin. So, muna nga ito ang mga kuwan sab, nga mabatayan nga tungod sa mga debris maglisod ang kining mga bombero nga maglusot-lusot pero although na nakaboots mo pud sabli sila so wala pa'y problema nga makalusot po ni sila sa kining mga dalan labi na sa mga gagmay. So muni karon nga pabilin pa ang kining pasirit sa tubig sa to mga kiksunan nga mga bombero. Oh so nay agyanan di ma'am pasaka nay agyanan di pasaka.
3: Ha?
2: Gikural ni. Wala pa na apil, wala yung na-apil sa inyo ha? Wala, may na lang. So, muna karon ang kini ato ang view nasa ubos. So, loka. Dagkan kay balay dito sa taas oh. So makahangad gyud ka oh, nga makita ni mga balay nga aga kalayo. Pa siguro mas tsada ang view ni Magdumro di katapang kay nasa taas nya nga tuwa lang ani nga makakita kanang view nga nagkalayo nga mga balay nasa ubos. So itatag ka nang pamaagi ani nga makalibot ta sa pikas para makadungaw sabta sa kining taas Magdumlani. Ang problema lang kay kini mga dalan nga tong gipangagian na ni mga debris. Nya medyo murag ka nang dilibas na basta makaagi. Gawas lang kung nakay mga boots nga ligon so arang-arang no okay mo hang kini na daganan or imong agian kay protektado imong tiil. Sa karon is Tama na, no? Bye-bye ka mga fire truck kasabda rin sa ubos ang nga nagtabang sa kini nga pagpalong sa kalayo nga rin sa ubos nga bahin. Samtang naman tayo makita ang fire hose lugar panultos taas no, ipagsumpay-sumpay lang nila para lang makabot dito sa kini nga taas nga bahin. Nandang nga palibutan karon sa mga bombero ang nasangpita ga sunog nga ato makita ko ikumpara lugar na to kaganina. Mas gamay na lang nga kalayo nga itong mabantian. Kay kaganina mas madungawa makita mahangaran pa man nato ang kinindakong kalayo karon ko ana lang ni kanang dress ato area kung kuno ni ginagmay kuno ni nga kalayo no so ginagmay nga kalayo lugar nga to na makita nga dinay ani nga ubos nga bahin samtang ang kini nga ato nga ang taas no so na pa may nagakamulo pa gyud pud sab og kanang pang sablig tubig gamit ang balde so molo karne ang kining makita nato nga ginabuhat sa to mga residente dayon while ang mga kamulo pa man ang kining atong bombero nagsige pa man og kanang pagkwansat pagpasirit sa tubig so more than so, kung tanaw na ko diri karon sa ubos pertin daghana sa mga fire truck nga nagalinya nga mao nagapasirit sa tubig o nag-operate lugar karon sa pagpalong sa kalayo then ang maong kiningtalan di pa gyud kayo magian labi na nga dakan kay
1: timing pud kaning sunog magdominsyo kay kapistahan ra ba karon sa tunga syudad magdominsyo
2: timing gyud
1: kay mando na ra ba pud akong event pud karon nga ipahigayon pud lagi magdominsyo
2: oh imbis kay maglipay-lipay subo na gyud noon ang kining mga affected family ani nga sunog kay so naman wa dapat na palay.
1: Oo.
2: So naay diri kani nga naay dalan diri sa taon sa natong dalan ani. Kaya ningita tag laing dalan para mas madungawan nato ang taas. Kay duha ka fire hose gyapon ang gigamit dinhi oh. Duha ka fire hose gipagsumpay-sumpay lang nila padulo sa taas. Dayon ang kining area grabe kagamay nga dalan niya kwantong ason so muna karon napay balay nga wala pa nang asunog muna karon nato nga nakita gipang basa lugar sa kining bombero dayon na ang kinipagyong naay mga balay din nga naay mga firewall so muna ang kuan gyud pud sab nga nakapapugong lugar sa pagkailap sa kalayo. So, kana. Okay, so, Monica ron. Okay, luag man kayo ni. Grabe ka, luag ka man kayo ni magnumlan ni. Napay ka kalayo dito sa taas, oh. Kung yung tanawon is, kwan yun, kanang, kining, sa taas is napay, padabana siguro. Mga, kwan siguro ni Kabalay, lima. Nga na sa taas nga bahay na sunog, kamulo pa. Kung kamulo pa sunog karon nga napay sa ubos. So, puliki pa yun o ka na nga pasirit sa tubig karon ang ato nga mga bombero. Dahil na samtang mga residente na distaplin, kaning nandalan, nga mo ang nagkakonsab ng taon, lantaw na lang sila sa kining nga nahitabo sa ilang balay. Nga, oh, naman lagi si maglumpit o, maglumpit. Oh, ha?
3: Sige, so, maglumpit. Oh. Sige.
2: Para, paano?
3: Ah, wala pa, magluminso. Sige, parayon lang sa rin, magluminso. Magluminso. Napamina mo ba ikala sa sunog sa Suntin, saya sa Carmen. Lower saya sa Carmen, magigsoon. Okay? Ah, maglumrode. Sige, maglumrode katapang. Imo di, maglumrode katapang. Kumusta sa taas? Kamulang niyabot sa taas.
4: Yes, magnumproceed, no? Natakaroon sa kinatasaan nga bahin. Atong gituyukan yun yung ang taas nga bahin nga kapanimalay nga simpako. Mapil pa niyo, simpako lang ha, palayo. Kaya karon mga residente diri, ang ilang gibuhat, padayon pagyapon ng ilang pagpagpakit rili. Kay kinipagupang galing virus nga ilang gitirahan karon ilang nang giputol niya ilang na lang giput ki pasaplik-saplik ang kini nga supply sa water district sa ilang atop nga bahin wa magnuproset kay para pud nga ang init dili gyud ingon nga openitrate pagyud sa mga panimalay pero ang susbutan nato ang kalayo magnuproset no sa ato lang makita medyo nakontrolado naman sa ato ang Bureau of Fire Protection
0: pero ang ilang ang secured lang anis mga residente dire ang kini ang ilang balay gyapon din nila mabiyan kay dagat po sila tubig sa ilang sa ilang panimalay kay kaso ang kalayo nga mo atraka na po kay ang hangin magugkaron mag ang hangin magugkaron mag
3: palitin na ba magdumro din ganay aksyon na ulan Dari si Punan, nanay, mga totality.
0: Sa to ang area mag-deposit, makaingunta nga murag taliti kay mga tungod sa mga residente nga sige, labay tubig sa atop. Ang ilang isiguro karon ang atop kay say, makatunong ta sa
3: inyo. Pero ang sumi siyang taliti, magdumuruni, ang panaman karon.
0: Oh, so, salamat po ta kung maong galing nga makataliti kay ang kidiri magod sa area karon ang mga tao, ang inang lang yun, at tubig karon mga panahon na mag-deposit. Kay... Pairos, usay, mautan, tingala lang ang mga residente nga nung maundangan siya o pagpasirip. Bawa sila kabalong, nahurot na po na ang tubig sa mga fire truck. So, atong gilibot-libutan, wala na maingon nga kabalakan po yung kayo nga sa magagalina.
3: Wala na nagong kayo pagulbos ka layo?
0: Kayo na yun, grabe yung kayo kaulbo karon. Ron.
3: Saka ni mas taas ganina, kayo mga ato yung ipalibotang taas karon, ron, nagong kayong sunog.
0: Oo, oh, nga na yun ang senaryo kaganina mag-numberset. Gani-gali ang ginihang mga fireman karon kay kumusaka sila, kung takul-takulin lang fire truck, dili sila kasaka dito sa Picas Kanto, katubitong magya na to, direct to padong SM nga dalan. Pwede man sila makasubida dito, pero kung takuhin mong fire truck, dili kasulod.
3: Kay, gamay yung dalan dito.
0: Gamay yung dalan. So, ang uban po nga nabantayan na to, di balik sa ubos diri sa, o pinaka-ubos yun, anong daywi, kininay Petron diri sa Zone 10, diri sila na pinitrate and then ang ilang ibuhat kung unsa kataas ang ilang fire hose muna lang po yung naging sumpay-sumpay ay naanap po yung ulbo day magdupresido naanap po yung ulbo nga sa kapalay nga
3: David's taas yun
0: oo anasad ako yung pala atrasad ha atras kay karong mga panahon na kusuging kalayo isa kabalay nga makita na to karong mga panahon ng light material ang gilamoy nasad sa kalayo karong mga panahon na ang problem lang ni magdupresido kay dikit-dikit gyapon kayo mga panimalay diri sa taas.
3: Balay sa taas.
0: So, ang kini ang ibuhat nila karon nga bakit rin dili magsilbi kay ang hangin sa digara sa nang hangin. So, ilamoy na gyud sa kalayo, ito ang kay aso karon. So, ang kini isa ka pyros, ang problema ni kay posible naka atong gikuan na ni sa volunteers mo ni. Ato na batayan dito nitira sa Picas nga bahin. Ang kini na pong ang wala na po so wala po yung itirahan karon ang pagmaniwala na po dani kaya andalan po dani karon mga panahon na 30 ka piki magdupusin dili ingon nga pareha ng komportable kita magagayagay kini magsugat ha babag sugat babag so padayon pa day padayon pa ang kalayo nga na usak ka panimalay karon nga damoy karon mga panahon na magdupusin taas nga bahin kay ang atong makita raba diri sus puro mga dikit-dikit na mga balay unya puro po mga material ang so ang ibo
3: kana dia magdungrod eh. Paingon na taas gikan sa ubos paingon na taas kay karang mag diha ng area
0: oo
3: so ubos gina tanan dia mga light material halos kasagaran
0: oo kito ka tong ang sinara o kita gina to kaysa gamay lang ang mag-present ang kuha na pagputin
3: so usa ka balay kuha na sa karang aksyon na sa kasunog
0: ilang mo yun agyot mag-present
3: agay
0: ilang mo yun abot morning kabalakan kay dikit-dikit trabaya gyapon ang mga panimalay dire karong mga panahon na so ang gikabalakan po ang ginatakwanan sa mga residente kay ang kiniyang payang mga bukabumbiruan dili nang ingon na makaabot diri posible kay tungod sa kalayo na sa bawir
3: oops na sin
0: naplikat napintang sa plig
3: ay na ay patis mabasa-basa oh,
0: gamay tayo muntagon patingot ani dalabasa. So, padayon pa mga kaigsunan sa ato mga sugitig paminaw, karo mga sunog din yung tigayon. Padayon pa papatay sa mga kalayo ang mga kapubiruan o inubanan po sa mga residente. Ang ilang bakit rili ay para yun nga mapatay ang mga kalayo din sa mga area sa nasunugan garo. So, karon ang isa ka na isa ka paros na niniabot mag-nupersed. Ato nabantayan nga pwede na po din nga makamaniubira niya. O, tara, ipasirita na gino. Tara. So, katong balay nga naugda sa pasirin sa ito nga kapubiro ay para po nga dili na mako dili na maka ay dili okay na yapo dili yun okay ganyan kay isang to ang mga sa kalayo karon di ka po kumpiyansahan kay ang hangin talibat mga panahon na mag-present so ang buwat sa mga tao
3: Bakit rili yun? Bakit rili? Tinabanga.
0: Tinabanga. Tinabanga.
3: Ano problema? Ano ba may tubig na kay usay na bagubang area na? Wag yung tubig in town. Magnum Rudy. Sige ka po na pamagnum sila kay way tubig.
0: Oo, laging. Hanging ilang gibuhat ka ron magnum person. Kining supply sa hotel district dito ang house nga gagmay. Ilang ilan na lang nila. Iputol na lang nila. Di nagkuha sila dagko nga balde. And din ang ilang gibuhat. Pasapak na lang. Okay, subidaon mo kayo ng talandre. Pasubida. Alam, lisod sa kayo giniyang bote po sa bus. Bopay mo sa ang ilang gibuhat sa mga ka-residente dire. Supay-supay. Singgit. Singgit. Oh, dawat! Dawat! Oh, dawat! Muli nga na karoon ato nabantayan karoon. Dire sa mga sa tulog, layo ang ilang panimalay. Ilang yung gibasa magnumpersin. Pero ang ilang mga gamit, uwan na yun dito sa hawan nga ba. Dire sa may dindi na sa kinatasan yung gining label sa mga panimalay, mga residente dire. Nayusang ka tao dire nga medyo masumanong yun.
3: Kasi nga nga sitwasyon. Oo, lulugod. Kaya nabalay masunog.
0: Oo. So, nag-ilap in town siya. And then, ano na, putay na batay na rin nga. Usa ka Volunteers Fire Brigade. Nga taga-gama. Taga-gama mo, sir? Okay. Nanay, taga-gama. Ang mga taga-kuhan. Ilan na gining tabangan garon. Pero ang problema lagi, kay siniyang tungod sa kataas, sa kalayo, sa mga area. Pidigit siya, madilikabot ang mga fire hose. Pero ilan pa rin gitsik.
3: Hindi lang, kaya kung dito taas yun ka, taas yun na ang sumpay-sumpayo ni mo, magnumro de.
0: Huwag yun. Advantage yung makasulod ang fire truck kay...
3: Makasulod? Okay, kayo.
0: Okay, kayo. Pero
3: hindi na, kasulod. Tao gani, halos digit kasulod. Pati motor, maglisod, magsakit ang motor.
0: Digit ka saka, magnumro
3: kaya yung motor ni mga badya, kusog mo na makat-kat, mas bukid. Kaya di ay pasakawa yun, hindi na kasakaw eh.
0: Di kasaka, kay grabe kasubida. O niya, andalan po.
3: Napaydalan ni mo.
0: Oo, oh, andalan pa mo nga.
3: Nagdanagdan na sila diyan ang uban. Nagdanagdan na sunahan.
0: Oo, oh, yung ka magdupersid. Kaya ito ang nakita ganina. Na subay-subay ito sa agdan. Ay, agdan niya naputol. Na, ang ato na patayan. Ang kini po mga, nag-inisiative ang mga residente diri. Ang ilang dalan, sila na po yung agdan. O, oh, pagkabot sa unahan, lahat na po itong panimalay. O, na po ito'y magbuhat ang agdan. Nga na, ito na po, putol-putol ba? Ang ato nga magdupersid sa kalabotan ng dalan. So, parun, padayon pa sa mga kaigsunan pag
3: kuwalo. Sige, stand by, magnuro di katapang. At tutas silong, naog tas silong, magnuminjo ka magtulan, babe. Balikan tas magnumantar, minjo ka magtulan, mga sukit ikaw minaw.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Magnuminjo, kubos na rin sa ubos, magnuminjo. Lurang na ba? Sa ubos, magnuminjo.
0: Ayan sa pagpapalasido, ang mga palay nga nasunog din sa ubos, unog controllable ang kining kakalayo. So, alam may kwanza, pundri ka rin sa taas, nanataas-taas ka rin, magnum, pero sip, ipatay na to ang kininga taas, purok tubi mo nun eh, sa kining area, zone 10. Dayon, naikining kabulog kalayo, karoon nga balay. Dayon, dog-dog mo niningat pa na yung mga lamoy sa kanang kalayo, no? Kina to nakita na natulo ka mga or lima kabalay nga nagkalayo nga dako kayo. Nga kalayo, gani, sobra pa, no? So, nga mga balay, ang ato nakita karoon nga kalayo. Din sa taas sa gabahin kaya sa ito sa ubos medyo control naman no, makita na ito na gamay na ang kalayo so kinikaroon ang sa taas gabahin mo pa ipasilitan pa karoon ang tubig sa bombero kaya usaka fire hose na nabili karoon usaka fire hose gamit kay Aldo din ito ang isa dito sa kining pikas din ang sa wala na porsyon dinidiri po ng pikas to para sa bapahin. Dayon na kini, mo siguro ni kinatong yan? O di siguro ni kinatong yan? Kita po man dito sa kiningunahan, no?
3: Di ba lang ba, o? Napanas tumoy, yun yung tumoy, magluminso.
0: O, purok tubi, ba ni hindi nga ni Magdumrodi? Basig, kwanlay po ng area. Kay kini, luhag magod ni din eh. Na kini ako nakita na nagkalayo, ako pakain kalayo agar sa kining na area, nga ikapasilitan tubig karon. Mone ang gitabang sa kining bombero. Samtang naapoy fire hose lugar gigamit nila nga naamoy gabasa sa lib sa kining palay-palay nga wala pa masunog. Dayon ang kining area nga nakaroon nga kalayo pa medyo murag luag-luag ginigid kay kwan pa magyot kanang tuwa pa mas unahan malantaw pa nato dito sa unahan tabok lugar na napay palay nga nas kalayo dito kadus andana sa masiguro ni nga palay nga pipigil ka halos maka penetrate pagka dito kay Luagman. Tapos unahan. I think siguro kung na may paro siguro lahi dito nga nagapasirit sa tubig. Sa trigger sa itong area, ay doha ka fire hose na gigamit po karo ang bumbero then para po sa pagpalong hingpit sa kining mga posibleng mga pagkailap sa kalayo. Then nakita ang pagpasa sa mga palay na wala pa masunog aron po nga di yun makapamukatag ang karong kalayo. Kini nga ito ang makita karon. So, panabana siguro ano to, di po yung patagahan ng kining palay. So yun, kinilang kalayo karon is naiduha ka dagko o mga sandala sa building nga nasunog, nagkalayo nga dako.
3: Napin lang dako niya ng maligayog mga kinibang spare parts sa motor?
0: Square parts, di ko ka ingon to square, kwan ba di, maligyanan ba di square parts?
3: Mga square parts, mga mga ligid, ligid sa motor, ano ba?
0: Balay pa rin siya, pag doon ma-persip.
3: Pero ang ubos, balay niya, ang ubos, ano niya, na di ang mga spare parts pag motor, mag doon siya, mga oil sa motor, ano ba?
0: Katong na sa ubos nga park wala na wala po dapil
3: wala ni abot dito
0: wala ra po dapil so ang kining ulahan siguro mga pinaka likang sa pasaka sugod dito na balay dito dito nagsugod ang kalayo wala na mapulpon siya kayo ni paubos ang kanang kalayo so pasaka rin siya no so ni lukop lugar siya sa kanang kay bukid maguni nga pabakilid so ni lukop lugar siya sa tapataas nga bukid no nga area tayo na mga palay-palay din karon nga nakasunog nga dai kana nga wala naman din naman ang pa magkita na to nga mukaylap pa magdom percent kay kontrolado karon sa kining
3: sa ubos
0: oh ang sa ubos
3: okay
0: karon kay makita na to madungawan na to din sa taas
3: ka
0: kontrolado sa ang kining kalayo
3: okay.
0: So ina at least nga kumpara lugar ka kanina na mas gamay na lang ni nga kalayo nga to nakita magdom percent so ang kwan lang ani ang kadakpo sa kalayo lang duag nga pinipagkasunog lugar no dayon na I don't know kay murag nakapil matag talipi sa ba talipi talipi matigulin or guma lang ni sa kanang peros kato nga kita kay so talipi yo dayon na ang kining napad ko sa daplin aning pasaka I don't know kung mabaling tumoy no hindi ko kaskwan kay ang malantawan lang ako din karon mo ni ang nagkalayo pa nga dagko duha ka mga balay nga dagko dayon na apoy gagmay nga mga light materials nga moy sa lugar nga kining nagkalayo is ginagmay na lang nga kalayo no bibi sa ingot pareha ta nila ganina nga nag ulbo-ulbo kalayo dayon at sa mali
3: Sige, magdumensyo. Standby lang magdumensyo ha. Kadyas imo, arang-arang naman sa kaan pala ko sa magnumero di katapang. Magdumensyo, ayan ang taatong tanahon sa blind. Standby lang sa demo diya sa imong location.
5: Viva! Viva! Senyor!
3: Sa may gala, standby lang mga Ikson. Dinis ato parang uban. Luparan sa nato may gala si Magdum Rudy. Ato sa nato sa magnumero taas kung na arang-arang ba itong giingon niya nga na sa ilain na sad nga gamugna na sa kalayo. Magdum Rudy, dinis taas kiron. Magdum Rudy.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Sa magdumpersit na ito nabantayan din ako kayo ang pagsyagit sa mga tao. Kay kusog-kusog ng ulan magdumpersit.
3: Ay, ulan
0: na isa. Kusog-kusog ng ulan karong mga panahon.
3: Eh, kanina lagi paglakaw na ko di asa ko. Ano ipunan? Kusog-kusog na itong talit eh.
0: Oo, karon kusog-kusog na yun. Makabasa na yun eh. Naninggit ang mga tao din kay
3: ay, salamat ng ulan.
0: Kuhan o para po nga kining kalayo, baga-baga, ang masulbad na po nino sa ato kabuburan. Pero padayon pagyapo na ang pagpatay sa kalayo. Pero isukutan na itong angay kabalakan sa mga kasilinganan. Wala na angay kabalakan magdumpersit. Kaya napatay ka itong gibutiyag na tugay na nga nagdilaab pa. Napatay naman karon mga panahon na itabangan na nagtira ang mga naayos sa kapetrak nga gatira. Ang dinapoy mga gibuhat nila nga pakitrili. Inungday nga dalira po na po lang kalayong sa isa kabalay magnumpersit. So karon ang sitwasyon rin dire, iyay nagpanago kay kusog-kusog ang ulan. Ang din gato po mga residenteng pasa na yun kayo. At hindi, na yun po kwan yun sila. Maniubi, pigit sila. Kaya para yun nga padayon pa nga mamonitor nila ang ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay and then dili po dingon nga kining kay kasabalawin nga ni magnumpersit ka mugara po ni mga palibog
3: so wala may kalayo na sa taas magnumpersit din ha pagyapon
0: oh so far magnumpersit ato makita watay na kamahula takabantay kalayo na ron
3: sa mga malayo, panimalay sa lalas, oh,
0: medyo
3: durang na
0: ang maong kalayo then mga bantay na to mga baga-baga na lang
3: oh sina.
0: Sina.
3: Ay, sa puto-putos magduro di katapang. Stand malam mo dyan sa inyong location na kay Standby sa Magala kay tumaka uban sa si Magdon Jen ug Magdon Banji. Kay naapod karon Magala sa top fluvial parade kay karon na gid ang piyesta. Walay klase ya sa mga nangutan na Magala, wala bi ay klase karon na kay piyesta ba ya sa piyesta way klase kag ang di oro.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: So karong adlaw magigsuon ang katud-anan gid Magala piyesta pero na unsa ba ni Magala nga na may sunog dahil noon. No, pipila Magala kabalay tanaw tani ko mga abuto siguro ni mga 20 kabalay siguro ni. Bana-bana ta lang ha, kung gikan sa taas, paingon sa ubos, agi ka sa ubos, pais taas, siguro mga 20 hon yun, tanata na bana-bana, kulang. Mga 20 hon yun siguro kabalay. Ang nasunog, mga sukit, ganoon. But standby lang, magdominso, magdurodi kay, pasalamat na sa ginoon, wala na may sunog diya. Wala may kalayo, so di naging makadagan, makadamage pa sa lain. Inoon, balikan ta na mo diya karoon, magdominso. Ato sa kuspa, pluvial parade, kung nagsugod na baon sa may mga situation di akaroon, senaryo sa atong pluvial parade, magdumaan si Alsado, kuhit magdumaan si.
5: Magnum, buntag na Pilipinas.
6: Sa mga mapansin na lahat, kakaroon din sa may gusto nga sa ninyo, the station road, nakakaroon din sa nagsisitan ko nga nagsilbi po na kini na kaming
3: starting point. Area,
6: o starting point, kung din nanunggo na ang mga nagkariyan sa Kayapan Dagat, alam ko na sa ipahigay lagi nga fluvial position din sa iyo sa buntag. So karoon po na magmamapansin, dato na makita din hey, ang ubay-ubay sa mga kaming ato pa rin po mga participants sa nagkariyan mga barangay. Napoyan ko sa mga
3: ahay sa skupyar. Gusto ka magduman si Amag, disunod ka sa bilyar nisto, pisto?
6: Hindi na, coastal road.
3: Coastal road lang.
6: Ito ganila, ganila.
3: Ubus na ng mga fish kids, ya?
6: Ano po magdumapasin? Di na rin ito, coastal area. Ah,
3: coastal area, rin ito.
6: Dinarap ka katong ay...
3: Katong ay bingguan diha, katong ay bingguan, bingguan.
6: Oo, before pa, kanangguan, unahan na mo.
3: Katong ay mga bibo kay mga kananan diha, mga
6: dapin sa lang. Kanin paliko, yun, kanin.
3: Mga kanin.
6: O, kanin, dini sa kurbada, yun magdumapartin. Sa kurbada, yun ka.
3: Okay.
6: Na ini kurbada na to, doon na kanin, pa, kuna din, pa street na din, pa ingon, dini sa
3: ikilahan. Kanin, strip na kanin na dalan diha, pa suhumpay dito sa bugo.
6: Oo, oh, kana. Oh,
3: don, okay.
6: So, kompletan, wagi kag ka ng coastal road, kasi siyang pinakakurbada, dahil na in-excite mo, paingon na po na traffic light. Dinita.
3: Okay.
6: Okay, so, din yung magdumapansin at makita ka ron, natuwa din po ng mga personahe kung magdumapansin na sa Coast Guard, Maritime, na po din po itong mga taga-task force oro, itong kapulisan, kung magdang pa mga kaning men in uniform po nato, nga nag-augment ka ron din sa area, aron po nga masiguro ang kaluwasan sa tupon ng mga kaigunan. Karon no, gitawag na itong mga media,
3: so, para mo sakay na. Sakay na? Sa iyo ako doon, iba? Sakay lang dahil, pero dili pa muna kao. Oo.
6: Ah, pala, gitawag na. Sige media, pero napamusunod
3: doon eh. Pero lahi, siguro na, basi ka itong sakay mo, kuhan mo, appeal sa... Pan baka, Coast Guard or ban pa, pero kamo diha, lahi man mo magduman siya.
6: Oo, kami sila, ito sa sige coordinate kay yagisampit na sila. Dayon, dayon, naapo na ang atuwa po mga kaniya sa sige kong kiblat po. Atul po, dasa mihimo sa pag-assist po karon kam sir Rico Libre. Dini ka magdumapasin, no, sa kong pila ka buka mga ni Atul. Masag pa ni sir kaniya Rico Libre, ang mga ni Salmod karon na din, he, na atay sa isinta ka mga pump boats. Dayon, aduna din po yung mga sakayan po kadagat gihapon gikan na sa Filipino Coast Guard na may apil gihapon po nga maunga kalihukan na ataya uno magikan sa PCG Magnoma First Aid nga mga rescue boat na doon na po yung unang sa mga speedboat wata nila boat na sa kanipunin pong yate kaya kita po na po naman punta mag sa mga first aid sa yate man sagta hindi po mga panahon na ato makita din he na mga department heads po na ito po Magnoma First Aid nakasuot na ipon sila ganito lahat po rin po mga life vest ang uuban po no kana naka kwan mo po dito nagkahuwat lang po nga kanasas na pasakyan at makita din he si police tay Japanese Major Chua, no, si Mr. Chua, na napunin po dahil din eh, gawas na si Rico Libre, napunin po dahil sila si Gipsat po dahil din eh, o gauban pa magbabasin, no. Tayo, na yun tayo din eh, karoon sa sitwasyon, arang-arang tayo, murag, eh, katalitin ba ito? Basin, alam po siguro na.
3: Talitin yun.
6: Talitin yun, man. At ito, sir, try si Kagawa, may, ay, wad, may buntag. Anji na yun, magdumradyo, yung mga pong suki po na magdumapasin no, na kagawa da, sa barangay gusaning atong syudara, ang atong chairman sa Peace and Order Gapon po magdumapasin. So, wad, nasi magdumapasin na Blanca sa Picasso Ninia. Wad, kanilang nga aktividad nga. First time ni murag nahitabo no, nga din hita magpahigayon sa kanilang fluvial position. Unsa may kanilang gihimo po, no? Preparasyon po sa barangay gusa. nga world vlog, silbi mo nga host po karon ani pong maong kalihukan.
7: Kinesya, Pantilono, first time there. So, ang part sa barangay, wala lugar gid na kuan si Kapitan Angin. Pero na siya, na kami, nami.
6: Pero kung mahintag karon no, naapagyapon mo yung mga tano, di pa bantay din na sa kaning dinilugar sa mga kabaybayunan, no, monitor ani pong mga activity yapon.
7: Ato mga tano, dahil ilang tas na ito yata sa ila, kalang pag-park. Natay mga 21 ka mga tano na naanin eh, para pagkuhan sa mga park din eh. Aron po dili, matrapik at itong lugar. Na 21 ka ito.
6: So, nasa yung gitipulipod magdumapas ito ang mga barangay tano. Basta doon kay dugang po tana po ni Kagawad, ilabi na ni inip po nga security po nga ngayon po nga gitipulipod po nila silang barangay. Isip pa siya po nga nga ito po chairman po din na.
3: Kagawad, happy pista, may buntag dyan mo.
7: Happy pista, Madam President, oo.
3: Kumusta man niya inyong preparation kaya mo nagdiyamagin sa inyong starting point sa atong pluvial karong buntaga. Ang inatong kanya itong area niya, wa, dili ba na bikil, labi na kay nagitambakan na ba na para himong dalan sa nato?
7: Kalau sa Ginoo, kung kita sa gusak sa una, dili man takasakay-sakay, karatay yung kapamilya na punta.
3: Okay.
7: But anyway, plaster man usab ang maong buwan. Gani na, sakay na ang maong imahin sa atong sinyo sa Agustin. Nanang, na-plaster na. Ang kada na lang mga musakay sa mga pambot. Like for example, sa media, nanang may sa mga nasayin-asayin.
3: Pero kagabi, ang uban diha, nanang na diha, nagdunggo na na, parking na nadaan kagabi pala diha?
7: Wala pa man, Mr. President. Muna nga mong iskutan lagi. First time pa man eh, so
3: okay.
7: Next year, kung mahimo na anal daan, arong plaster na daan. Kaya ganiya, last two, stress, ayak pa sila ka pangabot.
3: Last two, kablaon?
7: Ayak pa sila na pangabot, lugar ba, manumbers.
3: Okay. Na sige Kagawad, unsa may mensahe mo sa katong mga kuan, kini bang musakay karon o mo-appeal ni ining atong pluvial parid?
7: Ako lang mensahe na kaluyan ta sa ato patron, si Diyos at Agustin, posisyon o pluvial posisyon pa rin karoon na dawa sa iyong kapistahan na tunta na iyong giyahan na nanakay ni Ani karoon kayo may nun panis bugo, may umubalik may nun ito sa Isla de Oro.
6: Salamat kayo,
3: salamat
7: salamat kayo,
3: salamat kami pista.
6: Salamat kayo si Kagawad Joseph
3: Pero wala na yung pwede karoon magdumanji? Wala na yung may isa karoon diha magdumanji? Like kanilang to?
6: Ay, ang po ganiha, o doon na po ihimo po na magdumapasin no, nga pag-blessing po na dayo. Si magdumanji na, pasakay na po siya, dinipod na sa ilaha po din po nga kaling bangka. Kanina ay nakamarka nga CDO Media, murag na struggle pa to magdumapasin no, hamot sa murag sa mani. Kuan pa balance pa si Magnum Jane Magnum first
3: seat. Oh, balance siya.
6: Mas
3: Magnum Ramon kay wa na nagapost na kagahapon pa, nagapost na sa iya mismo sa kay siya.
6: Oh, nakasakay naog, naog sa to. Dili sa siguro murag
3: di sa sakyon suman.
6: Oh, agi kuan sa murag kaning
3: briefing sa briefing.
6: Bahin, ani so murag pull out sa si Magnum Jane dito sa ani nga CDO Media nga bangka murag sa lain po siguro ni siya nga batch ipasakay po da Magnum first seat. Dayon na karon po no sa tuwa po nga pag kaning observar na ay usaban sa tuwa situations pa nahon kay kaganiha Magnum first seat ato na matikdan nga wala man tuwa totality pero karon nagtaligsik din sa tuwa po nga lokasyon. So kani po Magnum first seat no ato nga na observaran nga first time po din no nga inani ta ka sayo dayon first time po din nga inani po dun ay pag taligsik nga atong na experience ito mo sa mga nilabay mo pa noon, nagundagod lang magdumapasin.
3: Sige, magdumapasin.
6: Pero init ka, yung hapon ang sitwasyon, pag-abot sa pag-siga na sa atuwa po din pong adlaw. Karong manuversyon na sa tumakaisunan, natangatangan lagi po nila ang atuwa po din pong paghatag o dugang detalye. Hindi pong di pahigayon karoon nga fluvial pahigayon karoon totoon nga fluvial position. Di nakauna nung taas-taas ang ruta. Imuhon ko rin na dinhi po dahil sa tuwa po nga kalihukan, kakabahin niya po sa itong pagsaulog sa Gala Art Festival 2026. Di mo niya magdumapasin na makita po sa mga kaisa. nasunay ang atoprofong decorated ng mga vessels na nagdala sa mga giant religious icons na sila sa St. Augustine, Santa Monica o Gabriel sa Kota. Live ikan din sa may coastal road sa barangay Gusaning atong syudad. Kaba na ito si Magnum Kerr, si Magnum Apo, si Magnum Jaina Luna, kini si Magnum 120. And si Alsado sa balita o serbisyo, Magnum Radio. Viva, viva, Senyor San Agustin!
5: Viva, viva, Senyor San Agustin!
3: Salamat Magnum Anje, inisyal lang to may gala ha, kaya ang itong fluvial may gala karon gika dias gusa, pahingon dito sa bugo, balik tas bulwa, ayan ito sulod mag-iksyon dias sa ato mismo may gala nga Isla de Oro. Oo, so kanang ato itong gadulaan dias sa Dragon Boat Competition, o diha na din ito sa Duo Park, katong last mga Duo Park mga yod, karon diha na tas Isla de Oro, katong nga dulaan o kwan ba, paano? Dragon Boat Competition, o din na, dapit, diha sila muhunong unya may gala. Okay. So balikasan nato sa sunog may gala while nagprepare pa sila magdumaan sa dito nga makalarga magigsoon ng atong pluvial. Ato sa atong magduminso kumusta na sunog da karon magigsoon sa zone 10 Lower Sayas Carmen ning atong nagbayan magduminso kumusta na di ang sunog magduminso.
8: Mga karon sa area is diri karon sa area dili na sa idol nga pareha din nga kanang nga gaulbo-ulbo ang kalayo although kani karon gawa ginagmay nga kalayo patap still na pagyapoy kalayo magdumaan sa mga balay pero pipila na lang ni ka mga palay no nga tuwa nga nakita ka na kalayo to ang upan na ni uptaw naman so wala na kontrolado naman po saan ang kining kalayo nga nasa ubos ang kining taas may napabilin pa nga na kalayo mas gamay o ginagawa na lang ni ganang ginagmay na lang ni nga mga kalayo lugar kung para ganina nga ni ulbogit so kini ang area puruktubi nga area no so muna nga doon na pa'y siguro pasig na pa'y area ni nga na-appeal kay Proctobi man ato ni Balan ani kaya itong itindugan ka ron kung asa sa kining area sa Apple Carmen dahil na kinipag yun nga balay nga mga balay nga ito nakita nga kamulong pagkalayo wala naman po dili na siya ingon na ngayon pang kamalakaan kung mukailan pa kay ibasa na yun sa kining bumbero ang kining yung likod labi na ang kanang yahang atop. O kanang uban pa nga mga porsyon lugar sa sampit ng mga balay nga wala pa nasunog. Dayon ang kining kanang may mga light material sa mga tao nga tapat sa kayo. Nga gamay na lang yung kayo kulang nga masunog na tungod kay nasa taas. Tungod kay giposilitan daan sa tubig lugar. So kayo na kuno na ko wala kayo nakapenetrate nga trip so padulong dito sa sampit nga mga balay nga nasa taas ang kalayo kung may kabutiag nga pabilin paghapon sa ang operation karon sa tuang mga bumbero gani ang upay-upay man ka mga firehouse nga tuwa nakita karon napa dito sa Dublin napa sa Obos napa gyud sa kining napa gyud sa aning kwan aning taas so upay-upay ka mga firehouse ang gamit karon sa tuang bumbero gani ang kining area nga taas na bahin. So, ano man siya ang ngayon kamalakal kung mukay lang pa. Kay kuhan na naman eh, napog na naman oh, so kontrolado na. Pamansad ko ingon nga fire out kay Kabulo Pamansad ang operation lugar sa kininga Bureau Fire. Ngayon, ang mga pitilak ka mga area sa balay ani, kinitapat niya, wala pa nang sunog. Siyempre, kasi natigis lang, puro walay kurite, labi na nga gipalong dito ang kininga area. Or supply sa kurente din sa nasangpit ka area aron pa din na makakospaog ka ng dugang pang damage sa nasangpit lugar ng mga balay. Dayon, ang kinipag yung nasa taas pinahinay ni pagpamahin nasa taas pagyan kinapay nga aning area
3: blast tayo yung signal Miguel, putol-putol yung signal standby magdominsyon ka magtulan. Ato tas taas, kaya naman sa taas magdumrudi katapang wanay aso, wanay kalayo diha magdumrudi sa taas kiron. Magnum Rodi.
8: Sa Magnum Proceed. Magnum Proceed, basta sa ta. Okay, karoon mo panahon na Magnum Proceed. Ang ikabalakan din sa taas, yun nga bahin. Kaya ito mang yung duulat katong katong kalayo nga, pinakalas nga balay, nga gilamoy sa kalayo, i-tira sa fire protection para mapatay yun ang pagkapagka kay iskutan na ito ang giniyang kadelikado-delikado yun kaya mga mang kasikbitan eh, puro po mga live material. Kita bangan sa duwa ka fire truck karon, fire hose, and then giniyang
0: kini nga tikas pod nga tampi gitiraan pud ang isa ka balagi basa na lang ang ato kugat pud dingding anting ang bakit really medyo na undang-undang gamay kay nagka-relax la kay na may mga fire truck nga nakasaka dito ang gagmay di ko masayop ang balulang nakasulod pag deposit ang balulang nga fire station nakasulod ay nung dal nga nakapasirit sila diri sa maong bahin. So isgutan na to ang sitwasyon sa kalayo, wala na yung ngayon kabalakan, matawag na mag-iapon na ito nga diri sa taas nga bahin nga murag matawag na under control na sa ato mga kapupiruan mag-deposit. Kaya ito ang itatanaw karon ng palibot, sakto yun ito yung mong estimated pag-deposit nga muabot yun yung mukabat yun yung mga panimalay, ang gila mo yung sa kalayo nga naayot sa patulong sa painte. So may umay yung mga panimalay ang kuhan, ang kiniyang gila mo yung sa kalayo. Kaya ito mo sa rason nga pagulbo sa kalayo sa matulong nabigyan ng residente nga si Ma'am di ko masayop dito ato kang Mr. Kihada daw nga pala yung nagsugod ang concrete paong sugod sa pag-present dito sa ubos na ba and then nagkuha na dayon nagkatay-katay
3: na yun
0: kay tungod lagi kini nga puro put nga mga light material ang mga balay din although na kini nga mga concrete pero mo lagi katunga rapod nga portion. Tapos mabantayan na ito nga na yung sa kabalay din nga taas-taas kong firewall. Pero ang problema kay ang hangin lagi, utuyok man. So sapon niya po, ugdaw niya po niya nga panimalaya mag-numbersin. So sugutan na ito ang kalayo ha, wala na yung kalayo.
3: So wala na yung dilaam na balay niya karun.
0: Sana, negative na.
3: Salamat sa iyo.
0: Salamat na sa labong magagawang. Kay nakamaniubi na po ang ato mga kapibiruan. And then finishing na lang niya ng gintirahan din. Nakita na ito si to investigator sa fires. Sa polis sa kiniyang Bureau of Fire sa Carmen si Dido ato nag-ubing pa siya nadalag report posisyon ato ato ang pagitaon karon kung sa isa squad under control ba o para out ba pero hindi man matawag pa niya para out kay kiniyang kakabulo kung magpasirit ang atong kapibiruan
3: mag under control siguro murag diha siguro magdaluri
0: kana murag murag ako ma tanaw murag
3: under control naman
0: o wala na may kalayo ang nakita na po. Sa palibot karon ang itirahan na lang po sa mga kapibiruan, kini na pong nasa ground floor. Kay kasagaran mga balay, diri mag-proceed tungkol sa ka-subida, imo nilang si Kantor nilang balay.
3: Laos na sa taas magnunodi? Gano'n na'y kahoy diha nga nagdungaw na yun mismo sa ubos? Laos na sa taas?
0: Itong gibutyag ni mga kahoy, mga lima balay, mga balay pa ubos.
3: Ay, lima ka balay pa ubos?
0: Dito na na... Tayang kalayo.
3: Mga saya, wala, na, basta sayas, Carmen. Mga sayas ng mga litra. Ato na, tuyok na ito natin niya. So, kika na itong kahoy diha ka nagdungaw. Isang po dito, wala na.
0: Wala na mag-deposit.
3: Wala na. Sakto gyan, mga diha gyan. 15, mga 18-20 hon yung siguro balay ni. Ikaw, tanaw ni mo, pilay ba na banan ni mo balay diha? Nasunag.
0: Mga to, yan ang mga panimala na nagpuyok sa mong area. Mga to,
3: ay sa may gala kasi mga magnanod eh.
0: Wala mo itatagpap na niya.
9: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Kay gika diya sa tong amigo na to, naman tayo mga amigo diha, gika diya daw padulong to sa taas. Kung itong gandungaw sa kahoy, wala kaabot. Hindi na, mga ikra, kung abot dito, mga 40 taon siguro kabalay kung abot dito sa kahoy. May kahoy na nga dungaw magiging saon. So abot dito, wala ra. So, di agad siguro mga 21 siguro badabana, talang. Di man tayo may gala suito, gid magiging sukay, git naman. Ha? Si Magnum Rode. Sige, Magnum Rode. Para yun. Magnum Rode katapang. Kana. Sige. Ay, sa may gala. Kaya naputol si Magnum Rode katapang, ha? Be? O, ato sa plastaron may gala si Magnum Rode katapang. Balikan sa nato may gala. O, Magnum Incho. So, sa ubos siguro, Magnum Incho. Balikan sa Magnum Incho, be? Pustahon ta may gala sa ubos. Kaya actually, naglurang ng kalayo, mga Ikson. Pasalamat, tas Ginoo. No, nga may lurang ng kalayo may gala diya sa zone 10, lower saya sa Carmen. Gikan sa lower, paingon to sa taas may gala. Lagang balay na nga sunog. Oo, so kadlaon yun may gala ang sunog. So may pabuta dugang pa na ito mga reports mga kauban sa gawas. Labi na din may gala ang sayo sa Kabuntagon. Stand myself sa itong pluvial parade kay karong adlawa sa nagsaulog sa Cagayan de Oro sa City Fiesta. Ang City Fiesta sa Cagayan de Oro, nasa'y sunog mga igsoon ninoon diya pagkain sa Carmen. Sige lang, kung saan naman, disgrasya mga gila, di man na ito mag-aisong gamatagan. No, karong adlaw ang pluvial parade sa Gigas Gusa. Paingon dito may gala sa Barangay Bugo, patuyok dito sa Bulwa. Ayan ito musulod mag-aisong na mismo sa kinibang ato may galang suba, no? Pasulod din ta may gala. Diya sa kinibang atong kasubaan. Okay, ato sa ta may gala, Benny Magnum Hunter. Magnum Incho, balikan ta sa ayang lokasyon. Magnum Incho, kumusta na? Nanabay investigation sa ato Bureau of Fire. Magnum Incho, go ahead.
10: Magnum! Bagay po si State.
3: Oh.
10: Ayos Magnum,
3: Magnum. Oh, siguro na pikas linya. Okay, para, kuhan ba? Oh, pagkas na niya.
10: Pagkas okay, okay, okay, okay ba itong signal?
3: Oh, kawala-wala okay. Ang Japon. Ay, nagpundo. Okay. Kung naka niya, ay, nagpundo. Pundo. Oh. Kwa na.
10: Okay, man. Sa kong monitor. Okay, mapatunggan. Sa na kung kwa, no?
3: Sige, para yun.
10: Oh, so, kada. Naman pa sa taas ka ron.
3: Ano niya, kas taas eh? Kisaka ka rito?
10: O, na ako sa taas.
3: Oh.
10: Muntong nakaingon ko ganina, nanapay, nagkalayo ka ron nga balay. Dua.
3: Uy.
10: Na nagpo ng building.
3: Napa, pero
10: ang kinilang kalayo, mas kwa na lang ni, kanang dilihan pa rin kanina. Nga kanang nagko kay nga mga gaulbo-ulbo. So kontrolado ang kanang na tayo karon dinis sa sampeng area kay ang kinipag yung mga balay nga nasa napa sa taas pa yun.
3: Oh.
10: Nga wala pa natin yung kasunog sa kitang basaman so kontrolado na karon no basta makita magpapresid kung kumbara ganina then ang kinipag yung mga silingan sige na po sabi sila pang sabrik o pang bubo kanang kuhan gamit ang baldi bubo tubig so ilalap po ng kitabang sa bailahan o ban pa nga mga gabaga-baga pa ng mga balay. Din niya kitang kanalasap nila para sa nga kining di po kayo sila mapalakas. Kaya nga nila, pag makita nilang gabaga-baga, ga-kwanta, so yun ang bubuan. So namay hostry nga kining sa water district pa rin. So ipang putol nila. Gamit ka ron. So man nga paka makakamo sila o kanang tubig. So yabu-yabu. Gayon, ang kinig ka ron, area, kontrolado naman ang kining kalayo, di naman siya yung lugar nga ka ng mabalaka pa ka, kaya di naman siya mukailap. Now, makita, ang firehouse, gihipos naman. Asa, kay basig muna, huwag naman sa atak, kay basig niya ka ng...
3: Kung gihipos na, okay na, okay na, gihipos. Ay kamalaka.
10: Okay, gihipos naman din ang firehouse. Nagigwa naman, basig dito pa, basig dito sa...
3: Kining, may balita na, basta gihipos na.
10: Oh, balik kay basig. Dito sa area ni Magnum Rudy, basig na pa dito nga kuhan, sirip, pero dali ka lang sa itong area, ginaog na ang kining fire hose. So, basing simple, focus pa kanila ang kining ubos o ang kining tunga-tunga na bahin sa nasampit na area para dili makuha, no? Sa dinaingon nga papalaka pa ang mga katawan. So, kini, wala may kuhan atong ato kung kitab para panahon na to, medyo di naman ni siya ngayon pang mukailap pa ang kalayo. So, napanapigyan po yung mga kalayo ginagmay sa mga balay-balay. Pero kontrolado na siya, no? So, kay makita ba na to, labi na. Nga sa atri sa itong area ng Gitindugan, iipos naman ang kinang parhos. Pero napa yung mga parhos ka ron, nga mga nag-a-operate ka ron. So, napkip na sa ubos, tapikas taas, tapikas tampo, then napkip na sa akin yung dipugyod mismo sa highway. Napa yung mga parhos nga nag-a-operate. Doon na, muna nga sa karon, pabilihan po yapo, no? Nga nagapasirip sa tubig ang kiting ito ng mga bombero, pupila ka mga peros ang gigabit, dili sa nasampit ka area. Dapat na wala na yung kabalakan kung makailap na kay kinaman eh. Murag magpita naman nato nga ginagmay naman lang nga kalayo, puti na nga mga aso-aso. Ito nakita magpapasirip.
3: Okay.
10: Nga kanang wala naman po ang kinilang mga tagbalay ay pang sablik-sablikan lang nilang balik ang ilang balay nga kanang nasunog. Uringal man, ang kining mga silingan nga napiktuhan, naparsalan, ipang basa-basa nila gamit ng host nila. Sila yung host nga kaugalingon, nga kwa lugar mo ilang gigamit. Ang uban nga ni Saka sa atop, Saka na sa atop, kaya katong nasa tumito mo yung wapa na sunog, dito sila sa atop, ilang gipasilitan nila ang host nila. Mo ilang gikwan sa karon para impit ka mapalog o mapasa baka ang ilang atop. Di na arudi na nga mainitan daw matakdan pa o matakbo yan pa sa mga kalayo nga natin sa tunga-tunga. So mula nga karon magpapersin, no? So naman siguro ni di naman siguro ni kayo ni mo kalagay ginagmay naman lang ni nga kalayo gawas lamang siguro huwag na yung mga agipo-agipo pero murag wala naman po kayo ga-ulbo no, nga kalayo so kung ano ni kada nga siguro kontrol na daw kasi ugtip po sa area ni Magdobrudi wala kayo siya makita ng kalayo nagkipasap din sa itong area ginagmay ng kalayo ng mga observaan bago ma-proceed so balik na ka rin sa ubos basig niya ka ng maka ina kada nagpasig na nagsiplata na natukar na investigator sa lasangpit na nga ilahang pag-operate ko din eh sa lasangpit ka area magto ma-persip o baklay-baklay tanay karoon hina-hina eh sa kasi magnumpit para basa kanang na sa ulahan so
3: si Sandra lang Magnum Fate sa mga area, bis Magnum Fate sa tatusang tanaw nung sayang naobserbahan ni Magnum Fate Viles. B, pikas linya ay Magnum Hunter Fate Viles para makita na to. Kumusta ba ang iya mismo ang pag-ulagway sa sunog sa
11: Magnum, buntag na!

0: dad magpista gid bay gala. Nayuban dili na magpista, manghatag lagu mga paklans. Sugod sa makita, tunol. Ana ba? No kay pista man, panahon na namang pista may gala sa paghinatagay sab. Di ba pagpaambit sa imong grasya ba? Ana man na. Pagpaambit sa imong grasya. Be maglumpit bilis. Us may iya mismong naobserbahan sa biya sa iyang area. Standby Magnum Rudy Katapang, standby sa Magnum Jean Luna. Di agaron may gala sa atong Bluebell Parade di sa Barangay Gusa. Kaya di Gusa Coastal Road di mag-start may gala ng atong kuan garon. Kini bang Bluebell Parade? At alayon may gala sa atong kapistahan ni Senyor San Agustin. Gahapong adlaw may gala. Medyo karon no, nag-gaul-gaul pa kung kuan, akong bagtak. Tuhod na to, medyo hoy-hoy pa kay binaklaya gahapon. But enjoy man sabta may gala kay dagan man sab kayo mga higala yung mga kaigsuunan ta nga kini bang makita na to mga hulagway mga higala na nanaw kagapong adlaw sa atong parid. Bita na sa Magnum Pit, sa bayang area na pita. Kumusta di akaroon sa mga location ang sunog, Magnum Pit, bilis.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa tungang bahin magnumpersin.
0: Nakastunga.
2: Sa kanon, kamulo pagpasyari ang bumbero sa mga ginadmay nga kalayo. Dine makita sa magnum live. Nasa mga tao dine na nag-bakiperle nga ka na makatabang sa mga bumbero na to dine magnumpersin. Wala lang siya angay sa balakan kay dilip naman sa tingin niya kusok ang kalayo. Ipo na lang sila ga anong sa mga ginadmay din nga mga kuan.
0: Ay, isa may naputol-putol, manili niya ni Maglumpit. Oo. Oh. Sige. Standby lang dyan sa mong area, Maglumpit. Bilis.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Putol-putol siya, may gala. Sige lang, balikantan na siya karon maglatotot. Iba, plaster sa siya. Karang plaster yun, ay ang mismong lokasyon para tumalikan siya kung niya tontot siyang report. Alas 4.52, balik lang atong oras. Standby Magnum Jean Luna Adias Pluvial. Balikan sa Nakos Magnum Rudy Katapang taon-taon. Magkadyot para nga lupa din tarito sa Pluvial. B. Magnum Rudy. Kumusta na sa iyong area Magnum Rudy Katapang sa sunog sa Zone 10. Lower Sayas Kermen. Magnum Rudy.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum President, no. Matawag na gining under control ang taas ng bahin sa natigayang sunog din sa Zone 10. Lower portion sa barangay Carmen sa Sayas barangay Carmen magpresent ang gibuhat na lang sa ato ang kabubiruan karon kining mga sin nga gipanghimong kural inang gipambira para makapenetrate og kato mga bagabaga nga nasa ubos nga bahin magpresent ilan atong patirahan pa sa ilang tubig makapasiritan kay para pud nga visible makita kung aduna pa bay kini ang angay tirahan sa tubig ng presidente ang kapiburon diri sa taas ng bahin ang gibuhat po sa mga uban ng mga residente igo po sila tigunit sa host igo na tigunit sa host din pasa sa tira sa kalayo and then bira-bira kay tumut sa rason lagi nga liko-liko pagunang dalan so ang fire hose po na po'y porsyon na po'y panahon mag-deposit na masabot papaganing mga tanto maunang siningitay sila diri nga 1, 2, 3, pira oh. So mo ang ilang gibuhat karon and then ang kini pong taga fireman ang gibuhat nila kining kasagabal sa dalan ilang gubaon magpresent para yun makapenetrate sila padung sa ubos kaya ang ilang tirahan kadto na lang mga bagabaga kay kung isgutan na to ang kalayo wala na yang kapalakan ang bagabaga na lang magpresent kay para po nga dili na gyud ingon nga mabalaka gyud ang mga residente diri kay kasagaran mabantay na to diri na busigit tumoy na pay kalayo na pay baga busigit ang bigas so inga na ang atong observation diri sa taas nga bahin magpresent and then kabulo pa sad nga pagka pagkitrili sa imundam sa ipadayon ang pagpakitrili kay siguro po niya itong mga kaigsunan nga kiniyang papaulay po kay pagtinghawiya po tagi. So, wala na ngayon kabalakan na sunog sa taas ha. Ang sa tunga, hindi mo kayo natin madangawan kinayon sa kabalay nga nakasalipot sa ato karon. Andri lang sa taas, kining gikan sa gikan na itong gikabutyag yung mga kahoy. Ikalima nga balay, mo'y last nga pinitritan sa itong kabubiruan karong mga panahon na mag-present. So, mangita pa rin ay ganit yung mga residente kay iskutan na ito ang kalayo. Wala na may angay kabalakan. Ma'am, mayong diligid maya tumuntang mama sa Magnum Radio di katapang mam.
0: Urot imong wanyod gamit.
2: Atro kay Atro patay.
3: O ba? Nga.

0: pare.
1: Ah, lagi lang.
0: Ay, Jimalin.
1: Jimalin. So, mo to si Juan Jimalin. Ibo na po niya, Nidri, mag po niya. Kay, yapong tanaw ang control ba sa ang impact sa kalayo. Pero yung isuta na to yung balay. Layo, wala siya napin mag po siya. Sa, tapit sa may kahoy nga bahin. Ang kiniang katong si Ma'am Jimalin. So, niyan nila siya din sa ubos. Para po, kiniwin na to. Sir, mayong buntag, dilimaya itong buntag sa Magnum Radio. Nasunugan niya, sir?
2: Wala, sir.
1: Ah, wala, wala. Kisa may nasunugan? Kini. Oh, kini sa nga nag-unit sa Perhos. Oh. Sa Magnum Radio, sir? Magnum Radio? Oo. Oh. So, pangalan nato, sir?
3: Neil.
1: Ah, Neil. Sir Neil, last because linya si Magnum Presid Blanca. Nasunugan ka, sir?
3: Oh, nasunugan, sir.
1: Oo. Oh. Magnum Presid, si Sir Neil.
4: So, kumusta mo balay, sir?
3: Sir, ugno na ni, tanaw na lang kung kwanto pa na yung uban, pwede pa man yung magamit ang nasa ubos.
4: Agoy, o sa'y mga butang imong nasalbar?
3: Wala lagi, sir, kaya giuno na ako mga pagumangkon.
4: Oo, oh, good, mga kwan, good, kinabuhi ka lang okay. Na salbar, good.
3: Okay, ikanopso na lang siguro nga itong mga gamit, siguro.
4: Lagi, no? Asa kayo nag-suwikan ang kalayo, sir? Kung pas-pas kayo pagdagan niya sa taas, ang kalayo?
3: Ito, sa ubos, sir, amot, wala po kapalo, sir, kaya ayapon pagmatan ako, sir.
4: Matingala ta kay grabe magkapaspas kay noon ang inyong mga balay di mga light materials man kasagaran di ba? Sa taas.
3: Kuan man kining
4: concrete.
3: Kining concrete man yo kaning poros may mga paring.
4: Pero dikit-dikit lagi sab.
3: Dikit-dikit lang yun. Murang wala na kayo dili kayo nga makatabok sa pasaka kay poros man kuan na mo siminto.
4: Tanaw nimo pila ka balay ka mabot kag mga 20 o dili ra?
3: Sobra siguro 20.
4: Sobra 20. Pero wala na siya may abot kito sa tumoy yun, saka itong naikahoy?
3: Wala na. Inaapang military karon sa kung tungkol sa mambalay, kaya mo mangitabangan yung kwan.
4: Pero ganina, pagtanaw ni mo ang kalayo, sa mga kusog kayong hangin mo, itong paspas kayong pagkailap?
3: Wala, may hangin, pero kwan lang yun. Dali, alangin sa naipaspas o katay mo yun.
4: So wala mo mga bucket relay diha sa mga taga-diak yun, kaya mordaghan mga ibang batanon diha?
3: Na, may inikuhan, pero...
4: Wala yun, makaya?
3: Paspas, di kin makaya.
4: Stilan ba? Mura ikadwa na nga area diya, sunog, di ba?
3: Oo, itong primero, sir. Natabang raman to, kay. Dagan mag... Kadagan magin may...
4: Pero gani nga, ga-expect ko ganina nga matabang ninyo, kay itong last nga sunog diha. Natabang man ninyo, paspas man kayo mo tinabanga.
3: Oo, pero gini magin, sir. Nabantayan na mo, dako na ba?
4: Ah, lagi no, kaya itong pers, mga gamay, raman to nga balay ang naugdaw diha.
3: Oo, natabangan man to, mo lang, itara ka balay.
4: Kabantay man mo.
3: Tanaw na mo, dako, magini, kalayo na.
4: Lagi no kay lahi itong inani yun nga oras kadlaon ang sunog kay manhinanok bantang tanan di ba?
3: Oo na may gali kay nakamatapod ni kay namini boto mo nang pagtindog na mo nakita na naman doon sa unahan atubangan na nakuha na di mo kay pang tinamo mo mga pagmangkon.
4: Pero wala na dungog diyan nga simbako na iwa nakagawas?
3: Wala mamampod.
4: Tanan nakagawas?
3: Wala mamampod.
4: Kani nga yuta ang inyo di sir, yuta gyapon sa man tamparong ning area o sa man nga yuta ni kay basta Sayas Carmen, na di mga daghan kay mga imperial, mga tamparong, mao ni mga kasagaran nga dunggan nato nga mga tagias mga yuta di Sayas Carmen.
3: Wala pa mam, wala pa ko kapalo ni sir kay wala mamampod ni dire.
4: Rights na gyapon ang inyo di.
3: Rights ra gyapon sir.
4: Dagi kay kanang sugod di ha, paingon to speak as tampe. Paingon na sun 12, halos daghan magay mga rights lang yun di ha, ang yuta, no?
3: Oh, yes, sir.
4: Sige, at least, huwag magkabuna someday.
3: Wala, naikaw pa na ako, sir. Kaya amang magkitabangan ng mga balay, sir. Tabangan ako kong balay sa kong mga barkada.
4: Huwagin matabang.
3: Nalusot sa akong CR na mo.
4: Huwagin matabang.
3: Wala. Ambot lang rin sa ubus, sir, kung hanggang mga gamit sa ubus, kay puros mo niya, kwan, paring, tapos siminto ang ubus.
4: Dos andanas ng imo?
3: O, dos andanas, metal paring mo niya ang taas. Gamay-ramay kao yan, eh.
4: Chadar ba utang yung purma? Kung mauna yung balay, chadar ba utang purma? Pila na kayo kuha na ni mo, sir? Gasto niya sa imong balay yun? Mangabot kag mga 400.
3: May nga na, siguro, sir. Kay ang siminto pa lang daan, flooring, labor pa, tapos puros maniputaw tanan yun.
4: Lagi, no? Chadar mga balay, balay karon mga balay karon nga mga inana, kay dali na kayo itoko, doon niya, digon po, di basta dali, ma, di po, madugta, di ba?
3: O, amo na lang, gibungkag ang artiflector, kay para makasalud ang tubig, kay dili mabugay siya, ingon nga kon. Ang salog raman ang aning upan, kay naikon ka, kanang pinulik, pero, among ikon na lang sa ubos, kasi matapang pa ang mga gamit.
4: Imong salog kahoy?
3: Ang upan, sir, naipinulik, sir.
4: Ah.
3: Pero ang kining ading ding, puros ni tanan mga kon, Artiflix.
4: Artiflix.
3: Mga putaw, puro sa mga putaw, mga metal paring.
4: Pero balik, barog pa yung balay.
3: Ha?
4: Barog pa yung balay.
3: Barog naman, amo lang ibungkag ang mga konser.
4: Dingding lang, mabungkag.
3: Dingding kay para maguba ang Artiflix, kay para masundan ang tubig.
4: Nag-isab, no? Na sige sir, salamat kay sir. O gamping-amping tanong mo da sir. Salamat kayo.
3: Sige sir, salamat sir. Yan po, tayo kaman din yun sir.
4: Nagi sir.
2: Thank you sir. Sir Nel, sabilito sir?
5: Gal.
2: Gal?
5: Okay. Moto si Sir Nel, Gal, wag to proceed, no?
2: Why yung butang na salbar sir? Why yung butang?
5: Wala kay. Yuna na akong pagmamal.
4: Okay, pinabuhi yun na yung salba. Sakto po yung desisyon.
5: Kita
4: naman na magdom, Rudy. Kada mga... Kwanto sa balay, siminto. Ana, kita rin ng balas. Kita rin ng balas yung siminto.
5: Sakto yun, mag-duperset.
4: No? Oh, naida di ala ni... Kwanto, ala Jubers na sa ubos. Jubers, construction.
5: Jubins ba? Jubins, no?
4: Oh, Jubins.
5: Jubins, oo.
4: So, naida di ala sa ubos.
5: Karoon man duperset, no? Ato lang ipagitaon ng mga kiniang investigator kay... Wala naman, wala nagaling nakapasirit po ng atong
4: sige, well, kapangita kasi investigator Magnum Rudy, standby lang sa muna kay balikan tara mo karon Magnum Rudy katapang sa inyong area diha.
6: Magnum buntag na Pilipinas.
4: So nakita ta may galang awanay angay kabalaka ng sunog magiging zone diha sa zone to zone 10 Lower Sayas Carmen. So kanan mga kasagaran magiging zone diha mga luti diha may galang sa Sayas Carmen. Pag mangutan na kakisa yuta ni pag rights gani may galang mo ganda mo gawa sa dalunga na to. Mga Imperial, mga kinibang mga kasagaran, Tamparong, mga ngalan, may gala sa mga yuta, mga igsoon, nga mga rights nga tumadunggan kung isa tagiya. Pero, bola gina, mga igala, di na masunong pahawa ni mga tao kasi daghana na mga inagpuyo. Bonya, ang mga yuta po din, ilabi na pag mga rights lang, matingala sa mga igala, kay halos karasimana na ay gatunga nga tagiya, nga dalag ko ng papel o dokumento, nga ilang ko ng tagiya, yuta. Kalabad ba sa bani lagi magpuyo ta magala kani mga inana kay mo na kadagala ka semana na mo anha ga sila tag iyas yuta sunod bulan na sa niana magdala na sugunog dokumento nga piki ako itag iyas yuta ni kani oh ako ni oh mo na magala nga ma na uban ba so malakagran magala sa mga residente kay pamataka ra man tudlo magala nga ilan ng yuta di ba pag baingon magugka magigsoon nga mga rights lang suwito man ta sa Carmen kay diha magita magala nagpuyo kaniadto Zone 12, Sayas Carmen, nalibo taman ng Carmen, may gala diha, ng mga amigo sa nato, mga igsoon. So, kasagaran yun mga yuta diha, may gala, kung naay mga rights, amo, ganyan mo gawas, mga gala mga tag-iya kunuhay, pero, wak man sukat-sukat, may gala, wak may nagpatimaw nga tinuod nga tag-iya. Puros naman po angkon-angkon.
6: Magnum, buntag na diba? Pilipinas.
4: Angkon-angkon naman tanan, wak mag-ipakita, may gala nga tukbag, mga igsoon, papilis dokumento nga sila nag-iya. Gikan sa sunog, standby lang mo diyan, Magnum Rudy, huwag Magnum Incho, balikan tayo mo kanong pilay damyos, estimated damyos sa sunog. While kita sa may gala karoon, nag-fireworks na kunong, fireworks na. Magnum Anze, kumusta ang fireworks na? Magnum, Magnum Jean Luna. Magnum Jean Luna, kumusta ang pluvial pa rin?
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Kabulo karon mga pasyero ang paghayag din ta din sa pribado.
4: Hey, Batsada o buto-buto.
7: Atong nga syudad, dungan ini pong fireworks with Magnum Anze, atong makita din eh. Oh. Kasi nagsilbi po, silbi po din siya magdumapasin nung kuwan lugar, Sinyales. Nga sa libi lugar, mo biyahe na kita pa isa dito sa may baybayan po, sa may barangay bugo ni atong asyon, ni atong syudad. Nga rin na pipila na ni kaminis na mga umabot na tanga, almost 3 minutes. Gusto tayo nga mga fireworks nga ito akong madungog karon nga naghatag po o kaning hayag din sa kalangitan. So dito sa kaning... pabor lugar sa dalan magdumapresid atong maklaro po nung dito na mga nagsinggit po madungog magya po din mas higla na sa lawod so na dito dapat ang paghimo pag pahigayin ini pong fireworks display kabahin ya po din sa na-mention po ni Sir Rico Libre nga kalihukan po nato din po sa may sal area pagkasugdan din po no, ang fluvial position ini po nga fireworks display so pag ganiya magdumapresid no daghan man kay po dagatang-atang lagi po ini po nga maong kaning kalihukan so napoy mga dili lamang good na mga partisipante ang na din po no sa silbi kaning daking area po magdumapresid nga gibugna para ani po nga maong activity din sa may barangay lapasan ni atong syudad apa na lakip na atong nakita no napoy mga residente duol din po sa may barangay lapasan o barangay gusa ni atong syudad ang mihimo po sa pag sa aksi po no ni ini po nga pagplaster sa mga sa kayang pandagat o gan ini po yung sa kaning pagbiyahe po magdama pa siya. So nakatakata po sila naga nantolanta o po no, maski sa iskadlawon na may imo kipun sila sa pagtukaw. Tungod lagi kay buot po nila na mo lanta po nini po nga maong aktibidad. Gani man, eh, nini mga panahon na po na magdama pa siya no, sa ato po nga pag-monitor nini po nga maong kalihukan. Ang ato ang mga kinagyanan po da sa City Hall sa Pangulo sa Mr. Rico Libre no, nagahimong gipunda sa pag-plaster yun sa tanan po ng mga kaming sa kayong pandagat nila yung ipaniguro nga ang tanan po magdumapasin ng mga partisipante o gagari po din pong mga kayo po dani ini mahimo gid po nga naagid po yung mga dokumentasyon po mga dumapasin in coordination po ni sa ito pong abutan po da sa PCG kay lagi bawal mo sa kayong dumapasin kung wala kay kanin po dahil pong imuha pong kaning manifesto wa ka na sugat-sugat sa manifesto po magdumapasin so muni usan na sa mga gihimo nga pamaagid nga masiguro nga if ever doon na po yung mga disgrasya simba ko simba ko simba po pala yung magdumapasin no na po dahil po kaning ma tamdan ihapon po daw kung kinsa ang mga apil nini po nga maong aktividad kaya sakay po daw sa mga sakay yung pandagat. Kaya nga naman, sa ato po nga napangutan na ni Sir Rico Libre kaganiha nga ang mga partisipante ni po daw magdama first aid, gikan po no sa kalinga sa isinta ka mga pump boats niya na din po unong gikan sa PCG po nga rescue unit na po rin unong po magdama first aid no, nga mga speedboat. Gani, dili lang po ni ato po din po mga taga PCG naman po sa taga Marina po no or kaling PNP Maritime Unit kaya doon lang po sila underwater po sila nila po no din po nga area so naman tayo patan po din na sa may tapat sa may police station na 5.3. Gani man na makauban po gani na to karon po mismo sa tupong sakinan si kaning Colonel Christian Uy po magdumapres na ato po rin po nga bagong commanding officer po sa task force oro o naman po siya din hikaroon. So sa ato ang yate o kauban ta nila ni Magnum Apple so din hita sa kaning ato pong yate po magdumapres na nga giyasakyan na karon courtesy po kang Sir Alan po din din nagit po madetermine po din mo magdumapres na nga ato po rin po nga giyasakyan ka to kaya doon na po tayo mga tarpaulins po nga nakabutang po din sila si Magnum Jain magdumapres separate po sila sa CDO media po sila pero dito siya sa ako na matikdan ka ganyan City Information Office po da siya mihimo sa pagplastar kaya gibahin-bahin mga mga media kaya narabang din po kaning kwan po no number or certain number of kaning pasahero nga pwede nga isa kay sa per kaning kuan lugar bangka or kanipong uban po magdumapresido ng mga bihikulo nga gamit po karon na din eh. Pero for example kaganiha sa CIO bangka magdumapresido pump boat na ay kaning pipila lang gyud ka mga individuals no ang gitugutan nga makasakay kay basi niya no kaning gitu yo pwede para dili po mahitabo ang overloading so katong magdumapresido ang fireworks display basi pwede na to mapa-play po din hapon magdumapresido sa pikas niya para makita po sa tumang kaisunan unsay hulagway kaganiha kay gani man no kani usab ya po ni sa gitang atangan nga bisan pa man wala pa nag-start so kay magdama first aid ang kaming pagbiyahe sa ato pa din pong mga partisipante ni ini po nga nahisgitan hegala ay fluvial position usa na to sa mga murag no patikim lugar pud magdama first aid ni ini po nga usa sa mga major event na to sa atong Higala Ay Festival 2026 so kay last day magdama first aid no, sa mga major gear ka events so gipasugdahan sa ato pa din pong LGU so karon na iyo pa di pa kita
4: wala pa mag-start gyud
7: wa pa gyud ko na
4: sige magdama sige balikan ta lang mo kun na to
7: kaning katong siya magduma first na timaan na to nga di na di madugay mo biyahe gid tapon magduma first na sa ato pud po nga ruta paingon ta dito sa may barangay Bugo area then liko din ta magduma first na Bayabas Bulwa area pud nga kaning dagat then paingon din te din gihapon na sa Makahalar Bay ram gihapon ta magduma first palusot din dinhi sa may Consolacion area nga mo pud ato ang destination na kung diin na dinhi pud magsilbi magduma first nga drop off point pud sa mga ni Salmot ni pud nahisgitan nga kalihukan live gikan diri sa Makahalar Bay, magyapon magduma first aid. Dini tungod ta sa may coastal alapasan na gusa area ni ato sila. Gawin na to si Magnum Apple Pie o si Magnum Kay, kinis Magnum Hunter 20. NG Alzado, sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
8: Viva! Viva! Senyor San Agustin!
4: Salamat Magnum Angie Alzado. Gikan may gala diya mismo sa iyong lokasyon ni Magnum Angie. Balik ta sa sunog mga Ikson.
8: Magnum, buntag na.
4: Oy, daya ang kinibang Magnum Radio. Gilusad na to ang Magnum Operation Tabang. Labi na sa mga nasunugan diya mismo may gala karon sa Zone 10, Lower Sayas, Carmen. So base na mo yung mga ginagmay diya, pwede rin nyo ihato diri sa Magnum Radio para matabangan na to ang mga nanginahanglan sa Tabang may gala kay pista na ba kay karon nasunugan in town. So pabuta may gala ang Magnum Radio. Naglusad may gala insigida sa Magnum Operation Tabang. Tabang para sa mga nasunugan sa Zone 10, Lower Sayas, Carmen. Bayubay kini nga balay, may gala in taong karong pagmata nila sa isbuntag. Wala na, naugdaw na ito lang balay. Luis sa in taon sila mga gala. Sumalik ko na ito ha, kung naamoy ginagmay diha. Naamoy ginagmay, pwede rin nyo ihato diri sa Magnum Radio. Pinagis ato Magnum Operation Tabang. Pwede ginagmay lang. Tinabang lang ta. Importante kita makatabang kaysa kita ang tabangan. Diba? Basi naamoy ginagmay diha, ihato din nyo diri sa Magnum. Pero apikhan mo, kaya naramo na dool sa Carmen, ihato na lang nyo diha ha, sa kinibang mga nasunugan. Pero kung naamo din ni dool-dool, pwede rin ihapit may gala inyong any kind mga gala nga magamit pa. No, mga t-shirt, mga senelas, mga brief, mga panty, uban pa diha nga magamit pa sa mga biktima in town sa sunog ha. Magnum Operation Tabang, gilusad nato sa Magnum Radio. Labi na may gala tabang sa mga nasunugan sa Sunten, Lower Sayas, Carmen, ning atong dagbayan. Pista pagid kayo maigsoon. No, nasunugan sila. Stop, magbalik ta. Painumdum sa tama, magigsoon, magtunaw sa tabag balik o kape. Oras, alas 5:11 na sa buntag.
9: Magnum, buntag na Pilipinas.
10: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
11: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
12: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
13: Daghan ang tanan nako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
14: Inom na o Mighty C!
15: TTX 500.
16: Ako sa Jubilee,
17: sobra kataas akong blood sugar.
16: 300 kapin, gitistingan ako og inom
17: TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
16: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
17: 95 na lang.
15: TTX 500.
18: Mabali sa mga butika.
15: TTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
4: DTX 500 mo itubag sa diabetes, kundi kini makapaubo sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, o mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
20: Mga higala, ani ang Fiesta Message ni Reverend Monsignor Nathan Lerio, Vicar General of the Archdiocese of Cagayan de Oro.
21: Mga igsoon diha ni Cristo, mga igsoon mga kaparian, and consecrated men and women,
14: and lay faithful of the Arsidiocese de Oro. Sa atong pag-celebrate sa fiesta ni San Agustin, ang atong patron, ginapit kita, hindi lamang sa pagpasinungog nining great saint of the church, but also to allow his life nga musulti, mudapit ka nato sa pagpamalandong, diha, sa pagpanaw, sa pagtuo, isip usa ka lokal nga simbahan. Our Jubilee theme beautifully reminds us, grace ever ancient, ever new, renewing hearts, seeking truth, and building communion. Kini nga mga punong na makita usab nato diha sa kinabuhi ni mismo ni San Agustin. Ang una, si San Agustin nagapahinumdom ka nato nga ang grasa sa Dios kanunay nga nagabago sa mata kasing-kasing. Si San Agustin nakasinati sa taas o usahay malisod nga pagpanaw before he surrendered himself completely to God. Nagapangita siya sa kalipay, kamatuuran o kahulugan sa daghang mga lugar o mga dapit sa kalibutan. Apan sa kadugayan, iyang nadiskubrihan nga dihari-ay sa kasing-kasing sa tao, makabangit, makakipkaplag sa tinuod nga kalipay, kung kini nakapahulay, nakasandig diha sa kasing-kasing sa Ginoo. Gani ang iyang famous prayer expresses this profound truth. Our hearts are restless until they rest in Thee. Ang iyang kinabuhi magsoon nagsulti nga di, walay dili maabot sa kaluoy sa Dios. Ang kabaguhan kanunay nga posible. Renewal is always possible. Ang Ginoo kanunay nagatawag kanato even when we have wandered far from Him. Isip po sa Archdiocese nga nagasaulog niining usa ka significant milestone, tugutan nato nga ang Dios ang iyang grasya mubag-o kanato dili lamang sa mga struktura o mga programa pero labaw sa tanan mubag-o sa atong mga kasing-kasing. Ang ikaduha, si San Agustin nagatudlo kanato sa kanunayong pagpangita sa kamatuoran sa pagdiha sa pagkamapausanon uban ang kaisog. Si San Agustin was a passionate seeker of truth. He did not settle for superficial answers. His intelligence and faith eventually led him to Christ, who is the truth. Sa atong panahon, when we are surrounded by information, opinion, social media, and even artificial intelligence, giginahanglan nato ang spirito ni San Agustin sa kanunay nga pagpamalandong or Agustinian spirit of discernment. Not everything we hear is true. Not everything that is popular is good. We need minds enlightened by faith and hearts formed by the gospel. Inadunta ang atong archdiocese magapadayon sa Osaka, isip Osaka lokal nga simbahan na nagapangita sa kamatuoran, nahigugma sa kaalam, o nagapalambo sa integral formation, and helps our people discover Christ as the fullness of truth. Ay katulo, mao sa San Agustin, nagapainumdom ka nato, nga kita gitawag sa kanunay nga pangpanday sa kahiusahan diha sa gugma. Si San Agustin, na mahimong usag ka pangulo sa simbahan, alagad sa simbahan nga nahigugma pag-ayo sa iyang katawhan. He understood that the church is not simply an institution, but a communion of people journeying together toward God. This speaks powerfully to our calls to synodality. Kita-kitawag sa pagpaminaw, sa usag-usa, magalakaw, mag-uban sa paglakaw o pagpanaw, or we always recognize the gifts of every member of the church and work together in mission. St. Augustine's pastoral vision can be summarized in his beautiful words, "With you, I am a Christian, For you, I am a bishop. Ining ang mga pulong nagpadayag sa iyang pagkamapamusanon o kanunay tinguha sa pagpakigiusa. Before being a leader, he was a brother. Before teaching others, he recognized that he himself belonged to the people of God. Mga eksonihan ni Kristo, as we celebrate our patron, he has asked St. Augustine to accompany our archdiocese. May we become a church of renewed hearts because we have encountered God's mercy. May maimunta kita ng simbahan na kanunay ngagapangita, Church of Searching Minds and Discerning Hearts, always seeking truth diha sa atong Ginoo. And may we become a church of deep communion and courageous mission, working together and serving God's people with love. Inadunta ang panikinan o pag-ampo ni San Agustin, mudasi kanato kanunay sa atong kinabuhi matag-adlaw. Sa iyang giingon nga pag-ampo, mamahimong atong pag-ampo. Lord, you have made us for yourself, and our hearts are restless until they rest in you. Inadunta na atong selebrasyon ni nagkapistahan ni San Agustin, magbago sa atong gugma sa Ginoo, atong gugma diha sa atong Ginoong Yesus, mupalaom sa atong panagiusa sa matag-usa, o mulikon sa atong kaakuhan sa misyon nga gisangon kanato sa Ginoo. Malipayong fiesta kanatong tanan, Viva Senior San Agustin. May God bless the Archdiocese again, Europe, and may St. Augustine continue to guide us as we renew our hearts, seek the truth, build communion, and go forth in mission. Inaot paunta.
4: Oras alas 5:22.
18: This time check is brought to you by Caress, alagang panatag with Caress adult diapers.
21: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
22: Nagpaminaw kamo sa Magnum,
23: buntag na Pilipinas.
4: Balik tama sa tama ng guman. Sa atong programa karabutan ka may gala, buntag na Pilipinas.
23: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Pabuta lang may gala, karatataon may gala, tumang kauman. Balikan sa ito, makajot may kung nanabay investigation. Base na may gala ay kinibang investigation sa Bureau of Fire. Di asunog karon sa Zone 10, Lower Sayas, Carmen. Ayat na mag-exon, magbalita. O, yung Magnum Radio, ha? Ang Magnum Radio naglusad may gala sa Magnum Operation Tabang. Para sa mga nasunugan in town, di may gala sa Zone 10, Lower Sayas, Carmen. Base na may ginagmay di, ha? Maluoy sa rin town mo sa mga nasunugan. Tinabanga lang gunta. Ha? Tinabanga lang gunta. Para lang gunni mag-exon, yung matabangan po nato sila in town. Magnum Incho, be? Ato sa Nawaton? Diya sa area sa kinibang nasunugan mga sukit ng Kaminaw. Dayon karong adlaw sa standby tumang kauban kay tuan na. Wala pa yung nagsugod ang ato pluvial parid. Kaya totoo, magsugod na mga ato pluvial parid. Gikan, may gala, desgusa, padulo ng sbugo, pagkabot sbugo, butuyok ta dito sbulwa. Pagkabot sbulwa, ayar ito musulod, mag-iisoon diya mismo sa atong Cagayan de Oro River. Bido, wato sa natos Magdiminso, kumusta magsunog, may gala sa Zone 10, Lower Sayas, Carmen. Magdiminso, unsan na i-update niya, Magdiminso kabagtulan.
23: Magnum, buntag na Pilipinas.
24: Ato mga persis, so pato na makita karon, wala na tayo'y kalayo sa so, mga palay-palay na nasunog.
4: Kato na kanina ay nagliyok sa imong signal kay putol-putol na. Balik dito, balik.
24: Baga-baga siguro kato makita tungod kay naiyong puti man nga ito. Niya ang makita itong area. Nanghipos na huwag ka na host.
4: Nanghipos na host. Dayon.
24: Kikita sa tag. Kini-kini. Kini.
4: Tawag yun ang pikas linya.
24: Ikan gaman, ararang. Kini. So, nanghipos naman huwag ka ng mga virus lugar. Ang kini nga ito.
4: Nanghipos na. Mayo, kaya nanghipos na. But saan ka na nga wala na isunog?
24: Wala na
4: isunog. Naman.
24: No? O wala na isunog mga sunog. Mga kwan lugar. Sunog. Ano karon? Ang wala pa na ito ang investigation kay Gamulo pa man siya. Ang investigator. Huwag mo lang itong nagi... tanaw ka ron, magpa-interview na kay kung ready siya. O mo, ato na ning,
4: wala pa
24: man sa ito, mga persit, ano pa man eh. Sabalot ka sa huwag ka na kuha information, labi na sa iyang mga assistant nga kanang mga investigators. So, tatawad siguro ni, makuhaan pa na to sila huwag ka na nga kining kamayad. Dayon, ang area, hayag-hayag naman po.
4: Hayag naman, ngihap ni mong balay, pila kabok, manabanan ni mo?
24: So, pura siguro ni, 20 magong...
4: 20 ba?
24: Oo, kung ilan taon taon ako, dagkan rin kayo nga
4: patay. Sakta yung manabana, kaya po, mga 20
24: mga sobra siguro ni, kay dagkan rin kay balay na sikit-sikit yung pustaso. Maklaro na mo kay hayag-hayag naman karon.
4: Digit-digit na niya, maguminso.
24: Oo, nga, kung ano yung puni ka na nga, dagkan rin kayo ng mga balay, kasi ni, nga, gikan pa man sa highway, dalan, panulog ko saas, nga, kanang nga, dito-dito isa, nga, isa ka pamilya. Na pagi tulog ka pamilyahan so kalgit ka nang ano gyud no so ang kining balay nga una lugar nga nasunog nga si Quijada na nalagi ka nang gigabutyag nga nag-away pa daw ni sila
4: nasa diha pwede ba siyang ma-interview ni mo siya
24: ato di pasan ako Magnum Rudy kinag-interview niya Magnum Rudy
4: ang balay nga asa nagsugod ang balayog yun sige Magnum Rudy be interview no na to
24: so nagkuha naman, so, kasi ganyan ka
4: na. Isang balay ito, Magdaminso?
24: Oo, dire po mo si Quijada. So, ato pangipangita karon si Quijada kay, na-interview man ito ang iyang mga silingan.
4: Masaya nila ng sugod.
24: Masaya nila ng sugod, pero, nakahisugod na si Quijada kay nag-istorya mo daw sila aning silingan niya. Nakahisugod na ng silingan nga wala daw siya kabalo, wala kabalo ang si Quijada. Ang, kung saan na ito, buo karong nasunog. Pero prior pa doon na nag-away pa sila sa iyong asawa.
4: Away?
24: So, away. So,
4: wala ka magsingit nga kung anong kuning balay, ana?
24: Wala magdaw, pero depende sa investigation lugar. Pero sa BFP, kung doon na ba'y kalabutan sa arso, no? Pagka na away-away pa lugar daw na kanang buhay kita po.
4: Okay.
24: So, I don't know kung sa klase nga away pa siya, nilabayahog ng paraw sa bato. So, baka nang away nga nakakorpudong sunog, nga niko at lugar, no, nga lapot din, tapot din sa lahat ng mga balay. Wala pa man.
4: Tigas din niya tabag na minso eh. Mika, ito sa taon, may galag itong balay, yun asa nagsugod ang kalayo sa iyang explanation. No, kay kapir ba ni inani, may galag kay una na bang istorya, mga sukit ng gaminaw, no? May itong mabudunggan to siyang bakbaag yun, mga galaon sa pag-inahitabo. Ano yung dilaab man, mga igsoon. No? Kaya magkapangunta naman ito, so kinahitabo yun, sir. Amo ni, inana, at least, sa kabaluta. Diba, sa iyang bakbaag is mong gikan, awaragot itong nahitabo diyan sa kwa, no? Sa kinibang barangay 26 ba to? O Alapasan area? Nga, pasanginlan in taon ang tao, mga igsoon. Well, ito na, gaduty na siya rito, nakaanin in taon sa Magnum. Kaya napasangin lang siya may galang iyang gidusniban ang balay. Nakaanin itong sumagdom itong, nakapatabang itong may galang, kaya nangasuko ng mga tao. Oh, di ba? So, mas may itong sa iyag yun na ito siya ma-interview. Busy, Magnum Rudy. Magnum Rudy na. Kasi Magnum Rudy katapang sa iyong area, Magnum Rudy.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
24: Magnum President, ang hatin na karoon din, Magnum President. Ayag na. Pakita na yun na ito ang mga
4: balay. Nariya sa imo tong nagsumikad ang sunog ng balay?
24: Wala. Magnum President, okay.
4: Sa pangalan ko?
24: Quijada
4: Pilido.
24: Quijada Pilido. Matutal, tunay na abin na to si Ma'am Susgay na sa taas na bahay. Atong may tunugan garon. Ma'am, may butang. Rudy Katapang, imong kauban. Kauban na to si Magnum President sa pikat din niya. Ma'am, si Ma'am.
1: Kagas. Nelfa Kagas.
24: Nelfa Kagas. Ma'am.
1: Say,
24: ma'am. Usap ang mga pagulbo sa kalayo kagay na?
1: Alas dos yun.
24: Alas dos?
1: Alas dos, gabi kong kulang. Niya, buwan pa man to. Kadunga pa nga balay, din yung tabok pa. Pag tabok ni Ren, naana sa dayon, ni Ren. Dayon, lahi po to dito nga. Tide.
24: So, nagkatay?
1: Nagkatay dayon dito. Pero na yung ubang balay, wala na apil.
4: Pikas linya. Pikas linya tabag dumuro di para klaro kay putol-putol anugon kayo. O be, standby lang mo di abi. Kay para mabalaan na to mga igsoon yun. No, basi mapangita na to siya di magdubinso. Basi makita ni mas Mr. Quijada kay ma-interview sab na to siya in fairness nga to kaniya. Diba? Ay, mo man ang atong ginahimog yun. Ma'am, kailan ka ni kay ama si Sir Quijada? Ato din to, ato doon na to. Na si Sir Quijada di ha? O, sir, sino ito po, sir, para in fairness sa mga istorya, kay kapoy kay ni istorya nga, minaw yung mga pamilya karon niya, di na to siya mga istorya yun, mga exodus kahinan. Mas ba itong makapagawas po kaya siyang statement. Kung di siya magpagawas, dahil yan, nangkatungod, di po na to siya pwede pogson. Mas lahi mag itong mabati po na to yung side, no? Kaya dito magsugod ang kalayo sa iyaha. Okay, si Magnum. Rode, sige Magnum Rode, para yun Magnum Rode katapang.
23: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Yes, Magnum Percy, no, balik na ito, mahinabi, balik ron si Ma'am Nelfa Kagat. Ma'am, kailan ka ng Mr. Kihada? Nga diyan, nagsumika daw ang sunog?
3: Oo, kailan.
2: Ma'am, na-speakas din niya si Magnum Percy Blanca. Magnum Percy, si Ma'am Nelfa Kagat.
4: Hmm, Ma'am Nelfa.
3: Yes, sir.
4: Apili mong balay, naog daw.
3: One rente rami, sir.
4: Rente ra ka, taga-asa mga daigig ka?
3: Taga-kuhan ang ko-usami.
4: Ah, taga-usami? So, naka din nervous ka ganyan?
3: Oo, nami din rin ang gamay nga karinderiya ba?
4: Pila naman ka pila man katuig des ka ganyan?
3: Mga 14.
4: 14 na katuig?
3: Oo, sir.
4: So, 14 katuig na sa ganang abang diha?
3: Oo.
4: Kanagyod nga balay?
3: Dili. Sa ang among giabangan kang lumanda. German dire sa among son.
4: Hmm. So pila na kaman ka katuig diha nagkuan nag abang?
3: Tugay na.
4: Mga napulo.
3: Oh, mga pulo gyud.
4: Hmm. So usa man ni tabo kanina, asa man nagsumigan ang kalayo?
3: Ikan sa balay ni Kihada.
4: Kisa may first name ana?
3: Kuan magunan sila kanang whole family ba nga diha kapuyo.
4: Ah. So nara sa diha karon?
3: Oh.
4: Mm, so, wag yun kayo na salbar ng butang?
3: Wala, gito'y kay pagawat na mo. Grateful na gito'y kay matrap naman may. Wala naman may lihaing maagyan.
4: So, wag yun ka kuan pa, nakapanapo?
3: Ay, wala na.
4: Wag na yun na lang mga butang na gamit. Wag
3: yun, dan isa.
4: Paita na ba? Pero, ang kalayo, amang yun, unsa mo sa may dadungog ko nung istorya niya sa suno, ginungdan. Ka nga ito iyang Mr. Kihada, na unsa man ako nito, na ay naglungag? Unsa may dunggan mo istorya?
3: Electric pan man daw, may...
4: Ha?
3: Electric pan daw.
4: Electric pan? No overhead?
3: Siguro.
4: May nadunggan mo nga istorya?
3: May nadunggan na po ako ang istorya.
4: Ah, sa pikas, lahi po na istorya. Na, sige ate, sa atong pakitaon si Mr. Kihada para mapa... Matagaan na itong katinawan ng tanan. Okay, ma'am, salamat kay ha.
3: Okay, okay.
4: Magdumrode.
2: Okay, ma'am Nelfa, salamat kay ma'am Nelfa. So, atong pangitaon to si Mr. Kihada, magdumperson, no?
4: Hmm, pangitaon sa biya, ay fairness nga ito kaniya.
2: Lalaki na siya, ma'am. Aba yun, LGBT. Sige, sige. Okay, tawa daw sa tumuhin nga ba, ikitudlo man ta sa giningak. Kauban ni Ma'am Nelfa, wada sa tumoy nga bahay na magpapresent si Sir Aukin ng LGBT nga si Mr.
4: LGBT
2: Kihada.
4: Din ni siya?
2: Oo. So, ato nga hinahinayan ron. So, ang sitwasyon ron dito sa ating pasa ni Magnum
4: Minto.
2: Masinaan dito.
4: Si Mr. Kihada. Sige, Magnum Minto. Nada sa iba, Magnum Minto ka magtulan.
5: Oo, oh, magpapresent, no? So, ano? In fairness po para sa makuha na to ang site. Ano, so, si Sir Kihada, matod pa niya nga sugod sa kwarto.
4: Kwarto?
5: Sa kwarto sa iyang iksoon.
4: Sa first name niya?
5: Oh, sir. Also, kaya ang first name niya, sir?
6: Mel Jones.
4: Mel Jones.
6: Okay, Hada. Mel June Kihada.
4: Mel June Kihada.
6: Then, moto nga... pagka una nakamata ko kasi niya tumi sa iyang kwarto and pagadto na mo sa iyang kwarto murag amo pang nasabigan og kanang tubig kinaaman mi mga naka butang mga water ba din sa gilid mga galon sa among gibubo then tingala to nga panic naman din ang akong mga sister-in-law syempre naman sila yung mga bata good din gani na abi namo og kanang nami usa sa mga pagumangko namo bang nabilin kay ang mama mang good mo nang ako ni saka ko sa taas bigali kay ang usan ako kay igsuon usan ako kapag umangko nakanaog ra siya sa dili sa silong oh then mo dito nga ni dako na ang kalayo ba
5: yes so imong nakita nga nagsubot nga nagulbo kalayo sa kwarto
6: sa kwarto siya sa awis sa akong LGBT na ako nga igsuon okay ito siya nagsugod ayun mo to pagbalik niya nakasyagit pa nga akong sister-in-law o ganang sunog. Then kami, tinabangay gini yung bobo. So wala ginamon siya na nadala ba. Wala ginamon siya natabang. Then mauto nga, nisaka ko sa taas, sa ako, which is akong kwarto, kaya nakamata naman ko ato pangitabwa. Then pag kuagin na ako ang akong gamit, pinabiyaan ako kung pitaka. Sa po sa akong rason, ngunit balik ko, kaya akong isa ko pag umangkon, kaya dito natulog sa akong kwarto. Then may gaya, naka-naugra siya. Then, after ana, murag natrap ko dito, kaya tungo nag-aso naman, may muna nakaamba ko dito sa akong bintana, dito sa likod, sa akong, okay nga napangus ko. Okay nga pangus-pangus ko. Then, nagpuan lagi ko din, nagsakit lagi niya akong berida pita. Tungo sa akong mga red. O itong, paspas kayo ang ano gid sa kuryente.
5: So nagsugod sa kanang kwarto. Unsa nga na pagkasunog?
6: Sir, ano gid siya? Anong niulbo na gid siya? Like ano na gid siya ba nang kita na gid bitaw nimo nga murag mudako na gid mudako gid ni siya. Kinana ba kay syempre ang nakapalibot magud sa mo is kahoy ang sa taas then kahoy pud sa akong ibabaw pud na ako. Then nakalibot pud biyang may mga nang napud ning mga kinabutang-butang po sa kalingdingan ba ang mga decorations may nana and mo tuyo naka-trigger siguro mo ng dako gido kayo.
5: Kuha ni mo sa naka nang nag-charge?
6: Sa akong kuan, sa interview ganina sa akong igsoon, na, Ben, nasa to Ben, yaan lang ni mo no, nakasaksak. Yaan na nakasaksak ang, kadyo tragod siya din eh, mga 20 minutes, and saka din siya, monito nga, nakadungog siya nga, nagsabaay nami, so, ito din, tabang po siya o ka ng kwan po. Ito nga, yung cellphone, nabuyan po niya. Na-appeal siguro niya o dito labay ba sa yung kwarto.
5: So, also man ang plano sa karot sa barangay sa inyo, sir?
6: Ako po na akong pasalamat sa barangay. Kaya nakita po na ako ang akong friend po nga sa Aaron Tumunilak. Naka-respondi po sila din. Sa akong nakuhaan, tuwana akong mama dito sa my West City Central. Na na akong uban na kunog mga pag-umang kunog kong pamilya po dito.
5: Kaya na mo nagpuyo dito.
6: Sa pagtugod pa lang, mga ano mi, dugay na gid mi. Dugay na gid as in, marag gibali kami ang mga una-una po dito ba, nga namuyo po dito.
5: So, kani nga yuta? Kasi sa mani?
6: Kani nga yuta? Pan mani, naitagihaan ni, pero marag gikaso-kaso pa ni siya. Pero yun tong sanay update, pero kamulo pa gyapon.
5: Dili yun inyo nga yuta?
6: Dili na mga yuta. Kami tanan dira dili na mga yuta. Murag rights lang ba? Sa tanan dia.
5: So may imuhang response karon nga ang silingan po syempre ang silingan maka kuan man siya o kanang murag suko ana sa man imong response sa ila.
6: Sa tanan po na ko mga silingan isip pong ako po siguro kung silingan ko syempre nagya pon koy pagbati pod sa akong kung unsay nahitabo pero sa ngalan man gud nga kini siya is aksidente. Then naningkamot man pud mi gyud nga matabang ko siya nga sunog then abot pud sa punto nga di na gyud namo kaya di na gyud namo matabang so kabalo ko nga dili nila insigida nga madawat nga pangitabo pero hinaot nga masabtan pud unta nila ang among sitwasyon pud nga nagian or atong sitwasyon kay para sa ko aksidente man gyud siya then naningkamot gyud pud mi nga
4: mausab
6: mahuman siya ba dili gyud siya mudako pero wala gyud.
4: Sige, pag-imit siya.
6: Light, good po siya. Light. Then mga gigug kapasailuan, good po sa akong mga silingan. Morning, bayubay naman naman na dunggan, pero amo, dawato lang yapon na mo kay, syempre, ilahamang gipod ng pagbati, ilaman ng mga gibati. Amo alang is, mga lamig pasailo kay, sa unta man, naitabo man gid ni, nga wapod na mo ni-expect po ng pangitabo ah.
5: Sir, salamat kayo.
4: Miljon, kiyada.
6: Magnum Percy Blanca, pag magnum bensyo kabaktulan, salamat po kayo sir sa iyong anda mo po ng Barangay Carmen. Actually, nagkamulo na po sila o ka ng hanay sa mga pangalan. Then, ano, sinsyagid kayo sa akong mga kasilinganan. Wala, gid, namindam ha. Eh kung siguro, kung natrap ko lang po ko dito sa taas, nga wala ko niya ambak sa bintana, apil good po siguro po. Then, muni nga, wala ko kabantay ganina po magnumetsyo nga sa pagpakambak na ako, nabitbit na ako ni ang akong cellphone o ang akong bag, pero wala di ang lisensya kaya nabilin giday na. Dahil yun, ang iro mangod na ako is, nagit ko iro, nga ginabutang mangod niya sa kwan is, kamulunan ako ang sunog, mo nang ako siyang napagitagaan ani, pero I don't know, nabutang po draba, kahit kung nagpanik na ba, so ako to siyang gisudlan ako ang iro, akong gitang-tangang yung hikot, din mo to nakagawas din. Amin to.
4: Magamin sa ipakotaro sa iya, electric pan ba to? Tinood ba ang electric pan ang nag-pan, nasunog?
5: Pan ba? Ito to nga pa na electric pan or...
6: Electric pan nga naka... na electric pan nga naka...
4: Saksak yapon.
6: Nakapansak, pero wala nag... Pero wala yapon, nag-on. Nakasaksak lang siya.
4: Ah, delikado na yapon hindi, no? Pero kada siya pagkasaksak, sir, gabi pa na siya.
5: Kana electric pan nga ginapalit mo sa pan, sa kanang mga... Ito na nga... kanang electric pan nga kanang
4: ceiling pan
6: kana yung mga electric pan nga ginagamit sa akong igsuon artihon manggutput nga so mangbutang ta hilig maguna siya inarti pod siyang kwarto ba and mo siguro po to naka trigger pod nga mga inana nga mga materials then murag ano man pod kanang inato lang gud nang dili kini nga kwan ba
4: ini ceiling pan ceiling pan
6: nana
4: ceiling pan magminjo
5: electric pan magnoma
4: electric pan pao tara ba kung saan siya, nakasaksak siya kagabi pa or pila ka adlaw nakasaksak na
5: pila ka adlaw siya o pila ka oras siya nga nakasaksak
6: tara gikan na diri nag ano ra siya sa yang mga friends diri sa ubos pa dayo mao to nga pagbalik niya mga 15 minutes sa 20 minutes
4: 15 minutes
6: abi man gud niya og naunsa ang among or na lang nag-away ana din mao din to nga saka siya dito na din siya nag kuan. Wala ko kong kabalo kay ano gid ayo sir paspas kay ang mga pangitabo pa.
4: So nanaog imong igsoon na launas kad laon lugar.
6: Buto naon og oo. Og buto naon og kaya lang ako pwede pa na ako dun pa to ma-rescue ang nasa akong taas ng mga gamit pero wala na. Wala na gyud dili na gid nako kaya mo nang iambak gid ko. Kay kung dili ko mo kuan, dili ko mo ambak, matrap man ko kay hagdanan man din kuan pagilis ana diyo.
4: Okay.
5: Okay. Sir, no?
4: So, sige, magdumin siya.
5: Na lang, no? Sa imong naitabo sa inyo, ha? Okay, siyempre, nanam ko ng parang ganyan, eh. At least nga na ba-assist na saan mo, sir.
6: Dagan kayong salamat, no? Sa mga, especially ang akong mga kasilinganan, then ang Barangay Carmen, headed by Joaquin Kikang Uy. Dagan kayong salamat. Kung si Aaron Tumanila, katong Barangay Secretary, nga aptikod, kung sa itong mga Bureau of Fire Protection, BFP na to, salamat kayo sa inyong tanan. Ni kuan pod sa maong sunog.
4: Okay, sige, salamat okay, kayo.
5: Salamat.
4: Sige, magduminso.
5: So,
4: standby lang mo diyan magduminso. Balikan ta karon ta taud-taud ang investigation diyan magduminso.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Balikan ta lang mo diyan karon sa inyong investigation sa Kinibang area magduminso. Standby lang magduminso. Pasulod ta karon pag-una may gala diyan sa atong pluvial. Ani di may gala sa iyo sa kabuntago. Napiki po to sa oras may gala. Standby mo magdumanje, standby mo magdumincho, magdumrode. Ato magkawad magdumjen luna, standby. Pagbalik ta magkala, pasundo na ito sila magkala utatood. Di may gala sa ato paraguban, may gala sa atong kinibang programa. Buntag na Pilipinas, medyo takilid po to sa oras. Sa pipista ka kayan di oro. Asa ta mamista ka ron? Amo nang pangutana may gala, di ko katubag. Kung asa ta mamista ka ron? May klase ha? Sa pangutana sir. Naik, wala lagi klase, kaya holiday ka ron mga gala. Holiday ka ron, wala klase ang Cagayan de Oro only ha. Wala mo'y appeal as Opol, wala mo'y appeal as Taguluan. Iba pag, wala mo'y labot niya, ganit mo mong Cagayan. Misamis Oriental, wala'y appeal mga igala ha, sa holiday. Holiday, local holiday, may gala, kaya nakakaroon magsaulog, may gala sa kapistahan ng Cagayan de Oro City. So, Cagayan de Oro City alone, ang holiday, mga sukit igunaw, local holiday. Ang katong uban niya, ang mga area, kasigbit ka lugar, mabukid nun, maunsa pala niya, mailigan, tanan, Misamis Oriental, wala'y appeal, makamigin, wala'y appeal ha. Cagayan de Oro City lang mga igala.
7: Magnum, buntag na!
4: Magno Presid Blanca, mga sa mga balita. Magno Presid Blanca, yung kawas sa kawas ng katilip, ang katawala may gamahanan. Managlamo rin ko sa katawa ng matuman sa balita o servisyo. Magno Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio.
4: Alas 5.44 na.
8: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit jud mo. Sundo gagani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika, Immune Booster Mighty C.
10: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang akong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
11: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Ang DTX Mabana dunay powerful extract sa tubo og palya. Duha ka compound nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX Mabana molimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection kada adlaw ang imo mismong mata, batok, diabetic, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes, mag DTX 500 na. Ayaw na magdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa Bio Nature Wellness Center o mga butika sa Gendoro o Misamis Oriental. Famously usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Take your call, Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 925-501-5065.
17: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
25: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
26: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
27: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
28: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Viva, Senyor San Agustin, gikan ni Deputy Speaker Bambi Imano, kauban ni Mayor Attorney Nadia Imano Ilibe, ug ni kagawan Evie Imano, ug sa tibuok pamilya sa Partido Padayon Pilipino. Mga higala, mag-iusa kita sa pagpasalamat ug pagselebrar sa kultura ug pagtuo. Diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, malipayong Higalaay Festival kanatong tanan.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpagang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
4: Nauluhan may gala sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Sa mga balita ta sa atong Magnum Lokal, Religious and Fluvial Procession. Gisugda na samtang hinunan susunog si Suntensayas Lower Barangay Carman ning syudad para yung pangibisigahan. Magnum National Senate Finance Chief Senador JVR Sito. May siguro nga People's Budget ang 2027 National Budget. Magnum International, 12 ka mga tao nang amatay. Tungod sa wildfire sa Amihanan, Sidlakan sa Algeria. Magnum Business, 1.9 billion pesos na talagdamyo sa sektor sa agrikultura tungod sa pagkuso-kuso sa malibayang bagyo ug habagat. Magnum Entertainment, JC Minjola, giwala na ang post sa mga 60 social media.

0: Magnum Radio
1: History Today
2: Agosto 28, 430 Anno Domini, namatay sa edad 75 si Augustine of Hippo. Nailakaroon nga Senyor San Agustin dito sa Hippo Regis Numidia. Si Senyor San Agustin usa gani ka Christian theologian din iya mismong sinuwat giko si dira naka-impluwensa sa kalabuan sa Western Christianity o Western Philosophy. Lakip sa iya mismong sinuwat nga padayon karong ginabasa ang City of God o Confession. Siya usap ang napiling patron sa Kagendioro din nagsaulog karong adlaw sa kapistahan ang Dakbayan.
0: Magnum Radio
1: History Today.
2: O karon sa Tumagdob Lukal, gisugda na sa usa ka pag-ampo o blessing sa religious icon nga sila Senyor San Agustin, Santa Monica o Berhin sa Kota o malambigit sa religious fluvial procession. Usa ka na kung kalihukan kini sa Legal Higalaay Festival sa Gusa Coastal Road Bay ang starting point o sa Isla de Oro kagayon de Oro River ang ending point sa procession. Sakay sa Boroto o Pambo ang ilamismong tagsatag sa kapatron isip dalit sa pasalaban sa kinihan ato sa katudanan sa pangilin sa Sunani karong adlaw. Ato sa nawaton live report Magnum Hunter Magnum Hunter 20 Magnum Hunter Angie Alzaro na di agarun may gala ang pluvial procession. Naana sila may gala sa barangay Tablon. Padulong pa sila sa may barangay Bugo, mga Iksoon. So nagsugod na ang atong pluvial. Standby Magnum, mensyo ka magtulan sa ato mismong pag-investiga sa karon may gala sa sunog. Di mismo sa barangay Carmen sa Zone 10 Lower Zayas Carmen. Unaon sa nato sa Magnum Hunter Angie pluvial procession. Kumusta na? Asa na ang ato pluvial procession? Magnum Angie Alzado. Go ahead, Magnum Angie.
3: Yes, sa Magnum personal life, sa karoon din hiya. Sa tuwa po rin po, isakyan po nga yata yung Magnum personal, nakapron ka, masiguro sa din hapon, no? So, mo ni karoon ang atong sitwasyon, naman sa din
2: siya. Nagpukad yung smile ba?
3: Nagpukad yung smile din hiya. Ato sa i-plus tayo. So, para makita po no, sa mga kaitunan po din hiya.
2: Ay, license sa ako, ito sa i-post lang sa Magnum Live.
3: Oh, din hiya, kanina makita nung siguro din sa Magnum Live.
2: Pwede kong sakitan.
3: Oo. Ito, happy fiesta!
2: Uy, pagkalamik, magayo tanahon,
3: no,
2: eh.
3: Sa tumakaitunan ko rin.
2: Nindot yung gaya magkamanji, no?
3: Oo, mo niya itong sitwasyon sa magkama first aid. Dati niya sa tuwa po nga location. Diin na kasamdangan po na ito makita. Pagkalindot sa dagat, eh.
2: Nas Magnum Live, mga Ison, tanawa rin nyo ang atong pluvial pa rin, mga igala.
3: Lagi yung Magnum first aid. Nasa sa ulo mismo, hindi po nakikita niya prosesyon. So, palilis ako Magnum first aid. So, para makita po ni mo, disipon lang ako po nga prosesyon. Hindi yung Magnum first aid, no? At makita. Okay, so business. Hindi na ka na, ikaupat na Magnum first aid. So, kana siya nga naasa unahan. Kani sa kwani, kani mga berhin, sa kota,
2: okay.
3: Si St. Agustin. Katuloy nga to ang mga kaning imahe.
2: Tanawa niyo sa Magnum Live, mga Ikso, no? Nindot kayo yun, mga igala, ito pluvial pa rin.
3: Sa Agustin niyo, magdama pa rin nga to po nga coverage ko ron, kayo makita sa live. So, kana silang na din na sa unahan, muna ang tulo, yung ka mga imahe. Dayon, prior yan ang tulo, dito yung mga ganing naiduha, kana duha rin na yung magdama pa rin. Duha, pero naandin na ang duha ka, tulutan ng mga imahe. Ang first, no, kay si St. Agustin, din dinigayin po, dabi rin sa kuta, din ang isa po rin kung magdumapersin. Din katong pinakauna sa Philippine Coast Guard, to.
2: Katong
3: na dito, sinumulang silbi kong napata sa dalan, mo to'y silbi sweeper na to.
2: Okay.
3: Dayon, kanina yung, ano yung duha, no, nga mga yate magdumapersin, ikatulo na yung tasa, nagsunod. Walay labot na sa Philippine Coast Guard lugar. So, maiki magdumapersin, kinanata sa, nata sa laon, pero mayo ang signal, no, at least, di sa mga problema. Dayon, kung may yung taga-tuwang area ka ron, ano ba ta?
2: Ay, asa na mo dapit? Pablon? Agusan?
3: Na lapas naman ito mga
2: mga Agusan naman siguro mo.
3: Paingon na ta. At kung atong lantaon din hindi na ko ka-determine kung asa may nga dapit na ba iba yun, pero makita na nato din sa itong background, ang kanag gani, oh, dinapantalan, kadit lang. O, din ni Dapis Magnum K ka to. Dito, naitantalan. So, dito, doon lang siguro pa makabot sa balik. Paingon sa may makabalan na port area.
2: So, nag-agin na mo, nag-hika na magbugo?
3: Yes, may dumapasin na dito na tablon. Pero murag, di mo mag-kini mo ma-determine kung lakas sa dagat kung dumapasin. Kaya mag-kwan ka ba nga, uy, dapat may magbugo.
2: So, pabalik na mo?
3: Niliko na mi. Dahil, pabalik na mi. So, monikaroon, okay. Murag pa, makita na to ang coastal area. Oh, kanang coastal area, ma'am na din. Ay, nanata doon sa Agusa. Nga, kanang ganyan yung pangusan. Oh, kanang makita ka rin, ma'am, na ang naimang.

0: bangon sa mga mapansin ng mga soldiers na po yung mga mananayat.
1: Balik na rin mo.
0: Hindi kayo mga mapansin ng posto, kanata sa ulo, sa kalipo din po yung fluvial position. So, karon ato pa din po yung recognize kung magdumapansin nyo ang ato, pa din po yung mga nakauban karon na din eh, sa ato pa din po yung pag-biyahe magdumapansin. So, pasalamat po ta, sa ato pa din po yung mga marketing na officers po na ito, sila si Magnum K, o galapin na ni Magnum Apple Pie kay Hagi, nakasecure po sila magdumapansin na nini nga itong transportation po na karon courtesy sa Island Fares and Charters Corporation. Sa karon po, ato po makauban sila si Dodoy Lucero. Hindi po na itong kapitan karon din sa yate.
1: Sir Dodoy Lucero, may buntag sir Dodoy.
0: Sir Dodoy, may buntag
1: daw. Shout out sir Dodoy.
0: Ato sa siyang
1: kulit. Mayroon sa pinagawa ni sir Dodoy Lucero. Simula po mo yung sir Dodoy day.
0: Oo. Sir Dodoy Lucero, nasa magpapasigil, tagamay saya.
1: Okay.
0: Ito po, tagamay sa kang Sir Dodoy Lucero. Sir Dodoy, unsa baka paspas no, nga itong biyahe karon?
2: Ako na nata sa karon sa 14 kitingin.
0: Oo, so kaganihan sir, yung si maximum speed yun na po.
2: Ako nga ito ni Buloan, madaga na 30 knot, 36 knot.
0: So kaganihan sir Doy, kaning unsa yung mga matikdan po dyan sa tubig hanggang karon na medyo kan ba kaning okay ra nga ito po rin po nga pagbiyahe. Gikan sa bayan ta east niya, niliko din sa pabalik po sentro.
2: Ah, okay raman, okay ra. Di na mga puti anong panahon.
0: Okay, so kung pwede siya kaning pabor po kayo sa ito po magdumapansin no, ang sitwasyon yun po kay ni taligsik ka ganiya, pero wala man po ni padayon. Medyo dagong-dagong, pero at least mo lumapansin no, difference na itong mga may agi nga grabe ka isang, grabe ka inat. Dayon, nilipod ka sa likod.
1: Pila ka ba magdumansin yun ang ni Apil? Tanan-tanan, pila?
0: Oh, nata sa mga 70-something magdumapansin.
1: 70?
0: Oo, kapil. Pwede ka, Jerry.
1: Grabe ka, dagad mo na kayo eh.
0: Okay ra, kaya ni mo.
1: Mamulak-bulak na yun ang kwan.
0: Lagi, okay ra.
1: Awirin lang ba kayo na itong kahimanan? Kaya basing mo lukso ng galit. Kaya si buhay pa, lukso ng galit. Eh gusto mo lang ang dagat.
0: Oo, salamat kayo kang
1: magdong
0: kayo
1: sa din eh. Sada guys, tanawin. Mas live ka lang, nindot kita naon.
0: Oh, lagi, nabilita, salamat mo.
1: Pagkadabis.
0: Makita niyo mo magdumapansin.
1: Oh, naghahan na oh, nindot na kita naon ng sunod. Oh,
0: City Council, Barangay Bunbon, Barangay Luwa, Barangay Consolacion,
1: Pagkapatsada,
0: Prayer Warriors of City Hall, kayo na mga department offices po natin magdumapansin, Kugon Public Market, makita natin din, sumo na siya, ang atuwa po rin po ng mga convoy lugar, hali po na, kaumbat.
1: Nindot ko, kung ganda tuwig inani, nindot kayo tanahon yun, magdumapansin, kung nakakas na rin bye-bye ka ron, ayos, patsada kayo tanahon ni Budes Dagat.
0: Nindot kayo magdumapansin, ang atuwa po rin po position po
1: Pagkapatsada sa dagat tanahon.
0: Idea
1: first time ni Bang Ritabo nga ang pluvial pa rin. Almost 70 nasa daghan ng kayong partisipante
0: o nga daghan di kayo sila po magdama
1: nindot pagiging panahon
0: o pabor na tanawag rin mo pa
1: tapos patada kayong adlaw nindot kayo sa ring adlaw
0: o
1: napula-pula kagi
0: kayo na medyo pala na medyo na yun tanong ataas mga kayong ruta bating dugay ta pero okay naman magdama pa doon na for example kanil sa barangay Bunbun
1: ang dagan po din nyo po sakto na po na ang dagan yun magdaman siya isip pluvial sakto na yun po ang dagan
0: o sakto na yun kayo magdama pa si try na po pwede ba ni mazoom no din he mazoom ma
1: patsada kayo
0: okay so tayo pa
1: ubal
0: si magdama pa si na mazoom zoom set na to sa iya ha para makita ay mong
1: Wira lang yung pag-ayaw na kay Diyos, dagat na bagyan.
0: So, nasa itong sunod yun, kanin Bulwa, BSP City Council, dayon, Barangay Bunbun. Nga, nagsipas na ta sa kanin kuan, dito sa kanin mga cages gani sa Bangus, din sa may barangay Gusa. Naanat ta din sa, Manilupit kami, Coastal.
1: Lapasan na mo.
0: Naanami din sa katong Gusa. Katong gani
1: Gusa
0: yung mga area lagi.
1: Starting point.
0: Tugtan, oh, starting point. Naanami okay. Lapas na gani may magnuma pa. Naanami paingon din sa may pa St. Joseph, barangay Puntod, Duol.
1: Sumulaos pa mo ani dito sa Bulwa, di ba?
0: Yes, magnuma pa siya dito sa Bulwa, Bayaba sa area. So,
1: sumulaos pa mo dito.
0: Paingon. So, karon na,
1: pagkapatsada
0: kita kayo,
1: pag-ibabi
0: sa ito, magdumapansin na pa, salamat sa ito, sa tukulong yung partner po ninyo, kaya, ang ato pa rin po nga pagbalita, na imagin po nga posible na ito nga pag-ulagoy, karon din yung dagat po, magdumapansin nga, napunin na yung mga participante. Natin mga June, na po magdumapansin na gikan sa City Information Office, nga kasamtangan po karon.
1: Ay, yung pensa yung drone, yung masipiat yung drone, ano eh, basta kayo.
0: Wala, gito.
1: Babay yan.
0: Pero marag, muli man daw, kung na magdumapansin, no, ako sa mekanismo, ana, pero muli man daw.
1: Sa kaya lugar ng aksyon, kalubat na siya?
0: Pwede ingot.
1: Pwede patsada. Pero kaya ba kanya lakagun ng dagan? Masi mas short siya, glinakaga, magdaman siya.
0: Ang
1: good. kayo sa bumalik. Nasyon siya kay dagan man kay gadagan ba na?
0: Oo. Pero karon magpapasid no, pasalamat at sa panahon kay.
1: Lagi tada kay panahon yun.
0: Sa panahon. Dayon maayo pod pag dumapasid ang ato pod ay po nga kaning sa gitanan pod no sa ato ang tubig kay dili man na dagko gid ang balod. Medyo makasid pa miya pod nato no nga linaw gyapon magpapasid man ginagmay lamang no kay mag normal na magi pod na ng mga balut-balut pod kadagatan pero dili siya kada pares katong sa ni aging tuig kay kon do nagulan ulan ya grabe kadagko niya ang tubig ato dating lubuga ila pinang mabot ka sa buka. Pero karon mo namamansin, no, wapa man tayo nakamatikot, wapa mo buta nakabutbut sa magbukana. Napata sa Maya Coastal area paghapon na tungod pag namamansin. So, karong mga panahon na, rin ba dito?
1: Okay. Wala pa mo nakalabay sa pantalan sa mga balan?
0: Wapa, paingon pa lang magpapansin. Napata sa katuging tungod itong nagyong nasunugan sa kaling lakasan ba rin itong nyagi? Kanina na ituloy magdumapasin pa. So, hapalang tayo yung hitapita. So, karun, maayong ito sige. Po ang sitwasyon kung magdumapasin.
1: Sige, magdumansi. Balikan ko na muon niya. Magdumansi. Kay nagsugod na ang pluvial pa rin. Sige.
0: Sige, atuloy pa. So, punan doon mga kalampuan. Sabi nga rin yung maong kalihukan. Yung ipahigayin ko na sa ato po ng LGTDO o sa simbahang na Katoliko.
1: Magdumansi. Pwede bang ang live ninyo diya i-maintain lang yapon diri sa atong kuan atong magdum live ibutang lang diya yapon ibutang lang yapon diya para ang mga tao nga gatan-aw sa pluvial pa rin kita yapon nila unsa na scenario sa pluvial pa rin maintain lang diya sa magdum live ibutang lang yapon sige ayaw wala ah
0: sa mga kahalar bay kay natas lawat pa man karong pumano pa pwede ito ganda to sila si Magdum Gay si Magdum Wablo Pai hindi si Magdum Hatay Doin kaya ang siya ang sado sa balita ang sarapisyo Magdum Radio
1: salamat Magdum Angie Alzaro na sugod na magilang pluvial parade. Kung gusto mo tanaw sa mga hulagway sa pluvial, gibutang ragi apon namo sa Magdum Live para magtanaw ragi apon mo diha. While gabalita mo diri, di man importante ning naong magala sa gabalita. So kana mo isumo na magaling dagway sa gabalita sa atong tanaw ng pluvial parade. Okay? So katong gusto mo tanaw magala sa pluvial, naras Magdum Live. Unsay scenario diha, makita ninyo sa dagat, makita rin niyo diha. Okay? So ang among balita magpadayon ng gyapon while kamo gapananaw sad mo diha. While gabalita, minamos balita. Ang inyong matagatan opos Magdum Live, kita po rin yung pluvial parade. Okay? Parayon tamay gala, dinis at tamang kaigson sa duga mga balita. Parayon ang investigation karon sa inungdan sa sunog sa Sultan Sayas Lover Carmen ning sunad matod ni Miljon Quijada na nagsumikad sa kwarto sa Igsoon ang kalayo. Gidugang pa ni Miljon na nagtuusap siya nga tungod sa electric pan nga nakasaksak dito mo'y hinungdan sa sunog.
3: Ka una nakamata ko kasi niya tumi sa iyang kwarto and pagadto na mo sa iyang kwarto murag amo pang nasa vegan o kanang tubig kay naman mi mga naka butang mga water ba din sa gilid mga galon sa among gibubo then tingala to nga panic naman din ang akong mga sister-in-law syempre naman sila mga bata ko din diri na abi na mo og kanang nami usa sa mga pagkuman ko namo bang nabilin kay ang mama mangud mo nang ako isaka ko sa taas bigali kay ang usan ako kay igsuon usan ako kapag umangko nakanaogra siya sa dili sa silong oh then mo dito nga ni dako na ang kalayo ba
4: dili mo nakita nga nagsubot nga nagulbo kalayo sa kwarto
3: oh sa kwarto siya sa awis sa akong LGBT na ako nga igsuon ito siya nagsugod ayun mo to pagbalik ni nakasyagit pa nga akong sister-in-law og kanang sunog then kami tinabangay gid mi og bobo so wala gid namon siya na nadala ba o ginamo siya natabang din may gayon naka naogra siya then after ana murag natrap ko dadto kay tungod nagaso naman din mo na nakaamba ko dito sa akong bintana dito sa likod sabi sa akong hangin nga nang napangus ko hangin nga pangus ko din mo din nagpan lagi ko din nagsakit lagi ni akong diri ano gid sa kuryente so nagsugod electric pan nga nakapansa pero wala nag pero wala gyud nag on nakasaksak lang siya.
1: Pamahayag gadto ni Miljon Quijada ang tag-iya sa Panimalay kung asa nagsumikad ang kalayo. Dito sa Tamagayson sa investigation, kumusta investigation may gala sa atong triggeran sa Bureau Fire? Pila kabalay o pila magayson ang estimated damyos? Kinsay naka-standby sa pikas linya si Magno Manter Mincho, kamagtulan. Para masuta ito may gala, pila yun to'y damage. Pila sa kabalay may galang naugdaw. Okay. So balikan talang may gala sila karatotoon. Magdumincho, para yun tamay gala sa dugang mga balita, alas 6:06. Ang atong oras, Magdumincho, go ahead Magdumincho, kabagtulan.
5: Sa Magdumincho, sa ligawas nga investigasyon na karoon na ni F3 Kevin Carl Balihosa, ang investigator sa Carmen Fire Station, kansang may kabutiyag, buwabot sa 1.1 million ang kining kandida or damyos estimated damage sa infrastructural damage.
1: Mm.
5: Sa
1: ikabot niya, structural.
5: Sa structural damage sa lasangpit lugar na kining sunog dinis sa maong Sonten, Carmen.
1: Okay.
5: Apan sa ilahang investigasyon, nga kung unsa gyud nga asa nagsugod o unsa pagkaunsa, pabilin pagihapon ang ilang investigasyon magpamaproceed. Dayon na siyempre, ila pong gikuha ang kining mga statement gikan mismo sa kining tagasbalay, sabi na ni Sir Quijada, nga gubigan lugar sa gituhan nga kining electric fan, mo'y sinugdanan sa pagkulbos kalayo. Apan sa ilahang investigasyon, pabilin pa nga nagkuha pa o kanadugang mga informasyon kalabot din. At sa paminaw, si Kevin Carl Palihas, FO3, investigation investigator sa fire station sa Carmen.
1: Diyan na, paminaw na ito, mag-exon. Ay, statement sa sunog. Pilagi Damios. Kevin Carbalihos, Diara, paminaw na
6: kining residential fire dirita sa zone 10 Purok Tubi Sayas Carmen Gendi Oro kani raise na mo third alarm kay tungod po sa atong area na medyo elevated sa medyo isog yun i-penetrate pero pinaagi po sa atong positioning maneuver sa atong mga tropa na control po siya maayo. Ngayon, third alarm sa alas 2.22. Under control patakaroon na alas 5.24 as of now para pagkuda, para masayot sa tanan. Kanina natin estimated damage na 1.1 million based na sa atong structural damages lang eh. Kay kanimang good, dili lang kay light materials, tapoy mga second two story na mga concrete na kwan.
7: Ang si pinakadol ng hinumpas.
8: Sir, ano ang pag-i-declare ang fire out, sir?
6: Overhauling pa, sir.
8: Overhauling.
6: Overhauling pa. Bali, napag mga baga-baga.
8: Sir, tinuod ba ito nga naya nag-away daan na yan sila abang kalayo?
6: Dili. Alay, kwan. Alleged nga away. Karon, under investigation pag ija. Pipila ka-anggulo pa itong ginatutukan.
9: Sir, base sa kining pamahayag ni Quijada, kung ang gituuhan sa iyan ang sugod, unsa daw ang sinugdanan ng sugod?
6: Yes, sir. Dire sa panimalay nila, Ma'am Milensya, Quijada na sugod. Sa karon, wala pa na po na conclude ang hinungdan.
10: Pila ang totally burned, sir? Pila ang partial?
6: Sa karon, Ma'am, na pa may sa counting pa may 40 plus, more or less.
8: Sir, ang pictures
6: na mga balay.
8: Features o balay nga na sunugan sir, itong una nga na sunugan. Dusindanas o bungalo?
6: Dusindanas. Yes sir. Mulagi nga. Concrete ang first floor pero plywood ang ibabaw.
10: Sa second floor nagsugod na sir?
6: Yes sir.
10: Sir, medyo lisod ang
6: pagsaka.
10: Saka no, sa ako ang DFP kay Damay Andalan. Asa mo po din na nag-question
7: sir? Yun sa ninyo ang tiktok sir.
6: Kaganina kay ang origin sa sunog, hindi rin man sa ubos. Mutong di rin ang plastaran, pero mulagi, tungkol po sa naihangin din kanina, ipasaka ang kalayo. Pero mulagi, sa sinsupayin sa itong mga tropa, na maneuver po sa ibabaw na parte sa panmong area. Mutong gitabo ang kalayo. So, mulagi nga, every fire truck, dili lang mo isa kalinya lang ang gamitin. Mutong pipila ka linya sa hose. Datong tala, medyo na rulong, pero natagaan na kaya po ng kumanya po.
7: Ano si challenge sa ito siya sa pag-respond?
6: Always mga good food na may mga challenges pero kato lang pala sa pag-upan lang good dagan mga dos ang gumiton na yun elevated good sa
7: pero kooperative ang mga residency
6: yes, daw? Yes sir, mula yung nakatada po
7: nagpakit rin ito sir?
6: Yes sir, actual good ito sa ibabaw mula yung nakatada na sa itong komunidad karon kay medyo na-orient na good bahayin sa fire safety.
7: So, sir, kada kong tabang kasi niyo, sir?
6: Ako, gigil ang tabang, sir. Kay isip, first responder na sila sa itong komunidad. Dili lang sa kininga barangay, mas piasa ng barangay sa Cagayan de Oro. Wala kami, ginaawag yun ang atong fire safety, yun atong gaunawan of knowledge. Labi na kaning maski bucket relay, paggamit sa fire extinguisher. Ginaawag, ginamo, o gina-encourage nga natay kaalam.
11: So, sir, ano fire truck, sir, o nga nabay injured sa itong mga tropa, sir?
6: Buyag sir, wala injuries ng atong tropa or civilian. Fire trucks nag-respond Nasa 17 fire truck.
7: 17.
11: Pilang yes, volunteers sir. Na sir?
6: Yes, sir. Pero.
10: Sir, balik ko dato sa oras. Hindi ako nadawat na report.
6: Hotline and radio. Dungan-dungan dito.
10: Unsa oras sa pila ka minutes sir? Ayun naka-respond yan BFT.
6: Nasa 3 minutes.
7: Unsa oras ang sugod yun, sir?
1: Okay, mag-imenso.
5: 1.1
1: million.
5: Oh, yes, tama pag doon ma-percent.
1: Ang damage.
5: So, estimated. Pag-iot, third alarm. So, dapot-dapot bitsap siya. Nga sunog. Dili sa kining barangay, Apera Carmen, ni nga itong siya.
1: Sige.
5: Samtang ang mga tao, tapang dito sa kining West City Central School, pero ang dalon, isip evacuation center nila. So, tapang kasi siguro nga itong update ang nasang pit na sitwasyon sa itong mga affected sa sunog, dili sa nasang pit niya area. Ikan sa itong lokasyon, kini sa Magdumanto, 19 Mencho, kapagtulan sa Paritaog Servisyo. Mundo Radio.
1: Salamat, Magdumanto, alas 6:12.
12: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Karunay ka bang hilantan, sip-unon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalita sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa klinika, The Alternativo, Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Na ako'y project run. Nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
1: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
1: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar di Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro Corporation.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
4: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consel John John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consel John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasya man ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Pinakabaratong nga data
10: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
9: Bagong user,
11: terms and conditions apply. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
12: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
13: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
14: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
15: Oras alas 6:16.
16: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: Magnum Morning News.
18: Marayantas mga balita may galaw karon sa to Magnum National. Gisiguro ni Senate France sa Consulate Finance Chief Senador Javier Sito nga People's Budget and 2027 National Budget. Kinamaan gisugdan Senado ang pagtuki sa proposed 2027 National Budget. Pinagi sa budget briefing sa Senado sa Development Budget Coordination Committee kon DBCC. Matod ni Sito, kinahanglan usab nagatutok sa basic needs sa mga Pilipino. Ang nasampit nga budget nga dunay kini hugot nga accountability sa matag peso nga igahin sa gobyerno.
19: 2027 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating makababayan, isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For we when we invest in our people, we invest in the future of our nation. Ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay. Bawat piso, bawat sentimo ay dapat mapunta lamang sa mga programa at mga proyektong nakalatag sa budget proposal at lantad na pinag-uusapan sa plenaryo. Pamalan ay magsisilbing matapat at naingat-yaman ng inyong mga buwis.
18: Pamahayag kadto ni Senate Finance Chief Senator J.V. Ejercito.
20: Giklaro ni House Committee on Appropriations Chairperson Miquel Asunsi nga kagapon lamang nakadawat ang komite sa mga pangutana gikan sa Civil Society Organization kon CSO kalabot sa budget briefing. Matod ni Asunsi nga dili mismo ang House Committee on Appropriations ang direktang nakigkoordinar sa mga CSO ang Congressional Policy and Budget Research Department kon CPPRD.
0: all our partner CSOs who are watching, and our and also everyone who would like to engage with us. Nito pong mga nakarang araw, wala po kaming natatanggap na mga tanong galing po sa mga civil society organization. So that's something that we have to coordinate with CPBRD with moving forward. Na sana po araw-araw mabigyan na po nila kami ng listahan ng mga civil society organizations at yung mga katanungan po para sa araw na yun. Because on the part of the Committee on Appropriations, we are really sincere. We were really adamant in upholding the engagement models with the civil society organizations. So,
20: samtang ipamagaw si Swan Singh, wala intensyon sa komite nga i-left out ang mga CSO o nagpabili ng ilang kaakuhan sa paghatag sa higayon kanila nga mulang bigit sa budget deliberation.
0: I would like to apologize to the civil society organizations who felt that they have been left out of the deliberations in the previous days, when in fact po talaga, honest to goodness, utmost sincerity, we have not been receiving any of the questions from the CSOs. But now that we've received this today, hopefully po in the next days, kukulitin po namin yung CPBRD to give us the questions, because we really want to be your voice. We want to be your avenue in asking questions to our agencies.
20: Ang mga pamayag ni House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing.
15: Yung iba ngayon, tinatago ang pagkakailan para sa bayan. Kini ang pagdudungog usap ni Palace Press of President Secretary Clare Castro man sa pagtandi ni Sen. John Sterwin Parilla kang ni Sen. Binigno Ninoy Aquino Jr. nga migamit sa alias utok sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Mato ni Castro nakigbisog ang mga bayani. Kariento biser man og way bayad apan dili mulihok kon walay bayad ang mga mutabang sa mga informant.
21: Siguro ang bayani noon ay lumalaban para sa bayan nang walang bayad. Pero yung mga tumutulong ng mga informant, informer sa kasalukuyan, mukhang hindi kikilos nang walang bayad. At mga bayani noon, kahit gumamit ng pseudonym, ay alam nating totoong tao. Sa ngayon, ang mga resibong na ipakita, hindi natin alam kung totoong tao o sila ay multo or mga ghost beneficiaries. So, para sa kaalaman ng mga kabataan, kung ito ang pagkukumparahin natin, ang mga bayani noon ay lumalaban para sa bayan, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayan, pero yung iba ngayon, itinatago ang pagkakakilanlan para sa bayad.
15: Pamahayag ni Palace Press Officer Attorney Clare Castro na ninigi lakbitan ni Senador John Sterwin Parilla ang ngamigamit o alias ang mga bayani kaniadto atol sa impeachment trial ni VP Sara Duterte lakip nini si kani Senador Binigno Ninoy Aquino Jr. sa alias nga si Marcial Bonifacio.
22: Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias? Di masalang. Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan, Magdalo, Leon Kilat, Vibora, Lakambini, Paralitiko, Dimas, Alipato, Liwanag, Balite, at marami pa pong iba. Ano ang gusto ko lamang pong ipaalam sa ating prosecution na napakahalaga po ng alias sa panahon ng...
23: Gera, sir. Your Honor.
22: Ang confidential po. Ang pagkilos confidential ay napakahalaga at hindi po ginagamit ang pangalan at hindi po pumipirma. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? Si Binigno Aquino Jr. Si Ninoy. Siya mismo may alias.
15: Pamahayag gadto ni Senador John Sterwin Parilla o Private Prosecutor Attorney May Divina Gracia. Oras, alas 6:23.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
24: GD Talks Plus.
1: Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang Geritox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. O puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o Geritox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
6: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy
27: breathable panty liner for every wear confidence.
17: Magnum Morning News.
18: Marahin tamay galas mga balita o karon sa Dumagdum International. Sa Algeria, mabot 12 ka mga tao na gamatay o 54 uban pang samdan sa wildfire sa Mianang Sidlakan sa Algeria. Matari Minister of Interior Said sa UUD na mga nagamatay gikan kinis probinsya sa Djigel, Bihala o Tizi Ouzouo. Gibisita usab din ang mga ospital kung asa gidala mga biktima. Samtang 154 ka mga fire outbreaks ang natalas na gidayo sa bayan sa Nasudi. Nagsumikada sunod-sunod nga grabing heatwave na silitian sa libuog Algeria o Tunisia. Libuan ka mga residente usab ang gikling tungod sa nakong sunog. Dugto nindig siguro usab sa gobyerno sa Algeria nga ilang hatagan sa inabang ang mga nasunugan.
20: Samtang sa Russia patay ang 7 ka mga tao samtang siyam ang parangi pangitauman ang kusog ng pagbusikan o gasunog sa Amur Gas Chemical Complex Rayon sa Russian Far East na talaw sa magkaping 150 ka mga mamumuo nga nakaangkon sa nagkariyang samad sa kalawasan tungod sa insidente. Subay sa report na itawo ang insidente, diyang nagsugod ang operasyon sa nasangpit ng pasilidad ang Amur Gas Chemical Complex. Usa ka na kung joint petrochemical project tali sa Russia o China nga gitukod sa nasangpit ng rehiyon naroon palikuno ng produksyon sa kemikal o enerhiya. Sa pagkakaroon, nagpadayon ng halapad ng search and rescue operations sa otoridad sa lugar aron makita ang mga missing mga trabahante dugtong nini naglusad na usab sa investigasyon aron matumbok ang hinungdan sa pagbusikan.
18: Karon sa tumagdum business, misangka na 1.9 billion pesos damyo sa sektor sa agrikultura tungod sa pagkusok-kusok sa bagyo o gabagat. Kini subay sa katapusang data sa Department of Agriculture, mato ni DA spokesperson Assistant Secretary Adnel de Mesa. Sobrang napiktuhan ang Central Luzon, patungkol na sa Pampanga, kundiin nagbalor 430 million pesos ang damyos.
28: Yung huling bulletin na nilabas namin ay nasa 1.9 billion yung damage na sa ng agrikultura. Ito yung dahil dun sa Luis, Maymay, kasama na rin si Nening at saka yung tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa habagat. Pinakamalaking epekto dito sa Luzon, umabot yan ng almost 971 million. At ang probinsya na pinaka-apektado dito sa Central Luzon, yung Pampanga, 430 million. Tapos itong Nueva Ecija. Yung sa Palay, nasa 1.07 billion, a little over 1 billion. At malaki yung value ng loss. In terms naman doon sa volume, maliit lang ito, 26,000 metric tons. Or 29,000 metric tons. Maliit ito kumpara dun sa total natin na average harvest every year. na 20 million metric tons. At yung karamihan naman din sa mga area na na-damage and partially damaged, about 41,000 of the total 49,000 hectares na nasira. At may chance of recovery. Only about 9,000 hectares yung totally damaged.
18: Pamahayag ka doon ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sabto sa Forex is Week, o sa kas na nagbalog garoni, sa City 1 pesos o City 1 centavos, Canadian dollar, 44 pesos, 1 centavos, sa Gundala, 7 pesos, 7 centavos, Taiwan dollar, 1 peso, 93 centavos, Korean won, 4 centavos, euros, 32 pesos, o 4 centavos. O garon sa Magnum Entertainment.
20: Giyang ko ni actress Jessamyn Jola nga giwala na niya ang mga pag-post sa mga sexy sukay nga naminyo kang Luis Manzano. Kinisukuhi ka niya ito. Panahon siyang pagkadalaga nga nag-post nga nakabikini, swimsuit o guban pa. Matun sa actress nga gusto niya nga maayong ehemplo, isip pa sa kainahan sa anak nga si Peanut. Hinoon wala siya na ipagsupak sa so, panginahan nga nag-post o nga sexy sa social media.
7: Dati kasi diba ako din naman, nagpo-post din naman ako ng mga bikini, ng swimsuit, ganyan-ganyan, or ng mga sexy posts. But ever since I became a wife and a mother, I kind of toned it down a bit. I mean, I still appreciate others na ginagawa yun. I have nothing against it. But personally, as a mom, I want to be a good role model for my daughter. Kasi nanay na rin ako eh. Parang I want na meron din akong boundaries for myself. And I think it's just appropriate na you have this thin line between being proud of your body and at the same time being respectful also. Not only for yourself but also for others. So, kaya ako nag-tone down. I have nothing against it. I mean, kung sexy ka, why not? Diba? Flaunt it. But for me, I feel like mas happy na ako na ganito.
20: Ang pamayag ni actress Jessie Minjola.
18: Karon sa itong Magnum Sports, ipagawa sa mga basketball ng Pilipinas kay NSBP ang listahan sa Kilas Pilipinas nga muatbang sa Jordan para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers Window 4. Ibigay ang dula karong gabi sa Malofacia. Gipanguluhan ng team ni Junmar Fajardo, Justin Baltazar, AJ Edu, Juan Gomez de Liano, Chris Newsom, CJ Perez, Kevin Kimbao, Dwight Ramos, Troy Osario, Kai Soto, apil na nini si Carl Tamayo, o Scottie Thompson, una nini gibutyang ni Gilas Pilipinas, head coach Tim Cohn. Ngang all-Filipino, ang Gilas tungod kay wala si Justin Brownlee. Kid sa parad usab, nagpaalim gikan sa injury. Dugto nini, target usab si Gilas nga makabawi, uban sa kaparutan sa finals sa 2023 Asian Games. Inabati ato Magnum Morning News, ukaro sa itong headline review. Magnum Local, Religious and Fluvial Position, gisugda na. Samtang, hinungdan sa sunog sa Sultan Zayas Lower Car, Barangay Carmen, ningsurad paray pang gibistigahan. Magnum National Senate Finance Chief, Senator J.V. Ercito, misiguro nga People's Budget ang 2027 National Budget. Magnum International, ikadusig ang tao nagamatay, kondusig ang mga tao nagamatay tungod sa wildfire sa Amihanang Sidlakan sa Algeria. Magnum Business, 1.9 billion pesos sa talang damyos sa sektor sa agrikultura tungod sa pagkuso-kuso sa milabaing bagyo o habagat. Magnum Entertainment, J.C. Minjula, giwa na ang post sa mga sexy sa social media, sukad daminyo kang Luis Manzano. Magnum Sports, listahan sa Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Win 4, gipagawas na sa SBP. Hantrog maalas sa itong Magnum Morinus, kini si Magnum First Seed Blanca.
20: Ug Magnum Kia Abellanosa.
18: Sa usa gawas lang kadiriman, katawa lang may gamahanan, maglamang barugan ako sa katawa na matuman sa balita o servisyo. Magnum Radio.
8: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
18: Alas 6.32.
9: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
10: Pirmi ka pangihi,
11: hanap ka paranaw,
10: ug pagpamilod sa mga tail.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar level.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag DTX 500.
11: Karundayon.
10: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
11: DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa tanan. Kini ang programa sa panglawas gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero unong kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Sa ganita na pag pupuntuhog ya sakita gid ni ba. Habi na formal sa sakit sa kabulan. Pag kabalo nga ko nga naligi ko na Life Extension, so nagsulay kong palit, nagkakauro ba ko glitson. Giinom isa na ko ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaroon, nakalakaw na kong tarong. Butaas ka na itong kinabuhi, butangan maging extension.
3: Kung ikaw naka-Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Karon, mag-isgot kita bahin sa gout. Ang gout kay usa ka klase sa sakit, diin naghubag ang imong mga lutahan. Kasagaran, kini makaapekto sa imong kumagko sa tiil ug uban pang mga lutahan sa kamot ug tuhod. Nailhan usab kini nga gouty arthritis. Ang mga sintomas niini mao ang grabe nga kasakit sa usa ka bahin sa imong lutahan nga bukog ug maglisod ka sa paglihok niini. Ang panguna nga hinungdanan niini mao ang labi kataas nga level sa uric acid. Ang usa ka tawo mas lagmit ang adunay atake sa gout kung ang usa ka miyembro sa pamilya adunay atake sa gout. Madugangan usab nimo ang imong tsansa nga maatake sa gout kung taas gyud ang level sa uric acid o hyperuricemia. Kinahanglan magmintinar ang saktong kondisyon sa imong panglawas aron marikayan ang gout. Siguruha nga balanse ang imong pagkaon, pag-ehersisyo. Siguruha usab nga husto ang imong gibugaton. Ligay usab ang pag-inom og sobra nga alkohol. Ligay usab ang mga pagkaon nga taas og purine sama sa isda, sardinas og karne. Inom og gatas. Usa ka pagtuo naghihimo online kaniadtong Marso 2021 na ibal-an nga ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid sa mga pasyente nga adunay hyperuricemia. Ug ang suplemento mahimong dungan nga ikonsiderar aron matabangan ang paghupay sa hyperuricemia sa mga pasyente. Nakadungog na mo mga higala ang suplemento sa vitamina D duga nga nagpaubos sa serum uric acid.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili nako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose Suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Bili ang labing kaayo nga suplemento sa vitamina D. Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo o kasaligan. Life Extension Vitamin D3. Ang mga natural nga produkto sa Life Extension 100% nga gihimo sa US o gigama sa Life Extension Foundation kauban ng mga nunguna nga mga medical nga doktor, eksperto o scientists. Sigurado nga luwas o epektibo o aprubahan sa FDA US o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based and advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Minahal nga mga tigpaminaw, salamat kaayo, ayaw kalimti. Pag-ingon nga dili sa gout, batasan ang pag-inom ug Life Extension nga vitamin D3. Every day tungod kay ang suplemento sa vitamin D nagpaubos sa serum uric acid.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approve therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naay tatak LE, sigurado.
0: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Savewise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Unsaon nimo mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
10: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
12: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Mga eksyon dahil nagganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Let's go!
18: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron li kay sa leaks. Cotton is soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
17: Charmy
19: breathable panty liner for every wear confidence.
20: Happy Higalay Festival 2026. Panimbayag gikan sa Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated. Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Guking, ang asosasyon garbong mipadala ug labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress sa Yogyakarta, Indonesia. Kini gisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig ug suporta, Cagayanons. Mabuhay Cagayan de Oro. Happy Fiesta Maya Gala. Viva Señor San Agustin.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Maing adlaw mga higala. Viva Senyor San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
3: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
4: Mga eksuon, si Senator Bongo, sayang mensahe sa Higalaay Festival 2026.
5: Cagayan de Oro is called the City of Golden Friendship because of the very friendly and warm people na Cagayanons. Isip higala o adapted son sa dakbayan, ako nang hinaot na magpadayon ang inspirasyon ni St. Agustin sa atong mga kinabuhi o unta malipayon, healthy o tiyada ang atong kapistahon. Kini inyong iksuon o silingan ang Mr. Malasakit, Senator Kuya Bongo, nga andam mo serbisyo sa inyong tanan sa abot sa akong makaya, kaya ang akong bisyo magserbisyo sa atong mga kaigsoonang Pilipino, pugatuo ko na ang serbisyo sa tao, serbisyo ka na sa Ginoo. Daghang salamat sa inyong padayon na pagsalig ug suporta.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panangtaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Oras, alas 6:46.
14: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
15: Magnum 45. Hanay sa labas o lagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan o mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig o way ginapigan, aron mo patigbabaw ang kamatuuran o kaangayan. Magnum 45.
13: Anong unuhan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinuod niya balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local 1.1 milyon pesos ang damyos, kuman lamya sa kalayo ang gibanabanang 40 ka mga panimay sa Zone 10, Puro Tubi, Zayas, Carmen, Kagino, karong sayo sa bundag, mga biktima sa sunog na nakaroon sa evacuation center. Father Virgen Paburada, Social Communication Director sa Archdiocese sa Kagino, nanginaot nga mamalandong ang katawhan o magpuyo sa Kristohanong pagkinabuhi. Ning adlaw sa kabistahan ni Senyor San Agustin. Lobial procession dungan sa kabistahan sa dakbayan nagparayon karong mga panahuna. Bye-bye ka mga deboto, midoyog sa nasgutang kristohanong kanihukan. Kupo wai nadawatan o ay nadawat nga dagkong insidente sa Higalaay Civic Military Parade and Marching Band Competition kaghapon adlaw samtang CDRMD nagkatala lang sa minor nga minor kung minor nga insidente sama sa pagkaluya at uol sa nasgutang parada. Bagong Regional Director sa PNP Radio 10 nga si General Nestor Babagay Jr. gigong gitahasang mintinahon ang integridad sa kapulisan o gipadayon ang kampanya batok sa kriminalidad. Sa Tamagam National, Senate President Sherwin Gatcharian suportado ang ipagawas nga resolution ni Senate Presiding Officer Francis Cudillo kalabot sa pagpatuman sa sub-judice rule sa impeachment trial. Sa mga international, ihap sa mga nangamatay tungod sa grabing baha sa utlanan sa Tibet-Nepal, may saka pa sa 389 ka mga tao. Sa mga business, BSP target ng mapugan ang padayong pagsaka sa inflation rate sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, Pilipinas football coach Mark Turcaso gitungwa ang gold medal sa 20th Asian Games sa Japan.
15: Magnum 45.
13: Mga action, kumusta may buntag gini si Magnum June Albino.
12: Ug Magnum Aileen Akurin.
13: Karong adlaw adlaw Biyernes, Agosto 28, 2026. Adlaw kapistahan sa atong dakbayan, Happy Galay Festival 2026. Magnum Aileen ka simo-simo na baga.
12: Parang kaghapon.
13: Kaghapon?
12: Kaghapon, no, Magnum June.
13: Mark, nag-unay-unay na lang ito, no?
12: Oh, kita-kita na lang.
13: Kita-kita,
12: wamay nangimbitan.
13: Wamay nangimbitan, no?
12: Pista na lang karun, no, gihapon.
13: Oo, oh, kita-kita na lang. Huma na lang pista. Pista lang sa sunod na tuwing. Gihapon man. At panunog na lang. Pero malipayon ta.
12: Oo.
13: Dalawa to, nga masalunod na wamay nangimbitan.
12: Oo.
13: Pero malipayon ta. Kay una, nangyabot na sa langkapistahan sa tanagbayan.
12: Oo.
13: Ikanwa, dagdag mga kalukan sa itong nagbayan nga nagbalampuson, malinawan. Huwag mga dagkong petabo, kalos sa Ginoo.
12: Oo.
13: Unya daw ni Katolo, ang invitation na lang tiguratan.
12: Basin mo yun sila nga, ato lang mo ito sa Divisoria, linya mo rin sa, kaya naman daw 10,000 ka food packs magroon dyan. Ito yung na-mention kagahapon ni Mr. Ni Sir ani Ma'am Marky Halapadan, murag na-mention niya magnum dyan.
13: Basing ma-appel ta ng 10,000. Diba?
12: Basin, uguli niya. Itong fiesta sa baryo. Mato siya magnum
13: dyan. Unya dayon.
12: Pasimbahan pa po, napapod.
13: Napasimbahan. Unya dayon, but pasabot nga, kung atong sundon ang mga agat ni Attorney Tony Soriano, nga,
12: Habang may pag-asa.
13: Habang magboy may pag-asa. Di magpagkawalas pag-asa.
12: Oo.
13: Think positive daw.
12: Oo.
13: Pasabot kay sayo pa was buntag sa adlaw sa kapistahan, taas pag mga oras nga pwede pa.
12: Nga i-invite.
13: Oo, nga i-invite. Or magka-appeal ta ng 10,000.
12: Oo.
13: Nga magkakaon na ng sanang ito.
12: Sa fiesta sa baryo.
13: Fiesta sa baryo. Okay. So, unya, basig magkahigyan ta. Pagdarikat sa Divisoria para maka... Simasimata, kasi mag-unay-unay na lang taong napangitang pamagi. Okay, kadyot lang, no? Kay, saman to, panihog. Okay, so, medyo samta malipayon ta magdumalim, pero subota kay doon ay dako-dako nga sunog.
12: Adlaw sa fiesta.
13: Adlaw pagyan sa fiesta. Imagine, alas dos kadaon. Natabo ang naiskutan nga sunog.

0: radyo ah. Oh. Balik ko sa saka ko, kanaog, balik isap kay gipangita ko radyo. Balik na kitaan ko ra.
1: Oh.
0: Okay, sa sige saka, tungo lagi kay kanang musaka mo tikay, magagamog ko taas-taas na. Nalagpot naman ako radyo sa akong hawak. Sa mauna nga medyo sinakaigan sa nasgutan nga area kay pang-pang lagi. Ipuyan sa mato pa sa ginabi kayo nila. Mga di ko naman minus 200 ka mga panilay bato. Under Boyo, dahil sa nasgutan area. Although, kamot siyang 40 lamang ka mga balaing gilamos karayo, pero kang 40, dagan gin gapo na. Kay sayon tang dagan gin po pamilya ang apektado sa nasgutan nga sunog. Mga gilusan nato ang magnum operasyon tamang, tamang para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Sa barangay kamin ni Gatong Sunan, mudawat kami bisag unsa nga mga hinabang gikan kaninyong mga matinabangon. Dako nga sunog o niapagyod atol sa piyesta, imbis magpiyesta unta ni sila.
1: Oo.
0: Basig na apay giandam andam tiyali nga karni na baka o ihawunon pa.
1: Oo.
0: Oo, so wala hinun may na yun. Tulagi kayo na itabok man ang nasgutan nga sunog. Manang mudawat kami gabisag unsa kay sayod ko nga kanang bisag unsang inyong hinabang kagabaw ko nga ay munsansam na sa mga biktima sunog kay ayom-ayom na ginang ilamis mo maagi niya.
1: Oo, or karon magnamsun kay fiesta man pagkaon pwede sila maka-share sa ilang mga gipanghikay paingon dito sa evacuation center pero makakaon gihapon tong mga biktim o kaning sunog.
0: Oo. Makakaunog
1: makakaunog ka ng
0: pang-handa.
1: Oh, ang anong handa nila magmumdo. Oh. Nalipay naman po gihapon to sila. Marag makashare gihapon. Ma-feel gihapon nila ang fiesta sa Cagayan de Oro. Oh. Maski pa sa ilahang sinatian nga problema karong panahon.
0: Ang ikpasyo ng mga eksyon, magdumailin, ang magnum operasyon tabang mo alokar o 15,000 pesos. Ginagpay lang, no? 15,000 pesos para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Ang Magnum Radio, Magnum Express, ubanan sa Guapi Gadget Store, motulong sa lima kasakong bugas magdumainin, 5 sacks of rice, nga tang 50 kilos nga bugas, amon ang lugar asikasun, karong adlawa, Easter,
1: pagdi,
0: tagpapistery, ano yung mag-asikaso tali nga?
1: Oo, presyuntabang.
0: Presyuntabang dito, no? Panapin na ito itong pagpapista, no?
1: Oo.
0: Unyan dahil yun ang uhana mo, hatag sa mong 3,000 pesos, so doon na tayo 18 kami 18 kalibo 18 mil 18 mil kapesos nga diin unhan karon hinabang para sa mga biktima sa nasgutan nga sunog kung doon na sa lima kasako nga bugas 50 kilos nga gikan sa Magnum Radio Magnum Express o sa Gabi Gadget Store o nga tigumo na po ni mudawat pa mibisang unsan niya kato mga matinabangon ato mga eksyundere sa ato nagbayang glaluigan.
1: Oh.
0: Panihog lamang, no? Tabangan ato ng mga biktima. Kay sa kanaghan nila, nga piktado sa nasgutan nga sunog, sayon ko nga nakunakusap nga tabang, ilang kinanglan, para nga lugar makabangon sa sila sa labing daling panahon sa ilang kaimtang karon nga nangawat ang mga panimay. Unahan ito mga eksyon, magdumailin ang report ni Magnum Minso Kamagtulan kay sa ipas kandlawon ha, nito mo lang yung nasgutan nga sunog. Wapay, murag wapakay gatikaw-tikaw ba? Dito sa nasgutan nga area, sa lang lugar pa yun dito sa nasgutan area, sa nito mo ang nasgutan nga sunog. So magbibidyo, kumusta ka ng mga biktima? Daan sa evac center, asan yung evac center? Ang mga biktima, magbibidyo.
2: Magbibidyo na rin sa karoon sa West City Central School ang kining tuwang mga evacuees no natri karon na kamulo pa ni sila giyap or lista magbuntun ang kinatuwang nga mga taga barangay o ang CSWD gamaw yung nag-assist sa lugar kanila na umupay lahang pag linyaan ni Ron so munang taot-taot panibasuka kung sa pilagit kinatibukan ng mga ihap sa mga pamilya but nakita ba nato sa kining list lugar aning gabinili man nato na mo abot sa 74 na karon ka pamilya. Pag kamulo pa man, posible more than that, no? Nga mga kining ihap sa mga pamilya, yan natin ni karon.
0: 74 ka pamilya, ha?
2: Sa itong inisyal mga na lilian, nga listahan.
0: Lilian mayo, palihog, magmincho, kay importante na sa itong maglum operasyon tamang.
2: Diyan sa magmuntun, no?
0: 74 so, ang imong nakita.
2: Nakita na ko nga ihap po. Okay, by number mo kung no, ilang pagsulat magmuntun? No man ang naipatang dito, 74, so posible nga mudagkan pa o madugangan pa. Kaya napaman din nagkamulo pa man sa itong linya. So muna nga nag-uibay ni nga kapag nga mga pamilya magdunsun na natin karun. Naka-ano na

0: nga silbing na ilang imong kwarto na natrikaron sa cupboard ko mismo. So wala man po yung klase karon, so timing sad nga matili lugar kayo ingon nga madisturbo ang mga estudyante kayo may klase. So okay sila dalon din eh, sa nasang pita nga evacuation center. Dayon, sa tubag-tag lantaw, wala man po yung mga nga samaran, nga pasuhan. Ah, si, ano rin, si Kiada, natong kung asa lugar nagsugod ang kininga sunog kagalina, ang kung asa nga pala yung nagsugod ang kalayo, si Mr. Kiada, siya na pasuhan, na samaran siya. Tungod kay pag-ambak sa bintana, sa naipangus-pangus ang iyang siko o tuhod. So mutong nakita na ito nga na doon ay kwan lugar, no? Nga na injured gamay. Gamay rigid po din noon. So par wala naman po yun nga kanang nga trap or sabah, no? Wala man po yung namising yun man nga mga nga pasuan sa tungod sa nasang pita nga sunog mag-dumtune. But sa karon, kamulo ni silag asis, nga matunulan ni silag, ipakaon, ipapani, sorry, kaning ipapanainit. Ipapamainit na ni sila karon, kape o kanang pan. Okay, sa iyo pa sa buntag kaganina, nagsigis sila o kanang dagandagan, so karon natin makapamainit sila. Ginagbay, nga mapangilpangilan gamay lugar ang kanang ilahang datian, nga tungod sa kahapos lugar, kay wapamasli pa ni hap, pamahaw. So muna ko na, nga kinakalkao na sa sila karon o kining pan. So samtang nilasis pa sila mag-dumtion na may napudri karon si Aaron Tumalinak, ang sa barangay secretary. Siya po ang nanguna sa tinhi sa pag-check at pag-assess sa mga pamilya. Dahil kay si Kapitan Kikang, nampun siya giatimansat ang kanang bisita. So, kagaling lagi dito sa maong area, wala na nakabisita si Kapitan sa kininga nasunugan. Kay ito si Kagawad Jerita Banal, sa Banal, nga mo'y na siya nga na dito sa kining isip pa nagkuman sa mga parangitanot. And karon, dinhi sa mong area, gagawag pabalipot sa tinga, tako magunin nga tabard court. So, sigo-sigo o sabdi sila. Depende na lang sa kaya lugar kung i-favor ba sigdaghan pa ang kininga pamilya o kininga affected families na po'y plan nga magtugang pa o tent.
1: Asa ni nga covered court magdominsyo?
0: Sa West City Central School magdumjun.
1: Okay.
0: Nga kininga elementary. Ayon na naraman sa tuwa-tuwa aning sigilahan ang kining covered court, so dali na maabot ang lugar sa kininga itong mga pamilya nga mo apas pa. Eh, sa tungkol ang tuwa pa rin uban sa area magdumjun. Ang uban ng gali, basig nagkamulo pa ito ka ng pamudyot sa ilahang mga tao, mga sin, ng uban pang ilahang mapudyotan. At diri, kuhan pala ni mga kasagaran ni mga inahan, mga nanay, mga bata, dayon mga senior citizen. So, wala kay kahit tayo nakita kayo ng mga kalalakihan, mga babae, ano sa ano natin eh, mga senior o mga batanon pa, dayon na. So, muna nga ito nga nabantayan, ganoon din sa area.
1: Okay.
0: So, muna nga, kamalo pa ang iyap, magbuntun, no? Sa kining affected families, ganoon sa individual, nga naadili karon sa evacuation center sa kamulong proseso ma-assist sa Barangay Carmen ning atong syudad tinuro sa buatan sa CSWD Magdurjun. Muna ito na report gikan sa West City Central School Evacuation Center kinis magkumanto 19 mentor tulad sa pagtawag servisyo Mundo Radio.
1: Dugtong din mga iso doon ay pamahayag ang investigador sa Bureau of Protection diin gi kamutyag matod niya nga selang inisyal ng investigasyon nagsumikad ang sunog sa panimaay sa pamilyang Kihada, pero gisuta pa kun unsa hinugdan sa pag-ulbo sa kalayo. Paminaw sa nato yung pamahayag ni FO3 Kevin Carl Vallejos, ang investigator sa Carmen Fire Station. Ato paminawan. Wala pa. Ato sang delikatan mga igsoon si Magdum Adje Alsado kay panuguay na daw ang procession, no? Ang pluvial procession. Unya na nagbagot-bot kay mato pa niya nga ingong at bugo. Wapang gimot bugo. Yung kung sa boundary ra ko, no? Utlanan ra sa puerto o sa bugo. So nga, utlanan na sa puerto o sa bugo, nga nung ning Laos, mas bugo lagi ng mga polis. Matupan niya sa iya mismong mensahe nga kung utlanan sa puerto, ilang giingon, nga nung ang polis sa puerto, diri man ni anisamo ang balay. Unya kining balay sa nagpadangat sa maong mensahe, nagabagbuta siya, kining naaman sa sentro na dapit sa barangay Bugo, Gapuyo, kining nasgutan nga, nagpadangat sa nasgutan nga mensahe. Masig utusap ang polis na papang. At ang debatong sa report ni Magdumanji Alsado. Magdumanji! Go ahead, Magdumanji.
2: Yes, Magdumanji, no, lad ka to. Karoon din eh, pag-uwa lang kita ni Dunggo, din po da sa maisla di oro ni atong syudad. Makita gihapon din na karoon sa itong mga footage, ang mga sakyan po, Magdumanji, nga mag-ulang po na abota din eh. Kaya kita, una mga daso, dalira kayo Magdumanji, no, sa yung
1: isa yun. So, saman ito, Magdumanji, Magdumanji, dalira ka na abota, procession to or lumba?
2: Procession, Magdumanji, pero wala man tani untok doon.
1: Ah, okay. Lagi kay dalira niya po. So, una sa lumba ba niya siguro? Di man tayo na procession. Lumba niya. Muro man nagukun ba? Dalia ka ni abot.
3: Okay, sa'yo una makabot.
1: Mas sa'yo pa niya abot kung ni Tandi. Magdumailin siya ka itong makabalan ka nito.
3: Oo. Oh.
1: Di ba? Oo. Oh. Kung kanto ang sa makabalan, medyo late-late na tayo. Parang buntag-buntag na, nagsugod.
3: Sa'yo
1: man yung nagsugod. In fairness. Sige, kaya masig-masay pa ng lumba. Hindi possession.
2: Kasam taong sitwasyon, narata din sa kaning ludon na bahin po din karon sa Isla de Oro, na blasta punta kay lagi, hangat po ng mga kauban. Makita sa footage, salamat po sa itong kauban. Sila si Magdumke, si Magnum, apo, kasi sila po yung nagawin karon sa camera. Kaya puli-puli man nga ni Saka po, no, din po da sa kaning... mala. So, maduhog na to karon. Na din Magdumanji, no. Nga to po yung mga kaigikan po sa City Information Office. Na karon din yung Magdumanji. Sa kagaliha, kauban na to si Colonel Uy. Itong bagong commanding officer sa 4th Infantry Diamond Division na Filipino Army Task Force Oro. Dayon, din po Magdumanji. Na po na to sa pagtumbo na to. Itong makita ang atuwa ng mga personahe. Kaigikan sa CDRMD, RTA, Police, Marina, Marita. Yun eh, saan po rin po ng auxiliary po sa Coast Guard. So yun, na po rin po, matuwa po rin po mga pasinagikan sa kaning 4th Infantry Diamond Division Philippine Army. Tapos, or makita ba din at magdumlahin pag doon?
1: Oh, kita kayo, lambda kayo. Hayag kayo, sige.
2: Ang berhin sa kuta, no? Sa ato ato rin po yung lokasyon na karon. Dayon, din he, sa ato ato rin po yung pag-sunod, ibutang. Ang iha po rin po yung imahe, ato sa iplas sa junta. Ambi sa. Kaling imahe po siya mag-ibjun. Imahe po siya sa kaning berhin sa kuta. Nakaroon din he, kaning duol kang kani sa ni kabagat ato sa duulan Magdumanji, no? So na din ni gialsa ana man ni kaning ihapon buta karo ba yapon tawag ani
1: si Sir Nick Kabagat ang nagkugo sa imahe
2: dili tapos papa sa si na una po da si Sir Sara Sara din karon sa tong area din po Magdumanji, no? O kana sa diyan sa kuta
1: magiyayungan. Okay,
2: magiyayungan po si Senyor sa nagusti karoon na din sa itong pag-dunggo po Magdumanji. So kita lang, sunod po sa ilaha, sabo na ito makita ang ilaha po nga pag-abot sa imahe. Itapad po din sila karoon din po na sa kanilang imahe sa berhen sa kuta. So ito yung ipatubang sila Magdumanji din po sa suba ang duha ka mga imahe. So karoon na, i-plaster sila din. Napunin po itong mga
1: meaning ang imahe ni Senyor San Agustin o ang berhen sa kuta. Di ba yung mama, di ba? Ang birin sa kota.
3: Si Santa Monica man ito yung hango.
1: Oh, di ba Santa Monica?
2: Santa Monica.
1: Santa Monica.
3: Hili,
2: ang
3: birin
2: sa kota, tara sa liko. Tara. Ipapay na dahil po.
1: Okay.
2: Tara, kanon sa Magdumanji, no, mali mo makita sa mga tulo ka mga patron. So, ipapay na silang tulo. Hindi. Kaya kali, kapahin sa ato sa paminahan.
1: Nalaya, ang ang birin sa kota, mama na si Mama Mary. Ang inahan ni Jesus. Diba? O, tama. Birin sa kota. Birhin God. Kini siya is
3: Santa Monica.
1: Santa Monica.
3: Ang mama ni Senior San Agustin.
1: Mama ni Senior San Agustin. Sige, paray, magdama, Angie.
2: Ikaw, mana maging dyan mo, nakita ka rin ang pag-aabot yun, ninintulo ka mga imahe, tinhi ka rin sa ato apo, malukasyon. Ang kumal maging dyan, ang mga participante, nagdalagin po dyan sila, ang ilang kagalingon ng mga kanang imahe po, no? Dayo, nila ka po nga, ipang kaninga utang, dito po sa ilang mga sakayan. Dayo, nga, upan si bagong dyan, lagi pong ipang dakos, ipang bitbit, katong mga participante kaganiha. So, tinhi ka rin sa ato nga makita, no? Naana
1: din he adto
2: mga imahe
1: wala mo kuning itagdang magdumjo sa mga pader
2: ang nadaron kitsa nga pader ganiha si padit lang
1: dai dog uban sa procession
2: sumjo na ayon pa ni magdom apple lawag dom apple pie siya may nakaunag saksi magdumjo pero dinhi sa ato ang pag-aayo mga bala rin na sa Columbus sa lang ni magdumjo.
1: Alerto gapong clean road na kay bisan ang sound system kita paran og garbage bin basurahan di ba oh apaka ano to gapon ultimo na ang sound system kita paran yung garbage bin palayo ang garbage bin palayo layo lang tao na sa kuan imahin nga imahin milo tao ang kaulo ng tao sa garbage bin green.
2: Ay, dito yung Mikey na lang sa tabi. Ah, ito, kay Mikey. Ay, manager, may bunta po, hindi mo ka-disturbo gamay. Okay lang. Ah, sorry ko lang, sorry ko libre lang. Ah, sige, tayo, okay lang. Ah, din yun lang tani ko. Okay lang, din yun lang sa kampay.
1: Okay. Si Sir Rico, kay morag si Rico Libre maoy
3: in charge sa fluvial procession.
1: Yes, magdamanji.
3: Para mapangutan na po magdamjan. O nga nung nagkalawas dito siya.
1: Oo, oh, nagbagot-buta dito. Gawlata.
3: Nagulat na lagi sila magdamjan.
1: Ay,
3: napaasa daw sila.
1: Oo, oh, napapagin tao. Nung, na,
2: marag, okay lang. Okay.
1: Pamutan na siya nga nung nga makabot daw dito sa Bugo. Kay ang announcement ko no, Bugo. But ang announcement na to, base silang pamayag, utlanan lang sa Bugo o sa Puerto Magdumay rin. Meaning, di gin mulaos dito sa kinapusuran sa Bugo. Kadagatan sa Bugo, di lagi chotlanan. Batang may announcement ko nga dito, moato Bugo. Mauna dahil mga polis ang gani ko na dito. So nagulata sa mga gapuyo dito, marag gabila, matasap sila sa iyo. O labang nga magkasaksi sa nasgutan nga kalihukan. Yes, magdaman, Jake.
2: So, nakakaroon si Sir Rico. Sir Rico, usay kani-explanation niya ito kay ang matigdam, tablo na Busan area na daw kuno na ang presensya nung makita ka ganiya sa award ang mga Daisal Matimbro Road Procession.
0: Mayong buntag mag-June. Actually, ang Philippine Coast Guard mo may gapahasa na ito sa pagdivisyon sa katapusan dito ng kadagatan. Ang atong ang naaraman po sa Malaka, wala man po dito sa kuhan kayo nagpreparar po sa Isla de Oro. Pero ang kuhan sa Philippine Coast Guard is medyo nagpadulong na ang balot kung gagmay kayo ang ato mga baroto for our safety and safety sa satanan. Ilahang ginakuhan. Pero kaning kamot yun sila mag June nga kung mahimo makita yung satanan.
1: Lagi kay daghay na palaw daw dito sa Bugo kay ilang pagtuo lahos gyud dito. Sa nasgutan nga barangay Mr. Libre.
0: Magdugjun sa atong kinatibukan sa atong plano ato magyung ipalahos pero kita gyud ganiha pagpanakay ganiha magdugjun kung naalang lugar ka dito sa kuwag gihangin may pag-ayo. Pero pag sugod sa atong fluvial, nagbalik na wala ang angin niya, ang linaw, nalinaw balik ang dagat. Dahil pag abot na nila dito sa tablon, so naka-decide sila nga kay ang makabaluman ang taga-Philippine Coast Guard ana nga ang atong kadagatan. Kung unsa ang dagan sa magbalot, naglikay na sila dati sway ilang hikuan.
1: Sir, may immediate basab nga pagpabalo nga, oh, kamong taga diya dapit sa Agusan, kamong diya sa dapit sa Puerto, sa Bugo, di namin mulaos diha. Mutuyok nami kay kusog dagunang balod, kusog hangin. Nabay immediate announcement, Mr. Libre, nga gihimo.
0: Actually, magdungjun, to ay mga personahe na to sa kapulisan na to. Actually, to adin to. So sila po ang nakapahibalo. And also, ato ang mga CDRR. Kung ato kong Task Force Oro, naatay tuluka teams, gawas lang lugar sa Coast Guard, kaya naagyo sila sa coastline. Tuha dito magdungjun, pero dili kaayo ko sure kung natagsatagsa ba nila ang mga katauhan dito magdungjun.
1: Murag ang banad to siguro, Mr. Lebrin, nahinayak na ba? Nahinayak na, o niya, ipaybalo man sila, man to man, kapag paybalo, wala na, tuwa na sila dito nagka-plaster na. Masayo sab sila, basin pagkanik, masayo pa sila nakamot sila dito. Kaya labi na kataga dito ra. So, kadlawon pa siguro, tuwa na dito sila sa ilang area. Anyway, so at least, ang rason ba o nga kinabuhi. Meaning, para pag siguro sa kinabuhi, nga walay madisgrasya, tungkol sa kadang kunas balon, kusog ng hangin, sa so, muna nga may U-turn na lamang, wala na mo lahos dito sa, umintang tablon lang, buta sa buto, wala naging makabuto o kagusan. Kining Mr. Libre.
0: Dili pa kaya na ako maibawan karong magdungjun kung asa ang portion sa tablon or agusan kaya tungod kaya nga itong kamulo patakarong pa naong sa mga participants katong mga nagdivusyon. Nga ito karon is mangutan ako karon kung asa specific coastline boundary sa itong mga kabaranggayan kung asa sila taman, kung asa sila bituyong.
1: So, kaganyan na kingon ko nga, dali ba ko yung kadunggo man? Required ko ba? Kanad to mag-go, dapit pas mga alas 8, kanad to, no? Katugi kas magkabalan, nubo na sab. Ang ako, usabas mga rason nga nung dali ra na kadunggo ang procession, kay medyo gipaspasan ang dagan sa mga sakyanan, kaya ba sigyabot sa kadunggo sa balod, Mr. Libre, sir?
0: Asa akong ikaingon magdungjun, wag yun ako masuta karon. Actually, ang among estimated time of arrival is 7:30 man. Anya, may abot yun siya exactly 7:05.
1: Uh-huh.
0: Actually, pero wala pa na mong ipanaog. Karon lang yun nanaog ang ato ang mga imahe. Anya, atong i-plaster. Gikuan po na ito magdungjun, daghantag mga konsiderasyon. nganong mo meet ta sa ato ang state estimated time of arrival tungod kay naabot ay road procession karon to cathedral San Agustin Cathedral. So at least ready na karon arriving.
1: Okay, kajut lang kami jud cutting off signal ni Magnum Anjal Sado. So gikan sa Isla de Oro mag procession na siya. Pero ito sa Cathedral, Magnum Aileen. Si Magnum, Person Blanca. Magnum, Person.
4: Sa Magdumani. Para ilang nagawa Magdumani na pangyata kay Manan. Magdumani ka
1: Magdumani. Go ahead, Magdumani.
0: Mauto Magdumani. Dangayo, mangayo lang gihapon sa dispensa sa ato ang mga kaigsuunan nga na sa shoreline nga siguro magdumjun kung naa sila yung mga teleskopyo kita nila. Pero kita, ang kuan, ato ang coordinating team na ningkamot, especially sa Philippine Coast Guard, Marina, ang atong GPA, mga national agencies, ang atong PNP magdumjun. Actually, nag-uulga ni ko kay nganong daghan mingyod kaayo ning kuan ani siguro part sa ilang devotion board. Dili ko ka-explain ko ako mismo nga medyo tulo luha ako pag-abot magdungjud.
1: Tuloy mong luha kay nalipay ka sa kamalampuson sa resgutan nga kalihokan kay luwas luwas ang mga partisipante nga nakadunggo o niya dayon walay mga insidente nahihinta mo mga dagko insidente magdumari no o malampuson lugar sa mong nakita sa mong coverage Mr. Libre.
0: Correct, magdumjun. Ako kita lang pag-i-parking na po kaniya magdumjun. Pag-i-park sa mga participants. Galisod kayo sila ba? Kaya dili sila anad sa pambot, dili sila anad sa dagat. Although na ang atong CDRR, atong Coast Guard, usahay lagi magkakos na lang sila sa ato ang mga participants. Tungod kay ang safety, yung ipakita sa ato ang coordinating team. So, ming ikan ang imahe ang mga participants nga wala gyud nahitabo nga nice light karon magnumjun nag-imbark na sila nag-imbark na sila ang mga participants nanto naaman tay mga sponsors nga kana bitong dili pagpasa magnumjun tag sila og mga pagkaon para pamahaw sa tong mga participants.
1: Okay, sir, congratulations no sa imong malamposon nga pagpangulo sa pagpagayon sa nasugutan nga kalihukan, kalingawan. Kung itandi magani sa ning agi magdami, mas bibo ni karon sa kadaghan sa mga partisipanti. Dahil makalihukan sa itong kapistan sa nagpaya, no, nga kuhan kayo, nga nabang bibo, mas mapil gini mo ang kabibo kung itandi sa ning agi nga mga kalihukan, magdumailin. So, congratulations, Mr. Rico Libre, sa inyong lugar sa Malaposo ng pagpagayon sa Pluvial Procession karon nga buntaga.
0: Daghan kayong salamat magdumjun, daghan po kayong salamat sa Magdum Radio. Sa kanunay, halos every other day, nag-update sa ato, unya na dito ta sa kahanginan, mamupunain tao na nga mga tao nag-atang. Pero atong paningkamutan na sunod ng mga higayon, sunod na itong kapistahan, ato pag-inisya, dili lang bibo magdumjun, ang devotion, ang identity sa atong kagayanon, ilahang relasyon nga ito sa Ginoo. Ato yung mapakita.
1: Siguro, sir, by the way, sunod nga pluvial procession, siguro sa mga requirement, dakudakuan ang mga sakyanan nga mo nga magamiton ba, Magnum Aileen, sa mga participate. Aron nga medyo makasugakon sa medyo dagod ako nga balon, unya kusikusog nga hangin, Mr. Libre.
0: Magnum Jun, usa ka na sa atong itanaw. Ang ato lang is nagtabang punta sa ato mga fisher fox, kining labi na kining mga ato ang mga pambot operators. Kay ihatagan mag-ini sila ni Mayor Clarex o kanang mga honorario. Wala gini sila ingon nga na. Wala atong yatiman pag-ayo.
1: Okay.
0: Imagino ni mo sa isinta gini sila kabukaron. Ang nag-apply ani si Tinta Kapin pero gagmay na magyud ka itong pambot. Wala yun mo sugot. Wala yun mo sugot ang Coast Guard.
1: Okay. Okay, Mr. Libre, sir, salamat kayo. Again, congratulations.
0: Salamat, magdungjun. Mayong buntag. Happy fiesta kagayo.
1: Happy fiesta.
5: Salamat kayo, sir Rico Libre, pod magdungjun. Ato sa nga duulang gamay, pod magdungjun, na si Kuan, si Colonel Uy, kayo na sa aran na mapunto na to, na ingon na punto siya. Pero
1: kinsa na si Colonel Uy?
5: Ato po din po nga.
1: Task Force Commander.
5: Oh, Task Force Commander po magdungjun okay. Kay. Lagi, siya po kauban na to sa ato ang yate, nga gisakyan. So, silbi, ako, si magdumabol, si magdungkay. Dayon, si Colonel, analagi siya po nga kaning kwan din eh.
1: Sakay sa yate sa Magnum?
5: Oo, sa Magnum.
1: Oh, congrats ninyo, ha?
5: congrats. Sakay yun, sabi ko ganyan, Magnum, yun, nga mga guys, hindi, lagi na kayo. Mahay kayo nga po ang gusto po na kadangi, ha? Nini po nga, tuwa po nga pag
1: di sa tama po lahi kay yate gud gi sakyan natin ba?
5: Oh. So, ngayon din wala gid to ta. Nagpo lahi. Atara. Ganun kay nag-ingon na to kanya. At ano ba sang isa ta? Sa nagsaagyo ka sir. Happy fiesta. Nata.
1: Sa kanay sa kanay.
5: Happy.
1: Yes,
5: sir. Sige, mag-ingon. Okay. Ato po rin po na sa manjay. Sa task force oro. Sir, happy fiesta no. Last day for the radio. Kagano ito sa tikasin niya. Si Magdum June Albino. Kumusta sir? Ikaw no, kaugan ta. Pero sa mong assessment sa activity karong buntaga?
6: Well, sa atong pagtanaw kanina, no, nakita na ito ng malang puson ang ito ang pagpahigayon sa ito ang fluvial parade. So, mapasalamatong kita kang Senior San Agustin na higiyahan niya o giprotektahan ang ato ang paghigayon sa iyahang fluvial parade.
5: Okay. Sir, unsa'y commitment kini aya sa Task Force Oro nini pong activity no sa Higilaet Festival 2026?
6: Well, ang atong trabaho no is ang pag-secure no isip kita nagsuporta sa ato ang kapulisan sa uban pang mga government agencies nga nagpahigayon sa nagkalaiyang mga programa o aktibidades sa alang sa pagsaulog ning atong kapulisan.
5: Sir, ano, gawa sa pag-support sa itong PNP niya, daghan man yung personal lagi deploy, pero wala nagpasabot nga na mo yung mga nadawatan nga kaning hulga sa seguridad mo, nga naagid no, all force ang itong task force oro?
6: Wala man tay nadawatan yun nga kanang hulga, no, apan mas maayo man kining ready kita always, o nakita sa itong katawahan po, o kuhan nga, ang ito ang task force oro, no, naagid na nagbantay, nagpaluyo sa ito ang PNP.
5: Okay. Magdumdum na kagaya lang. Chismis raman punta magdumdum na. Minaw-minaw punta ni. Sa to po din pong kuhaan ka ni Kapitan po da sa yating si Sir Dodoy Lucero. Di na si Sir Uy man po din po magdumdum na. Kamu po dahil siya magmaneho po o ga yate. Sir, kaganiya ba magdumdum kay Murag? Ako nakita, tablon man po nga pantalan. Ahanig ito nga area sir. So ito pa ito dito nga portion sir?
6: Well, ato ang gilikuan ganina no. Isa portion to siya sa baloy. Baloy, no? Baloy, no?
1: Baloy, tablon. Tablon.
6: Well, pero ang sa ko, no? Again, ato lang klaro nga, dili kita ang nagdala sa prosesyon, but ni sakay lang kita o nag-tanaw sa seguridad, no? Gidesisyonan sa Coast Guard, no? I think ang mismong nagpa-siugda ni ini mo ay nag-desisyon nga dito pa lang sa baloy, no? Ni U-turn na ang ato ang prosesyon.
5: Hmm. Ang katong current ato kaganiya sir, listen ba i-manage kung katong ang mga sakyan na no nga mo biyahe dito katong pareha ni mga bangka. Di ba sila maka di ba na makonkay ang inato nga waves?
6: Okay raman no kay hitanaw pud nato nga gani sa strict man pod ang pagpatuman gyud sa atong Coast Guard no, kung di ng capacity sa ato ang mga pambot sila hang gi considerar gyud. So nakita nato na ara sa mga tulo upat ka sakay ang nasa sa kapambot.
5: Pero murag na niguro lang to ganiya mong sayo nag-user siguro ba?
6: Kana sir dili na. Pod kay daghan manggong aspeto nganong gi cut short ang ato ang ato ang fluvial parade no. It, maybe it's ang oras nga giapas or ang panahon pod kay medyo naghangin-hangin kanina. So naara gid kana sa organizer mo makatupag niya na.
5: Sige po. Lakay papas mo dyan.
1: Yep, magnumadje, no? Ang pangutana ko lang maong ang presensya sa Task Force Commander, kunit tandi magnumadje, sa presensya sa lugar, ordinaryo lamang ang membro sa Armadong Kusog o sa atong kapulisan, may purpose na, may objective magnumadje, no? Meaning, naagi, nagkahulugo na, may mensahe na, nagkahulugo na, o dakong butang, o ba na gusto na kong makuha, gika ni kaning ni Colonel oy Magnum Anji.
6: Well, again Magnum June no mo man kini ang ato ang leadership style niya. Kung da, kung asa, diya magunato makita po ng atong mga kasundaluhan, no? Sila makita nila mag-perform sila og maayo kung ana po nakita nila ang ilang commander.
1: Mm, kaysa kana lang bala na mo dito, ano no? Di ba? Atis na ang presensya sa post commander, ha? Meaning, manay, kada bang, manay, kanang kita leader. Leader nga nag-lead, yun ba? Kaysa leader na gawa mag-lead.
7: Literal mo yung dyan, na agit
1: ko. So, gwapo nga style, mag-violin. And then, Kernel, congratulations sa inyong malamposo, no? Nga pag-tabang nga mabitin ang kausap kalinaw sa Tibok Bulan, sa Agosto. Nagbalinawon ang mga dagkong kalihukan sa itong kapistahan. Kernel, congratulations.
6: Dagang salamat po niya na Magnum Juno o mapasalamatan sa kita sa Magnum Radio kay ipasakay kita sa ilahang girintahan nga speedboat nga mo yan itong nasakyan kaganin ng buntag.
1: At least klaro nang gigirintahan ito magdumalin, ha? Magdumalin siya. Salamat, Colonel. Thank you, sir. Sa imong pagkangayangay, kasakay ka sa among girintahan nga kinikuan yung ngayati. Salamat, Colonel, sir.
6: Tagang salamat, usap ka niyo. Subli, may buntag. O happy fiesta, Magnum June.
1: Same to you, Colonel. Magdumalin siya, at least nakadugang ba? Ang safety niyo, ang safety niyo, sa nasmitan ngayati, isamot ka safe. Okay. Sige, para yun.
7: Tumang nung dyan, natuman na po na mong mga sahad ka kanina. Kaya mo naman siya gischedule po dyan. Siya nga, naradaw ko na siya din palibot kong mudunggo. Na, so, dayon po bagong dyan, ha. Hindi po dyan sa mga punga area po, no. Kay, kaning... Oo. Kani po dahil po nga mga nga kalihukan na kanunay na magiging magdudyo na po na itong mga miss kagayan po nga queen. So, na po dahil sila po na din hindi. Mamat po tula ni Magnum, kaninga Jane, yan na po dahil po.
1: Matugay si Magnum person, maragwagin mag...
7: Mag
8: Higala night na po nila unya na sa program. So, ato na ang isabay ang ato ang fireworks display sa ilang program unya.
7: Ato pero ang napay fireworks display unya Magnum June?
8: Pwede na. Open na para sa kanan atong fireworks display unya. Marap to be culminating na to na siya nga fireworks display for the Higala night.
7: Pero ato mga... mga events, padayon pagkabunan sa katapusan.
8: Yes, padayon pagkabunan. In fact, kapag September pa, September 4 to 5, pero... Onya, ato lang ikuan lang. Brought to ceremonial lang, capping off or to culminate sa Higala Festival.
7: Kaling ato Higala ay... Tayo may activity sa Higala Festival Market. So, tama na rin sa Domingo ang ato po ang Higala Festival Market sa Rio de Oro Boulevard, Magnum June.
8: Ato, tapos na po sa Higala po ng mga pop-up, fiesta, o...
7: Ang inside, Sir Martin. Sa Rio de Oro, labi na karoon nga, pesta na yun.
8: Yes, happy fiesta again, no? Viva Senior San Agustin. And malipay yung tanong, especially ang itong pinalang yung amahan, Mayor Rolando Clarice Cuy, dako kayong suporta sa tanong itong mga activities sa Higala Arts Festival Committee, our co-chairperson, Ma'am Sheila Lombatan, and Councilor Jerry Balabang. So far, ang itong assessment na himo mang peaceful, smooth, o successful ang pag-conduct sa itong tanan ng mga Higala Arts Festival activities. So, ato pong pasalamat sa itong mga partners, ng mga offices, sa media, mismo nung naagid nag-cover sa itong mga festival activities, sa itong mga media, press, bloggers, tanan-tanan. And of course, sa tibuok katawahan sa dakbayan sa HMDO, na ni-cooperate, ni-participate, duyog sa itong kapistahan, daghan kaayong salamat o sa itong mga bisita, sa Cagayan de Oro, balik-balik mo sa itong takbayan. Happy festival ka na itong tanan.
7: Okay na po. Wala interruption.
8: Gahapon na ito. Actually, katong gahapon, kay napadala mag-itag letter yun. Na, recommendation na nyo sa itong Cagayan de Oro City Police Office. So, pinag-agi sa COCPOL, nagpadala sa kang senior, nag-recommend sa itong NPC. atong gahapon, granular man tong signal shutdown. So, dili magintanan areas yun na shutdown yun. Pero gahapon lang dito sa Civic Fire Racing Corps. Tungkol-tungkol si Expected Kadagan, kayo participant sa itong Civic Fire Racing Corps. Na recommend gina nga ito ang security group na kumahin mo naging granular signal shutdown. Activities. Ito naghahapon ang secretary pa rin ang lahay granular signal shutdown. But for the rest, wala yun.
9: Okay. Magandang June, natutakawasan ni Magdama Percival sa Dugang Ditali.
1: Magdung
10: June, no? Ato sa ginabi yung Magdung si Gagawad Alting. Gagawad Alting. Magdung Radyo lang. Magdung Radyo lang ka. Pardon, si Magdung June. Kung ano ang Gagawad? Kung sa iyong hindi pang assistant sa atong mga events sa City Test na Gagawad Alting. May happy pista sa tanan karon nga Kitaygayon nga festival in celebration sa kapistahan sa siyudad sa Gayan Duro karon yung Agosto 28. So sa tanan nga mga activities nga pagkaibuan sa Kitaygayon sa siyudad takungyod kayo nga nagpalapuson. So nga itong mga katawahan sa mga dumudong nalipay kay gipreparal magigit sa mga katawahan at especially sa mga atong mga bisita na din matag tuig kay Pahigayon ang Higalay Festival. So dako kay ang pagpasalamat sa atong mayor na din ilang taw gid na niya para sa kabibo unya pod dayon naapod ang pag abi-abi sa tanan ng mga bisita. So, daghang kayong salamat sa mga katawan mo. Ani din sa siyudad sa Gayan Duro aron nga mo uban sa pagsaulog meaning isa ka bulan na mga activities sa Gayan Duro. Wala ka kulihan, so far wala ka kulihan na gagawin. So far wala. Wala ka kulihan kay anda magyut ang tanan ng mga ahinsya sa gobernador, especially sa itong mga kapulisan, nga din pantayan yun kung doon ay mga sama ni Ana ng mga problema.
11: So pista magyut karoon kagawad, asa magyut ang nayong lagaw karoon sa itong mga bisita?
10: Karon adlawa mo magini ang kapistahan.
11: Oh.
10: Nata karon diha sa amphitheater. Okay. Na diha ang pista sa baryo. Diha sa human sa misa kay human diri. Ato mang dalawon ang kini nga diri sa kuta dalawon dito sa katedral. Tuwa po dito dahil po nagulat sila mayor. Unya dayon ni Paigay yun dayon ang misa. Pagkuman sa misa, dayon tayo mamaingon sa amphitheater. Kagawad, kung sa'y nisain mo sa katawahan o sa mga dumudumong bisita ko. Sa kanunay, kung pagpasalamat yun sa mga katawahan o sa mga katawahan sa siyudad sa Gayan Duro o sa mga dumudumong na din hanapin lang yun na suporta nining atong ipaygayon nga Higalay Festival and celebration sa kapistahan ni Senyor San Agustin. Salamat kayo. Magdungan.
1: Okay. Kasagaran kayo kung madungan magdungan. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Wag eh. Mangaon ta.
10: Mahalo na magdungan. Palayon sa mga dyan kay nakadulong to the speaker.
1: Dali na ba yun nga? Paghuman sa misa, akong paghuman na nga, la misa.
10: Pero lamisa na tayo magulo.
1: Human sa misa, at ta dito. Ta dito, gulat sa naman yun.
10: At ta dito. Hindi ka po mapas mo, katong gusto, hindi ka po mamiyas pa. Hindi ka po sila mapas mo magulo. Kaya namagid ang kilibang lamisa. Kaya mga paklan.
1: Katong yung panginag, at ta sa amphitheater. Moragwa, moragipingis lang ba? Moragwa, bumitsyo. Usa pa sa amphitheater, marat ang taon.
10: Lisod kayo magulo. Kung imbitawan ni Mutanan, kayo mo dapog na dito. Basta kayo ilapan nila magdudun.
1: Pero sa amphitheater, na ang sentro sa kaon. Mao ba?
10: Tapos na magdudun. Ang sentro pero limited lang. Dili man po
1: na limited. Okay, oh. Karang yun 10,000 ko no. 10,000 ba to? Kamangap.
10: First campus. Magdudun.
11: Dapat karon pa lang dito na ka malinya na ka wala tulot na ka dito.
1: Pero kanang 10,000 magdumailin nga muba na diha mismo sa amphitheater area puno na. Kanang 10,000. Oo, so puno na. Murag gagawin nag-concert sa mga sikat kayo nga, nga lugar banda. Diba? Okay, 10,000 gan. Yes, magdu-present.
11: Okay, tama gyud ba dinhi. So karon taw-taw ta gyud jan, mo biyahe na niya nga to mga imahe. Wala kaw na magdisen dalo na diha mismo sa katedral. Dayo nang tanan sad nga partisipante na hawa na diri karon magunjon. No ina hinay nagpanguli, pangila na pagpanglakaw kato mga partisipante. No ni api lugar sa Kiribang Fluvial ni hawa na ang uban magunjon siguro na alam mga dilang gari magkatunga gamay-gamay na lang gyud ang nabilin
1: diri karon. Mapilgapos, mapilgapos procession ang mga asa to gani magnumero mga hindi man nakandidata na mga
11: Miss CDO magdujon
3: Miss Cagendioro kagandang mga nakoronahan
1: mga nakoronahan kita mga first runner up pangyot sa fourth okay
11: so naman sila
1: na sila tanan
11: panya po sila magdujon pag kuhan na humandiri
1: pero kasi naka ansa na kanang swimsuit lang na sila ha magpapasyon?
11: Wala. Nakakuan sila, nakagawon ba gawon?
1: Ah, nakagawon, no. Nakakarsonis.
11: Nakapormal at tayo sila magigyan.
1: Nakapormal, nakakarsonis, ano?
11: Oo, nakataas ilang mismo. Pero kwan gabon sila, kanag pang official gabon magigyan sa mga kilibang indigay ang ilang gisuot. Pero hindi sila siksi.
1: Oo, lagi. Kaya mag siksi sila tanaw, nakaswimsuit panalitan magnumailin. Medyo di mayo di lugar konektado sa unsang kalihukan.
11: Oh, so,
1: formal sila, formal karon.
11: Oh, formal sila magdujon nga tara. So karon inahinay na magdujon na may pangatag pa nila nga snack diri magdujon.
1: Okay.
11: So nag-snack panguban paguman ani karon, lakaw na din ni magdujon ato na din sa simbahan.
1: Okay.
11: Dire na santos nga misa na dayon na magdujon. This morning no ang kreatibo kan magdujon. Salamat ta sa mga kauban ato si Magnum Apple Pie. Si Magnum Okay.
1: Magnum Kirk.
11: Oh, Magnum Anjing.
1: Sometimes I'm K. Diba?
3: Shortcut sa Kirk.
11: K, Magnum Jun. Ayaw, Kirk.
1: Siya nakakuha, bilib kay ko. Siya nakakuha, gwapo kayo nga angle sa picture kagabuan lawa.
11: Okay, Magnum Jun. Magnum K.
1: Imagine na, ang pastada sa katong macho kayo, Magnum Anjing. Iya, murag yang gi murag mi hupo gi si siguro ba. Para mo focus.
3: Midagan gi siya Magnum Jun kay nang hatag man tug tubig. Amidagan gi siya dinto kay
1: picturean
3: gid niya.
11: Murag tagay bug suba oi.
1: Murag may tuyo gyud. Murag may tuyo. Ya, ano siguro niya? Ni ara.
11: Okay, mag-comment about ato. Dako gi siya sir. Dako glawas.
1: Sa ato magpere mga igsoon, sa ato magmupresyon tabang para sa mga biktima sa sunog sa barangay kamin, balik ko na ito, doon ay ang magmupresyon tabang, nag-allocate og 15,000 pesos, ang Magnum Radio, Magnum Express, graphic gadget store, maghatag sa mong 5 sacks of rice, unya din uhana, doon ay 3,000 pesos, si Madam Anonymous, karong buntag pa lang, nagdagan-dagan itong iyang sakop nga nagatawad og 20,000 pesos. So magmupresyon, doon na tayo, pila ba? 38,000, no? Doon natin 38,000 pesos nga cash on hand. Karon, o niya mo daw patagdugang manghinabang para sa mga matinabangon alang sa mga biktima sa nasgutan nga sunog. Sa atong pagparayon, mamina sa tagpenumnong pagbalik na mo, update mga exum report sa atong kaoban dito na pita sa barangay kamin kaya may kalamigitan sa mga nasunogan. Oras, alas 7:41, penumnong muna.
12: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
13: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit at sa mga butika. TTX Coffee Mix.
14: Si Cherry to kay madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Ang DTX 500 nagpaawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligay ang traidor nga heart attack ug makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
15: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEM Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEM Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
16: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
17: Pag naasiman ka, akin ka.
16: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
18: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago bagong nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Nagahanap ng dekalidad na safety, tactical, outdoor at rescue equipment? Bisitahin ang store CDOOPC, ang inyong one-stop shop para sa mga pinagkakatiwala ang global brands. Kalidad na maaasahan, ngayon ay abot kamay na sa Cagayan de Oro. Store CDOOPC.
3: Pinakabaratong nga data
4: sa Shopee! Naapay 10% off para sa tanan!
3: Bagong user!
5: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!
6: Ang hassle ng mga patong ng face, no? May patong na nga mag-cash in kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na ang mag-cash in sa partner merchants. May bonus ka pa kada load with GLoad. Punta lang sa partner GLoad merchants katulad ng PureGold, Lawson, Palawan, Poncha, and more. Para makapag-cash in for free, walang kaltas, up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GLoad dahil siksik sa bonus, may bonus data pang internet, longer validity ng load for select GLoad versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangang problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa sa pagpaload sa GCash GLoad. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 for DTI Fairtrade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM/02-7213-9999 for other networks. Fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas, pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
9: Ang toxins mudaon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug guban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag-adlaw ug Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!

0: BBB Bernie Busog Batch CM Recto Branch is now open. Doon sa Nazareno Church, gilid sa Sentrio. Follow our Facebook page, Bernie Busog Bites.
1: Wow!
2: Bawat
1: Bites Busog!
3: Happy Fiesta Cagayan de Oro. Viva Señor San Agustin. Ania ang Fiesta message ni Reverend Monsignor Alricacho, Cura Paroko sa St. Agustin Cathedral.
4: Mayong adlaw sa tanan, isip Cura Paroko din sa Cathedral. Ako nagatimbaya kaninyong tanan sa malipayong piyesta din sa atong patron San Agustin. Ug ang atong tema karong pista, mao man ang tema sa atong pagsaulog sa ika-pituan ug lima nagkasalugan sa pagka-archdiocese sa atong simbahan. Ang maong tema, mao katong grace ever ancient, ever new, renewing hearts, seeking truth, o building communion. Ug nining nindot kayo nga tema, ako nagadapit kaninyo nga unta magkaubanta, magtambayayong kita sa pagsaulog, uban sa pagpasalamat sa Ginoo, sa paghatag sa atong patron. Ingon man atong i-renew ang atong mga kasing-kasing na kanunay gyud magadayig, kanunay gayud na magpahimuot sa Ginoo. Ingon man akong gihangyo ang tanan nga mangita sa kamatuoran nining age of misinformation o disinformation. Ako nag-aagat nga kitang tanan mangita sa kamatuoran ug ang kamatuoran makita nato kung atong pangitaon ang atong Ginoong Hesukristo. Ingon man ang ikatulo mao ang building communion. Mao kana ang tinguha sa atong Ginoong Hesukristo, mao kana ang tinguha sa atong patron nga kitang kanan, we will be one nga maiusa kitang kanan. So hinaot nga pinaagi nining maong tema atong pagadaygon gayud ang atong Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi nga maiusa kaniya. Ug nag-imbitar pula ko kaninyo nga moani din mo bisita labi na sa mga misa sa panahon sa piyesta aron pagpasalamat sa Ginoo sa daghang mga panalangin o grasya nga atong nadawat sa tibuok tuig. Usbon ko, malipayong pista kanatong tanan.
5: Viva Señor San Agustin!
6: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung ano bawang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Cigar de Oro sa National Highway, Igpitupol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ainumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines

0: Magnum 45.
1: At sa atuan si Magnum Kia Belenosa sa area nga nasunugan, ang area nga mao ang kining gitawag og zone 10 Purok Tubi, Upper Zayas, Carmen Cagiduro. Kanang ganing pasaka pa yun sa karaan nga basuran, Magnum Alindia, ang nasigutan nga sunog, left side. Magnum Kia.
2: Yes, sa Magnum Junos, alive na trikaroon sa maya areas na sunugan, diri sa maya zone 10 na Purok Tubi, Zayas, Carmen, atong asyudad ko nga din. Nga karong mga panahon na Magnum Junos, ito ka makita po na diri sa mga katawan, sa pinakatong mga nasunugan. Sigihan sila sa pagpangita o kaning pwede pa mabalikya sa maning mga scene, kaning mga putaw, ikan po sa mga nakasunog ng mga palaybot Magnum Junos.
1: Para sa mga gusto magkakita, tanawan ninyo sa ato Magnum Live, APPS Magnum Live, ang area sa nasunugan. Alay Magnum Kia.
2: Para maayam-ayam nila o mabaligya po at magdumasyon, labi na kay asaga din sa mga palay, ugdawag yun ang kaninga mga istruktura ni magdumasyon. O niya, kung nga din kakaroon sa area, medyo pasaka, manggod siya. So, nato yung mga nangaputol ng mga wiring niya, kaninga mga, na mga nangabuak po niya, mga debris magdumasyon. So, din siya, ingon nga, safe pagiging sa kasakaan sa kaninga mga bata. Pero, kaniliging, ang uban po din yung mga bata, labi na katugusto po niya makakuha o mga ibiya, ingon na mga lansang, mga gigan sa mga panimalayan po nga mabalik ya na yun gihapon yung mga gasakasaka diri so agad kini mga nangabinay diri karon sa area Magnum Junos kanini nga mga pipila ka mga sapok sa pamilya at ang mga nasunugan kung nga diri sila ang natahasan po nga kanina pag-ipo so doon siya pa yung mga kuha mo kanina mga sin mga putaw po Magnum Junos para mabaligyan nila ani nga mga junk shop kay isip mga dugundugan nga lamang po nila nga pangwarta labi na kaya saga sila na ugdaw gito ng mga panimalay po Magnum Junos ano yan katulad nga ba nga mga sapok sa pamilya. Tuwa naman sa kaning evacuation center diya sa may West Central School po. Darun po nga, atiman na sila. Ingon man nga mga makakauna po. Ang anan nila karoon sa area, kaning po nga sagad mga amahan, kaning uban po kaning mga mama nga. Nanikapot kinitawon ko, doon na po sila yung masal para baka nga mga gamit pa ka nila nga. Pwede pang mapuslan or pwede pang nila nga mapaligya po magdumasyon. O isip pa, matugang-tugang po, pangwarta. Alang po sa mga musnod nga mga adlaw po magdumasyon. Ginawat ka din sila po sa ganda nga bilite rin. Nakakawa naman po sila. Kaya ikat na po sila sa evacuation na center o ganda na po. Kasi una nila ilang mga pamilya, ayaw sila nga nibalik diri aron po nga kung pagpagitak doon na po sa masalbar. Ingon man, doon na po ba yung mga puslan po nga mga gamit ikat po sa ilahang mga nasunog po nga mga panimalay po magdumasyon. So kung may ngot taga diri sa area, medyo baho pagit siya o gaasto. So medyo kung busaka ka dito sa area, malangha pagit gihapon mo ang baho sa aso. Pero you know what, kaning ang sagad po sa tumabatayan dito, kato na mga debris nga mga ginagpagigat po sa pagkain na po sa tunog. Pero wala na po tayo mabatayan po ng mga pag-aso. Ingon man nga kasi mga ginagpay po mga kalayo. Wala na po tayo makita ng visible. Dito sa, ay may nadiri sa area sa nasunugan sa maya zone 10 na Purok Tubi. Zayas Carmen, ning ano nga.
1: Kato mga mamaliit tayo og mga junks sa misulong na badiha karon sa area, Magnum Kia.
2: So far Magnum Junos nagtinog-tindog magkita diri no nagkita diri sa gilid wala pa man tayo nakita Magnum Junos nga hulat-hulatan pa nagi sa kat mga nasunugan diri kay may nalang pod gitong ilabitong mga nakatipo sila gitang kuha baka nga mga
1: unya kanang tagian ang mao nga mga debris nga mamahalin Magnum Kia wala na sila ay panahon in fact way ipriti na gani pero nga tos mga junk shop para ibaligya na nga mga junks.
2: Oh,
1: so mas bayo na agi mo diri kaya diyan nga mga mamalitay.
2: O, diyan na din musulod ang kaning mga ka-house to house na nga mga

0: junk shop po pag dumadyo, dire na din nila makakuan sila mga presyo. Kani mag-ibali, itil na lang nila ba? Kani siya, panito na po ni sa kani nga presyo sa matag kilo. So, karoon, wala pa mga point na nulong po mag dumadyo. Gawala-tura, tagin yung mga tao din kay para po ilang mga sila na kapoy na po sa nagbantay ani mag dumadyo. Kay ang uban na ni, kani bitong kani bitong mga mahimulos bitong sila, ipis, dili nila, dili ilahang sin, ibaligya bitong nila. So, sila, tutubantay din po sila para po nga kung gusto itong maragabilin silang balay o itong mga nangakolekta o nangakuha baka nila, sila git po ang makapismo git nga makabaligyaan.
1: Kanya ang mamalit tayo ba na o musaka sila para nga mamalit sa maong mga biya na magdumakiya, mubarato sab na ang presyo na matang kilo.
0: Wala na git magdumsun kay marag mahulog man nga sila may nisulo.
1: Oo. Oh,
0: Bantil na lang bitaw magdumsun oh, ka. Oh. Kanya na lang nga presyo kay para po nga tutol. Kami may niya ni Dere. Hindi man ikaw mo niya to. Tapos hindi ka maka-demand magdumsun. Labi na kay katong mga imong ibaligya na nga sunog pag yun doon niya. Maraga mo, parang may nga muubos gamay ang value.
1: Oo. Oh, oh,
0: na kaning sin.
1: Mga sunog na.
0: Mga sunog naman siya magdumsun. Pero para sa mga nasunogan Dere, at least man lang nga dugang-dugang na lang po diwisa pang plate, pang palit kape na lang baka magdumasyon alang sa mga musulgan daw or kaning pag dugang-dugang po sila nga kwarta labi na karoon kay marag mahuga back to zero gini tao ni sila magdumasyon sa agad ani nga mga nasunugan din nga mga pagbiya.
1: Okay.
0: So far ba ito nga paghulagway sa kaning nga area sa sunugan diri garoon sa Maya Zone 10 Burok Tubi Zaya Escarme at Ting atong asudan para sa Magdum 45 kini sa Magdum 123 Kabilin o sa balita o servisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Kia gikan sa nasunugan nga mao ang Zone 10 Upper Kamin Cagayan de Oro. Duha man gyud kay dagkong panghitabo usab di man ida kung panghitabo gani lugar di man gani mataw nato nga usab ka panghitabo nga medyo di man lipay lipay ta to gay lugar malapusod ang fluvial procession nya karon procession na paingon ngadto sa San Agustin Cathedral unya gani kadto mao kini nga sunog lagi taon nga diin daghan ang mga nasunugan. May ba na ito karunta taon kung midaghan ba, midadugangan ba ang 40 ka mga pamilya o 74 ka mga pamilya nga apiktado sa nasugutan ng sunog para sa pagkikan sa report ni Magnum Minso Kamagtulan. But in the meantime, dapatong sa ato report gika ni Magnum Jane Luna nga ubansam sa nasugutan ng procession. Magnum Jane? Magnum Jane Luna. Go ahead, Magnum Jane.
2: Sa mga debatyo na paghapon na din mismo sa Maya Isla de Oro din na napadayon sa kihapon no, ang paghatag og certificate nga dupo sa mga participante sa isinta ni ka mga pambot ang ilang padagan po din kanina no, sa mga kadagatan gikan sa may coastal road padulong po no, nagtuyok ta gikan po da tablon hangtod po sa may kauswagan nagpubunbon o balik na po dahil nilin sa may Isla de Oro. So galing karoon no, minimo na sa pagdawat po sila mga certificate ang mga participante. So galing na iskutan po nga sa parade po do procession. O galing no, niini po nga panahon na proceeding po to no, dito po sa may katedral. Tugod po lagi kay dito man po no, ipagayan po ang misa. Hinoon na karoon na mag-imagine no, walay ang ngayon nakablaka. Tugod po lagi kaya nasanitize po din ang area. EOD unit
1: itong K-9
2: po na
1: ito
2: magdumadyo noon
1: yung isusan
2: po
1: so Magdum Jane, by the way samtang kamulong pag-distribute yung mga certificates nga ito sa mga participante sa nasgutan ng procession ang procession sa paingon sa cathedral nga sa mamala na nahumana o paingon na dito
2: pahigayon pa magdumadyo na karon po magdumadyo noon so napamanggod po
1: ang nga dampa ang nga dampa.
2: Oo, napamadali okay. Ang mga imahe niya, napapudali ang mga participante, kaya laki pong puli sila rin tumuuban magdumadyo. So,
1: okay.
2: Ito itong kompleto. Nga, pag-abot dito po sa may katedral, ahira niya nasugdan po dahil ang procession dahil
1: bilin, of course, bilin nila mga pambot.
2: Bilin ang pambot. Grabe rin, tumunta kayo mag-awambot. Sinayuta naman ang
1: grabe na ginagadiboto magdumadyo. Pasaan yung pambot. Kini-diboto, hasta yung pambot yung ginagipasaan pa yun sa katedral.
2: Pasaan na kita ng sensor, wala may line po to. Wala na may tubig nga, iyapulog ay nga. Ngan po, so pasaan nun. Pero dili na po din na mag-review na ang pagkabuhato. Ninoon, no, magbaklay na lang wang po. Kinipipila ka mga participant. So, ganina, nagkadaigya ng mga hensyo ni mag-review na ganyan. Natin nakita ka sa DOT, PSA. Napo yung pag-review gihapon ng mga organization. At ang isal po, no, dili pong naiskutan po nga. Pugal, session. So, kaya na, mag-imagine na ito po nga na masigdan, nga kaganina mong good after sa picture taking. Plano naman po, no, na